o PNP karon. Dapat kung tanaton nga hugtan itusto, raton nga mga barangay kagawad, oh, nga duty, or aton nga tanod, magbulig itlibot, kapin poblasyon, taukon may andara nga service vehicle nga pwede nga magamit nga patrol bagay mao, like mga kuiba nga barangay, nga bisan nga ni sa baryo may unaron sanda nga gin purchase gid nga motor, no? Oh? Nga gin butangat ko ang gidron top down na pwede ka sa Cairo mga tatlo apat ka mga tanod ag na maglinibot runda agod dapat hadlukan mga sandagid ko mga grupo nga nga daw may mga balak ag, daw mga hindi gid baka himot manami kundi mga may chance manakaw no e bung nga kaduga rin nakngis ang mga manok may mga ginasugod nga mga bagay. No, wow, nare-record ron sa police station. Sa Facebook, una, nakikita ko iba. Ano yan, gina-encourage man ng daron nga magpa-blatter ka mo para mimbestigahan matuod. Ano gitaro point ka ron man? Namabal ko nga ni, partner at PNP o barangay, libot ton, actually galibot man nun sa Daki Pedman, yes, matuod. Pero, ideyahan tapagid. Dahil hindi yung pila ka bagay na gareklamo ko, kapin mga na-identify ng mga areas ng tagambayat, mga ginggeng, mga estudyante, mga ni Ron. Nga supposedly, doon yung time ay matugog o timprano, no? Ay mabugtaw hinaga, ay may klase. Sa bilog pagid niya partner it aton nga PNP, ginikanan, parents, andang nga mga guardian. I believe, hindi ang mga taga-poblasyon ko doon, actually, no, mga taga-poblasyon tagani, santa kita nga ni Haos kung natugugun. Riba karon halin pa sa ibang mga munisipalidad nga una ng eskwela sa Libakaw. Ay may mga, di ba, napundo, na-stop na yung temporary ro kursong gina-offer din na sa ring school, sa ring college. So, riba una ng eskwela ro mga inunga nga halin sa ibang barangay at Libakaw. So, gabord riba kung namat riba gauli sa nang inaistaran or may mga gugta na naging pobrat bagay, yun na sa nang gauli. So, hey, saan na ron doon nagalinibot? Hindi man tanan-tanan saan na, may pilang bilogang. Nagalinibot doon din na. Nga, mga bata pa, klaro nga nag-violate sa curfew. No? Manamit aming implement naton doon. Katong at simpo, rumanga unga makakita at pulis. Sa magkuhan ako dati na time, mga elementary kita, pagkakita mo at pulis. Iwan man kitita na kita nga totally nga nadlock nga bin maugahab ka. No? Daw, respeto ka, no? Nga saludo ko nga nga turaan ka ito mga teachers. Ano nga, pag once makita ka at mga rin mga enforcement officer, law enforcement officer, salut ka gid. No? Badayo, may ginami man doon pamatsag ng damat o, dahil nasaluduhan, bata pa man o nga, antigot naman ang respeto sa alagadit batas. Maruntaan na, himakaroon doon polis, kapin sa mga ibang nga henerasyon, hindi man tanan, pero may pinambilog nga, makumuro kita mo sa rally ngayon sa iba sa nasyonal, sprayhan mo rin pulis tot spray paint. Tupo na rin pulis nga nagpatuman it siguridad. Makon mo taron. O tamakon it mga panimbang riba ba? Na kung sinuran ng katubang nga lagad it batas. Ano diba kung this is the time ngon nga dapat hugtan it otoridad para ipakita nanda. No? Kung ano ro gahom nga may una sanda. Kasi kung once karon pa nga level, sa rin pa nga situation, panaron ta sanda, era lang tubo karon budlay yon no hindi naton mabali-bali ra nang sungay karon hayo nya ron may atong power implement atos to curfew no patawag like yes sa kalibo ginobra nan ni Kapitan Neil Candelario once nga mapasakay sa sakyan sa nang service rin yung mga nagabaylor sa curfew bagon dagon niya sa police station kun amat police pa no nagadakop kanda hindi man totally dakop nga ikulong mo to ah. Gina-custody mo lang unaron, papungkuon. Kung gusto nyo yung kape, pangape ka mo rin na. Kaso lang, patawag rin yung ginikanan. Dito naman nami, I don't know kung ginobrana na rin naroon sa Banway Tibakaw. No? Curfew na tawag. No? Ti, custody rin na, patawag rin yung ginikanan, tawag kung anong pamahimo ka ng ginikanan na pag-uli na nasanda. Disiplinahon nyo, ano yung papel pag ginikanan? Disiplinahon nyo. No? Agree ba kung wani kasayag nga rung nga nanda na involved sa kung ano nga mga kinagamo rin na or krimen, bulay kung krimen pa.

0: pagpatinday, tugog, etc. No, nga, okay ta. Ay, kita mo ron. Na natabo nga ra sa Libakaw, di karon doon sa ginakatulay baga nga buhay ma human. O, karon doon. Dali lang gid man masapo man nakay 5 na da. Sige yang TSTA siya nga. Kung nauna man lang sandara ita ibang mga banwa man. Ti una na tabo, hindi pa gid ma-establishar kung ano ro motibo, ay basic kon tripping or may una gid nga dati pa nga wa pagilid sindihan do nobyo it victim agda to nga lalaki man nga nakaaway na maul nga ro babait ang nga nagaawat nga na ro naiguan sana karang liog mga K-pipe no i-connect tabi partner K-pipe bread basi ito gon daton nga patrol 8:10 gon daton nga oras no unahon ta lang anay si K-5 Rumi, no, para maka-prepare pag ito niya patrol ito sa ito niya may Libakaw PNP. Nahon talang anay si K-5 Rumi sa mga balita na iya sa Kalibo. Kung total, natalakay ito ando Corpio nga ra. Mga K-5, ang alam bira ko niya nakaset for interview makara nga 8 a.m. na itagahon. Update kunta sa ASF nga ra. Ay natutukan taman kunta ra. Well, anyway, sige lang. Ay, basiin aga, ma-fix ko ro linya namon. O katon nga naset nga gina-interview kunta no unahon talang anay si K5 Rom sa mga balita sa ton nga may Kalibo PNP no ay gapang dakop tara sanda sa mga nagabaylar sa Corpuria balikan tanay sa Kalibo PNP dayang ra nga may kantanan baga sa may miyembro LGBTQ nga ra nga ginpasakayon matuod tinugop pa imaw may una man nga scam pagin nga raw budlay tara ay doon nga mi ko na matriba maniinggan nyo ikwarta ko nuro kabaylo nakita mo gamiton tarimo nga identity tanan information mo ag maglinown arito ag mangutang to konsinsiin nga mga lending app no te ikaw taro kwanto ikaw tarito ro nakapangagan ay nagtinao ka man it details ay ginsendan kat link imo man to nga butangan tot mga information. Hay kwanta ron, pwede tayong magamit mga scammer na imo nga mga kwanuna, nga halimbawa pangagan, itsura mo, yung tao mo pa rito, ay, kung sino tagamiton, mga K5, ay, kago ay kating ron, nga may nagrabyado ko tigiling tao ron. Alright? Tiyan kaya, check ta na yon sa may asato niya Kalibo PNP, si K5 Romy Kahilig. Patrol, standby!
1: K5 News FM, live report!
0: K5 Rom, sa reports, go ahead.
2: K5 Nerd, no, may jowa, taga po na ubos sa mga scammer, mga scammer nga sa atong sa probinsya Taklan, K5 Nerd.
0: Ay, wa, panig yeah. Akaubos man do mga kurapan sa gobyerno, siguro pait-pait oh. Asanday, di ba? Mga scam ay pariyo man sa mga pagpanakaw man.
2: Para saan doon, panakaw.
0: Pagpangloko.
2: Panakaw man dyan doon.
0: Oo, pagpangloko.
2: Kumbaga, ay, baga high-tech karupahan nga scammer. Nan. Nagpanami ang bagay atong pero panakaw man sa gobyerno sa K5 Nerd. K5 Nerd, makarang simple, no, na pantaan, medyo na butang sa makarang sa hindi man siguro hatchet, pero nabutang tanong sa medyo buhot man namin nga, nga, kung baro, atong nga Aklan Prosecutor's Office.
0: Aklan Prosecutor's Office?
2: Oo.
0: Abahay, mga kwantaron, mga bugado, tanaton una karon doon nakakuan.
2: Under our Department of Justice. Kita na din gamit, anda karang atatapan, anda opisina, sa Runday karang pagpangskam, at kita na, nga nag, natabo abit karang kita, actually, gina, kung sa pagkakasang gidrong formal karang nga platter, aga kasi makaabot, abaato ang buto na itong karang hipik kita na sa patatikayin ko ang investigation. Dahil medyo, what, nahadlock po mga scammer nga rin, gamit kong taraton nga, kaya ba natin mga previous pang ginagawa na may nagamit man po mga personalidad yan ng kita na, mga politika nga, politiko nga, ginagamit ko mga pangagan. Kaya nga nga iba at ang iba matang istilo kita na ay, nagdaliwan ka ng adlaw, may isang kababae nga nag-adlaya sa atong karang nga tatapan at Kalibo PNP. Ang nagreklamo nga ni K5 Nard. Dahil, actually, may kaso matagil imo K5 Nard. May kaso matagil imo sa ato nga prosecutor's office. Ang nakapiansaw tangan imo sa 10,000 pesos bilang kaparte kabahin nga imo hay membro itong dahil ka nga kubring indigent ba K5 Nard. Ang sa ato mandong layo sa palisiyaman ko ato nga Department of Justice nga kung kubre ka hay ang makabay ka certification sa barangay nga indigent, automatic hay bisan sila matari mong amok K5 Nard nga bail ban ay mahugi hapon dun sa Ismail Kitaynard. So nakapiansa, parang dahil karang tinuga nga rin Kitaynard, at siyempre pag inambang nakapiansa, meaning to say, kay may imo ginatawag na liberty, no? May libertad ka.
0: Temporaryo nga kahilwayan nanda.
2: Oo nga, wason mo rin mga kaso samtang controversy, hearing ay patamatin kang sa korte, at sa importante yas ng sagwa. Kaya tulong kakapensa, ispe sa kulungan kay Kipay Guard. Now, ganyan sa problema sa Kipay Guard, kung taliwan yung adlaw, may tumawag sa kung saan dahil karang nagareklamo, nga yung support ay by one, yung palag sa imaw, ang nagpakiraat pa na, hindi ko na pag-iwisan ng panganit sa nagkabugado sa Secretary Office, pero gusto na ko na mabugit do, kompleto with karang platter at the same time sa atong ahipi. Nag-i-mention ito si Pedro sa panganit, sorry, kilayaw din atong Secretary of Provincial Atlan. Nga imaw ko nung si Pedro ay nagpangayit is almost 100,000 pesos. Sana mismo karang ang kaso kay Pedro.
0: Aba, ay madya extortion?
2: Oo, extortion taga. Ginahadlock mo yan.
0: Ginahadlock mo para parte sa yung mga problema sa kaso-kaso, ay provide ka tayong kantidad para nga makuan imaw, no? May diyahan.
2: Oo, oh, doon natin kita siya. Dahil nangangawa man yan man doon nga, siyempre, ipisang doon nga mga nyo doon, siyempre yung nakasalit man, nga ato man ito riyan, siyempre, abisan ako kita siya, nangangawa man, na paano ka magbayad 100,000 nga para sa alin do, 100,000.
0: Oo, oh, kung ano to, ay, kung para maduga ring kaso, kung halimbawa dumugot ring kaso magkawaran ka ay ato na nga kanon yang ano bitin-bitinon ta may mga mauron dong kun amat kipay bro me
2: ag kun may una ginatawag naton karang mga makaron ang kipay na lisole
0: produkti
2: man kita karon kipay man nawat malaro ga o sa part agri party abi kimor ga tawag ating abi ay ato lang isitol di mong kaso nga agud bayaran mako sa amot na kipay na lisole din katabo may mga internal sa agreement agud andaran i-subscribe sa ato nga abogado nga may andat sa nga settlement, tandang extra settlement, tandang extra settlement ito, himo yung surrender nga legal at kita na ito, pinakit na natin David. Kaya, yung simple night, abe nga opisina lang tawag kuno kita na naging gamit ang iratan ka ng actual proprietor's office, nga nga pa ngayon sa mismo opisina, 100,000 pesos, naging gamit pero pangagan, isang kaabogado, nga una lang mismo nagtrabaho sa actual opisina, ito, nasalitan karon nga kaya kita na. So, actually, ay medyo nagkapagawa mo na nag-statement kung dahil karang abogado, pero atong sayron tayo sa atong PNP kung marayaran kaso ba ay gin-refer na sa RACO o kamusta rin na karang assessment sa kalibo PNP dahil siyempre, abok-buko niya sa atong narang nahihimo ang anis scammer dahil atong nga mismo nga atayatapan at atong nga korte, atong prosecutors, how much more do ibo pang atayatapan si Pibner pag hindi na ma-actionan ay posible nga masundan sa kita ito at dumakarang klase nga nga pagpang-abuso o pagpang-lupo.
0: Eh, basi kung mas manubo pa nato yung makigmanghuran nga raro mabiktima, no? Nga, makat mga madali ba mapapati? Eh, siyempre, gamitan mo't mga pangagan din na nga mga, let's say, may mga abogado, kung sino rin, engineer, ay mapati-pati ka tingday na, be, budlay ta.
2: Oo. Oh, ano nga ng kaso nga to, last time ako nga tatarang nga may tumawag ko ng abogado nga to, ay.
0: Oo. Oh.
2: Kuha mga nga affair ng abogado. Sa abogado, nga tawag ng abogado. At siyempre, kinubahan na ba kay Pedro na yung taga-reklamo nga ra, at may ginagawa at imo siguro sa tulba naman niya. Siyempre, may kaso imaw. At katabuhi imo kay Pedro is almost 100,000 pesos.
0: Hey, nakakwante, wala naka-provide imaw?
2: Nakabayad ta.
0: Bawang lintikan doon. Hey, kanyo naging papangagan, ang kanyo naging address ro payment ka to? True alin?
2: May pangagan ng may tawag at si Pedro ng abogado nga mention.
0: Sa datong name naman ginpadagagid man?
2: Ay, doon yung pangutahan na nga ni Karakon.
0: Oo.
2: Kapagid niya, investigahan kita niya kung kapadagagid man sa itong tao.
0: Eh, basi baga kung sa iba't ang namapadagaag ginggamit
2: lang. Kaya nga, ba si Commander Party, abi, ho, ginggamit pa nga. Tapos, halimbawa, ako raya si attorney. Tapos, ipadagal mo kay ito niya ra, kaya nga tao ro ako niya address.
0: Oo.
2: Hindi nga makaroon kita niya. Rin naman, pero sa ating initial information, hindi nakatawag ng official statement na ganyan na karang abogada. At ato lang...
0: Ah, babae.
2: O, babae. Sinayang mo na pikiran na sa ito na. Iyotin ko lang si Muga.
0: Pero
2: parte rin karang ano, ang bukot pa namin. And, so, ang bubuatan si Five Nard, no, no, investigation man, ikapin karo nga kalibo si Inpe. Para ita pagtumuno, mara, nagumpas na sa tuwag po atong karang na BGMP kay Five Nard.
0: What the Japan it pinal investigation ano man Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, 4 days na.
2: Oo. Tama. Oo, ay lewa dira may BGMP at may aton nga kalibo PNP.
0: Oo.
2: Sunod sa aton nga regional office, aton nga post spokesperson kay Five Nard, Pero ginahimo tayong investigation ko aton nga BGMP, angot ito sa administrative case ta, tapos si Prince ka file sa rupaya karang anta mismo nga mga kwan, anta personnel, na duty during that time, tayo nakabo rupaya karang nga...
0: Sir, BGMP sa personnel matananda nakakuan?
2: Personnel administrative.
0: Oo, dapat yan. Dahil nga naibisansin mo tanawon, may lapses kita kay Pebron. Dahil unang-una, rupin pi, rumando ka na, di ba nga, is to protect and to serve the Filipino people. Kaya anda matangara, army, naton is to defend the national territory. Ano man to sa army ta? Anda man sa BGMP, ay dapat protektahan. Naton yung mga preso rin na, mga PDL. Oh. Di ba?
2: So, umay mga upagay ka rin ang papel at nga tingin ito makita rin ka rin sa investigation.
0: Oo.
2: At ating kutsilyo, di ba? Di ba? Haminsyon ako pamilya at taga-reklamo.
0: Oo nga, may aspect ta.
2: Aspect ta.
0: Ang naghalin man doon information, ginsugid ka na ko taga-BGMP.
2: Ay, sunong nga rin sa ato niya nga PNP ay atong historia ay
0: kaya
2: naman nababudlay ka na at buhay pero biktima ay masugid ka ron.
0: Ay, ho, taron. Maroon nga, bisan saan ang pamilya nag-limit imot information, eh, siguro na hadlock man, and then nga ni, huwag man imot antunan na kipay. Pero pag once magmayad, mag-okay rin mo, ibalik mo to skulungan.
2: Oo, oh, mag-apon doon.
0: Ay, basikon man, ay, galina, la, man ang kamuto gali sa kwanangan, nag-sinugid ka mo kung ano, tulog kumatura, naglala lang, kubaan man doon, di ba?
2: Oo. Ay, di natang sharing kay Kipay, dahil nag-apasi man mismo ro, aton karang BGMP, kung siyempre kung ano mga findings sa investigation ko atong PNP, kayro administrative case kaya ay nakaatas man gyapon sa criminal case kay Pernard kay posibleng patihan at mga deterrent niya may pula nga natawa tong lapses or mahama tong neglect of duty sa part ko atong tara nga mga official mga BGMP official nga duty during the time tara tabor day kara nga pagpamuno kay Pernard so atong na bukatan ay mislat man karang hipi basi makatawag itugang kara nga statement regarding sa runday karang investigation nga atong ginahuat kay Pernard, no?
0: Iya
2: sa atong karang nga kalikot PNP, medyo nagwa kabi si PNP, medyo may nagbana, di ko nimo kabihira. So, kasi makarama angan-angan for pag before 9, basi ito makaapot niya sa atong karang nga pinatapan, at makatayong official karang state na investigation.
0: Inatagang kung ano update ginman maton ay... Spontante, masaya na itong dumotive ginman kasi may nagagawa nga tripping, may ginambar nga gin sugo no nga tao na tong friend na amigo ng hugot ro nagbuno ka na kasi gin sugo ba gamit no layam mo nimo to ay pinpi ka ndo makakuan malang makasugid ay sandol nag imbestigar
2: oh tama ro kay Pipeline sa nga paghimo ito na kara nga investigation sabay nga po sa nga mga tagtuga mati ha sa nga kara to nga sabayan nga mga kaso iya sa ato nga probinsya Taklan kay Pipeline no. Kaya Lord, mga inisa namin nga balita o mga report, halina sa mga Kalibo, PNP, ako sa Gihapon, si K5, Romy Cahilic, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Karingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Thank you so much sa reports, katon nga patrol with K5, Romy Cahilic, ha? Sana karang balita na sa itong Kalibo PNP agad itong oras. Balita itong gaton. Iday ka nga extend the food supplement for men, mga mister. Pabaskugon inyong gawas pag-abot sa labing-labing sa inyong mga partners, sa inyong mga misis. Mag-inom extend the food supplement for men. May sangkap nga makarot at glabo. Was ka. Kailangan nga nagpabaskug itinyo karang gawas. Ay kung kamo maguya, kapin sa mga drivers nato nga halin pa sa ibang probinsya, no, ano nga biyahe, ba gawi gaoy ba ng K5 Nard? Era ho, tapos mo tihapon, inom ka, kondisyon mo gawas, mag-inom ka at extend the food supplement for men nga mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: May niya pagpamati sa ton nga mga suki na sa may Kalibo Public Market o nakuno sa may meat section. Ayan, ga pamatik sa may Numancia Public Market. Aton nga mga vendors galipagid una, nagapamati man sa aton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa aton ka nga pagbalik, mga K5, balikan taro detalye kuno sa tabo pagid nga sa aling kwanera, stabbing incident, ha? Aga din nga nga ganap kahapon sa National ay sa iba naton, second day kahapon, itay ka nga impeachment trial kay VP Sara Duterte, no? Ay ro mga pagpamagag na nga to, di ba, kita nyo man to, agbati nyo man to, ro nagwa nga to nga video, nga ginpagag na ro presidente, first lady, ag dating House Speaker nga si Romualdez, nga muni mo to, ay gintalakay ron kahapon, no? Sa second day. Eh balikan taron hindu na ay gadepensa ro kampo ni VP Sara ilatag bat ana ro mga reason, no? Ag ano ro may kamatuoran ka to. Doon lang ginaw si Isa makaroon. Eton hugat-hugaton doon kung ano gud man do abot abirogin file ka ng reklamo eh no. Kara pa yung kahapon sa ginatawag nga rang grave threat no. Karon pa ang sandaman so manabo pa gid ron nga iba pa gid nato nga ginfile ka ng reklamo parte sa mga tago nga yaman paggastos nga tot kwarta. Eh, ginaw si Isa aron katon nga mga nag-serving nga mga Senator Judges, no, mga kaki-five.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
0: Malikantaro mga dugang pagid nga nga balita matapos siya importante. Nga pahanom-dom, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi nila ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: Jose Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang Dietri Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietri. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang parayaan.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotic, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, mag-apalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
5: You're listening to 94.5.
6: 94.5.
5: K5 News FM.
6: K5 News FM.
5: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
7: Yonar Viray,
5: Foro de los Pueblos.
8: Alas 8:30 gon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, good morning pagid sa mga nagapahabol it mensahe ha. Una kay Madam Guafa Kalipa, no? May nga pag monitor lang sa aton nga programa. Well, i-connect ta partner ro aton nga linyada sa Banwa Itlibakaw. Ko initial investigation it aton nga kapulisan, no. Raya nga nga babae, 19 anyos. Kay bahana nga nobyo, nakainom. Agsakay sa motorsiklo. Actually, buko na tangan ko naman itkilaga gali ro ray nga ragid nga nakakasubgang magananda, no? Nga gayaki. Ay, medyo may something nga nanabo, maron nga ginkumpronta man doon ko gayaki ro ray nga rang nga mismong unidentified person nga nagakuan ka na, daw nagaharas man abikana ron sa pagpati ko pagpartner ay nauli yun dahil sa komisyon. Mga maroon na biro initial investigation. O? Oh? Ay problema, may siyaw tayo mong dagagali. Oh. Ay takakamustahon ta ron sa tonya patrol, no? Aral partner, live sa area sa Libakaw PNP, check tanay. Ratonya patrol, K5 Red, standby.
9: K5 News FM, live report.
8: Sa reports, K5 Red, go ahead.
10: Yesterday, 5 Nard, no, padayon pa nga ginausoy makaroon do dahi karang suspect sa natabo nga pagpangbuno sa 19 anyos ng bayi nga estudyante, kali student do victim nga ng K5 Nard.
8: LCST man punta.
10: LCST man, no, okay. Nga nag-board din ka lang sa may punta sa lahir ka lang sa may Baguba Bridge, no, K5 ay ginasugid based sa initial investigation ni Katin Karang Libakaw PNP na duday karang victim nagasukay sa motorsiklo itana nga boyfriend. Allegedly, ana nga boyfriend sa K5 Guard. Nagapasok pa sa gari kara sa may Magugba Bridge kay pauli nga itong ka sa ana nga boarding house mga rupang orasyon ay mga around 10 p.m. sa K5 Narga. So pag-abot si Kara sa may tulay, ako mandinabi na tapos sa rough road pa lang nakatamba ka K5 Narga, ay may ginaaligar, may una nga tao nga mga individual nga wa nang damakilan eh, nga nagkumpronta kanda. At kaya din si JM Nara nga alleged nga boyfriend ng 8-week team, ay silong sa K5 Narga. At may nakaangkon na diskusyon.
8: So wa manggali mo pag-alin, wa manggali sa nanday, wa pag-alinagid ko datong unidentified nga suspect.
10: Uwa man gid sa K5 Narga, may mga confrontation malang man baga at nakaangkon it mainikan nga diskusyon sa K5 Narga sa tumaibasambit ka ron nga. Kaya nakabutali ka physical altercation malang man sa K5 Narga. So may una nga altercation na tabo, agro victim, imaw sa biro, nag-intervene, nag-pacify, imaw nga bima na tama-unun. Hay, siguro, sa K5 Nard, na panuhan mo lang ka, itaan na karoon, nagsubukutan mo sa K5 Nard, may sakong nga natabo, ang nga, napanuhan mo lang ka ni JM nga ra, nga may lastro ta sa liog ro ana karon nga nubya sa kita garden aga ikatut ana nga ni aga based sa atong nga pagtutang panay sa lugar pagkabuno bukong gid it intentional man nga ginapagsok gid ro
8: sa kilyo
10: ba kita garden bi ay parang posible gin wasiwa kasi pa-flash do ano ero igo sa kita garden o gan makaron do anang
8: medyo pahiwa man lastro is pahiwa ba ra.
10: Yes, magsapahiwa ko kay Card Nard. Pero pagka bunok para ka na ugaling, posible nga may inigo ka na nga uga. Kasi nga ni, based sa information sa Libakaw PNP, kung naghambay tayo Nora, hayga puswak, pero dugo kay Card Nard.
8: Kaya
10: nga, hindi gida ibaw makahambay pa makaroon.
8: Ay, sa isa in particular, sa puwak gida, isofagos naton or kilid yang?
10: Bukod yung sentro man sa K5 guard, pero pagka-flash, sabi, medyo mahaba, pero anakar niya igo.
8: Mm.
10: So, posible nga, basi kung may naiguan ka nga ugat, kasi kung humambaw imawhay, nag-putwak ka, narudugo. So, imaw lang yun, pero sa lumenteng yabi, kung ma-identify na, kung sinuro nagbuno ka na sa K5 guard, pero boyfriend na nga rin, si JM, what type may ginabuhian niya statement sa atong karangang otoridad sa K5 guard, kung sinaya na baga o bukon, kung
8: may nanong man to, no? No biya mo gininahan, ginlastruhan, o at limot may nadetalye. Dapat kan ikaw na ano ro gawas na, maura mo na yung moto, buhok na, itsura na. Good, mapaluap, lagi.
10: Doon nga ni K5 Guard nga, importante kung taruan ng mga statement baga kung kilala na. Kaya hindi na siguro nga random yun ang kawo na abangan na taris para siya ba. May kumprontahan nga nakabok sa K5 Guard eh. So kung anong klase nga kumprontahan na to, kaya ba man yung elaborate gid ko dahil karang boyfriend is victim. So ano rin ba kayo nga ginaawayan at nag-abot sa punto nga nag-pacify nga ni, nag-intervene dahil karang nga nobya na agap at nga ni Kuli Piro nakabundaan sa K5 Guard. Kung di mo pa kara na ginapadaruman ito ato ng otoridad, kanyo halin na rupot video. Kung sa datong mga tao ba yan na nag-abang or ba si may kusilyo man, di ba karang anubyo? Kasi nga, wagit it, ano eh, wagit ay it mabakod niya statement na may Isaac niya sabi maliban sa dahil karang anubyo, yan ang version na karon, no? Ginasandigan pa lang ito atong karang PNP since nga nga madugong rin karang lugar wagit it witness sa K5 na maliban sa na-interview natin nga nga pag-iya it shop na si Mr. Alan Sonio na sandarugin sa ngayuan it bully kung obyo it
8: o nagali nagyapit pa matagali kung taman
10: oo nagpagapit yung mata. Ay, wag isang dahil sa mapangayak bulig na pinakamalapit sa K5 Guard eh, kasi doon nga mga pang-urason ay makawayot aro area nga ra. Pero mga nag-aagi, ay din doon kat mga nag-aboard, pero timprano pa ta, mga lasuso ay nag-aagi yung anak sa K5 Guard. Pero doon yan nga mga pang-urason, nga mga gata-11 yung ta, ay makawayot arong nasambit ka ron na lugar sa K5 Guard. So, pamatian pa, kuna sa itong Facebook Live sa K5 Live, no?
8: Pati
10: ano yung siguro. Una ro itong interview kay Mr. Alan Sonio. Kayo ano nga tao, dati rin nagkarga mismo sa dekara nga
8: victim.
10: Pado sa Libakaw Infirmary. Ang kat na gayon ro driver nga rang si JM, nag-victim sa K5 Live.
8: Ina yung walang alandarandang motor gun?
10: Dato man, posible rin ginamit.
8: Ginalalayan yung gali ni Mr. Sonio.
10: Oo, pero rinag drive gitana it motor tag ay si Tulpol nga rin na tinabo ni Alan Sonio dato pa rin nag-drive it motor ka kay Five Nine kay nagkakaya tulog at abisan ba?
8: Paghilong mo nabi rin laki man.
10: Kay Five Nine?
8: Hilong man abi rin nobyo na nga rin basi kung madisgrasya pa saan na matod kung imaro dumaga.
10: Oh, hilong pa. Diyan sa nga man, hilong pa sa K5 Guard. Puro nag-drive. Isang dayang tinawo ni Mr. Alan Sonio, may shop, abili ka lang nalapit. Ay, Alan Sonio nga rin. So, dito rin nag-drive pa ato sa Libakaw Infirmary. Tapos man yan eh, iambong na sa likod. Ay, pinupuno man yan eh, dugo sa K5 Guard. Kasi ay, liog abi matuot. At, yun yan, mabaksud ala, may kagis dugo pala. So nga niya, puno man yung dugo at bumalik niya. Estudyante man, nag-hapon sa K5 Guard, no? So, negative ay yung makaroon. Yung si Polpol nga rin, nag-iskwela pat-ana. So, gin-refer makaroon si isang ka-private hospital sa mission do victim. Hindi pagid may story ay tapong karoon ni investigator. At ina-workout nga makaroon. Kung makakaot treatment si JM nga rin. kung kilala na. Kasi mabahurong posibilidad na kilala na kasi nga ni Hay may una na kumprontahan sa K-5 Martag. Sambinog pa sa binatanaw makaroon, may posible na may love triangle.
8: Bawo.
10: Sambinog sa mga manggulo ka K-5 Martag, posible may mga...
8: Hindi man ako pating yan ni nagilikilanan doon, ay bisa madugom ni Karon doon, ay may hayag hidro bugan siguro man that time.
10: Pag
8: hindi gid ganun kadugom siguro nga had to anisa na di karon madugom pa nga part no di ko pati nga kanday kilaga lagi na mukaan na tara
10: oo ag kilaga laban laban gid ana it nubyo ag mis victim man sa kay Lord kasi wa nang dagin na duga kasi na nakamay mga dot triangle or halimbawa tripping sa kay Lord din lang sang bilog sa mga angulo. Pero nga sa mga gibaton nga official no nga pag pa-interview ni Hete by later pa kay Kate Martin kasi nga ni may meeting tayo mo kay Mayor Lam sa Dalwa. So kung ano pagid ng mga angulo o ang nga ginapanan ako sa Kate Martin. So ato niya sa matiyan,
8: okay, na no, pag
10: pangayag no ita ato niya na-interview, dahil ang tag-iya itsak sa Kate Martin nga din pangaluan is bulig it na sambit nga no biot bit nila.
8: Alright, pamatiyan ta.
7: Mga anong oras ka mo nakapanood, sir?
11: Last 10:30 out, siguro to, napala sa 11.
7: Oo.
11: Eh, di na akong makuha. Hey, dahil ako ang inkatok na lang, ngayon sa natabang, hay, wa na ako kabugtaw, hay, gaoy, mga na ako kadaad daw nga ra.
7: Oo.
11: Hey, do, nakatabang, hay, katatorong akong mga kung niyang ka-inom ta.
7: Oo.
12: Ilang bilog imong pangira, sir, o may kono, alalaya.
11: Eh, abo, tanong sana kung amat, eh, kung amat mataron, hay, mga kwan nga tayo yaron, ga, bulig-bulig nat, ah.
12: Pero sa lokan da, sir, maano oras kita nagpangayit bulig do, si, kwan nga, si JM nga.
11: Eh, ga pa, last 10 gin siguro, man. Oh, ga, last 10.
12: So, madugom tadi kaya si Babaw nga,
11: madugom, kabi ron, sir. Oh, madugom, tarong kong gabi, eh.
7: Wala kamot na batian, sir, nga may mga diskusyon, anay.
11: Oh, ba? Ma, hipos.
7: Hipos, gita.
11: Oo, parang walang nangyari lang, eh. Tapos nung kibot kami, hay may igo. Nga doon yung taga-rubalita nga may igo o rubayes.
7: Pero may bugtaw pa karon yung mga pang-orason, sir? Yung mga tao
11: yun? Lihe, wata nagbugtaw ron dahil ito wata rubayes na gindaga sa sinter.
12: So, nung yung arasarot na nagpangayon magbulig.
11: Iya, ta nagpangayon at bulig.
13: Ima man ay managpanawi, ya? Dunob yung malang.
11: Doon akong nga sambilog alalay nga si Paul Paul, datoro dumagagan iya sa sambilog ng kay bahan nga gainom. Eh datoro nakatabang, at datoro nagdagakan da ito sa niyahong sinter.
13: Hey, kamusta ro si Tito't babayi?
7: Hindi, mama, ano ko no ano?
11: Hey, hindi na ako masayran nun, sir. Hey,
13: sa panugiron, Kimo?
11: What abi ako ito ka? Kwan, hey, so no man sa nagdagaman iya ka ako, hey, nagdagagali ka bayi nga to nga, eh siyempre duguan ta ni may anang yambong man na uli iya. Eh, medyo 50-50 at yan eh, kuno man.
13: Liog tabi rin.
11: Liog tabi.
13: Pero may nakita ka mga dugo ay nagkaroon sa ibabaw, sir. Pagtapos...
11: Eh, doon yan yun ta. Eh, hindi man yan eh, makita ka bi Aaron, ma'am, hay.
7: Oo.
11: Madugom nga ni.
13: Pero makaroon ka.
11: Makaroon nga, kuan, hay.
13: Kuan,
11: what if makaroon makuan, basi kung kinuwan mo, taka ayam, hay, abo, matang ayam mo na.
13: Madamo, rubagas.
11: Oo, ag madamo, rubagas.
7: Oo.
11: Agarong hago ka pa bi rubagas nga ron, ginadinasok pa ni Aaron ka. Pison.
7: Pero usually, sir, mga pangurasan mo rin yung mga alas G's. Abo pag inmat ang tawo nga nagatama.
11: O, wago tahagos itawo. Di siyempre, mag alas 8 nga nero na wago tahagos ro tawo.
13: Pero nga minsan makain na may nagainom.
11: No.
13: May nagainom.
7: May nagainom, ma.
11: Wala na. Ho, iya lang.
13: O, sa tabatian, Gid?
11: Sa ako yung mga, kung may, wala man sa natabatian nga din na may diskusyon, may, kung, basta nga yung gatait. Bule ko tanga do yung natang tabo.
12: Sir Permero yun nya ro nya magbibiyaan ro na sa babaw nga ro. Mga ginahin.
13: Nakita nimo.
11: Oh, mga ano, hindi na akon mahambay sir. Hay bukon abit sanday na bantayan ko.
13: Pero mga nakita mo tabi mana.
11: Oy, budlay maginambay kita nga. Budlay maginambay kita nga kita ko ay. Tapos wa tanay. Ay.
12: Pero
11: do na maakit
12: napapanuan mo man ako,
13: aman. Oh, mana susubuyang mo abi.
11: Sa matawag yang kabo tabi man una rong mga estudyante nga naga boy. Tambay kung amat niyan, gasil nilpon, di karong kong gabi eh. Pero bukong it sanda nga, as in sanda gi, guan, basi kung sanda at ano, hanabuan lang. Oo. Eh, siyempre kabo man abi unong estudyante, ga tambay kung hapon.
12: Pero mga kwan, mumataran, pamilyar mumataran na may tsura karon, sir.
11: Hey.
12: Dinyaron niya.
11: Do iba, mataron, pamilyar, hey. do ibagit ang arong mga madagaw mo tao na et kwan ang skapin kong mga hinunom la tao na mga kagto hindi ko tama kilaga.
7: Kung baga sari-sari ro tao nga naga...
11: Ay sari-sari tabi ro noon. Ay siyempre na ila ang isang laron una ay manami rubyo kung amat una ng mga magkahapon. Oh, may picture-picture. Eh, siyempre, hey, daya, hindi ka nga portion ay puro halos boarding house pa ilawon. Di ka rarong mga estudyante ka abo gabord. Eh, bisa niya nga ni sa amon, abo yung estudyante gabord. Mga college, high school.
7: Lapit sa, kwan, oh. Sintro gid eh.
11: Eh, sintro gid o yun.
12: Ay, o gaki nga na sir, taga sin ko nora.
11: Ay, doyan do. Di na akong mga sayuran kung taga sin. Basta ano, doyan nga ni nangayo lang nga
12: nasa bulit. Basta gabod yun, no?
11: Ay, budlay, abe, mag sinugid ka kita nga.
7: Wap niya kita. Ay, ano rugin, sakyan pa ito sa infirmary?
11: Motor.
7: Motor
11: nga Honda Click.
7: So, daywa man rugin, ang kas, rugin, oh. Maraga ng
11: lugin. Doon, nagdaga, it. Doon, nagdrive ka motor, ay, tama, ro, it, nagdaga, it, motor, akong nga lalay, iya. Kaning ating abo nga nitong dugo, ano nga, gambong sa likod. Ro, nagbuyot man ka, sa bayi nga to, si JM. Si JM man ro, nagbuyot sa likod, nga, gindaga sa sinter.
7: Ay, ro, anda nga motor, di ba may bitbit sa lang motor? Tag, dinasakyan ang
11: dinasakyan anda? Hey, dato, siguro, rong motor, may, gindaga, gindamit, gindaga ito sa, Sinter?
7: Pag Honda Click.
11: Oo, Honda Click. Pero sa doon nga rin kung sino nag buno, haywa agad kita at motibon oh, karon haywa na ito namin makita.
12: Masahiran sila
11: kung ano yung malisod, hindi ko taga tungod
7: na. May CCTV kay kara, sir?
11: May CCTV, sir. Hay, hasta malata karayana nga kwan ho. Oo, karang malata hasta. Hindi. Eh, siyempre, di yun makita man, hami, atok, bunggo, ro, atok, sibabaw.
7: Ay, hato matuod.
12: Pagkita mo si Rupay nga di karo yun.
11: O, again, ay kadugom tabi.
12: Pero rong pagpangit buling, nagsulit ito yara si JM.
11: Ang sandilog nga alalay nga si Polpol nga ito man nag-agto nga naga-silpon-silpon na masugod yun kung taman iya. Dato ro dumagagan iya sa anamang kaibahan sa akong mga sambilog nga kung iya nga dato. Ang nakamaksir pati yan eh. Siyempre, nga mapatugo ko tani siguro yung na naka boxer pa rin nakaguwa ang mabulig hay siguro hadumduman na nang naka boxer bumalik at umilis yung man mo sumunod ito sa center
12: ay sindero partero bayi sira bang nagapakit bulig ro yung kaibahan
11: ay iya ko ta may igo ta siguro ni sbaba mo
7: oh what at may haabtan niya ibang
11: do do na ko ani karon sir hay pagkabuno at pagka igo ta karong bayi hay naiwanan tay mao yung nakita, nakita o taka akong mong sa alalay iya hay merong may ego tali yung bayi.
7: Pero mauno ka na lupay payot ana pagkarga sa motor or
11: hey, wow niya ni iwan niya ni kuno gasabat.
7: Kasi liog nung,
11: gabi. Liog gabi ag agkasog ta kuno dogo.
7: Mas mahiga.
11: Yo dogo abi hay sempre hindi man katulog gid sa kon sa gambong man na ilo. Hindi man ka kon gid una ro dogo sa bagas dahil ito man nga mismo na adto sa gambong. Ag sa akon nga tong lalay nga nagdaga ka na nga nag-drive ka motor, di ka to man sa alikod ro dogo ka abo. Sa nang gambong. Di ka to.
7: Iya,
11: siyempre in pasandig imaw.
7: Iya nga lalay nga ron, sir.
11: Eh ito siguro eskwelahan. Eh guys ko ta. Oh. Oh, ito eskwelahan mo karon.
12: College.
11: Oo, oh, college.
7: So may nga iwagi dagayit may nakatipa.
11: Uwa.
7: Matawa
11: ito. Ako nga nga, gin kinlinatok nga nananda ang kwan hay. Bago man ako nakagawa hay, katabo at atawo na mang naga kwan ho. Eh, do akong alala ilang manani nag napanuhan nga naga binikbalik nga ni nga hindi mo mahimayang. Eh, siyempre na kwan man siguro, na trauma man siguro ka do yun yung natabo.
7: Sabi, iyagi dapat ito gapitin mo.
11: Pag-sign eh?
7: Nga may natabo rin karara sa
11: hey,
7: tulay nga na.
11: Bali pa nga iba, ang may natabo ka rin, pero meron na abe karon hay pista, kat binaril nga to nga estudyante, di karaman to. May peryahan, di karaman to, natabo, kat daywang bilog na to nga. Ang di karon man mismo, oh, karon man.
12: Braro tulay. Oh,
11: katuwa pa tayo, ganap, planuhang
12: braho.
11: Hey, ga ano ba tanga ning year to ga 2000 ito 2016 siguro to ay do yon may natabo kan ay taga do baye abi man ka to ay taga Amon man sa Ortiga Ikaron man do na inigo. Hedo piryahan ka to dia, daya, daya oh. Porsyon. Bali, do yung maghapon ang bagay. Hey, do, akon nga ni maguang karong ka. Gado yan sa, kon nga nabdos, hay, sengkirit lang man igoon, hay, may among mga baligyaan nga tong mga jenhe dato, to inigo, mga pusa ko ta. Inigo, kabala.
12: Grabe man na ito sa
11: nao. Oo, grabe man anay to. Ganit, bali pa nga iwa, wata karong dong natabo ni karong.
13: Ay, sino itong pangalan, sir?
11: Na?
13: Sino itong pangalan?
11: Alan.
13: Alan.
11: Sunyo.
13: Alan Sunyo. Ay, taga-iya kita ikaw, no?
11: Oo, oh, iya.
13: Sublasyon, libakaw, sambilag sa... Sunyo. Pero taga-iya at bagay nga gin pa ngayon, it bulig ko nubyo ita yes, victim.
8: Atoro statement it tag-iya nga kwan. Shop nga ginpangayuan it bulig ko rin nga magpartner. Oh? Okay, ara na. Bali, ro victim makaraki Pebbles, stable naman.
10: Stable naman ka kay partner, pero naka-ICU at hindi tabi makahambal pa.
8: So, sa gin dagat ay, sa kalibo, gali?
10: Oo, oh, nato sa mission. Bow. So, after iya sa infirmary, in-refer sa iya sa kalibo, sa mission, alam yung dagat.
8: Ay, kung nagapuswak ka sinimuro dugo, hambal ko polis kabi ito.
10: Kada ko tanon, kasi pa yung dahil may nagagawa ka ng dugo. Ay,
8: grabe
10: ta. Lang kita na istorya. Hindi lang kita na imo pagpambagon kay delikado sabi na po. Kasi kung ugat
8: na siguro ni kara sa liog na hypan once sabi mapoto peso sa manok man abi mo magkuan ko bagay once mapoto ro ugat katurga kasi pe mapampon matodron gada hambal mo gapo kando dugo man gapuswak ta matuod baw
10: ay din taro natabo sa de kanang babagi sa pipe
8: man pinanghandos siguro ro datong unidentify yung suspect nga to ag sipe nagamparat imo eh, haiguan ta siguro.
10: Do yun ro sa version ita nobyo kasi partner ita biktima anang version do yun na nakibot ang lakana imaw na naiguan mo tagali ro anang nobya pero may iba pang mga angulo gaya po may ginatutupan
8: yan ay kakon pwede man nga what at may yaking nga nagpamuno pwedeng basi nag-inaway sa nang daywang magpartner da
10: pwede doon para sa milog na nagagawa ka ina kasi partner
8: ay hindi mo kambag eh. Ay, sini mo kinindi mo kahambal ro yaki nga ronumbyo, waman kita ka pa si Bangod. Dahil kung ikaw, yes. Concern kasi yung partner, ag harong ICU makaroon, isugin mo sa pulis, kung yagi nga ma-identify to. Kung sini mo nagpagagyo, di karang porsyon, may mga CCTV no kantor ina, di ma-review ima, o CCTV, kung ma-backtrack ba ga, ay nanawa ka man ga-participate sa pulis matuod.
10: Oo, ag dapat ay, ano ro description, itaywang ka mga yaki nga rang nagabang o tinayin pa ato kasi familiar ka or kung ano mata kung naman ita may unang altercation nga natabok pinyo so uwa pagidabi ka kay Five Guard kung baga hayro statement sa police sa claim pagid ka kay Five Guard aga uwa patugang no nga information at na work out paman mo karong doon itatong karang libakaw PNP kay kung makaraya ro statement ag what I witness ay ba si uwa ka isa itudlo kung sinoro suspect karang nga natabok.
8: Unless kung dubay eh, ro victim, mangin stable, ag makahambag at imaw kung ano ro matutut yung natabo.
10: Yes, imaw gitaro maka-witness man sa anang sarili kay Five Nard. Kung ano ro natabo, kung mag-coincide doon lang ang statement, ito yung babae, ako anang karoon nga nobyo. Kung magpareho roon lang ang statement kay Five Nard, yaling ro masubo-subo, kay ICU pataro babae makaroon, kay bangod yan ni isa, natabo nga ra nga incidente kay Jai Valio. Nagwa man may na-recover abi nga ano eh nga kutsilyo iya sa lugar. Ginbalikan mga ni iya ipulis wa man it mga blood stain kay Five Nard kay kwan ta abi ra nakatambak ka ta ra ko bagahay ras patagid kay Five Nard bukod sa dasok gid malaro mga bato ri karon sa may nasambit kan nga tulay.
8: Karon gid sa may approach sanda siguro nag ilinaway ay.
10: Yes, sorry ka rin sa may approach ko si Five Nine. Pero sa may tinambakan din na bago pa lang. So, sigidas pa nga ng pagbinasok, mali ka rin. Para manamit man ba kung agyan ka kay Five Nine. Kay abo, tagali mga tao rin ka rin. Sari-sari, kay abo nga mga nag-board into campaign na nag-ilikwela iya sa LTSC, iya sa Banwa kay Centro Gid. So, makaroon, nagpabili no, nga unidentified nung makabig na suspect sa pagpamuno nga rin. Sa Desuen Webe Anyos na babagi na taga Kanawan, kay Five Nard, aga padayon pang ginaimbestigaren daton kana nga Bacau PNP wat gaton ta lang gid no ro mangin na statement kana ni Police Captain Larry John Vidal sa K5 Nard later no sa ana karon nga ang investigation taton nga otoridad sa K5 Nard. So dero aton kana nga pagpaluap pag check no sa natabong stabbing incident sa Banwa City Bacau K5 Jim Leduro trya nga sa K5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo.
9: K5 News FM. K5 News FM Live Report.
8: Thank you so much sa reports katon nga patrol with K5 Bridgeline Tornino K5 Jimley sa Banwa City Bacau ah. Datoro may kantanan sa natabo nga stabbing incident no. Eh pwede mat nga wa mat kita nagapasibangod. Dahil nga ni ali aro statement eh. Wa di pagin mabuhat statement ko police rogaki. Di dapat kang participate ka. Sir, hara sir, itsura na sir. Mahura, mamuni mo to. Agdikaray mo direksyon ng POI na ay budli, maway. No? Kung may una man nga tawo nga responsable sa pagpamuno. Ngayon kung may una, ay dapat ron lagi nga madakpan kasi oro babae nasa ICU ta. Budlight na mga K5, no? Ito na sa 11 Mbps, dugang ka ng detalye, mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
8: Magbakahit, dahil ka lang DTX Beauty Soap, Klinika Dio Fresh Day Roll-On sa Klinika de Alternativo, Medicine and Wellness Center. Bukas ron, Sabado, Poryagang Imaw, it's Saturday, Nabilin nga day, okay. Ba? Sunday to Friday.
14: Yan. Wow!
8: Bukas ro Klinika de Alternativo Wellness Center with Doc Robert Empinado, libre ro check-up. Baka gamot suplemento una, barato na, epic. Tibo pa.
14: Wow!
8: Lapot at oras, makarangadlaw, it Miyerkules. Sa Watamabot, Matalakay, maging pang-headlines na sa 11 Mbps with K5, Romy Kahilig. Agapabot, it minsahe pagilog, ginapatamyaw, birthday. Happy, happy birthday man na kay Auntie Enrilin Ninyo Franco ba? Si Auntie Enrilin, ga birthday, galimantod, makarangadlaw. Happy, happy birthday lang.
15: Happy oh, birthday!
8: Ang sama na birthday, happy, happy birthday.
15: Happy birthday!
8: Ang awa kumanat na gaaso K5 na gahon pa ang gaasoon na ng ba, kusina. Ay, preparar dun, simpre.
14: Yahoo!
8: Happy birthday lang kay Auntie Enrilin Ninyo Franco.
15: Happy birthday!
8: Sa supervision, kumalwan, mabot, very generous chief executive officer at CEO, bossing Doc Ramel Oyaga, station manager, SM Gloria Villas Manyo. Iyong anchorman, K5 Viray, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko galingawan sa kalibo, K5 News FM.
9: This is K5, K5 News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
17: Ang topic ko is about ketones.
18: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
17: Parkinson's,
18: epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong mga brain cells, ginapaguha ang tanan niya mga toxin.
17: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kaya-kaya ni D3Bio.
19: Ginakuha ang basura sa imong brain through the glymphatic system.
18: Through glymphatic system.
19: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
18: Amo ginang ka namin sa D3Bio, sir boy, over plain D3.
19: Amo ginang, na-bandage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang atod kidney, ngagapan namin isang atong blood sugar, kung namin ang atong regulation sa atong blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, ngang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
18: and bacteria.
19: So, and even fungi.
18: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mangalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyon ni nga mga virus
20: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
18: Because of the MCT.
19: Kanami, some point
18: monolaurin, monocaprilin,
19: and monocaprin, no?
9: D3Bio.
21: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver ng galing mundo po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3Bio, tatlo ka-bisis sa isa kadlawan. One month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio.
0: Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Makakas magabuti ka.
22: Ang D3 Bio kapadasig sang imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose. Meaning to say,
18: because of thermogenic effect.
22: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc Gina, ang mga tao, usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpalab test, no? When sa ambal niya, ay ba, si virus niya, bacteria niya, why kiwala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man, inom sa mga antibiotics, eh, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
18: Gagana ka nami, Sir Boy. Wala niya resistance.
22: Why niya resistance?
18: Oh. Oh. Di siyempre, ang munulaw rin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa munulaw rin, wasaag lang siya.
22: Because munulaw rin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Munulaw rin is present in breast milk to the form of lauric acid.
20: Kaya na, may lang sa D3 Bio, Sir Boy, nga, natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga, hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
18: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
22: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
18: In short, amuna lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
22: Oh. Correct.
18: Amunala.
22: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
20: D3 Bio na
18: yun. D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
24: O si Karen, kadamog isang akong hair fall. Hindi manami ang akong puti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong puti.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: News FM Calripo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Loja City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Program

0: nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon. Oh. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta, basta.
1: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
4: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
0: kagwan,
4: may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
0: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
4: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 kag Mighty C. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
0: Palainom
4: no?
0: Ako.
4: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
0: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
4: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
4: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imo nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
0: tinlo. No? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
4: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
4: na,
0: wow. No?
4: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, kag Mighty C, tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very

0: ubos, no? Meaning si Atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kun ang lang papahawayon man, gani kun ako sa inyo, kauna kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga-aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Nagoy.
1: Untat, inom alcohol.
0: Nagoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
0: Rustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pili on ang puti nga karne na kabalo sa...
0: Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
6: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit tay na kon ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong ka nami sa kon paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo para mabot ang ilok, di siyempre. Clinica Dio Fresh.
5: Clinica Dio Fresh.
0: Damo yung hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
5: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipekto deodorant nyo, amunia ang makapipekto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
5: Iba si Malatnan ka na. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
5: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosilula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya may ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
11: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
5: Pwede sa diabetison.
11: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
5: Mm-hmm.
11: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
5: May proteksyon
11: may ka pa. May antioxidant ka pa.
5: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotayonin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Abaga, tindog tanan.
0: Kaya, General, kung aga, kapakapisya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
5: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend kay naming imo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selyula sang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatangkaso, ubusip on kay gilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kay ang imo selyula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selyula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
5: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
5: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang halo blocks ini, lipids.
0: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
5: napamati sa aton?
0: Napamati sa aton. Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
5: Uy, ara na.
0: Ara na glutathione na. Na ang may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
5: may ga-repair man.
0: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
5: Ay, kampiyon.
0: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
5: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
5: Correct.
11: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: Oh, pero may natumbatihan sa una, no? Kaon money.
11: Kaon money. Oh.
0: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga, anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
5: Layo lang.
0: Layo-layo, gidya.
1: Yeah,
0: 100 times.
1: Isa, mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
11: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
5: Nerve cells
11: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
5: No? Namunag natang sa D3 Bio.
11: Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
11: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
11: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sa signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 Bio, hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi ginakonvert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones, ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagi Sir Boy ang mga bulig sa aton sang Ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses no sa aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawa, Sir Boy.
5: Grabe, no? Kung sa Ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa Ditribayo gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attraktibo. Pero kabaluya ang Ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang Ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang Ditribayo, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung Ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimo selula, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang Ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala ka gainom Ditribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala Ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si Ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si Ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang Ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka Ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
12: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
12: it's all natural.
0: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka Ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imo nga cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
5: cancer.
0: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
13: Ditribayo with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
15: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
13: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. BCO, may D3. Mga buti ka. May D3. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: May D3. Papalit sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
2: Para sa libreng check-up, bisita halang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
13: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
1: Abisan dinggi, ginikinom ko
0: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
5: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
5: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
1: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Doksam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo.
13: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
18: BTX Covenants.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM Champion.

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold.

0: Hepatitis C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwa lang ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics.

0: ng palupok? Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Kagkaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
4: Ay, Mads, hindi na yung mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
5: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
4: Amo gali, Mads?
5: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
4: Biskan shin, wala ke.
5: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
4: Mads, pero may sensilyo ka da sa 1,000, Mads.
5: Kung mapasensilyo, kaya Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid ko ya.
4: Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Boy Ramon, basta wala lang bayad, magsabat masabat, kuya.
0: Hindi ah. Parte niya, boss, sa plagbutong eleksyon.
1: Ay, mong gali. Mabudlay na nga istorya. Kinanglan yung guro nga may kapita, good nga mayong ato istorya.
0: Isa din na mo, kuya. Boss, kaya wala man ta kwarta. Egg lang ta kagham ah.
1: Oh, ano nga egg kaghaman?
0: Igham.
1: Aham. Aba. Kabudlay sila sabton sa pamangkot mo. Manang eleksyon, kinanglan ginasang hatagay kwartay. Kita mo kung eleksyon, kung may hatagay kwarta, dasig lang makadesisyon ng tawo.
0: Ay, oo, boss.
1: Amo man na sa aton istorya, kung may kwarta ta dinami ng istorya ta.
0: Pero wala labot mo sa kwarta, ano bagit ang dapat talantawon sa politiko sa palabuton ng eleksyon sa barangay?
1: Mamati ta sa mga plataporma, hindi lang sa puro porma. Ah? Ugaling ang kamaturan sa mga politiko, subong.
0: Boss?
1: Maayo na sa plataporma. Pero kung makapungko, nagakalipat na sila sa ilang promisa.
0: Ay, sakto ginabos, no?
1: Amo na nga kung eleksyon, kalabanan nga ginahulat sa mga botante ang kwarta nga tag sa politiko. Kay tapos na eleksyon, hindi naman ang madumduman sa politiko mga botante.
0: Amo na aton, boss, kung sinong mahatag sa aton nga politiko, batunon ta na nga.
1: Ang lahin lang kay hindi man ta makabaton.
0: Nga aman, boss.
1: Kay ti ikaw, hindi ka hindi makabaton, kay hindi ka man botante. Kag wala ka man ka parehistro.
0: Ay, ala, sadya-sadya, ino. Ha?

0: Makagwa ko di Jaguar. Sorry ka na lang, ha?
1: Baw, wala ka kadya na luhoy sa akon, busba.
0: Paano ko makabatyag sang kaluoy sa imo? Kay hindi taman kagani, pamilya?
1: Ampunan na lang ko bala, boss.
0: Bah!
1: Maluoy ka man sa akon, boss. Eh kung makagwa ka na di, ako na lang gidi ay isa.
0: Ah, kaya mo na. Ikaw pa.
1: Mas maayo ka dyan, boss, na makaupod ko sa imo.
0: At diri ka lang, ah.
1: Boss, kunopdon mo ko sa gwa. Mapaulipon ko sa imo, boss, ya. Tanan nga, sugo mo sa akon, boss. Pati ihong ko na ya.
0: Ahara ka naman.
1: Ito na ya, boss.
0: Wala pa ko ka pamatod kay ti. Hindi pa man ko kapati sa imo. Kay basi pagwa ta di. Asta na lang bala na sa hambalhaw.
1: Boss, hindi po sa...
0: Ah, sige. Dali lang, ah. Kay mangihi ko anay. Dali ka lang, ha?
1: Oh.
0: Kay samtang nagapangihi ko, paminsaron ko sang mahayo.
1: Kabay pa, boss ba? Bahaw. Kabay pa nga, mapinsaran man ni Boss Norbing nga updon niya ko sa pagwaya ba? E kung hindi, mano ko niya man, mamurto-murto. Gusto ko niya nga, makagwaya. Hinatakaan ako daan sa pangabuhi din ang hari sa sunod niya amusin eh. Katalakaan ng gide. I cannot agwan sa to penitence. Sadya-sadya, you know.

0: Secretary Magdalena.
1: Ano na naman, burog?
0: Kadamo na tani isang pwede tayo palapaw sa barangay, no?
1: Ay, naatani lang, ha?
0: Iti, hindi man tayo makadesisyon kay tulog pa man si Kapitan Japon.
1: Mas dami gani nga tulog siya kay makapagusto tayo.
0: Ay, ba? Iti, paano kung makabugtaw siya?
1: Iti, mainwala tayo eh.
0: Ina kung mapati siya sa aton eh.
1: Mapatihon ta siya eh.
0: Paano ganin kung hindi siya magpati?
1: Piliton ta siya nga magpati.
0: Grabe ba?
1: Wala sang rason nga hindi siya magpati sa aton niya.
0: Okay nga aman.
1: Kapati ta ganin siya biskan hindi siya mapatihan.
0: Ayaw ba? Sa bagay, no? May punto ka man, ha?
1: Dapat lang ang magpati man siya sa ato. Kikita gani, kapati man siya siya, bisan do imposible na patihan.
0: Pati sadya-sadya, you know?

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, rapper Milang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kay inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mabaka sa mga butika. Exam Food Superman for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
4: Kag, naghamis ka nag Butik gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.

0: Daddy Bantol, may pamangkot ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter? Do may exam, Kuya Blapper, may si imo mo.
0: Paano kung magagawad nga na, Dad? Damo ka man iuon sa barangay?
1: Siyempre, may son. Kung natagan sang tsansa, gusto ko magbulig sa atong lugar.
0: Ano ang una mong imuon, Daddy?
1: Una, gusto ko mangin matahom kaglimpyo ang barangay.
0: Te, magpanglimpyo ka man?
1: Ah, hindi eh. Masoho lang ko yan kay Miss Wildo naman ko. Kagmahimo ko sang project para sa Chinilas.
0: Ano, Dad?
1: Butangan sang pangalan ng tag sa Kapares para hindi madula.
0: Grabe na pinsaran mo, Dad ba? Ang wala na pinsaran sang buang, napinsaran mo ba?
1: Kagmayara pa ko isa ka project, ha? Buligan ko mga kabataan sila pagtuon kag mga aktibidades.
0: Wow! Maayo na, Daddy. Kagun may tao bing mareklamo si mo ba?
1: Pamatian ko siya eh.
0: Kagun hindi bing maguntat, Dad?
1: Hatagan ko pulungkuan.
0: Nga, Dad?
1: Eh, para makapaway siya samtang nagareklamo.
0: Daddy, seryoso ko bala. Ano gid ang gusto mo nga ma-achieve?
1: Gusto ko nga kun may promisa. Tinguhaan gid himuon. Kaya ang serbisyo publiko hindi lang inaasambal.
0: Wow, Daddy. Seryoso ka gid, Dad ba?
1: Siyempre, anak. Pero may isa pa gid ko ka plano.
0: Ano na, Dad?
1: Kun magkagawad ko, hindi ko di magpungko sa balay bilog nga daw.
0: Maayo gid, Dad.
1: Mapungko na lang ko sa barangay hall. Kag maghulat sa mga kalawaton.
0: Hala, sadasadyay, no?
2: Ay, hindi kita

Hey. Kami nga usang balay ko, nako lang isa. Kanamigid ko na rin yung sutab ko nga bata. Kaya kung mamati naman ako sa radio, base kung sutabo naman ko ni sa mga DJ, ilabi na gid si DJ Borjo. May bago ba ito sa nga daan nga gina-endorse nga energy drink eh? Nga, Nervous Energy Drink. Siling pa niya, pag meron ka nito, palagi kang talo. Nervous Energy Drink. Wah! Ay, kanamita ni pamatian. Kaling, basi mata ka naman ko. Patyon ko naman ang akong radio. Kaya katalakas ang pangsutab nila. Saja-saja inaw. Wah!

0: Mega Bongkoy? Ah. Doon na, may hindi mo permada sa bunga. May ala ka naman bagong?
1: Siyempre, may kukulito yun eh. Kabalo ka bilang adamo, kay Kuya Korto.
0: Wow! Damo, Ged? Tiyanong yung bakal mo?
1: Wala.
0: Wala,
1: ha? Oo, oh, ginsave ko ito na na.
0: Ati, mayo man amiga. Oo, oh, gali, diyan mo ginbutang.
1: Separador.
0: Ara pa?
1: Oo, oh, ginakulbahan ko lang. Abrihan kay Basi magasto ko.
0: Ba? Pwerte ba? Mm. Pero may gubongkoy.
1: Mm?
0: Kung na mo kakarta, pero hindi mo magamit. Da wala mo ng pulos, Meg.
1: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
0: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
1: Oo. Kay picture to sa nga kwarta.
0: Ha?
1: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
0: Animal, abi ko anay kong piho na.
1: Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
0: Tino nandoy ko lang ambal mo nga bago lang.
1: Ay, istorya lang eh. Wala man bayan magsugod. Wala bayan magsugod, di ba?
0: Ati siya sa sadyay, no?

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Kontakta na sila at relating memorya
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tomasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Mil Oy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no, sa stream, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na. Sina therapeutic na, no,
3: mga busay,
2: ang mga busay
3: therapy.
2: No, kakampyon
3: music. Pero, therapy
2: music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano no kabulubudlay
0: DTX 500.
2: You know what, ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, naga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly ang gakabungol tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero see, may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha. Isa
3: ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
2: Husto.
3: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging
3: of the reason.
2: Oo. Oh.
3: Wala na ga base sa edad.
2: Pag edad mo abido kay,
3: kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like in general Albao.
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, dari like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid. Sir boy.
3: So, kung so, pabungol ka, way ka ganyan ng antioxidant.
2: Oo. Oh,
5: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka ba permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na, doksa.
3: Excessive noise exposure.
2: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis natin isa. Makabungol.
3: Ha? Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
5: Palayo ka na.
3: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa barko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
2: Husto.
3: Kung naka-detex 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Na. Meningitis. Meningitis saman, maka-affect
3: pwede
2: sa imong...
3: Apika, inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
3: kagrabe ears. Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
2: Kagrabe kit.
3: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang gakagubang imong nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na ton ang aton nga dulongan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kay

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton niya top of the hour news. Ugot niya ginpamalibaran ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo nung report angot sa ginaaligar nga plano sigon nga impeachment kontra kay Ombudsman Buying Rimulya. Sana karang opisyal nga pahayag ginapaabot ita dati nga pangugo nga way mao itbala ka suportahan nung anuman nga tikang para patalsikon si Ombudsman. Suno pa karang akon na sa oras nga may mag-file it impeachment resolution kontra kay Rimulya, ay hayagan rayang mag-aboto kontra kara. Inpadumduman ni Arroyo nga nangin na importante rong papel ni Rimulya sa anakarang administrasyon na bilang isang kamambabatas. Mabahusigon ro na bulig sa anakarang mga patakaran ag pulisiya sa pagbilang pangugo itanasyon sa anakarang administrasyon na. Indugang pa karang rong nasambit nga si Rimulya sigona. Inadugang pakara ita mambabatas ngarong proseso it impeachment haya purely political agawa sigunra agwa sigunraya nakabase sa kung anuman ng arong ginhimo kung anuman ng ginhimo dati ita nasambit kara nga mambabatas sa rong impeachment sigon indugang pakara i kongresista nga nagapakita agamang raya it suporta sa mabuhay yun na ng kaalyado. Agin ra batian ng K5 top of the hour news. Inatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasarisaring nga masakit kapareit high blood diabetes. Mag-inom ni DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Calibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3.

0: dahil gobala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na?
7: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five, Galing!
11: Isang gabi sa Burol. At ito ang nangyari.
12: Ako si Brother Damaso. Alam ninyo, itong namatay ay napakabait na tao ito. Walang kasing bait. Wala itong nilulukong mga babae. Wala itong sinaktan. O ano man, itong taong ito ay mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa lalaki. Mapagmahal sa kapwa.
13: Anak, matik po. Tingnan mo nga sa loob ng kabaong. Kung tatay mo ba ang nakahiga dyan?
10: Hey, five, Galing na one time!
14: Ang kampyon na istasyon
15: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi ka
2: kaon.
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc. Pwede yung siya lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pagkadagan?
1: Ang muling ipikoy mo, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may arasang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla do, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butga.
4: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin, no? Nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kami para sini.
1: Nagsulod na mag-us akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Ka-T5 Romy Kahiling sa

na balita, Optic Fiber na komentaryo, kasama ang iyong ka-T5, Robby, kahiling 11 Mbps. Iyong ka-T5, Robby, kahiling 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

Matapos rong objection, matapos rong overall, matapos rong sustain. Asa dito nga ra itrunday karang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagpapagawa kara nagtao itrunday karang reaction si House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert A. Barbers. Angot sa runday karang ginapabugay kung anak kara mismo nga lead counsel. Ako first day nga statement nga rong 32.2 million votes kung nagtaliwan nga 2020 election ay bukon tamanait dahilan para ma-exempt sa runday karang impeachment proceeding or magpanago abi si Vice President Sara Duterte sa anay mismo karang violation sa aton karang constitution. Rangarang nga statement matapos ka mag sa opening statement ka ko day one, no, ko anak karang lead counsel kay Attorney Sheila Season, naghambay mao nga runday karang 32.2 milyones nga mga supporters hay mangin useless. What pugos rugin ro pagbuto kung runday kara kung sa aton nga pagintindi ay mangin useless sa what pugos ro ginbutong aray ta 32 milyones karang mga butanti kon si President o Vice President Sara Duterte nga ay mabutang sa ayang agma impeach bilang Vice President ko ato nga Pilipinas. Pero suno kay Barbers ay bukon tama na rait lisensya matuod man kumuabing nagdaog ka ginbuto ka. That's why nga nirong ginatawag nga rang Aguinaldo Doctrine ay nangin mot an academic kunda sa aton mismo karang Supreme Court dahil ginagamit da nga pangpang-abuso ko aton nga mga opisyalis nga mga kurap mga kakipaib. Langit nang iipami. That's why nga tama to hambag reaksyon nga ni Congressman Barbers nga bukon taron itabihay lisensya or mahambang privilege animo ko mo milyones rin mong butanti ay exempted kating sa pag-commit na to dita krimen, particular high crimes, ara mga betrayal of public trust, graft and corruption, death threat nga sa aton nga gobyerno, sa atong presidente mga kipay. Gindugang pa ko aton karang opisyal, aginsight pa nga ro aton nga constitution, wa ta man nagahambag ang nagaturo ra atong constitution even to intention ko framers ko atong nga constitution nga bi ubrahar ang arang makamagamagahan nga ang butang ag exempted ka dayon di ba ay tama man eh so nakabutang man na sa constitution hay to protect the interest of the public, protektahan to interest ko aton nga mga pumuyo bisan sino nga mataas nga opisyal ang mag-commit itong dahil karang krimen. Regardless sa anang posisyon, regardless sa anang popularity, regardless sa anang manggad, regardless ko anang gun and gone, aga imaw hay sang ka-impeachable officer. Suno kay Barbers, what excuse? Kaya nga ni nga, no one is above the law mga kakipay. And that's absolutely right. Ay tao, siyempre, ay. Said man natin, siyempre, rung mga depensa una. Nagaroon, ay. Di ba ka? Mga ginatawag taron nga mga legal tactics. Nga ginahimo, agod nga rin nga basi,

0: Ah, lo so. So, makarang adlaw kahapon, naumpisahan yon. Indo na, ma-update kita sa dugang nga nagkatabo. Ay, may natabo ng mga pag-walkout. Ah, wakatakod. Pero nga dipinsa ro andang kwan, randang legal team. It mga kwan nga ra, mga Duterte. Awa tama na nag-walk out si attorney. Ha? Ara na kwan tama nimo nag-add to sa CR. Ay kun imong tanawon kahapon, actually ginhingabot na ako nata sa YouTube ang kwan do mga umpisada kun dai ka nga pag-presenter ko witness. Bilib ako kay attorney Ligot kay man no. Ay ma-maid gyud nga kwan nga member of private prosecutor team no. Ay bata para yang siyang bilong nga ra siguro nag-walk out sino nga si attorney na nag-walk out nga ning sa bilong nga ra. Ay kwan no. Ay puro tataran objection do anang ginahinaboy. Tanan nagos ro opening statement itong dahil karang a prosecution alat ang objection ta ay natakaan man siguro si Senate presiding officer Juan at Jess Escudero ay sustain doon ang overall tanan balakan noted lang rin mo nga ron tanan ng mga objection imagine ha nag tinawag takakon nga ra di ko ta masabat tinawag ra dali ang gid K5 oh. Deang kwan dali ang gid ako ka sabat ha sino si Jan Christian nga ra dayang rayang rang kahapon nga natabo mga K5 matapos sabi nga gin presentaryo ni attorney ro prosecution funnel o team rayang NBI senior agent nga ra no sa eksperto pag-abot sa ginatawag karan naton nga rangkwan kaya bagang cyber crime no ag santa mismo naga himo ita investigation sa runday karan nga mga kaso nga ra siyempre tested and proven yon no may mga ebidensya ang taling presenter ay kun akon nga ning intindihon nagagawa kahapon sa dayto itong day karan nga trial nga indi ta no indi ta pasugtan ita defense panel nga papungkuon na yung rang senior agent nga at NBI nga mag-witness tagin obra nga rin ni Vice President Sara Duterte sa rin tayo nga rang kaso nga rang grave threat mga kakipay o nga napunggan tayo gina-question gina-question da anang ano, integrity ato gin-presenter man ko anang ko prosecution team ro anak karang integridad ro anak karang profession pero anak karang expertise hasta nakaabot yun sa mga electronic document nga ra nga kung sa CNN higin question man gihapon ha bukon tama nat original da pero sa'yo man anang abogado ro nay iya sa Pilipinas may aton man ginatawag nga rules on electronic evidence no sa aton mismo karon nga laye ginasundan man doon nga whatever do mga ebidensya na obtained through electronic document that to be considered as an original no as long as wa imo naga contradict agwa imo ginatawag nga mga may sakali ba nga discrepancy no sa kopya no sa soft copy nga ginatawag ay ma-consider tara imo nga admissible evidence in court bigit sa makara nga chimpo nga itunday karang nga mahambay naton nga impeachment proceeding. Kaya siyempre, I don't know kung wa kakopya, pero may itong kopya masandaron sa andatong nga ginabuitan, pero ginauso kita original. Wala man gihapon, ha? Sustain man gihapon. Sa natapos, ro, pero wa kung nalagban na at pinamantaw. Balikan talang makon gang sa masunod, ha? Ay medyo pero makara ha bubantay nun makarang adlaw ay last day lang makara parang 3 days mabalik sana next week ron ay randa karon nga proceeding ay 3 times a week no 3 times a week Monday, Tuesday, Wednesday then pahuway Monday 2 days balik man sanda sa Lunes So may mga abo pa nga mga witnesses. Kahapon nga ni hay abo nga nagakwan, nagasalig bisan si Attorney Kapulo nga ra nga sambilog sa mga abogado itong dekara nga witness ay nag-question sa aton mismo karang prosecution at sa defense panel about the presence ni Vice President Sara Duterte. Ginainquire na kung imaw man na ay iya sa palibot makarakat himpo mag-attend karon dahil karang hearing or mag-witness abe. Essence nga ron dahil karang ginaistoryahan is all about grave threats mga ka-K5. Ginpangutana pa rayang post nga ra makarang ginatawag naton nga kun inyong basahon ni kara sa anang arang post basahon tabi ni kara rayang ginpuhian nga ra nga hey, this is a blood vat, is this rara blood's joining, it will be blooded but unbound. Ay gintan-aw naton ginkopya man ang kunura oh no, gustong hambagon kara high kwan unconquered. Ay may kwan kara. Rayang si William Ernest Henley Ebectus, 1875. may nakakita rin kara nga mga magamo naton mga ibangon nga gin-research ay Latin word abi rin nga ginhambay nga ni Ebectus. Nga kung nato intindihan sa inakanono sa English, unconquered, intindihan say, hindi man ako maperde-perde rin kara. Dahil kahapon do agaw pansin sa statement ay nagagawa sa mga pahayagan nga hagos ha tayo ang statement galing pagkabot ito ay nagpa-press con malimo with the funnel na indo na aton da nga kan na aton nga busisiyon ag dugangan ta pagid dudugang mga nagkatabo may mga ginfilon kara sa atong nga Korte Suprema oh anda mismo nga grupo ha ano ri kara may mga question abo abi mga question di kara. Kaso ang gina-noted ra, and then kung hindi makayang subtone within sa runday karang ongoing karang proceeding, ay pwede ka mag-recourse sa imong petition sa aton karang Korte Suprema. Ay, siyempre, yamakon mo ha, naobserbahan ko rin kara. This is city ka mga abogado, mga kakipay. Tingakita ka ron ha, sa defense. Oh, medyo makarapan ko nakasumagang. Nga grabe kita ro dipinsa ko aton nga vice president nga hindi kita dapat imo ma-impeach ay bangod nga ni nga aron nga ni nagadagagan imo sa 2028 national election as president ay kumadisgrasya ra dahay tanan wagon o di ba ga makumot ang abogado ron nga naga every up at malang do an article of impeachment nga ginfile pero imong abogado this city. O, kita mo gang, katong chimpuro mga official nga mga gin-impeach. O, pila gang, daywa, tatlo. O, sambilog nga nilang mga abogado nga nag-representar. Kaya tayo mga battery of lawyers na mga kakipay.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil-gid nga, utradlaw sa aton nga mga suke, sa aton nga mga pinalanggang at tagpagamati. Iya sa kabukusan ito nga probinsya Taklan, kabukusan nga Banwat Kalibo, bilog nga Pilipinas. Oo, sa atong maigmanghod, ha, monitor ka mugid sa mga kakinatabo makarakatsimpo, kama naman sa bilog karang nga kalibutan. Adlaw kita makarang nga Miyerkules, pizza 8 kita sa buwan nga ra, ito Hulyo 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga taupang don, nga aton karang nga pag-istoryahan, iya sa kabukusan ko atong nga pag-ililiba, makarang nga Miyerkulesan nga edisyon. Liba ka wa PNP padayon paro ginahimo karang investigasyon sa identity itong dahil karang suspitsado sa pagpamuno sa rondaya karang 19 anyos karang babayi. May aton nga information medyo may problema something sa anak karang nubyo nga ra ag dapat trong turn awon pa ko atong PNP nga base kon anang nubyo nga ra may kahabtanan sa pagpamuno indi ako na makontak ko anang pamilya makara. As per information na bago nga balita nga nag-abot ya katon, medyo naakig rong pamilya at babae nga ra, sarang nubyo nga ra, what imot pagkasayod kung sinuro mga suspect kabatas, dahil wa ka mo nag-iba, wa ka mo kasayod, kung ano nagkatabo sa imong nubya, ginpabayan mo tanga ginpabuno. O dapat dahil mahambal nga dapat masugod tani mo sa person of interest kung hindi pa tama identify ro mga suspitsado nga ra. At challenge mo lang na sa part ang ito na mabukit at update sa aton karon nga patrol ito sa live sa may party kara Talibacaw. Kung ano man doon andang investigasyon sa inyong anggulo. Aro aton karang hipiuna. Una. Sa inyong daton nga kamusta itong kadasig ko aton karang investigasyon ay kag-uuri ng babae nga ra nga naninahan saan na mismo karang liog mga kakipay. Samtang nga standby man kamuin doon na ay nakaschedule man katon daton karang hipi ita kalibo PNP ay mabuo kita sa kompleto opisyal nga resulta ko investigasyon sa natabo nga ra nga kaguluhan man nagpagpamuno man. Ah, sa runday ka nga mga preso nga ra, sa suod ko aton nga BGMP, ay kahapon, nagagawa ta sa reklamo ko pamilya, may kutsilyo tama na nakasuod. May ice pick ta nga nakasuod, agin buno sa runday ka nga biktima, makumugapos na nang abot pa sa anang baga. O nagahambaw ra tong BGMP before, kwan malang man na ron, ginbaid nga kwan, raya nga rang tinidor. Etong kagawig-gawig, daruan ang nina sa anang kwan, true and true tama. Ang speaking, gihapon, kung tayo karang balita, ato man karang aging kontak, aging tawang tamat oras, ang chimpo nga mabalikan taro aton nga public information officer ito, BGMP Regional Office, ay pangutanan aton dayang tiyabaw ngarat pamilya ngarat mga PDL. Kamit ang manaroon na ginastos kung medical expenses nga sa hospital na natabu ito ang insidente nga sa suod ang mismo kung arayang facility. Ano ba rin ka-govern ka lang ang palisiya ko ato nga BGMP? Kinangan patang pilot kaso rin mga suspect nga ra? Rin mga kosado nga suspect makara? Agod ma-pressure sanda nga mag tao it ayuda medically sa runday ka mga biktima nga ra? Wakat nga binang matusukusuko ag may kuta kung may kwarta kang ipabuhong matood. So ano ka rin rumahambay ko atong BGMP, abe? Sarang nga rin up at nga rin gihapon nga nakakunpain. Agro iba ka rin, una gihapon sa critical nga kondisyon sa aton ka rin nga hospital o iba nga rin gintransfer sa privado ay hindi yun makaya it aton nga provincial hospital ag nagarekomenda rin doktor nga kinangan yun mas mataas-taas yun ka rin nga pagbugong ag pasilidad nga dapat isuod rin ang mga biktima nga rin mga kakipay. Ag siyempre, of course, balikan tagihapon na rin ang namaratong impeachment proceeding. Dito, kahapon nagtabo sa aton pagsalangon ko mga unang witness. Ano rin nagtabo na sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pakistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Aga siyempre pakaiban man kita ko aton ka nga mga patrol ko aton ka nga mga news team. Nga magkabasyada man ko anda ka nga mga balita iya sa anda ka nga mga area of responsibility. Aga of course sa pag subaybay man sa pilag ka mga issues tao pang doon. Nga aton ka nga ginatutukan sa pilag ka mga news, public news and public affairs program. It aton ka nga istasyon mga kakipay. Aga siyempre, feel free rin ka mo nga magpadagak rin nyo karoon nga mga feedback rin nyo mga mensahe. Iya sa aton nga programa, nag-broadcast kita pinagi sa aton karang live programs K5 News Kalibo. Sa aton nga mga hod sa abroad, sa inman ka mga bahit kalibutan naton, Pilipinas. Rin nyo nga mga feedback rin nyo mga mensahe, opinion, suggestion. Ipadagay aton nga pagbasahon doon. Iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Hasta kita alauna rong oras karat hapon. Sa gihapon, inyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig.
1: K5 Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Aga, pwede man kita masundan sa aton karang website. Bisitahin nyo rin nga www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Aga, sa aton man yung magmahod una sa nangapamati, sa nang mga transistor, radio, mga digital radio, cassette, karaoke, ano na, basta may FM band. O tune in nga, usuya rong 94.5 MHz. Agod mag-ililiba kita, iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Sa aton nga mga panimagay, nga masakon sa makarang at simpo, masakon sa paghikutar, kung anda karang mga putahe, Well, pasagamat kita sa makarang adlaw nga ra. Atong inang pasagamatan da ha. Aman ay makarang adlaw supposedly dapat ay naga was-was yung doon karang bagyo mga kakipay. Iya sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Pero pagbuktat ng kailat aga-aga, base sa forecast, base sa available nga data ko atong pag-asa, dapat ay makarang adlaw naga was-was yung imaw iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero pasayamat kita mga K5, ginyayo kita ha. Only yang may mga signal numero uno yang in particular gid samtang nag-agi iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Aron dai karang nga typhoon nga ra nga si Inday ni Mao no, matapos nga makasud iya sa aton nga EOR o PIPER. Era na karang direction pasaka matay to sa pinaka northern part it aton nga Luzon. Ang hindi utang ani mag-agi man, di utang magtugpa man sa aton nga mga kaugtanay. Once nga bisan maglandfall nga nimo sa Luzon da, northern part Luzon. Ay grabe tra na karang circumference ko ana karang kuano, kuanang alipores ko anang hangin. Ay super typhoon, no? Nagadagagan it almost masubra 200 ra kabaskugon. Nga ni makara kita naton nga waki ta bisan uwan wagi da, bisan sa usaw okay ta. Ag nagainit ro aton nga palibot. Thanks God ha. Dahil makara nga simpong ra ba wahay kon rabi man no pagbalik ala dahil siguro ma kon pinakaunang bagyo sa Hulyo nga ra no. Pagbalik naton sa simpong ra tig bagaha tig bagyo tig ugugan. Gin umpisahan nga kita ni Inday nga ra. Mekanis si Inday nga ra ay mabuot imaw. Ha? Uwanin mo nagpangablit pa sa aton ng mga kahugtaan. So magagawa matay mo ra pasaka ang kabay nga magdasig ay 20 km per hora. Ranang hugag o makon mo 195 km per hora ay pagbukso nga 240. Oh. Medyo kita kamot kasakay ka mo sa sakyan nga inyong padayagan ay 240. Ha? Nagayupad-yupad ka kamo turbot yung pamanaw karon. Ay makon mo kabasko gubagyo nga ron. Pero na ibang mga lugar, no? Ito somewhere sa ibang area, sa naging agyan ka raabot ang kadagasaman. Abot ang nagkabasag ng mga propiedad, nagbaha. Oh. Ano yung mahambay natin ngarong Pilipinas ay okay patakita iya. Kay Bro Chanda, i-message mo lang yung mo bro, si K5 Leonard. O oh, may ana man dong messenger o oh, kung may mga kinangan ka kana ha. Bukas man ako messenger. May aton nga 29 minutos yon doon nakataliwan sa oras karang alas 11. Bago kita karang mag-adto sa aton nga mga taupang doon ang mga mainit nga mga balita ang mga issues. Inaman na kita itaton nga food supplement. Inaman kita vitamin C. Mighty C alkaline vitamin C. Agot kita ay mangin na energetic, mangin mapag-on. Aton karanga immune system agid makaranga chimpong ara itigagamit uso makaradukan pero ubuh mga sipon ibigit sa aton nga mga inunga ha ay magamig abi magamig gamit jo mainit sud ka sa kwarto mainit madangga gumwa ka abah kamigamig ya ma kun moron ga bago-bago atong panyimpo naga-adjust kunamat di kita maka-adjust sa aton nga kondisyon atong gawas naga-agang-agang gid oh. So always nato nga partner dong vitamin C, Mighty C alkaline vitamin C, sodium ascorbate acid. Aga makabuligid direkta sa aton mismo karang gawas nga makabulig sa pag-absorb ko mga ipapagid nga mga vitamin, nutrient, minerals nato nga ginainom, ginakaon. Makabulig man agod nga sa aton gawas nga kaibahan karon dai karang carnitine agod direkta nga aton nga mga tambok halin sa atong ginakaon ay pasuod sa aton karang mga selula gina-absorb no gina digest a ginasunog ro aton karon nga mga tambok nga ra no ginasunog mapadasig ro aton nga metabolismo agod mangin enerhiya sa atong gawas indi mag-cause it tambok nga mangin mag-cause pagin itong day karang komplikasyon. Rayrong dahilan kung naman dapat ka mainom kita ita vitamin C agod pagid nga hindi kita makabatsag itong dahil karang kagaoy. Ngayon itong ginakauntanan, ginainom nga ron, utob nga may tambok or ano pagid nga mga posibleng makabulig nga mga elemento sa atong nga gawas, nga makabulig sa itong gawas, ginakwandon, ginametabolize itong nga vitamin C, ginabulig. Agod nga, rayatanan, mangin enerhiya, kita ay hindi pirmi makabatsag kagaoy, kabaskog, kapag-on. Bisan 8 oras sa itong pagpatrabaho, nagatindog gihapon kita, nag-overtime pa nga niya. At siyempre mentally, makabulig man ng mga pag-unman daton nga piniino sa aton mga ginaplano, ginapiniino tanan. Nakaka-stress man sometimes. Pero sa gihapon, kung puwabo kita at vitamins sa itong gawas, aton da nga malikawan. Instead, nagatao it kabaskog mga kakipay. Aprobado katon ka rin nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, yun sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11MD.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, rung mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines. Agro aton makaroon nga pakikipag-angot no, sa aton mismo nga hipit at Kalibo PNP kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Aton nga pagpanubalik, pagkatapos siya mang, itaton nga dugang mga pahanomdom. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita ya sa aton nga pag-iliba. May 39 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11. At this point, any moment from now, no, aton ginahugat through aton nga call, no, o aton kita mismo makall, no, kay sa aton karang hipit Kalibo Pinpin, nakaschedule kita for interview. May mga abo kitang mga pangutana, no, sa runday karang natabo nga rang pagpamuno sa sud mismo katon karang BGMP. Ag pila pagid ka mga issues with regard, no, sa aton karang peace and order iya sa aton nga probinsya Taklan mga K5, no. Agud masayraman ko aton karang publiko katong pumuyo nga nagahugag man to atong Pinpin. Hindi ka na magbuhay. Andito na sa ating linyada, no, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, yung ating butihing hipe ng Kalibo Pinpin. Sir, magandang umaga po.
9: Yes sir, magandang umaga din po sir. At of course natin mga tagapakinig po sa inyong programa sir.
8: Okay, si K5 Romy Kahirik po sir, yung kasama po natin, kasama mo ninyo. Sir, dito po tayo sir, no, di po tayo mag delay ng ating interview. Sir, aunahin ko muna, kamusta sir yung ginagawang investigation ng ating PNP since na ayon sa ating PIO ng BGMP, yung PNP yung magkakandak ng investigation for criminal cases in kaso na may mga may pagkakasala po sa part ng ating mga personnel, sir, pwede po namin malaman kung ano po at sana po yung ating investigation regarding po sa nangyaring insidente dyan po sa loob ng ating BGMP.
9: Yes po, just to provide nga po ng update natin with regards po doon sa nangyaring study incident sa loob po ng Bureau of Jail Management and Technology, District Jail ng Kalibo po, last July 4. Wherein apat nga po yung ating na-identify na biktima doon at dalawang suspect din po yung ating na-identify na involved po doon sa incident na yun. So far, as of this date po, as the yung ating mga document and of course yung ating mga pieces of evidence and including yung mga affidavit ng ating mga victims ay naka-prepare na din po. We're just waiting para makapag-file po tayo ng
8: kaso.
9: Criminal complaint against dito, criminal complaint against dito sa dalawang suspect natin for multiple counts ng
8: prostrated murder. Mm-mm. So lahat po ng mga biktima nitong pamilya nila willing po sila ng mag-file ng criminal na kaso sa dalawa na ito?
9: Yes po, correct po. However, yung request lang po nila sa atin considering na yung apat po is still in the
8: hospital.
9: Hospital harit pa rin po sila. And they're just requesting us na kung pwede after pong mag-normalize yung kamag-anak nila na
8: yung medical condition nila.
9: Yung mga yes po. Doon na lang po ipapile natin yung complaint against dito sa dalawang suspect. Anyway, so far naman po wala naman po tayong magiging problem doon. Although regular filing po yung pag-file natin ng complaint na yun sa prosecutor's office. Natakot ko din naman po ng BGMP. Yes, yung dalawang suspect natin.
8: Okay. Sir, pwede mo kami mabigyan ng kaunting background ng mga PDL na ito kung bakit po nangyari at ano po ba yung kanilang relasyon? Mayroon po bang mga dating alitan o mga old grudges na or ano pa ito? May lumalabas na mga information na-receive namin na baka binubuli itong dalawa?
9: Yes po, actually po kasama po yun sa ating mga iniimbestigahan natin and of course para ma-determine nga natin yung motive kasi po based doon sa interview din natin and information na nag-gather natin dito sa mga victims ay wala naman po silang personal na alitan dito sa dalawang suspect natin na allegedly nga po during the time na namangyari yung incident na yun is nag-prepare sila ng pagkain doon sa kusina and allegedly minsan nga po yung dalawang suspect is kasabayan pa nila na magkape every morning. So yun po yung isang tinitingnan natin and of course yung mga information na nagather natin na allegedly is mayroong pambubuling nangyayari, yun pa po yung subject ng investigation natin of course with coordination natin sa personnel and of course sa jail warden ng BGMP Kalibo District po.
8: Oh, kasi pag kung walang mga kung iiwanan natin yung angulo ng tinatawag na mga old judges na yan, sir. Alanganin naman yes, na sila magsuntukan tapos magsaksaksakan kung walang dahilan, no? Posible na baka may ganun na pangyayari or nagkainitan, no, sa during the time nagkausap sila o nagkita. But anyway, part pa rin ng ating further investigation dyan po sa kaso niyan. Sir, ito po yung next tong katanungan, yung mga ginamit po nila na mga patalim, sir. Saan po galing? Galing po sa loob or mayroon po ba tayong na-recover na mga kutsilyo na galing po sa labas?
9: Yes po, yung weapon na ginamit po during the incident is na i-turn over na din po sa atin, especially sa ating investigator na nag-handle ng case ng taga-personnel ng BGMP. So, na-recover po natin doon yung isang dalawang parang kutsilyo po na parang ginawa lang din doon sa loob and then yung isang ice pick na more or less may haba po na mga 30 inches kasama na po yung handle. So yun po yung recover natin na weapon na allegedly ginamit doon sa incident na yun ng Ananak sa loob ng DDS.
8: Okay. Oh, kasi kompirmado, sir, kasi yung pamilya kahapon, interview po namin, pamilya ng isa po sa mga PDL, na kinumpirma nila na talagang saksak po ng galing po sa ISPIC yung nakasugat po sa kanilang pamilya. Kasi before, nung na-interview namin yung BGMP, wala po lang silang sinabi na mayroon pong ISPIC. So, kumpirmado po dalawa na mayroon talagang ISPIC na ginamit. At base sa inyong pag-imbestiga, sir, paano nakapasok yung ISPIC na yun? Kasi kung aming gubasihan yung aming interview, both yung sa ating chief, COP ng kwan, yung head ng ating BGMP dito sa Aklan, saka sa kanilang public information officer, ay yung ginamit law nila na mga gamit na patalim is yung ginagamit na sa panloob na mga pang-crops, no? Ang tanong ngayon is, paano nakapasok, sir? No? Paano nakapasok? May talagang may nagdala doon sa loob?
9: Well, yun pa, sabi ko nga po, yung verdicals po doon, andin din po kami with the Bureau of Jail Management para ma-determine po natin kung paano na ipasok yun, if ever galing nga po sa labas. But initially, yung dalawang bladed weapon na ginamit po, yung alleged sa parang kitchen knife yun na ginawa lang doon, improvised knife yun. Mm. Titingnan natin, somewhat aluminum lang kating type siya na parang ginawa sa loob at binigyan ng kalin, kumbaga. So yun po yung isa sa, yung dalawa pong na-recover natin. But yung isa po is talaga masabi natin na high-speak talaga po yung, ano, yung weapon na yun. So yun po yung part pa rin po yun ng iniimbestigahan natin kasama ng taga-Bureau of Jail Management and Technology kung paano po napasok o kung doon pa ginawa sa loob yung
8: ISPIC
9: na yun. Yes, sir.
8: Okay. Sir, ganito, apat against dalawa, no? At nakikita natin na walang kalaban-laban yung apat. Yung dalawa na ito, sir, yes, talagang may mga a bit na patalim, kaya hindi na nakapaglaban itong apat. At ano yung posisyon nila during that time na sila pinagsasaksak? Nakatalikod ba sila? Kasi parang wala silang depensa, eh.
9: Yes, correct po kayo, sir. Dahil yung victim na po sa information na ibinigay sa atin ng mga victim, at that time kasi mangyari yun is nag-prepare sila sa for breakfast sa kitchen. And apparently, yun nga sabi, galing sa likurang banda, bigla na lang nanaksak itong isang suspect natin na si PDL Valencia.
8: Mm-hmm.
9: So, immediately mo makita nung isa na suspect natin, which is si PDL Lopez, siya po yung sumigaw na sigilan sana niya yung pananaksak nitong si Valencia against dito kay PDL Binuan, yung victim natin. Apparently, nung sumigaw siya doon para awapin niya sana, siya naman pong pinalingan nito pagbaling sa kanya. At siya, yun na nga po, sinaksak siya ng dalawang beses, kaso nakailag. However, natumba siya. Nung pagkatumba niya, doon siya nataksak sa likod po. Inundayan siya ng saksak sa likod. Kaya may tama po siya, isang tama sa likod. Then, at that time din po, yung isang suspect natin na si Ron Magdalida, doon din PDL Dalida, doon din po siya inundayan ng saksak nitong isang suspect natin na si PDL Alberto. Siya namang lumakit ang duguan po yung kapatid ni PDL Dalida. Nakita ng kapatid niya na andun din po sa loob. Bigla niya pong sinuntok itong suspect natin. So, pagkasuntok po, dun po pumasok yung isang suspect natin na sa PDLRB na siya namang sumaksak dito kay PDL Dalida. Kaya po nagkaroon ng tama sa dibdib siya.
8: Okay. Sir, doon pa sa loob sa pinangyari ng krimen, ilan ba, sir, ilan ba doon ang PDL? Sila lang ba silang anim? Anim na ba sila doon sa loob?
9: So far po, nung pagkandak natin, kasi nga po, I think it takes one day pa po before tayo napayagan.
8: Kandak
9: ng criminal investigation doon sa loob. At that time po, wala tayong magather ng mga witness doon sa loob.
8: Oh.
9: Especially doon sa pinangyarihan. Considering at that time is Yung iba po is ongoing yung accounting at saka ongoing din yung breakfast. Mm-hmm. So technically sila lang po yung nandoon sa may area na yun kung saan nangyari po yung incident.
8: Okay. At isa pa sir, dito yung ating mga personnel during that time na nangyayari yung krimen sa loob mismo ng pasilidad, wala po bang nag-awat or pumunta, nagpaputok na mga opisyal sa loob ng ating yung ating mga personal BGMP? Saan po sila during that time?
9: Well, nung nakausap po natin at that time is andun naman po may personnel sila doon na nung malaman nga po yung nangyari na yun, sila na po yung nag-response doon at naawat nga po yung pananaksa.
8: Mm.
9: Reason why naidala din po agad-agad sa hospital ng mga victim natin.
8: Mm. Okay. So, andun naman sila. Pero, paano sir, sa inyong tingin sa ngayon, sa inyong investigation, mayroon pa talagang makonsider natin na lapses or negligent po sa part ng ating pamunuan po ng BGMP sa inyong pong pagkandak ng investigation sa nangyari pong ito?
9: Well, so on the part ng sa personnel po ng BGMP, may sarili po silang investigation sa bigas po dyan.
8: Hmm.
9: So, we leave it doon na lang po sa investigator ng Bureau of Jail Management Penology sa bigas po doon sa kinakandak nilang investigation. As to the lapses, so meron nga po doon sa personnel nila. But on the part of the PNP po, what we are investigating is the criminal aspect ng victim and ng suspect involved natin dito sa pananaksa. So, I think si Bureau of Jail Management Penology po siguro ang pwedeng makapagbigay sa atin with regards din sa update na yan. So, meron nga pong lapses na nangyari yung department ng personnel na naka-duty at that time sa kanilang jail.
8: Oh, okay. Sir, bako ko magtapos, isingit ko lang, sir, pwede sa isingit ko lang ng kaunti. Itong nangyari po, sir, na kwan, mayroon pong nangyaring scam na involving po yung ating prosecution, atong prosecutor. Sir, pwede po malaman namin kung ano po nangyari nito?
9: Yes po, we confirm po yung information na yan na allegedly nga po, July 14 po ito eh.
8: Mm-hmm.
9: Saturday, mga around 9:30 ng gabi po nang magpa- record sa atin yung complainant na si Sertin Majori, 32 years old from Ulbuswang, Calibo, Aklan po.
8: Opo.
9: Allegedly, nag-report siya sa atin na allegedly na-exam siya ng isang nagpakilalang member po ng prosecutor natin dito sa Calibo.
8: Mm.
9: Eh, hindi ko na lang po babanggitin po.
8: Sige,
9: na, ano okay. Lang natin na deputy ng ating prosecutor.
8: Mm.
9: Na allegedly po is nakikipag-negotiate sa kanya na para maayos yung kasong kinakaharap ng kanilang tatay sa Balete, which is yung tatay po kasi nito, to give you background, is naging subject po ng search sa warrant operation ng ating member ng Balete MPS. Wherein nakuhanan po ng baril na unafailan ng kaso ng violation sa 10591 natin o yung sa firearms law. So, binigyan ko sila or nagkaroon sila ng connect doon na sa allegedly sa number na yon, and hiningian sila ng fair amounting to 150,000 para po maayos, madismiss yung kaso itinampa against doon sa kanilang tatay. So, thinking na maayos po yung kaso nga kasi they are praying na mawala na yung problema sa kanila, kumagat po yung ating complainant doon. So initially, nagbigay po sila, dalawang GCash number po yung i-provide sa atin na doon po pinadala yung worth 150,000 na pera. And apparently later, nung araw din yun, nagpa-converse rin yung caller na yun na nagpakilalang member ng prosecutors natin na humihingi pa po ng additional 50,000. Doon na po nag-call yung ating complainant sa kanyang abogado kasi nga hihiram po sana siya doon ng 50,000 yung about doon sa hinihingi ng ating caller. But yung abogado nila, yun po yung nag-contact doon sa ating prosecutor confirming kung meron nga pong ganung transaction na nangyayari. So, doon po na-confirm na wala pong ganung transaction na ginagawa yung binigay na allegedly member ng ating taga-prosecutor. So immediately po yun po, napareconcile sila sa atin about din sa incident na yun. Mm. And kinuhaunan din yung mga details ng mga ginamit, including phone numbers, yung mga GCash numbers. And we refer it to the RACO po for immediate na ma-intervene at magkaroon ng investigation about doon. Kasi sila po yung mayroong technical capabilities para po mag-investigate about doon sa ating mga ganong issues.
8: Okay. Sir, marami pong salamat sir sa oras po sa K5 News FM Kalibo.
9: Yes sir, maraming salamat din po. And of course, thank you so much po sa pagkakataon na binigyan ninyo.
8: Okay. Magpanumbalik kita pagkatapos ko ato ng MyTC Network News.
0: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. PGX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit.

0: DTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga aga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pagdevelop sa pubis. Kan mga kuha na, radiation sir boy. Pwede nga mo ng rason nga mapunggod ka.
3: Baka epekto na si mo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your skin.
4: Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau. Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Ang muna gani nga, kamo nga mga bat-bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang mga paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
3: Antioxidant
1: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
4: Kakas ng punggod.
1: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kaya sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: DTX 500!
5: Di na ka, no? Nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: O ay, niko ginibatsa at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
1: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
1: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuhan ka, DTX. Tapos, aside si na, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
7: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Mang putlimang himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network
9: News. At sa ulo naman nagbabagdang balita. Blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawang pataya sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Anti-Kenyo vlogger binawian ang buhay matapos makuryente. Samantala, lalaki na nanaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagtatay ng sariling Military Space Center o Space Command sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hiniling ni VP Sara Duterte.
0: YDC Network News. YDC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
0: Pantay Bagyo.
10: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakuling monitoring ng PAGASA, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayaw, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 Isabel.
0: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
9: Samantala, ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto na Super Typhoon Inday. Balita hatid sa atin, Teka K5 Kim Caluyo.
11: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mag-monitor sa weather bulletin ng PAGASA na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa

0: ang kampyon. Nabalitan niya. Atid sa atin ni KK5, Shara Humilio.
1: Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang Walang Gutom na ipretupad ng DSWD-NIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Island. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangailangang nutritional. Ayon pa kay DSWD-NIR Regional Director Arwin Raso, ang Walang Gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin ito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa mahigit 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
3: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at profesionalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, epektibo noong Mayo 22. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: See Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, dalawa patay sa bangga ng motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin kay K5 Grace Belostrino.
4: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa, hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi. Naisugod pa sa pagamutan ang mga ito, ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At anti-Kenyo vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balita hatid sa atin, ni KK5 Jojen Murillo.
5: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang anti-Kenyo vlogger na si Super Estong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bahay ng Kulasi Antique tinatayang alas 12 ng tanghali Hulyo 6. Pinaniniwala ang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Estong sa makilalang vlogger sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.

0: Tak sa magkapatid Dimbog sabay bus operation. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5K Buscaino.
1: Dimbog sabay bus operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect matapos na huli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi, nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sion Extension, Barangay Kauswagan. Nadatnan ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siya nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntukan sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: Si Network News.
4: Mighty Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa pang detalye ng balita. Nagsimula na Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaaring maging isang ganap na Space Command o Space Force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang programa na palakasin ang kakayahanan ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ang bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure na Pilipinas.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnaya ng dalawang nakabimbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Chis Escudero na mamuno sa impeachment court na bilang presiding officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paghilite sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyong konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules of procedure on impeachment trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon noong June 3, 2026 na siya rin kinikwestiyona sa unang petisyon.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, naglunsad muli ang Estados Unidos ang panibagong serye ng malalakas na airstrike sa laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ay sa US Central Command, line of operation na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigan daanan ng tubig. Samantala, nasira mga tankers sa loob ng 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon para inding kinondina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kani-kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: At baka K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zabam sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News Zabam, Kalibo, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Romy Cahile, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, balik kita iya sa aton nga pag-ililiba. May aton karang 18 minutos yon. Harong nakataliwan sa oras nga alas 12, may dadgit nga utro adlaw sa aton nga magbanghod una, nga nagagamukod na. Oh. Oh, guginawa man ka mo, abi. Alin mga naman ay gutom ay, oh. Kahit ngabot tat oras, siyempre ay, siyempre naton sa aton nga mga kumpanya, mga private company nga randang ilabas ay 1 hour, no? Good for 1 hour. Ay nga ni kung reimot ang mga ginakaon ay mga, ah, mga dito, aron ay, yaw, kitong siyempre dapat makonsume ni mo, maubos, di ba? Okay, sige ah. Basta importante ay nagkaon kita, ga-enjoy sa itong pagpupahuway at pag-uilabas. Sige naman kita sa makarangang panyimpo. Kabay nga, una ka mo sa may nga kahimtangan. Ag, importante, busog kita, di ba? Importante ay, nagilabas ka mana pero gutom ka man gihapon. Ay, ba't po siya mong ilabas, di ba? Imnet abo nga tubi, ag, kumaon. Tanawon ta kung di ka mabusog, di ba? O, rin malandun ay. Rindu, sikreto kung paano kita mabusog. Inom ka na sa kabasong tubig, kanon mo, samtang nagkaon ka, hala, inom ka tubig. Hindi pa matapos si pagkaon ay busog ka yun. Okay, bago kita magbalik sa aton ng mga taupang doon, at sa aton ng mga topiko nga ginaistorya niya sa aton ng pag-ililiba, dalagit anay ha, ay speaking ko atong ginakaon na siyempre ro sa bilog nga apektado sa aton ginakaon, da atong tiyan, ha? Ay kung masuburahan kita at pagkilinaon, abaw, ay budlay man doon, basi kung ma magkasakit kita at ginatawag nga amoy ba, no? Pero amoy ba, hay, said man naton, mga bakterya ron, no? Nga naghahalin sa either nga tubi, pagkaon, no? Doon yung mostly common nga masakit nga naghahalin nga klase ito bakterya sa aton karang nga nag-apekto sa aton karang atiyan. So kung mahilig kita magkaon at mga kilawon, no? Tagaba, sushi, mga isda nga kinilaw, basta kilinilaw ah. Mahilig mo kita magbakay at mga pagkaon sa aton nga mga street food nga ra. Gabigit ko mga pagkaon nga ra nga open ba sa kwan? Public, as in open sa public. Ha? Ano, tapo-tapo tanan. Sigurado kita ron, delikado ha. With due respect sa aton nga mga street food vendors, no? Inyo man abing tabun-tabuni man ninyo yung ginabaligya nga ron nga mga pagkaon. Nagot protektado man do aton nga inyong mga customer ba ga? Ayroon ang kaintindi ka ron ay ako di tanggabakat pagkaon nga makita kung bukas. Ay, ro tapo-tapo tagi nga ron hag iuparan nimo at mga ganga unay mag-cost aron itamoy ba sa atong atiyan. So delikado yung ginatawag karang amoebiasis nga ginatawag. Agraya high cost rata enta mueba histolytica, no? Medyo politika man ranang sauna. Nga may kapasidad nga samaron do lining ko aton karang bituka. Ano yang atong bituka aton gina tinai? Ay kumagabot ang tinai ba sobra ka pang nag gin-ulcer ka pa. Delikado kung magabot ang tinay. Siyempre, upirahan ka. So, mauli na sa mga ginatawag na komplikasyon. Kung naman, taron, the cause ka o nagasakit rato nga tiyan sa pagkaon. No? So, bantay kita. Ayabigid, makarangat simpo nga tig-ugan. Ah, bukot, aside sa amoy ba, may mga ginatawag mga diarrhea. Pero, bisan tig-ugan, delikado mga kakipay. Agro, siyempre, rong klinika di Tribayo, nga sang ka superfood na supplement ay makabuligid sa atong ginabatsyag nga nga sakit nga amoy ba mga kakipay. So paano makabulig raton karang food supplement? Raton nga D3Bio may anak karang natural shield nga ginatawag protection kontra sa ronday karang nga makasagamad, no? Ag makamagatay taron nga klase nat mikrobyo kung hindi ra maabangan it mas timprano ay grabe karon pagkatakit sakit sa imong tiyan, no? Naga bagugon kating sa sobrang kasakit pag hindi ra ma tawan it immediate ka attention, no? O rarang klase ita sakit. Rong tropozoid killer, no? May ro manggranon da sa rarang rato nga medium chain na fatty acid, aglauric acid agod nga ni nga samaron. Aron dai karang mga cell membrane rat amoeba nga nagka-cause ita sakit sa aton karang nga tiyan mga K5. Rong monolaurin may nakarang power bangod sa rondai karang lauric acid halin sa D3Bio, agrong munulaw rin sa atong gawas nga ra, may anak ka natural nga compound. Natural compound nga ginapatay runday ka nga mga cells or mga form at runday ka nga amoeba nga hindi magbalik nga mag-cause pa runday ka nga infection. Kaya sa nga tamaon ka sakit, halimbawa magmayad, base may mga habilin pataba itong mga mikrobyo sa suod ko atong tinae, di ba? May mga habilin pa itong waha patay. So delikado ron basi mag-form pat another man nga cells or nagakoso man itong dahil karang pag sakit no sa aton karang tiyan dahil abo patang waha patay. So ro aton nga nga lauric acid epektibo gidra bangod drong monolaurin hay may naka natural compound nga patchon gid no 100% the moment nga tong ginatumar aron dahil karon nga D3 bio mga kipay. Kaya nga ginatawag imo nga antiviral ag antibacterial specialist, trabaho kita na nakaroon nga patyon ag punggan, rotanan nga mga viral ag bacterial infection, special again, rayang cause nga at sakit nga, amoy ba mga kakipay. May anaman ka nga natural anti-inflammatory property, no? Ay mostly pag ginakitkit, no? Ginasama, draton nga lining it bituka, hay kayabanan kita aron mga kakipay, hay, kwan baga, dayang mahambay naton nga nagahagok no nagamaga raton mismo karon nga tinai ang the moment ka maghagok katong tinai siyempre mahumok ron madali masamad madali magisi madali manina or either maputo delikado mga kipay madali ro pag kita to pag samad karon dai karang mga parasite mga kipay so dapat turon hay abangan niya gi nga indi maghagok kung nagkosi mo sakit dapat hindi mag-abot sa infection nga maghagok ro aton nga lining it aton karon nga tinai mga kipay. May ana pagid nga electrolyte balance no. Ginabuligan man ro pag-absorb sa atong gawas rayang mga sodium ag potassium para malikawan aton nga ginatawag nga dehydration or shock mga kipay. And mostly pag may amoy ba ka ro tendency nagabinawas ka. Agro imo nga higko ang ginabawas bukod ta ko naman ita higko kundi puro liquid. No? So, ma-LBM ka ginatawag, may LBM ginatawag ra. May napanganiba, nagasuka pa, pasinsa sa mga kaon ha. So, most kaya ba nung nagkakatabong nga sintomas, nagabawas, purta ng fluid. So, malos ka, ma-dehydrated ka, di ba? Anong tawag yung LBM, delikado. Di karon ka nagaguya, nga nagaguya mga kipay. So, ro asin sa atong gawas, ginasuyo pron, itrunday katanan nga itong mga tubig, gina-dispose, that's why nagaguya kita. So, pinaagi sa ronday karang D3 bio, nga may nakarang electrolyte balance, so gina-reserve, gina-preserve rin nga aton nga nga liquid sa itong gawas, nga hindi maubos, no? Dahil kung was nga maubos sa itong asin, nagaguya kita mga kakipay. Ano rin dapat nga likawan? Dapat, hay, rambang ko nga ni kaina, likawan no pag makaangkon nga magbawas, rang, aside sa ronday karang tubi, kung grabe yun dong sakit mong amoeba, pwede ka kalimag magbawas it, dugo. Or either nga mucus, kaya medyo gaway-gaway nga, delikado ulit ra. Maka-experience na kat grabe nga taas it jagnat, ag dehydrated ka yun, nagapanguya ka yun. Aroon ito din siya nga base kung hospitalized ng kita mga kakipay kung mamakaroon nga sinaryo nga ron. Gaban-yaban kito ron ha. Ako, bisan ako katong chimpo, nakaka-experience na kita at makaroon nga kwa, no? Mga ginkaon ka malang atot mga tama rin mga kwan nga ra, mga kinilaw nga ra kung amat, delikado eh. Kasi kung mga tagabang nga ra kung amat, kung baga eh, parang, ano tawag ka rin, nausog ka baga, delikado, oh, delikado kita. Kani hay, mas mayad nga may bagong kita lagi nga, D3 bio agod, sigurado tagagi, inom tagagi ah, bago magkaon, after magkaon, agod nga, protektado kita, hindi kita tamaon kung ang case man nga may sumnod nga mga amweba sa atong ginakaon atong pagkaon, hay makontrayagi ron, mapunggan tayagi, papatsyon tayagi karun dahil karun nga D3 bio mga kakipay. Aprobado na ako atong karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yan sa atong karanga butika, yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
1: May aton nga, rato nga butika bukas, adlaw ita Domingo, at adlaw karang Biyernesa, except ro adlaw karata Isbado, ag bukas ng office hour, sa aton may manghod una nga mga bisita, may libre nga konsultasyon, no? O soyang si Dr. Robert Impinado, ag pangutan na kamo sa inyong karong mga ginabatsag kung ano pili nga mga food supplement nga inyong paggagamiton. No? Giyahan mata kamo ni Dr. Robert no? Sa una sa klinika aton nga Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center mga kakipay. May dalgig nga utrad law na kay Sir Jose Nelson Delpin nga always gid nakatutok. Iya sa aton karang programa una sa Aklan State University Banga Campus. Una man kay Sir Jeffrey Remedio Patricio, good noon kay Pabromi, may fountain tauna sa Kalibo Public Market. Aha. Uh-huh. Mapakinabangan doon it mga vendors. May fountain. May fountain ay. May una, tawa ko makita ay. Rako nakita sa rock. Pero may fountain. Ay, manami yun. Ay, base kung kinanganot anong sakwan sa mga vendors nga nagahugas una. At siko na binaton. Ay, namit aron kung may fountain. O, siko naton nga. Okay. Una man, thank you kay Sir Depreas sa mag-inform. Ay, ato nung usulin kung sino fountain nga ron. Kay Mary Ann Barido is an Islao. Good noon kung kay Five Romy pa greet man sa anak ko. Si Frances de la Cruz. Ga-birthday makara sa Kabangila Altabas. Ay, happy, happy birthday. Happy birthday! Kay Princess Anne de la Cruz nga siyempre may handa aron siyempre. Happy birthday! Oh, happy, happy birthday kita. Sa mga naga-birthday makarang adlaw, happy birthday belated sa mga nagtaposon nag-advance sa mga pagabuton ng mga inadlaw. Sige, kabayang kunta nga tawan ka mo permit pa nga-gawas ha. Pangamuyo ang ka mo permit. Oh, doon ba lang ang pinaka-importante na itong regalo aton nga may nagawas ag kabuhi ha, sa kalibutan nga ra. Okay, sige. May aton nga 29 minutos. Aron nakataliwan sa oras nga alas 12. Nagalik kay Chipupoy Milgrero sa aton nga mga senior citizen ha, sa Kalibo Citizens Affairs. May dagid nga pagpamati sa mga grupo ni muna. Sa mga senior citizen naton sa Kalibo ha, may dagid nga otro adlaw. Ag kaman naman kay Tate Ray una sa Ibardolasa sa Mabilo Kalibo. May tayo man nga pagpupamati mga kirep. Sa aton nga mga kapitanis, no? Atong mga kapitan nga nagpamati man niya sa aton nga programa, hindi na akong kamo man names sa kabaabo ninyo. So may tayo nga pagpamati. May tayo nga utro adlaw kinyo una sa inyong area of responsibility. Sa aton nga pagpanumbalik, balikan taro mga taupang doon ta, mga issues, topiko. Pagkatapos siya, mga itdugang pang mga reminders, kindly standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: sa matinlong na dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500 ang may mataas ga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo atay, happy kanunay.
1: GTX 500
0: masaligan, epektibo.
1: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: GTX

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitilwan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-apot

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako ka, sa mga butika.
4: Nagkapanghita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
4: Klinika DTX 500.
1: Klinika D3 Bio.
4: Klinika Sport Bionics,
1: Mighty C,
4: DTX Coffee Mix,
1: Free Bio Coffee,
4: DTX Beauty Soap,
1: DTX Herbal Oil,
4: Clinica Deo Fresh Roll-On,
1: and many others.
4: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5
6: 94.5
5: K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, padayon kita iya sa aton karinga pag ililipa maya 36 minutos yun. Ronga na kataliwan sa oras karanga alas 12. No, asaring karang panhimpo, aton karang ginatingwa, no? Nga mabot, o aton karang ginahugat rong report talin kay ka-K5, Regirin Tornino. Saron dahil karang update sa investigasyon ko aton karang Libakaw PNP. Rayang arang 19 anyos. K5 Fred Oliver. Sin kara sa picture nga raro, biktima kara? Puti o nakapuga? May ginsin nabi rin karang picture. Ay, di ko ang masan kon. Ay, pares man nabi mga gwapa ra. Ag, rumasakasubo, tamakara, ay, sa ICU, takli rin arang biktima makarangaranga, 19-year-old, matapos ganit ka nga habunan kabi. Ay, grana hambal ko kaina, wala na karang nubyo makara, medyo hinit ako na matawagan. At tapos ay, wati mo kasahid kung ano nagkatabo. Ay, budlight aron. Okay. K5J, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
7: K5 News FM, live report.
8: K5J, kamusta ro investigasyon ko ato ng Libakaw PNP?
9: Sa K5, Romy, hindi mag napa sa Taiwan. Pero responsable sa pag-last-last. Again, imo na sa K5, Romy,
8: kung pag-git
9: sa pagpamuno kay paslash. Pero ano eh, ro last ro, itay ka lang babae sa natabo nga rang incident. Pero kung sa police aspect, abe, sabi incident, aro paso, kay wa man yung slash nga term sa ato ka lang PNP. So that's why nga sabi incident ka K5, Romy, sa may poblasyon sa Manwa ita Libakaw. So no, sa pagpahayag ni Police Captain Larry John Vidal sa K5 Romy na padayon nga ginatumod pero daywa nga ra 2 or 3 ka K5 Romy kay nagapabilin na unidentified at nagausay sa sanday mga CCTV at mga naka-witness sa lugar sa K5 Romy kung ano gid man ro minatuod nga bo. Although nga successful operation matana ay ginopirahan naman doon dahil karang babae nga estudyante ka K5 Romy matapos nga ni nga maabot gitaro anang mayor nga ugat ka K5 Romy kay kung istorya ko namin nagpuswak o dugo K5 Romy. So as per information successful operation mataman ka K5 Romy pero hindi pagid makahambal rong nasambit karon niya biktima sa K5 Romy. Matapos nga ni Rong natabo nga ka na naliog itarong pagkaigo. Wa man it may na-recover nga kutsilyo roatan ka lang ni Bakaw PNP sa K5 Romy. Aga Rosang Bilog sa mga ginatanan na makaroon ay positive nga treating sa K5 Romy. Although may ibang mga angulo pero ikarani sanda nga posible na pagtripan kaya hindi pagid ma-establish rong mas madalong nga mga motibo man pero motibo tay karang nga mga suspetsado ka K5 Romy.
8: Ang sino ro target ni kara? Daywasan da anang nubyo imaw or mismo rayang babayi?
9: Pagpatiit ato ni awtoridad hay dahil nga tagidra sa natabo nga konprontahan rugagakit ka K5 Romy kay ro nubyo abingara hilong ka K5 Romy sa kainom. So pag-abot sa may karong git sa may approach ito live bangin adtonan ta
8: tag mataas yon K5J.
9: Oo, nga ongoing nga ginatinambakan makaroon. Hay, karon sa may approach nga ron, nagpauli konta sa boarding house, pero boarding house it babayi sa Punta Itulay ka kay Fibromi. So, ginahatod kuntay mo ako ng nubyo nga ra. Pero, pag-abot na sa lugar, may nakaabang, nadaywang ka mga tao, kay madugong pa rin karon ka kay Fibromi, daywa or tatlong ka mga tao. At ginasita akong tanga ni ita nubyo nga ra, kung may nag-aalin sa dari karon ako na namata. Hay, hasta nga nakaangkon, ito karang pagbagayluhanan, itinaga ka kay Fibromi, ag nag-awat yun do babayi, nga man hindi gun, hindi gun. Sunod, hambay na sana karon nga nubyo abi mana. So, pagkaangan-angan, nakibot ko na taron nubyo, may igo uta na imaw sa liog, ag sige tarong tagas it, dugo ka kay Fibromi. So, nakapangayot bulig, nahadala sa ospital, kay may niyang may magapit nga talyer, nga pag tawag ba nanday nabugtawan mataman gagi kay nagkatugot abi ro mga tawo
8: agilayo na dala mapasado talas unsira
9: oo agdi mga oras ka kay Fibromi sa Libakaw hay matawayo taro karon oo tugot ah kapin pay mga gaoy man sa trabaho kapin ket na pagayuan na date bullying may talyer sa ako man kun adlaw so mga gapa 11 tugot agid matuod sa kay Fibromi. So, aton nga pamatian, pero pagpayag no, ang investigation aton karang Libakaw PNP ni Police Captain Larry John Vidal sa natabo nga ranga insidente.
8: Okay. K5 News FM.
3: Okay. Good morning kita na no, pero sa Banwat Libakaw no, amon ang kinakasubo or ding insidente nga ra. Nga tabo ko picha City 8 Hulyo, makarang dag-o no, mga alas 11 gabi eh. Kung siin ay may natabo nga incident iya sa Banwa at Libakaw. Natawag ang ginaligar nga stabbing incident which is ro atong biktima isang kababayi nga si Sir Tindy sa May Narcy, 19 anyos nga taga barangay Kanawan, Libakaw Aklan. Natabo ang incident nga ra magapit ta sa kuno sa yaman mismo sa poblasyon nga magapit ito kampi sa tulay nga ginaobra nga pasakaon. Which is sa base sa aton nga nabuong initial nga impormasyon sa lugar ang atong mga investigador no ay day nga biktima iba nga sa nang nobyo nga si JM Nakulangga 21 anyos ra nga taga kuno barangay Ugsip Libakaw Aklan. Ako si Inero ang nga nobyo nga ra ginaligar nga under influence of liquor nakainom ra siguro nga sinadya man siguro kat mga banda alas 11 kunong aron nga gapauli sanda sa duwi nga sabi kaya nga inakampi sa tulay nga ginaobra no kaya sa Banwa at Libakaw ay ginaligar ito doon nga anang anob yung sanda ko na inabangan na at mga sobra dayong katawo. Pagkaabang kanda kat ginkumpronta na rin mga individual nga ra nga mga kainan nga wapan na kiyaga at kung pinaibistigahan doon ang identitika ra ay kung ako no na uli na napanuhan na nga ro anang kung nobya nga ra may tama ito sa liog. Ako si Ian ay nangayimot buligra sa nasambit nga mapit nga panimagay which is later on nagtangayot ng ayuda nga pagkadaon sa infirmary nga iyas mapit nga hospital niya sa Banwat Libakaw. Ako si Ian ay later on ay gindaray mo sa kalibo para sa kaigo nga mas ano, dahil sa injury nga masyadong fatal ay inday mo sa Kalibakaw sa kalibo. Pero update na kara ito nga biktima ay nakaguwaon man sa ICU makara dahil successful na ng operation at under observation ni Mao sa atong ICU unit which is essential imora sa atong investigasyon ang imugid na makahambal kara ito nga sambilog sa mga makaturo sa mga individual nga rang kung siin na ginaligar tanong nobyo nga sanday inabangan. Initially, ro atong mga investigador makara ito sa atong guwa no para mag-conduct follow-up investigation at mag-collecta it facts and circumstances sa nga sabit nga insidente which is sa mga lugar nga gin-follow up namo ng mga CCTV sa sabit nga lugar ang mga individual nga initially nga nakapuna ito ano ito nga insidente. Sa update na itong CCTV, although may CCTV na may kayuan at may kadumro lugar, I we hope nga maka-extract kami it mga detalye sa CCTV. At the same time, ro atong mga witnesses ay gina-convince pa naon makara, gina sa iba pagid nga gap makara gatan-aw, no? Gatan-aw aga pamati sa aton nga kanya-kanya nga media. Gina ayo damon ro kapulisan it Libakaw Police Station Saptang kami naga sa proseso itong mga investigasyon, ginaayog gidamon nga rumay mga individual baga may mapagkaisayod nakita sa nasambit nga insidente ay makipag-angot ang sa police station namon para mapanabat namon at naton na ro mga atong mga suspitsado nga rangwa pa na kaya na sa makara.
10: Ano ra sir, may nakabong ang komosyon sa itong obvious biktima at sa itong mga nagkabang and alleged?
3: Yes, so as I said before, nga sandara inabangan da it mga sobradayo katawo ang nakaroon konfrontasyon. So sa konfrontasyon aron nagkaroon it komosyon, which is doing nga ni after during commotion napuna ta tanong nobyo nga ra nga may tama ta sa liogroan ng nobya doing ra ni anang statement itatong sembilog sa na kibahan ni biktima ng anang nobyo hindi pa ma ano hindi pa naton ma hindi pa makastand ron imaw sa doing aton nga facts pangimaw nga natong ginavalidate no para atong parang nga idaran parang investigasyon sa anang aligasyon. Kung makastand ron imaw, iyan kita sa next nga investigation. Pero pag-identify it atong mga suspitsado, anang entity, and pag-collecta it mga ebidensya kontra kanda.
11: May posibilidad siya na nag-aawat ng itong biktima. That's why nga kaiguan mo, ita rekayin
3: nila. Sa statement ita aton niya, ano? Sa statement ita aton niya, kibahan it biktima, ay may isang instances nga nag-awat ro ang nobya, which is posible nga sa pag-awat na wa siguro na napanuhan nga may siyaw o ano man nga bladed weapon ro anto mga individual naging kumpronta na ay hatamaan o hadagahig ro ang nobya.
11: What's recovery nga siyaw siya
3: pag-investigar? During pag-arrive ito nga first responder, itong investigador sa summit nga lugar, negative ro aton nga weapon use or bladed weapon use nga ginagamit sa insidente.
10: Ito to.
3: Negative pa sa makara ko under bladed weapon.
10: Ano ka sir nga motibo sa tremen at kung kikilala it nobyo it victim sa ito yung mga persona na nagabang
3: sa may id na ito nga pagpangutan na ka na ang isang pag-imbestiga natin na nagagawa sa statement na tanong sa nakibuit na nobyo nga ron nga si GM nga hindi na ma-identify ro sa pangapangagan ro mga individual nga nag-abang kanda. Agro motibo, pwede nga waman sa nakunin mo ra it kontra previous. Posible nga trip ro maging motibo base sa allegation ni aton nga kibahan nga nang biktima nga si GM.
11: Si Inhalin Sir do si GM na ra gaman sa official information ay nasa under din po sa publiko nakainom man
3: na. May ana nga medyo nagiinom-inom sandala sa ibabaw sa unahan. Ito yung sambit nga tulay, inom-inom sa daida. Dahil yung lugar abiro na ginagto ngayon mga pumuyo ra it ko ano it libakaw nun. Dahil do lugar abi man namin abiro ng scenery lalo na sa mga hapon nga si Kaumro Adlaw. So siguro nagsadya-sadya, naglingaw-lingaw sa doon nga lugar ang nabutan sa it gabihon. Sa pag ano, sa pagulit dada is natabo ro insidente nga kusiin ay na ninahan roan ng nobya nga ron.
11: Sir, if ever na ma-identify, nanuro po siyong kasong ika-file sa suspect o mga suspect?
3: Atong sandaron nga, depende sa ebidensya nga makulikta natin at sa circumstances nga makulikta itong mga facts and circumstances. Initially, ro atong nga pag-assess karat ang elements it pag-file it kaso either sa murder or homicide.
11: Kumusta
3: by the way sir, may niya katakon mo, tagong or patalo sa inyong kainarong? Oo, manipis imora nga ako, ano, nga Nina. Ugaling ay iyaim mo sa mayor nga ugat at liog. Pero hindi man ba it's tabun, di mo? Ako mismo nakausisa ito. Base man sa statement it ato nga doktor sa infirmary, nga bukong timora it, literal nga stabon kundi ay medyo na slash nga kwan pahiwa nga manipis imaw nga hindi makonsidera nga stab pero ruan ang inagyan it nina isya sa mayor nga ugat kaya abong dugo o nagbuhin ka na sa nanggawas.
11: Sir, may natipon kita nga CCTV itatay ka kapag nagagahin kayo ka makagalating
3: ha? Yes, oo. Sa makara is continue pa itong pag-collect it CCTV nga mga footages. Sa CCTV footages ron, may atong dedicated para ng imbisigado ka ron para i-collect imaw, ag-i-assess, ag-i-identify posibleng itrack naton ag pati ro mga individual nga posibleng nga natong maging witness sa insidente. As of daw wa pa it ka ko na feedback ro atong investigador no sa field pa sa Damakara kung sino ro mga individual nga nakita sa CCTV.
12: The version sir, it witness naton at version itayong video nagka-coincide mo sir.
3: Ro initially ro witness no wa pa namo ginapagawa ro statement karon sa pumuyo since nga essential pa imo sa among investigation.
11: Kasi bulik sir mention ni mo kaina ro pumuyo nagapamantaw. If ever, pwede kaya ba describe man lang? Kung may una,
3: yes, oo.
11: Kung, etc.
3: Pero aton nga, initial nga, ako, ano, initial nga nabuong information na extract nga aton sa bilog sa biktima, anong nobyo nga rang gitambangan man si GM, ay mga individual nga mga yaki ram, more than two nga individual nga yaki. May height sandara nga mga sa 5'4 to 5'6 nga mga yaki noon, ang madya sa slim belt sandara. Sambilog ka ito nakaubay chambong, ang iba ay nakagambong mata. Makian an it aton niya, ano, it aton niya witness o kibahan it biktima sa itsura pero bukon it sa pangayan.
11: It's bracket siya kumiyon
3: na. Sa ina, sa level mo sa mga 20 anyos pasaka, hindi imamunaba sa 30. Hindi ito maseran dahil hindi na makian ang ani sa pangayan.
13: Pero prayo sir, mataburo incident eh, sa area nga ito ang itinan, daw mat makumusyon natin yung mareport.
3: Wa, negative ina sa makarain aron. Makara first time nga namon na de part pa namon na biron namon nga patrolling ini area nga ron dahil abong tawo biron na. So first time na natabo sa akon nga stint bilang chief of police. Iya sa Banwat Libakaw nga may tabo ang insidente na aron sa May Tulay. Dahil iya biro mga tawo abiya. Kung mga adult ikaw is manamit ra sinayo iya. Maliban lang sa mga nagadayo, bukod tagariya, ang mga pamatanon pa mga ukuwang sa paggiya, di isang dami naman nag-inaras-haras ina sa gabi. Pero may mga ato man niyang kampanya sa mga itong minor di edad nga ato man sandaw yung gina-sita, nadagaya sa police station, nga call attention yung kinikanan, ang itong over sa house disability. May mga itong mga records mataya. So continue atong garon nga kampanya sa pagprotekta sa mga minor di edad. Pero sa mga dahil legal age mao, free sa dahil normal ito. Sa ding, dahil sa datapong insidente nga ra, I'm trying to reach out with the mayor kung ano ro amon nga magiging hakbang sa ding area nga ron.
11: Pero ikaw na siya, nagaling mo nga sa mga magiging hotspot o literal na marami ro lugar, alam ko nga. Mention na naman sa nga makipag-coordinate pa. Pero physically, from the office of Libakaw MPS, may plano nga dugangan o police visibility sa area, kapag tayo pa agalit iwag siya?
3: Since nga kabuhay man naman nga nakikita, na contact mo naman karon ng contractor karon nga butangan it lighting sa area. So, na-contact man naman karon si Kapitan dati, nga roon doing a place si Spaduong, na kung si Inay magiging, kung ano naman, magiging mitsa or tugahan it mga activities nga pwedeng maging illegal or may mga insidente nga itatong matap na lagi. Nga try ko muna i-reach out makala si Mayor, no? Kung ano-ano ro ang mga pwede namon nga hakbang para ma-minimize or tawin na at the same time kung ano ro buto hakbang it LGO para kung hindi kaya ito tractor nga butangan it lightings doon, pero LGO mabutang with lightings karon.
11: May mga pandemic kung tanan naman kita. Pakiban kinyo sa Department of BS. So, what mga force multipliers? Ano ang ugan ng pagkabihin?
3: Pero atong force multipliers, iahay atong lap, which is atong lap iahay na sa DCCT malang rang bilog. Daytime lang mostly sa andaga kung employment itatong local ordinances. Pilahon lang ginagawa duty sa gabi, nagabuli ka mo sa pagrunda. Ro gin rise up manamon ro issue karon sa ato nga punong barangay nga mag add it force multiplier ro ato nga barangay tanod. So may mga effort man sang nangin tao ginare ko man gin abot ko ba concern kay kapitan nga idugangan pagid ro much effort dahil ro ato nga Libakaw nga Banwat Libakaw ay pagtong kita sa progresibo na lugar. So, abong taong gagto yan.
13: Yes, sir, mensahe na ito sa ato ni mga pumuyos kung sa mga taga-tatap
3: ninang sa mga pumuyos.
8: Okay. K5J?
9: Doctor, pagpahayag ni Police Captain Larison Vidal sa K5 Romy.
8: So, pag ma-identify kita?
9: Uwa pa gid ah as of now ka K5 Rom sayon going pataro pag pangusoy it mga eyewitness nga makaturo may mga initial naman may mga description naman yan ni duday karang nga mga di magnaba sa daywang ka mga
8: kapetsado
9: ang ka K5 Rom una man lang gaban kay abo aming gain na pero tawo nga nagasugod di karon sa lugar ka K5 Rom ay kapintahay kung naila bagat view naila mag tambay agabong mga borders man ikato kampi hay gaban gaban kay Fibromi ay una man lang familiar man sa lugar do nasambit karon nga mga suspect kay Fibromi
8: okay.
9: So dahil ato ang report no maghari niya sa Ribacao PNP station kay Fib Jim Lidoro try man si kay Fib Red Chilin Tornino para sa kantyon nga balita gid sa publiko agaringawan sa kalibong K5 News FM
14: K5 News FM live report.
8: Okay, bakit na ka magtapos sa itong nga paglilibarong indigestion na sa bilog sa mga faktor nga nagakos itong dahil karang heartburn ag dyspepsia ka to, no? Malikawan da kung kita ay nag-inom ita DTX 500 adlaw-adlaw. Rung DTX 500 may 1.3 million antioxidant nga makabuligid nga punggan rato nga rang ginabatsag nga indigestion o maabangan mga kikipaib. Mabakay sa itong karang butika, magbisita sa Clinical Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita rikara sa itong pagpanalibin sa makarang adlaw ng rata Miyerkules. Abong nga samat, agsakan ka itong mga partner technical at mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon, kung atong station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO, Doc Ramil Oy. Ako sa kihapon, si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kaya't pwede nga hapon para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
17: nga wala sa plain
16: D3.
17: Yes.
16: Caprylic acid. Ang aton pa yung nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
17: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
16: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
17: So, meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakanami lang ni lauric acid kay, machins to monolaurin anay siya.
16: Oh,
17: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
16: Correct.
17: Pero, hindi lang nga machins energy siya sir boy, antibacterial man.
16: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial. Bacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampiyon. Once ma-convert ni sa to monoglyceride, si lauric acid, magimo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
17: Wow, antivirus.
16: No?
17: So, palainom ka ditribayo, malikaw. One or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
14: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
16: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower to control the viral load of hepatitis.
17: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
16: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kaditribayo. Okay, may caprylic acid, nga gihimo monocaprilin.
17: That... Pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy. Kay himuon din siya energy.
16: Energy siya dayon. Amog na ang iya second major role. It provides you instant energy.
17: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
16: Buyon. Gapan
17: na. Namin, oh, ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates ga-instant energy man. Oh. Pero masobrahan, madako buyon.
16: So anong pala katabo kung mag-inom ka D3-Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprilin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Hinom ka D3-Bio.
17: Bilang suggest mo, sir boy, every?
16: 2 soft gels every 4 hours.
17: Wow. May lanat ka na mo.
16: May lanat ka na. So therapeutic dosage ni siya.
17: Especially ka nang wala nakagana kaon.
19: May energy Japon.
17: Energy Japon.
16: Ay, Japon energy.
17: Bulong pa energy pa ni mo.
16: Energy
17: pa. Ang D3-Bio.
16: All in one ang D3-Bio. You cannot find that.
17: Hindi makita sa plane nga D3. Ang mga ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
19: Isli na ng plane nga D3.
16: Proven and tested ang D3-Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3-Bio. Duha ka capsule every 4 hours.
17: Correct.
16: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
17: Especially nga ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
16: Kayang-kaya.
17: Mga bata lang nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
16: Patap na ada yun.
17: Kabalo ka ang pinaka-the best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: Nicare Gold ka Nicare Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar na sang Nicare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Nicare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya kun maskulo sa ano

0: Hood Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Ari nang o, okay na na?
1: Ay, madamo gid nga salamat, Marjorie, ha? Idugang ko naman ni kapita sa karinderya ko.
0: Ay, wala sang kaso nang ah. Isa man lang kaadlaw ngayon kami na ni Butch, eh. Ang ginhatag ko sa imo.
1: Ati mayo man kung magsubong sina. Salamat, kid, ha?
0: Ay, oh, sige na, ah, nagadali ko, eh.
1: Ay, sige, sige, sige. Day, salamat, kid, day, ha?
0: Oo. Ay, katalaka. Halos kada simana, nag-hut-hut diri sila sa akon.
2: Ay. An? Ah. Nag-kurinot naman ang nawong mo, ah.
0: Ano, abi kayang magulang ko, eh. Ato, kada simana, nag-apangayo. Ay, kada simana, nag-apangayo na lang. Ay, wala sang katapusan nga pinangayo ay. Ay, kapila na parang kahon, pro. Pero, nagasigi man gihapon kadto diri kag mangayo.
2: Ay, kag nagasigi ka man hatag.
0: Butch?
2: Marjorie, hindi malain maghatag. Ilabi na gid sa utod mo. Pero hindi man sige-sige.
0: Amo na gani eh. Ay, pero sige lang ah. Kay kung magbalik di sila, bisan isa sa ila, prangkahon ko na na.

0: Exams pala namun. Mabayad ko tuition.
1: Ay, okay, sige ah. Buwas mabayad kita. Ay, John, ikaw ya. Kamusta ang pag-eskwela mo?
2: Wala kuya problema, mama. Kadaga sa mga grades kuya.
1: Very good. Ay, pananguhagid ka mo mga anak ha. Paninguhagid ka mo sang maayo. Tungod para ina sa inyo mga anak.
0: Wala, may gapang doorbell, ma.
1: Ay, manang! Lihaw ko bisagwa. Basikon may parcel nga maabot. Ay, sige da.

0: Ay, Day, si Sir Nilo ang ara sa guwa. Ha? Maano siya kuno? Ay, sus, ikaw kuno ang gusto niya maistorya, Day. Ay, amo bala? Ay, sige manang, ah, guwaan ko na lang siya. Ay, mga anak, kaon lang kamo diri, ha?
1: Oo, mga.
0: Ay. Abot ko na ang kadto diri ni Nilo. Mangayo naman nimo. Ay. Pangprangkahon ta na kamo subong niya.
2: Lang. Mingaga.
0: Ay, Nilo. Ari ka man. Aga pa niya. Wala ako sang kwarta. Manugbayad ko sa tuition sa mga bata. Kagdyo ko man sa salakyan. Kagkadamo ako sang mga bills ko nga balayran subong.
3: Damasaklaw man ta si nanang man.
0: Pwede bala. May mga pangabuhi na kamo. May pangabuhi naman ko. Nga sige pa kamo gihapon ka pangayo yaman. Ay wala na lang yan sa katapusan nga pinangayo ay.
3: Tinang. Ikaw man lang may sarang-sarang sa aton nga magutor.
0: Dito ka pangayo kay nang Evangeline. Mayo to ya kay may kalendarya to siya.
3: Nang. Nagapangayo mo din si Ginesay mo eh. Dito ko halin kagapon sa iya. Eh, hambal niya. Sa ibo man siya kung nagkuha, kapitan.
0: Ay, ambot na sa inyo, Nilo. Palihogid lang, ha? Katapusan na ni nga pangayo. Ha? Magbalik ka pa diri sa balay, hindi na ako magwa. Nakaintindi ka, ha, Nilo? Natak-anagid ko ya sa inyo. Natak-anagid ko ya.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
4: Tama na nga palupok.
2: Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
9: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics.
9: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap,
9: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
9: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: K5 News FM.
11: Shopping the lives of the Filipino.

0: Marjorie, naano ka? Kayo na pang sige mo ka pamurugso ah.
1: Ang manghod ko si Nilo ah. Aga pa di ka ina. Gintayming niya ginang paghalin mo. Amo ng pag-abot niya.
0: Nga, nagano siya dire.
1: Nagano pa abi? Nangayo naman sang kwarta eh.
0: Na naman?
1: Butch, anong buhaton ko man? Ginaprangka ko na siya.
0: Oh,
1: ay basi, dasun adlawari na naman.
0: Ano abi kay ginaspoil mo eh. Naghambal na gid ako sa imo sang una pa. Nga hindi mo pagpaanaron. Te, kundi lang taway na. Ang dugan ko.
1: Butch! Nano ka, Butch? Ha? Nano ka?
0: Ang dugan ko!
1: Butch!

0: I'm so sorry, good missus. Ginimo na namon ang tanan, pero wala na gid siya naluwas. Wala na nag-response ang lawas.
1: Oh, Diyos ko, doktor. No, no, no, no, no, no, no, hindi matodi na. Hindi matodi na,

0: Mga anak.
1: Ma?
0: Karon nga, wala na si Papa niyo. Magkinot anay kita.
1: Oho, Ma.
2: Ma. Ibaligyatan ang balay kag mabakal sa gamay lang ang balay, Ma. Para makatipid kita.
1: Oo, man.
0: Ay, mga anak. Salamat sa pag-intindi niyo.
3: Daw kabudlay nga ibaligya tungod kin pagabudlayan ini ni Papa ninyo.
1: Pero man kada ko bisang maintenance eh. Kag ang salakyan ibaligya ta naman lang na. Okay man lang kami nga ma-jeep kami o ma-tricycle.
2: Gani man na.
0: Paminsaron ko anay na ha. Husto tanan ang ginambal ninyo. Tungod ginatigana ko man ang kwarta para sa pagtuon ninyo.
1: May gapang doorbell, Ma?
0: Ay, anak. Palihog tabitan ako sa guwa. Basi kung importante na.
2: Ako na lang, Ma.

0: ginakasubukong pagkapatay ni Butch Marjorie. Nalubong lang si Butch, pero wala gid may nagkadto didri bisan isa sa inyo. Marjorie, sako man ako sa karinderya ko. Tapos ang mga utod na pigado man ang pigado man lang. Ang ikadto nila, kinubra na lang nila. Wala man kamo balatsyago nang no? Bayaw niyo ang napatay. Tapos nagkadto ka mo diri sa balay, nalubong na? Hindi ka magsininga, mangayo ka naman.
1: Marjorie, walagi kami sang ibayad sa tuition sa ginablos mo eh. Kadamo na sang 5-6 nga nautangan. Ay, Diyos ko, umbot na lang, kid.
0: Wala ako sang kwarta nang. Pasensya, gid. Bago lang napatay si Butch.
1: Kabalo ko may kwarta ka sa bangko, ah?
0: Para ato sa mga anak ko nang. Kag-abi mo nang? Nagahambal na ganyang bata na ibaligya ang balay eh. Kagmaista na lang kami sa gamay nga balay.
1: Tiyara man lang gali. Milyon ang bilis, ina. Habidis po nari ko na bi anay, bi.
0: Wala, gay ko diri nang. Pasensya, gid.
1: Amo nang budlay si mo eh. Nagapikitlooy na ko gani. Wala ka gisang kalooy sa akon nga magulang mo.
0: Nang?
1: Sige. Kumaga mo man lang na sugod sa bong kalimtan ka na namon nga utod ka namon.
0: Ikaw pa ang akig nang? Grabe man ka mo.
1: Kabalo ka, Marjorie. Bagay na napatay ang bana mo.
0: Nang?

0: Ma, ay, sila ah. Ari man kami ng mga bata mo. Kasi pag nandiyak, eh, pag sapak ka.
1: Mga anak, ako bang ilaging kontra?
0: Mama.
1: Pag wala na patay si Papa ninyo, ni isa ka, ni isa ilaw, langit may nagkanto.
0: Pabahiin na lang gani na, Ma, kay wala tadami mo.
1: Gusto si Papa niyo, mga anak. Kuntani, kuntani, wala ko na lang sila gipaanad.
0: Kaminakani pala mga ibaligat na lang ang baligat mong palayot na lang tadi. Sakit ba niya bayaan lang dahil natutuon pag ulang napatay si Papa? Pero natapo na may eh. Kagkondari man tagihapon, balik-balikon ka man gihapon nila.
1: Anak!

Sang nabaligya na namon ang balay kag nagbalhin kami sa low-cost housing, natultulan man gihapon ako sang mga utod ko. Nagasigi man gihapon sila pinangayo. Bisan pa nga nakabati na sila sang istorya sa ako, nagakadto gihapon. Bisan hindi ako maghatag nagatulog sila sa gwa sang balay, agud hulaton ang hatag ko. Daw mabuang ako kung sa diin ako malugar. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kapuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Marjorie.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, esta show saca libo Atlán, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagi hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagi pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories.
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 1:45 ang ating oras. Kwento ni Marjorie, mga kaka-K5, ang bida sa ating segment of Pages of Law. Atin pong nato ngayon earlier. Shoutout sa mga nakarelate. Shoutout sa mga kaka-K5 po natin masyadong ginagalingan sa buhay. Alam mo, minsan kaka-K5, may kakaroon ka talaga ng realization. At sa mga kalintulad na kwentong, papasabi ka ng same situation. Alam mo kasi, minsan mga kaka-K5, may iba't ibang pinagmumulan yung mga pagsisikap, yung mga pagsisipag, at yung kagustuhan na makaalis sa sitwasyon na matagal mo nang kinaayawan. Particularly, syempre, yung pinupunto natin is yung kahirapan. Pero minsan, mahirap din umusad mga kaka-K5 kung wala ka nang katulong, wala ka nang katuwang, puro pa sila lahat pabigat. Minsan, may maiisip mo rin talaga na wala naman talagang masama sa pagtulong. Lalo kapag yung pagtulong bukal sa iyong kalooban. Pero nakakasama rin ng loob, mga kaka-K5, yung mga ungrateful na tinutulungan. May mga times pa dyan na sa sobrang pagkasanay nila, na masyado kang all out, masyado kang available, may inaabuso rin nila ang iyong kabaitan at pagiging giver. Yung tipong hindi na marunong magpasalamat. At yung masaklap pa dyan, hindi na nga marunong magpasalamat, may gana pa talagang magreklamo. Plus, minsan, may mga pagkakataon, sabi nga natin, all out ka eh. Todo bigay ka kaka-K5, hataw kong hataw. May mga pagkakataon na syempre, nawawalan ka rin, tumatanggi ka rin. Pero ang masaklap dyan, sa pinakamaraming beses mo na umuo, minsan ka lang tumanggi, matik, masamang tao ka na agad. Para bang wala ka ng karapatan kaka-K5 na mawalan dahil hindi mo sa kanila ipinapakita na minsan ikaw na rin pala tong nahihirapan. Ay, nako. Ay, talagang struggle ng masyadong independent na tao. Yung masyadong kinakaya ang buhay, hindi pinapakitang sila ay nahihirapan. Kaya yung tingin sa kanila siguro immortal. Tingin sa kanila robot. Para bang wala silang feels. At yung role lang nila sa buhay ay tumulong ng tumulong at hindi sila dapat mawala. Inline po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong na kay ikaw, ready na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, ano nga ba ang rason para maalala ka ng isang tao? Aba, sana all naaalala. Hi, Mars. Alam mo, maraming natatakot sa salitang Mars. Kasi parang ano na agad yan disclaimer. Parang isang salita pa lang nasasabi mo o dalawang salita pa lang, hi Mars. Alam na agad nila yung kasunod kasi kadalasan pautang. Kaya kung mga ganyan yung mga pangangamusta mo, yung mga paunang sinasabi mo, ay naku, maglilitanya na yan. Pasensya ka kaka-K5, paramihan na kayo ng problema. Pero again, kaka-K5, ang ating tanong ngayong hapon, ano nga ba ang rason para maalala ka ng isang tao? Sagutin mo yan, send lamang sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalibo. Maalala ka daw ng isang tao kapag wala na siyang malalapitan. Yan tayo eh. Wala na palang nauutangan, wala na malalapitan, di wala, last resort ka na talaga. Kahit the last time nung hindi mo pinautang ay nagkasamaan kayo ng loob, babalik pa rin yan sa'yo. Magiging close na naman kayo. Kasi wala na eh, wala nang ibang malalapitan. Kaya again, sa'yo pa rin ang balik. At least, diba, kinamusta? Charing. For some, maaalala ka daw kapag mayroon silang kasalanan. Parang di pa ako bayad sa kasalanan ko na yun eh. Magkakasala ko ba na to? Napatawad na. Pwede na bang umulit? Cherry. And para naman sa ilan, naaalala ka syempre in a good way naman, on the good side. Kaya yung maaalala ka dahil naging mabuti ka na rin sa kanila. Ayan. May mga times na hindi ka maaalala dahil galit sa iyo, gigil sa iyo, bad trip sa iyo. Kundi maaalala ka nila, ma-appreciate ka nila kasi wala ka na nga sa kanila eh. Ma-appreciate nilang iyong value. Yung taong yan, ang bait niya. Wow, coming from you. And of course, maalala ka din daw kapag ikaw nagbago na. Yun lang. Pero yung ironic dyan minsan ka kay Five, bakit ganun ano? Kung saan, nagbago ka na, nag-iba na ang iyong pakikitungo, parang yun lang ang kanilang napapansin. Parang hindi nala, parang hindi nagsisink in sa kanila yung reason ng iyong pagbabago ay dahil na mismo din sa kanilang treatment sa iyo. Ikaw ba? Anong yung take sa ating question of the day? Again, maaari nyo yung i-comment sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, KFM News of Kalibo. In a while, ipuposa po natin ang ating QOTD. And later on, babasahin po natin lahat ng inyong sagot sa ating final hour. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag na maglilipat pa ng radyo, manatiling na katutok sa kampyon ng istasyon, ang KFM News FM.

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag na mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla? Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sabi lang siguro na Sir JP, lawas lang gakapoy mo.
3: Oh,
4: no? Pati yung brain naton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir JP, ang gapakapoy sang brain. Sanablang damo ka paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag may TC, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag Mighty C. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga ini gakatabo ang ito ag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong nga brain or ini gito ag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Ini bangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Justo.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Secret Memories with Sweet Terry. You're not the one.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Second stretch again ng ating programang Secret Memories. Oras po natin, 2:18. Yahoo! And kamusta po yung mga kaka-fab natin at this very moment? Eh, talaga nga namang hikab ng hikab kahit kompleto naman ang kanilang mga tulog. Yes, ikaw yan, Kareifines. Na tuwing sumasapit ang mga ganitong siesta moment, eh talaga nga namang non-stop ang paghihika. Medyo OA, ano? Parang masyadong na-exage. Yung hikab ng hikab non-stop. Anyway, alam mo ba, Kareifives, na may mga iba't ibang reason pala kung bakit ang isang tao ay panay-hikab. Usually, ang ilan daw sa mga pangunahing rason kung bakit ikaw ay noticeable yung madalas na paghikab. Sabi, kapag mga ganyang pagkakataon, posible na ikaw ay napapagod. Kaya kung nanonotice mo ang iyong sarili na masyado mong sinusubsob sa trabaho, Kareifives, kung masyado ka nagiging busy-busyhan, work after work, then work pa rin pagdating sa bahay. Kasi iba daw ang trabaho sa, syempre, sa pagiging empleyado at iba naman ang role mo sa loob ng bahay. Kaya ikaw, Kareifives, kailangan mo rin minsan ng break. And of course, pwede rin pala na maging matchy-matchy ang paghikap. Siguro ano, Kareifives, na kung manonotice mo, kapag may mga humihikab, maya-maya lang, parang ikaw rin. Nakakahawa pala ang paghikab. Kasi kung manonotice mo, may mahikab lang saglit, maya-maya lang, ikaw rin. Kaya sabi nga nila, hawa-hawa. Siguro yung sinasabi rin nilang it's all in the mind. Malalaman mo daw talagang ino-observe ka o tinititigan ka ng isang tao kasi kung ano yung ginagawa mo, nagmamatch kayo. And for some, abay, kapag wala palang ginagawa, eh syempre nakakaburyo din. Kaya nakakapagod rin kaya ka K5 kahit walang ginagawa. Kaya ang ending, yan, pahikab-hikab ka. Pero syempre, kung humihikab nga yung mga walang ginagawa, pwede rin kapag maraming ginagawa. Naboboard ka na, lalo't pa ulit-ulit ang system. Lalo kapag gamay na gamay mo na. Kaya pwede ka nang medyo pumetics ng very life. Kasi, ayun nga, boredom strikes. And of course, kapag ang isang tao rin pala ay gutom, visible din ang kanilang mapaghikab. Well, alam ko nakaka-relate ka dahil isa ka na rin sa mga panay-hikab. Kapag mga ganitong oras, sa mga kakaifay po natin hindi nasusulit at mga napapasana all my siesta moment. Kung saan nagkakaroon ng nap time. Papahinga yung ilan po saan. Kakaifay, kung gusto mong ipagpag yung antok mo, kung gusto mo talaga ng mabigyan ka ng iba yung focus sa kung ano man ang iyong mga pinagkakaabalahan, mga kailangang tapusin, ayusin, o kaya naman iba pang gagawin, magkape ka muna. Kasi ayon sa pag-aaral, isa daw sa mga mabibisang paraan ka K5 para matanggal ang ating antok ay na-i-include dyan yung pag-inom ng kape. Pero as you age, ano, hindi lang basta-basta nagsasatisfy ka kung ano yung pwede, kung ano yung bagay sa ilan, kundi marami ka na rin consideration, lalo na ang iyong kalusugan. Kaya tamang-tama dahil sa kape, dito tayo sa Healthy Coffee. K5 DTX Coffee Mix. Siguro isa ka rin sa mga napapatanong kung bakit madalas po nating sinasabi na healthy coffee ang DTX. So may hindi nakakaalam, may mga pangunahing ingredient po kasi yan, kagaya na lamang ng chia seeds, ampalaya leaves, and the sugarcane extract powder na makakatulong po sa atin ma-detoxify lahat ng toxins sa ating katawan. Not just that, dahil maliban sa mga pangunahing ingredient na yan, gawa po yan sa purong natural na mga sangkap. Kaya gigising ka talaga ng bango ng aroma. And of course, hindi ka rin mababother, hindi ka rin mapapa-overthink na baka later on masira ang iyong sleeping pattern. Kasi walang effect yan sa iyong pagtulog, Kareifives, na kadalasang iniiwasan ng mga coffee love sa pag-inom ng kape sa mga alanganing oras. Sabi, di daw sila nakakatulog later on kapag tulog time na talaga sa gabi. So again, DTX Coffee Mix, mga kaka-K5, dahil nakapag-copy ka na, nakapag-detox ka pa.
2: Yahoo!
1: Maaari nyo po yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. At kung ikaw dito lang din sa Bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Refenders Building, Ismenia Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Still, kaka-K5, nag-offer din tayo ng free consultation. Kaya sa magtatanong sa mga nag-i-inquire, maaari ka magpa-check, ipakonsult ang iyong mga iniinda at karamdaman. Bukas po ang ating clinic from Sunday to Friday. Simula yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:24 ang ating oras. Atin pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating tanong of the day, maaari ka pa rin humabol, makibahagi sa ating mga listeners and viewers, kaka-K5, ang ating question of the day ay kung ano nga ba ang rason para ikaw maalala ng isang tao. Eh, may mga ganyan talagang pagkakataon, kaka-K5. Parang out of the blue, bigla kang naalala. Anong meron? Go na, sagutin mo na yan. Comment lamang sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News FM Kalibo. Dahil later on, sa ating pagbabalik, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan. And for now, back to the music muna tayo. Still, kasakasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: K5 News FM。Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Hitray Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio.
0: Ang Hitray Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Hitray Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina Energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo!
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: TDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garag pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta po lang kagabi pre?
5: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C,

27 minutes after 2 in the afternoon. Wow. Final hour na ng ating programa. Kaya oras na rin ka-K5 para bigyan po natin ng final take ang kwento ni Marjorie. Natin pong tinutukan sa segment The Pages of Love. Ang kwento na sabi nga natin ay tumalakay dito sa importance ng pagtulong and sa importance din ka-K5 ng minsan na paghindi. Sabi nga natin kanina, okay lang naman yung ikaw ay nagiging matulungin. Lalo pa kapag bukal ang iyong pagtulong. At yung pagiging matulungin in a way ka-K5 na walang halong sumba. Yung tulong na walang hinihintay na kapalit. At yung tulong na siyempre hindi ka umaasa na maibabalik ka sa iyo. Okay lang tumulong, but then dapat alam mo rin kung ano yung limit. Kasi sabi nga natin, may mga pagkakataon na ang mga taong madalas mong tinutulungan ay inaabuso ang iyong kabutihan, ang iyong pagiging giver kasi masyado mo silang sinanay. Kaya siguro the moment na mapakinggan mo ang kwentong ito, mapapanoto self ka talaga. Na huwag sanayin ang mga tao na maasa sa'yo na masyado kang all out. Di yun dahil ikaw ay selfish. Kundi tinutulungan mo lang din sila ka-K5 na baguhin ang kanilang mga mindset, ang kanilang mga pananaw, dahil hindi naman habang buhay, kaya mong tumulong at kaya din nilang umasa sa iba. Kumbaga, kung may maitutulong ka na mas magagamit talaga nila, I teach them to stand sa kanilang mga sariling mga paa. Kasi not all the time, wala namang guarantee na magbabato ka sa mundo. Habang buhay, ikaw na lang talaga ang aasahan nila ka-K5 at hindi lang naman ikaw ang tutulong para sa kanila. E paano kapag wala ka na, di wala silang maaasahan at at the end of the day, sila din ang kawawa. Offer your help ka-K5 sa mga taong willing. Pero para naman doon, sa mga hindi willing ka-K5, talaga nga naman, hayaan mo na sila. Sabi nga nila, lumayo ka daw sa mga taong ungrateful. Kasi minsan, walang masama sa pagtulong. Pero yun nga, pinupoint natin kanina, nakakasama ng loob. Nakakasama ng loob kapag yung mga tinutulungan mo ay hindi man lang marunong magpasalamat, pero marunong silang manumbat. Na minsan ka lang humindi, minsan ka lang tumanggi, parang ikaw nang masamang tao. Diba, in reality, ka-K5, may mga pagkakataon na ganyan, na para bang wala kang karapatan na mawalan, kasi marami silang umaasa sa iyo. Pero, despite that, mga ka-K5, huwag mo na lang sigurong i-expect na laging may return ang iyong kabutihan. Sabi nga nila, minsan, hindi daw talaga guarantee ang pagiging mabuti mo na ganun din ang isusukli sa iyo. Sabi nga natin, ang totoong pagiging matulungin ay hindi naman naghihintay ng kapalit. Hindi naman nagpapa-acknowledge. Pagkos ginagawa nila kasi kusang loob nila yun. Pero ang bottom line natin sa kwentong ito para maiwasan ang mga kalintulad na sitwasyon, help if you can, pero kung hindi mo kaya, syempre matuto ka namang tumanggi. Minsan sa pagiging people pleaser po natin, tayo ang nagsasacrifice, tayo yung nahihirapan, tayo yung hindi makawala sa sistema. Kasi dilulugmok natin yung sarili natin para ma-lift up ang iba. 2:51 ang ating oras. Maraming salamat ka-K5 sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli magkakasama at magkakarinigan tayo bukas, same time and same station. And for now, exit muna tayo. This has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
2: Mabakal, sumagmuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
3: Nainadayon.
2: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
1: Hormones.
2: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha sa
2: body. Oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
1: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
1: all.
2: It's not bad at all.
1: Naka-bad lang siya kay Way sa pili. Dalhon niya tanan.
2: Dalhon niya tanan. Amo nang lain lang siya.
1: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
0: D3 Bio!
1: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
1: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
1: To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ka-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio ginabuligan, kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pain ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
1: That's how important
2: D3
1: nga,
2: Bio.
1: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Correct.
1: Ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
2: Gabi, no?
1: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plate, katukan lang sa D3 Bio. Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plate, D3 Bio ka na lang, kay may BCO.
2: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
1: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
1: Especially your neurons. If you have this dami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
1: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
1: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ginausar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Gato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

Ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold

0: para sa mas epektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
0: With Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
11: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik! Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion, Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: Hey, five! Galingawan time!
13: Pre, pre, pre! Saka ito lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
14: Oh, sige, sige, sige. Hari, hey, hey, ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
13: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
12: Hey, five, galingawan time.
15: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
16: Pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbugtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate San Quartero, tunay naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
17: Wow, my puso.
18: Ang kampyon nga istasyon,
19: K5 News FM.

0: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sa mga wala pa naka-inom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa ka-inom-inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imo ni sila pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga transfats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
0: DTX 500!
5: Ako si Laylay De La Cruz.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Patigi ka namin isang DTX 500 kahit ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
2: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
5: 120 over 180.
2: Wala ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500!
4: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa ato na utok.
2: Yan,
4: ano na karon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
2: Correct.
4: Tulog ka ba? Tulog? Nagihuga po ang brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na paghulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
0: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
8: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kontrola. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas, rehas. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Kayong hapon mga pinalangka namon ng mga tagpalamati, padayunong natong subo sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugpon sa katong drama sa kaginan, ngayogit magkuhaan sa leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

0: Ara na, Lula Clara. Natapos ko na cutex ang kamot mo kag tiil.
1: Ay, wow! Ay, katahom! Kasagad sa imo, Rushi. Ang suki ko bala, amugid niya ang nagauyat sang kamot ko kag tiil. Ay, pero kung kaisa, kabugat sang kamot, nagakapilas ako. Kung kaisa, ginaakigan ko ah. Pero ikaw ya, kamag-an sa imo kamot, kaguho. Kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best kagidjaroshi.
0: Thank you, gid Lula Clara. The best ka man gani, kikabuot gid sa imo.
1: Ako nga tawo, Roshi, iti ako dalok. Basta iti lang ako pagpaagyan. Ang kontra ko gidya sa tanan. Ang tawo nga butigon kagkawatan.
0: Ako la, hindi kuya bala butigon. Kaglabi sa tanan, hindi ako kawatan.
1: Ay, maayo kun magsubong sina. Ay, Roshi, itulod ang wheelchair ko dito sa atubang sang akon vault. Kaya may ipakita ako sa imo.
0: Lola.
1: Na.
0: Aray, Lola. Aray na kita sa atubang sang vault mo.
1: Matumok-tumok ko. Zero... 7261952. Roshi, nakita mo ina? Ha? Nakita mo?
0: Uma! Ala? Do hindi ako makapati Lula Clara ba?
1: Abi mo, Roshi, sa kadamo siyang mga timbang ko nga nag-aubra diri sa akon, never gid ako ya nagpakita sa ila sang mga personal ko nga gamit, especially sa unod sa akon vault. Ikaw gid lang ang ginpakitaan ko si Neroshi. Kita mo na? Perti kadamo siyang mga alahas ko, no? Kagkwarta. Ay, kita mo? Mamangkot ako sa imo. Roshi.

0: Hindi gini na matabo.
1: Maayo kon magsubong sina. Ay, oo gali. Ara. Pili.
0: Pili? Pili sa ano? Halo na, Clara.

0: bau. Oi. Alah. Grabe ang mga dala mo nga groceries ba?
1: Apa? Mga imported ina nga dilatas tito.
0: Grabe.
1: Meatloaf, dason habon nga humot.
0: Bau. Perte. Grabe ang amo mo no. Perte kagalante. Kag ba. Ano ka? Ano na kulintas mo? Ano ni pika?
1: Ha? Kakuan na ambo tito ah? Kay ginatagban ini sa ako ni Lola Clara?
0: Ah, sige, bebe. Uksasaliog mo kay dalong ko sa lahiro nga amigo ko, Blau. Ipakilatis na kung pila ka karats.
1: Ay, hindi lang tito.
0: Ha?
1: Hindi man iguro tuod nga gold. Din tabo matag si Lola Clara sang gold nga tuod man.
0: Kung sa bagay, no? Ano siya, buang? Bisan ako guro, magdamos ang kwarta? Pareho saya? Ay, hindi man ko magatag sa timbang ko sang alaas nga pure gold gid.
1: Gani man eh. At tito, ari gali o, 2,000.
0: Ba?
1: Ha? Kay nagbakal naman ko 2,000 lang na ha.
0: Oy.
1: Nagbakal ko abis ang bayo ko kag shorts. Dason mga personal ko man nga magamit kag brief pag.
0: Ay, ayos ah. Ano problema? Ay, ang iba ang galing nga habon kag dilatas ng imported Rosindo. Dalon ko ni sa Changgia kag ibaligya. Eh, hindi ko man imuubos naman.
1: Pag gusto ka tito, Bobby, ah. Ay, oo, galito.
0: Hmm.
1: Hindi na ko magdugay, kay masimba pa kami bala ni Lola Clara.
0: Bilang gampang ya. Diyos noon kagali sa buong Rosindo. At ay, sige, ah. Sakpan ako pa kamuyo, ah. Agad nga, hindi ako pagitagbong sa impyerno kung mapatay ako, Blau.
2: Balay!
0: Good line. Ah, ba?
2: Balay!
1: Ba? Si Pakboy inay?
0: Oh. Ha? Nanong ka, Rosindo? Nga daw kinulbaan kagitsang nabatian mong tingog ni Pakboyaw? Ha, Rosindo? Ha, Rosindo?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Abangan sa mga butika. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: Ay, Pakboy.
1: Ah.
0: Rosindo.
1: Choy.
0: Istorya lang kamuda, ha? Malakad ko, anay, ha? Pachanggay ko, ha?
1: Balik ka na yun, Tito Bobby, ha?
0: Oo, ah, mabakala ko iske, ha? Upon ko siya.
1: Dong.
0: Rosindo, minong.
1: Dong ka pang lapsi, kagid, ha? Kuro kagid sa akon?
2: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: Wala ka nagatuman sinambalanta mo. Ginbalagyuhan mo kami ni hapon.
2: Pasensya gid, Pakboy. Ginkulbaan ako sang ginpuwersa ninyo ako ni hapon nga pakaunon sang inyo nga mga...
1: Sorry gid ah. Dumago kami abi ni hapon eh. Hindi kami niya magpating ah. Wala ka pa yakagi, Boulevard.
2: Ay, Boulevard, wala gi ko na yagay intra-intra ya.
1: Ah, pasensya gid ah.

0: Am kau kan? Kan indik tak habis bersahun. Kan mata boi nak. Ano bi kung may dalang pagpalangga? May chance
1: ha? Ha? Ano ang buot mo silinghon? Pakboy?
0: Inusindi ka ganyan, no? Ang buot ko silingon, magusto ta ka? Kusunada ta ka? Mas nanamian ko sa imo sang sa mga babae, ha?
1: Pakboy?
0: Rosier ba?
1: Pak? Ginalukan mo ako sa bibig.
0: Bebe. Ay, kapa ko diyo. Wala pa ni katinaw himil, oh. Bayuhon ta niya. Bayuhon ta niya. Rosie?
1: Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak

Roshi! Roshi, sadiin ka! Ay, sadiin bala si Roshi, ha? Sa malapit duha ka bulan niya diri nga nagaubra sa akon. Subong palang natabo nga gin paayawan niya ako tawag sa iya. Ay, sadiin siya man. Roshi!

0: Pasudla ko bala? Na ano nga? Hindi ko mag-ahod ha? Manago lang ko. Pero hindi ako makita sa tigulang.
1: Roshi!
2: Ginatawag na ako ni Lola Clara.
1: Roshi!
2: O sige, panago lang ha. Dito ka lang sa may dirty kitchen. May pagkaon dito ha. Panapo ka lang.
0: Ayos ha.
1: Roshi!
0: Lakat na, lakat na. Kay base karon maakigan ka sang malam. Sige na.
2: Ate, sige. Lola? Arat na? Daligid lang, Lola?

0: kawan imu Rushi man. Daw nagadako na ang ulo mo, haw? Hindi ka magsilinga kung ayuhay kita. Abusuhon mo ng kaayo ko. Ay, abi mo bala? Nagapanilag lang ako sa imo. Sugod sang nakabakal ka sang silpon. Daw, nagsalawayon ka na. Ano ka, may chatmet? Hoy, paghalong ha? Masapurahan mo gani ang bintahoso? Ay, piho, wala kagid.
1: Wala, Lola, ah. Wala, Kuya Chatmate.
0: Dapat, gid. Kay basit kun intuon ka lang. Kag kun may chatmate kagid man, hindi ako gusto. To, nga sugiran mo siya kung sa diin ka nagaubra. Hey, kay ba si balasudlon kita dire? Ay, kita lang adaan permi dire nga duha? Kay hindi man stay in ang labandera kag kusinera? Nakabati ka? Ha?
1: Wala, Lola. Wala ako sang migo ya. Wala, Lola.

Manggaranon galing amo ni Rosie ba? Ang mga gamit din sulod sa balayo? Kamanga nami? May mga display pa din ng mga imported ng whiskey, oh. Kaya mga display din ng mga figurines, oh. Kamalalon yun, mong. Mabalaan ka sa itsura, eh. Pugay, ah. Diba-diba kami sinikon matabo. Diba-diba kami. Diba-diba.

0: GC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: May malain ay han niya ginaplano si Pacboy. Mga byan, sunod ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa katong drama sa kanginan. Kanyo gitbakuhan sang pagtunuan niya ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan sobrang asalig.
0: Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio.
1: Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TX500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga discuss si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton discussion, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
4: May ilonggo sa strand?
3: Dabudlayan ko, no?
5: Halayan.
3: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
4: Isa kahigot, ha?
3: Isa banting. Kung DNA, dua. Ining dua, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
4: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
3: Husto.
0: TX 500.
6: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inay?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
7: Subong, kamusta?
6: O, ay, niko ginabatsa maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga wife na katumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugi na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
4: Do pareo blaster GP nga og paputo-copy ka, ang punta sa litra sang bond paper, di madala.
3: So hindi na mo ang information? So,
4: meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
3: Sang bagong mga cells, ano?
4: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
3: Kag hindi na siya among information niya, lain na. Basi makancer cell ka na.
4: Kung wala naging information, mapatay nga mapatay na lang.
3: Gusto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
4: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
3: Husto. So amo na, Dr. Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
4: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
3: Husto.
4: Target niya ang telomeres.
3: Ay!
4: Meaning, kung wala ka kaon utan, wala kag kaon prutas, ita maranta, kisa mahal guro. Kag labi na wala kag inom DTX 500, ang matabo dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
3: Husto, Dok Ramil.
4: Diri nato mention dan Sir JP nga ang cellular proof sang aton permi gina sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung indi ka gusto dali magtigola. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News of FM Kalibo, alas 4.32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: All right.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El Castigador! Ang panlapit sa mga kinapigos! El Castigador!
2: Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon na Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon na probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Miyerkules mga kakay-five, itcha ucho. Lucky 8. Sabugan ita Julio Dagon Dusmel 26. Tanawon tabi kung lucky gid man do 8. Aton yung pagpanamyaw pag-abi-abi sa aton yung mga suki ng mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan ng probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga K-5 sa aton karanga palatuntunan. El Castigador. Sana kaangdan sa gihapon inyo karanga Castigador. Ako si K-5 Gloria Villas Manio. Maga ilinibak kita ha sa alas 6 karayt kahaponanon mga K-5. Broadcasting live sa 4th floor, Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia Calibo. Sarang mabatian sa live programs K5 News Calibo, 94.5 sa inyong mga radio dial. Ang hindi magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. Itato niya official Facebook page K5 News sa FAM Calibo 94.5. Sa inyong karanga mga mensahe, suggestion, reaction, ipaligay ninyo ron mga K5 aton karanga pagabasahon. Sa sugod, itaton ka nga pagpangalagan. Well, ano rato yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Naton ka nga pagkatawaan itdagan makaroon nga kahapon na nun. Sang kabagay, rong raya ka nga nasunog sa Barangay Nubuswang, iya sa Banwa it Kalibo, nga kung sa siin mga K5 ginapahayag, ro naging dahilan itrong daya ka nga nasambitan nga sunog. Hayrong paghampang sigon it lighter kusang kami nordidan. Hayro ginhambang ro mga puspuro, mga lighters, mga K5. Keep out of reach of children kuno. Dapat na hindi taninyo ron pag daya karang ipaon. Nga makita ni tron daya karang mga minordidad, daya nga mga inunga karang. Ay kapin pa kung watas ang nakagubot ron ha. Ay paspasat anandarot sindi-sindi. Yun rong sambilog sa rondaya karang nagiging cause, nagiging dahilan ita sunog. Sa piyak man karang nga bahin, update mga K5 sa rondaya, man karang nga sangka kotse nga sumunggab sa Banwa karang itbatan. Ro driver, ginapabot siya, nakaidlip. Nagtaliwan nga itong inadlaw. Bago ang kita nga remind mga K5. Pamaagi man sa rondaya karang information dissemination. Aga, syempre, reminders, it aton karang Land Transportation Office na kung kita ginaduyog mga kakipan. Kabut ang mga disgrasya nga nag-aumpisa sa rondaya karang mga driver nga nakakaidlip o ugang sa tugog. Tanawan nyo ba rin natabo sa datong atong kagawad nga taga Roja City na nakaidlip man sa rondaya nga Diversion Road Makato? Masubo gid ato binawiat hugam nga kinabuhi. Ani kung ginaduyog kita mga K5, ipabinit niyo inyong sagakyan. Ay total sagakyan man ron. Pwede man ninyo nga niron ipabinit tigaruyon sa may 7-Eleven. Aga magkatugog ani kamo. Kamo magdiniretso ita minanehot inyo karang mga bihikulo. Nga kung sa siin ha iwa sa kondisyon ro inyo karon nga gawas. Wa kamo i-focus mga K5 sa bilog malang ro inyo nga kabuhi. Agisipon ninyo nga ro inyo nga pamilya nagahugat pa sa inyo karon nga panimangay. Ano gid abi kung hikatugan kadaywang oras nga ron, tatlong oras nga ron maha K5. Ay kaysa nga maaksidente ka, hikatugan ka tuwa sa oras, wa ka bugtaw-bugtaw. Sa pihak man karang abahin sa dugang naton nga balita, update man maha K5 sa rondaya karang transwoman nga kung sa siin ay nag-aobro na karang itsura. Ah, matapos karang singkubon itrundaya karang agagaki nga nakiangkas malangani ka na ay suno sa rundaya karang transwoman samtang ginasakay na narong raya karang nasambitan nga agagaki may pagkabastos bastos it batasan, bastos it ugali ani-ana nga gin papanaog sa may bahin karat barangay na loob pero naging resulta mga K5 pagkapanaog itrundaya karang nasambitan nga agagaki binayun narong raya karang transwoman. Anon kararong update, anon na tabo mga K5 sa nasambitan karang kaso. Kamat may mga raya karang mga sutil, ha? Sutil nga klasit kagaki, may pagkabuyong. Makita nga ni sana trandaya karang mga member at LGBTQ plus right. Mga trans woman, mga K5, kamudian mga trans man, anda nga pag inintrimison, anda nga obrahan, ito daya ka nga mga kabastusan. At pangani mga trans woman nga ron, hay, mapinalanggaon pa ron sa anda nga ginikanan. Ay kaysa sa ron daya ka nga ibang mga kagakinan nga raw, kawat ginobra, kundi nga maghimo it mga bukot mayad ayan. Mga basagulero pa. El Castigador. Sa dugang paginaton nga balita mga Haking Five, aton karang pagatala kayo ni gapakita namon kinyo nung raya karang natabo sa demolisyon sa Quezon City nga nauli mga Haking Five sa tensyon. Makarang rang hapon nga kung sa siin baw makaguoy man kunta kung aton nga tanawon nung raya karang magmanghod naton to sa magapit sa rundaya karang UP Diliman aging pang demolish. Bao nakaangkon ta tensyon yung barikadahan ta tung daya kara nga mga residente rong nasambitan karon nga lugar agud nga indi nga makapagapit rong raya kara nga mga katapot kapulisan. Ay ko April 9, 2026 mga Haking Five nagpatigayon man ita demolisyon di karuyon sa Kabagayan sa Nia Road sa Barangay Piniahan Quezon City na kung sa siin rong raya karang operasyon ay nauli man to sa tensyon. Ha, matapos nga kontrahon it pinang ka mga residente rong raya karang nga pagguba it anda nga bagay. O ikaw man abi mana may bagyo pa man makaron. O maggubaan kat bagay sing karayon madayon, sing ka maistar. O sa dagob tulay. Maobra ka rong daya karang nga barong-barong. Kaya man abi ginapatigayon rong royon karon nga demolisyon mga hakihuan. Ay, sunong kara sa report nakaangkon ita hagabyan. Nakaangkon ni Trundaya karang kinagamo sa tungay demolition team mga pulis agpilang ka mga residente ay rong royon karon nga demolition mga Haking Five parte ron ita pagpatuman ni Trundaya karang mando nga buon rong mga ekstraktura nga nagatindog sa nasambitan karon nga lugar ay nakakaangkon ni tensyon sa mga makaruyon man karon nga sahi matod it operasyon. Sabihin pa kung ginakwestiyon it mga residente rong raya nga legalidad it demolition. Ro andang nga relocation paanin. O ro proseso ipagpahanin. Ay sarundaya karang insidente sa Nia Road, posibleng ginasukan it pilang residente, rong raya karang nga pagguba it andang nga bagay nga nauli kara banwa sa konfrontasyon. El Castigador. Pareha son baga sa natabong ato sa bagay ni Sir Herman Baltasar. O nga gin-demolish mga K-5. Ay bago ka mag-demolish, kinahanggan nga ipraparar mo karon ro anda karang nga relokasyon. Sin mo sanda daghon matapos sanda ka nga demolish. El Castigador. Sa pihak man ka nga bahin sa gihapon mga Haking Five update sa rundaya ka nga nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay kainagin cross-examine ni rundaya ka nga depensa rong taga-NBI nga nga kung sasiin mga Haking Five imorong nagatindog nga testigo aga nag-verify nga rung raya karang video ay authentic. Pag hinabay natin yung authentic but si nganon karun banwa ay original. Waging edit, waging gamitin kara it AI. Ay nakaangkon kay na tension manigto. Rugwa makaroon kara mga Haking Five. Raya nga magmayanghod nga kayita no. Ay kung aton niya tanawon na obvious gutana. Kung ta sanda karat senador judge kundi nga may kuparte ta sanda depensa. Ay pasagamat yung sanda patay kung si senador Miriam Defensor Santiago nga to ay kung buhi pa to mga Haking Five. Sano patabaga na makaangkot may daayad ni opisyalis roaton kira nga pungsod Pilipinas hanggang kailan tayo mga Haking Five magtitiis. Ang doon ginahambal nga to sa speech ni Atom Araulio sa anang speech sa mga estudyante at University of the Philippines. Dapat ay maging difficult kita. Ano na difficult? Maging malisod. Maging difficult man na. Malisod ka lokohon. Malisod ka kara patagangon. Malisod ka i-brainwash. Ag malisod ka obrahon nga iba kesa sa iba. Ay nanot ahay, iba nato ni magmanghod nga ra mga K5 ay nadadaga. Ano gidabi ro problema karon hay kung mabasko gro depensa ag kung bukod mat minatuod rong raya kara nga mga ginakusar kay Vice President Sara Duterte. Hay di i-acquit imaw. Not guilty, absuelto imaw. Ano gid karon ro problema? Kung bukon ganing imaw it absuelto di ikulong man imaw. Dapat hay patas mga hakipay. Ay paano ron maging tayo yun rong nasambitan karon nga trial? Paano maging tayo yun rong dagagan itong daya karang hearing? Kung kada ebidensya, hay ginapunggan mo tanang ipresenta. Nagapakita nga, mangron banwa nga, guilty ka sa imo karon nga giobra. Oh, right! Ipresenta tanang nga ebidensya, agdipinsahan. Tapos riba man nga nga mga senador, hay, wow, kanugon, yung rogin na sweldo, itakon ka nga mga pumuguyo. Imbis nga maging judges ay naging abogado at asanda itinaroon daya karang ibang grupo. Kita mo gitang ron. Ay tanawang tabi kung hasta saan o gitkararo na magiging resulta ang hasta saan o rung raya karang impeachment trial. Ay rung mga abogado to ni Vice President Sara Duterte nagpadugong sa Korte Suprema. O ipapunduan ay manar impeachment trial. Punduan ay manar. Base man akong raya para maging dahilan nit atong kalaglagan. Alas 4:45 ra aton karang oras, may natabo man karang vehicular accident mga ka-K5 sa bahin nit Lazo. Verify naton rung nasambitan karon nga impormasyon bangod nga may balita nga binawiat hugam nga kinabuhi nung raya karang nasambitan nga biktima. Pero subject to verification ron mga ka-K5 ha. Ang hindi anay naton rung pagpanganganan ay base kung riba katon yung man maging atat nga atat yung man masairan do pangangan. Ay, bago ka mo karon mga K5 makasayod, yung ginarason, abit iba kara partner, ha? Paano man na masairan it, anak, karon nga pamilya nga? Imaw man na ro, na aksidente man, ay, wa man at pangangan. Bago ka mo karon nakasayod mga K5, ging pasayod yun aron sa anang tunay nga pamilya. Ngayon, kung wa kamat kagabot-gabot karon, ay, ano taro imong paalam? Kamat na bingira, may mga daya bang gina-cover kita? Kung ta kita mga K5 ita basta-basta lang i-balandra i-sunod ta kita sa aton kira nga KBP Code of Ethics. Ay kita kung ta kung pagbuyot nato cellphone ay instant vlogger gagi kita ay. Pero iba man nga kung umasta ay minko ikaw baga minko sanda baga kapasweldo kimo minko sanda ro CEO at kumpanya tayo sa nga sa mga Pilipino nga ni wa kita nag-aasenso mga K5. Masyado kitang entitled. Feeling naton na ipag-aari naton o sang katawan. O mas na kita yung kusino, bakita nga kaagam-aga, maning bao malang kita. Ay, tao lamang. Sayid ka mo, o iba nanda karon yung mga pamilya, nagahinyo ron. Nga kung pwede, ay hindi sanda pagpangaganan. Pag hindi pag-ipakita, ruandang itsura. Ay, sa ethical journalism, mga ka-K5, ginatawaan natin doon ito consideration. Kapa ikaw, Abimana, madisgrasya ka, naila kay Balandra, turi mong itsura, ha? Oh, swerte mo, bukot ikaw. Tapos kung makakomment ka, yaman man, naging top na naman itsura. Ay, nagahinyo ka ron rana nga pamilya nga, hindi pag ipakita rana ng itsura. Ang may aton nga, Privacy Act. Ila katikasuhan si reporter. Hinyo ang gidmana kami nga hindi pagipakita ro'y tsura, pinakita mo gidmana. May taro mga ibang arang mga netizen nga rang nagapanago sa dami account. Check mo nga ni Ryan the profile, nakalak, tatlong bilog, girlfriend, wapat followers. May iba man karon hay Raya, karang may kahisa. Ika mo mga tawong mahisaon nga ron, what pag-asenso ron sa kabuhi, mga kakipay. Si karon-karon kaya. Pag ikaw, gingkaon ka itinggit, kinaon ka at kahisa, kinaon ka ita pagiging mahisaon, wa kagid karon it pag-asenso. Bangod nga rong imo nga gawas ay puno itrundaya karang itom nga aso. Bis nga malipay ka sa kadagagan tot iba, ginapangamuyo mo tana ro anang kalaglatan. Agro, Ginoo, haywa taron mga K5 nagkatuhog. Kita natakaroon kung sino rotawo nga naghahandom ay kilaglagan. Ano rotawo nga ron nga naghahandom ay kilaglagan? Nabalik ka na ron. Ay man, mahisaon. Ribat, anahay. Ay, kimana. Riba man ka ron, gahabang man, ay, kimana. Pero deep inside, aron nalipay. Ay, salamat mana, nakabagos magita mo mana. Ay, mga makaroyon nga tawo nga ron, mga K5, what pag-asenso ron. Alas 4.48 raton kirang oras, sa standby man ka mo, sa dugang naton kirang mga balita, check naton, rutag sa tag sa ka mga municipal police stations. Pamaagi sa aton kirang reporter kay K5 Val Rose Juan, mga pinaka-latest kirang agin pabalhag, agin pablater sa aton yung mga tag sa ka mga police stations. Iya sa aton kirang probinsya Taklan. El Castigado. Kabulig naton sa paghatod karat balita in the name of public service. DTX 500 mga ka-K5, wrong superior antioxidant. Nag-detoxify it mga higo sa aton nga kagawasan. Mag-uwas ka ron, hay, nagabulig. Agod nga kita, may nagakaigo nga insulin production. Agod nga hindi maglapot, raton nga dugo, bangod sa mataas nga blood sugar level. Ro DTX 500, gina-regulate raton nga blood sugar level para matap na ro type 1 at type 2 diabetes. Mag-uwas ka ron, ay ginabuligan man kita nga malikawan rong oxidative stress. Rong epekto it oxidative stress sa aton nga gawas. Sa mga K5 naton nga nagapilinungaw. Wahagos nagakatulog. Hindi hagos ikatugan bangod sa problema nga ginapasan. Ay dapat mga K5, kung may problema ka mo nga ron nga ginapasan, ay magkatugog ta kamo. Agod nga makaisip kamot mayad kung paano ninyo masolusyonan. Ay kung problema, ag inyo nga pagpinroblemahon doon. Ag kung mag-trigger ka, kunanda, ay kakaumangon ka karon. So yun da, yun rong nagiging resulta, ita depression. Yani, ay magkatugog ka. Kung hindi kay katugogan, mag-inom ka DTX 500, agod nga ma-release ro oxidative stress. Ro oxidative stress, ro yun rong nagiging sambilog sa dahilan kung haman nakakaangkon it cancer, rusang katawo, mga hakipa. Ro DTX 500, ginabuligan kita nga makaangkon it happy hormone sa aton karangagawas. Ginapabata ro aton nga selula. Agong bata ro aton nga selula, mas madasig aton masuklan ro mga free radicals. Ro free radicals nga taga-tao it masakit. Katon mga K5. Ag para malikawan rong diabetes, hypertension, high blood pressure, rong alta presyon, mag DTX 500. Ro DTX 500 high vegetable capsule. Anang kapsula mga K5 ay himo sa tinuga, that's why pure organic. Kukunin ka parihas it iba karon yung mga food supplement. Kaya ay safe, kidney and liver friendly. Aprobado ron it FDA, GMP certified, halal certified, associated mga K5 sa USA, sa RTI, ag sa AUN. Yan quality. Rong DTX 500. Ag beware yung kita sa mga fake imitations mga K5 sa peke nga DTX 500 ha. Ro DTX 500, dapat may tatak nga klinika. Ag dapat ro anang karon nga imprinta mga K5 bukon it blurry. Dapat ay tagmatingkad ro color. Ag bukon it blur ro ano karon nga imprinta agod sigurado nga authentic. Original ro inyo karon nga hibakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ya sa probinsya Itaclan, ro branch at Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtan sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo sa Atubang at Pag-ibig Fund. Dating Garcia College of Technology mga K5. Kaiping it Philsis a coffee shop. Ro Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. May free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. Domingo hasta Biyernes mga K5, libre rong pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center gamit rong makabago nga teknolohiya. So yun yung gamang ro guwapo, mabuot, maputi, makinis, ag mahumot. Kasi Doc Robert Impinado. Si Ma'am Abigail Impinado. Mga mabuot sa taon na ron mga K5 nga hindi ka mo maghuya-huya. Libre ro konsultasyon o waron itbayad, di ka mo magbayad the doctor's fee or professional fee. So yun yung si Doc Robert. Basta ro clinic ay Domingo hasta Biyernes. Alas 8 agahon hasta alas 5 ithapon ro clinic. White clinic kung Sabado mga K5 bangod niya Sabat day. So magpakonsulta ka mo Domingo hasta Biyernes karangagi. Alas 4.53 aton nga oras. Italiat aton karang nga magyan pang headlines. Report it aton nga K5 patrol reporters. Balikan naton pagkatapos lamang ipilang ka mga reminders. Standby. D3 Bio Health
0: News. D3 Bio. Ako si Jomer. Pagtumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Checklist na ta. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano ba? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagpabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation,
5: ko ang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko among punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala ka pa sa active na immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3 Bio. Amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang, ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
6: Because may
5: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
8: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
4: Brown fats.
8: So, hindi nga brown fat, yung lingara sa atong nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. No? One isa sa plain D3, ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
8: Pero nami gid obdan naton sang exercise.
5: Of course.
8: Kag ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
4: Mas mapadasig ang losing weight mo.
5: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
8: Para sa mga obese, ha?
5: Sa mga gustong amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
9: Kung nag-D3 Bio ka,
5: Over
9: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
4: Ay,
9: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
5: Namin sa mga kabataan.
9: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
4: Ay.
9: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo kag lula. Kagod ka sang lubi.
4: Tapo na, no?
5: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa musisibano mo. Ibang
4: ago.
5: Batilis.
4: Ago!
5: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inumo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So D3 Bio ka na lang.
2: D3 Bio!
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: Castigado.
1: Balik kita mga K5 sa atong pagpangalagad El Castigador, alas 4:58 raton karang oras. Si K5 Bill sa atong karang line number 2, check anin aton, standby ka mo mga K5, bay may nagkagalipong umanto sa may bahin karat libakaw. Dahil nga mga estudyante, ginapahayag karang ginposes as alleged siya. To verify parang nasambitan karon nga impormasyon, standby sa atong karang mga tagpagamati. I-follow nyo lang Roamon karang page K5 News FM Kalibo 94.5 para sa dugang karon nga mga update hindu na angot sa rundaya karang mga estudyante nga nagkagalipong to sa may banwa kara ita libakaw. Check anay naton si K5 Wheel. Saan naman karang balita K5 Wheel, standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita K5 Valrose.
2: K5 Gloria bangod sa paghampang ita lighter itsang ka 4 years old no apat na dagon nga unga K5 Gloria iya sa may bahin kara ita New Buswang Kalibo mga around 1 o'clock makaon niya hapon no K5 Glo haya ana ta kang hasugan o gaay gut abaga nga dahon itsaging rason nga nagtapkaya sa pawod sa gubong nanda K5 Gloria mas berteng wa matanaal o daya ka nga unga no kaya after na nga nagkalat nag-rapt out ano kagayo nagdagagan mataman imaw aga ko anak ka nga maguwa nga babae nga 7 years old doon naga singgit yung tangani kay mama na nga sunog mana aga may kagayo tangani kay Five Gloria so aton nga gin na yung sigidangin tau gano ka aton ka nga BFB Kalibo ag naka interview mataman kita no sa investigator kay Five Gloria na kung singay na sayo ka naton nga maswerte nung umabot lang sa 3,000 pesos o danyos nga inaiwan ka ka. As in, maswerte kita K5 Glo. Kaya apisar nga do bagay abing nga ka K5 Glo ay bambu ang imaw. Huwag it anaalin man. Do bubungat ang atorsyon K5 Gloria. Do na-damage o kung na nasunog nung maswerte biskan do anda mga kagamitan abi or do anda bing bagay nga K5 Glo ay dahil ka nga saktuhan ng imaw bahol, actually 4 square meter man ang manyanid yung sinaon ita kagayo kason nga wagun man gid na dagasa ako iba pa nga kagamitan sa sugod ita panimagay. So maswerte kayo mga residente aktibo nagduligan ag maina pagid nga sangka residente nga wa nagdaywa bungat isip nga itubyan o anak ng fire extinguisher nga hatong gingamit agud nga totally mapatay o kagayo kay Five Gloria agwagon nagagapta pa aga do panimagay abig ka magdikit aga mga bambugid nga ni ang dupawod at ako andat ng bubong so madali gid nga madamage so kung matap itakagayo kay Five Gloria so gintawgan man yung sigida kita aton kang BFP Kalibo aga actually pagabot ng dawaon mata ita kagayo pero gin make sure nga wa na ita bihaya nag-aaso o kung na nag-baga-baga no para nga ni nga ma ano na matap na nagid agagin para do ano man safety it dahil ka nga tatlo ka mga individual nga nag-iisar bali nanay agday wana na nga unga kay Sir Gloria bali tatlo at asa daw na nag-iisar anang asawa bi ka ay nag-iisar sa or nag-trabaho sa Altabas so muamat na lang man nag-auli ay that time abi ay siyempre launa manog alauna da kay Sir Gloria hindi mat si nanay na nga rado atin ka nga dahil ka nanay ita 4 years old nga mag asikasot, andang gamit din man kung ready to go. Manyanay sa eskwela, nagbalik ithapon kay Five Glo. Aga, di ka ko tunan sa Iran, nga nakakita sa ko, anak ang 4 years old, ita lighter sa guwa. Aga, di ka to tayo nagsuga-suga kay Five Gloria. So, actually, wag tayo man ako nakapanoon kung siin paali na natuha ubra. Kaya, busy manyanay mo sa anang sa bilog man yung kay Five Gloria. Aga, minaday mo, na bukong halin na sa adang bagay do lighter kay wa man ako gumamit nakita niya tanana ito sa guwa sa kasada siguro ng King Five Gloria
1: mga nagkawigit so, abasi ito hapugutan anana
2: hapugut anana syempre dumaka ko nga pang ida ko for years old dahil for years pa kay Five Gloria alin do mga naga kakasabo ag di ka to sa adabing mucho gilid bat bagay ay may ay nga ni nga nakakaita saging no, dahon sikat ang madasig ang nagkagayo at nagtap sa andang abubong. na pawod kay Five Gloria. So may aton nga ginpatigayon nga interview no kay SO1 Eugene Bunete o aton kang fire investigator sa kung dekara na sambit ng incident. Pamatian aton.
3: Mga ka-K5, aton makakon nga pakikipag-angutan no si FO1 Eugene Bonete, aton ka nga fire investigator sa natabo nga sunog no sa may bahin kakaita, New Buswang. Makakon nga udto adlaw mga K5. Sir, good afternoon. Pakamusta ka, sir, do ano investigation ninyo sa day kang nasambit nga sunog po?
4: So, good afternoon. So, pwede tayo is nagluntad nga sunog. Kaya may nakabatong gamit call sa fire station bandang alauna 3-8 hapon. May nagluntad yung sunog sa may barangay New Buswang, Kalibuaklan, which is residential zone. No? So, dali-dali kami nag-respond din. Nagawa mo nga dayo mga truck, which is ang 25. Gintutukag isa na mga ambulance. Then, pag-abot ito is fire out na ro kalayo. So, according sa, ano, ma'am, sa initial investigation naman, so, dayang involved mga structure is residential house made of light materials, partially damaged mo.
3: Since sir, nag-umpisa ko, ano, o sunog, anong nga parte ita panimagay o rinamon gid itigayo?
4: So, ro, part it balay gid nga na damage it layong rais medyo tuwan ng atop, kagro, sangkiling ng tingit-tingit balay. So, nag-umpisa ro sunog rais sa guwa, sa may malapit sa, dilagid mismo sa may tinumpok ng mga basura at mga nipa nga wala na gamit. Kinagamit na pang atop. So may makaroon nga tinumpok. So, doon.
3: Sir, to adlaw no, natabo ko sunog. May tawo do bagay? Alin man do plastada ka ina, basement, sa nag-iista ka, nagpanag-iyat eh, ka nga residential house?
4: So, based sa taga-anom, no, sambalay, si Ma'am Jim C. Joy Rivas, dayang ka-prepare imaw sa nang unga, 7 years old nga babae, pagkato sa eskwilahan, kunta, idulong ng eskwilahan. Tapos anang 4 years old nga mga malalaki is naman lang sa guwag inampang. So, according ka na, nakibot imaw nga may nagkalayo sa guwa sa nang balay, nakibot imaw. Dali-dali imaw nga nagkuha tubig para basyahan. So, kaso lang hindi na kaya pang-outbolic sa mga kapibalay. So, doko man ang pasalamat nga gibuligan yung mga nagbuligan ro mga kapitbalay para matap na ro kalayo pag may ina nga isang ka-concerned citizen nga nag-gulagit na duwa-duwa ka magamit sa ng fire extinguisher para matasig na matap na ro kalayo.
3: Alright, so nangin aktibo mata ko ano mga resident no aga pag-abot ninyo nga ni sir wagon man ita kagayo sir ma explain mo sir paano nagkagayo ko sa guwa nga tong parte sir.
4: So, based sa statement sang ano sang mother it ayang 4 years old nga laki. So, why mo kasayod nga 4 years old nga laki is may ginhampang nga lighter.
3: Okay.
4: So, sa di karon na nga edad is may very curious si mga inong abi ma'am. So, 4 years old din mo so siguro na curious mo yung nakita sa mga tao ang suga siguro sa mga basura. So, ginsuga niya ro ano basura nga nakatumpok sa guwa. Tapos naabot ro saging medyo patay ka saging anong dahon yung mga daya naabot tag naabot man ro atop it ng balay. So, ato kabit ng balay is manaba lang gid ro pagitan sa ground siguro mga 1.5 meters lang. So naabot ro dang atop kapin paro ang dang atop is made of nipa.
3: Yes.
4: So kaya madasig mo maging kaon it layo.
3: Sir, mao na tigapad ko totally damaged sa dekara nga area.
4: So, submitted ang mga sukat is kakaabot ang mga 4 square meter, mga ma'am. Isa't lang, ma'am. Kasi natap namin mo lagi.
3: May initial damages na kita, sir?
4: So, initial submitted damage naman is amounting to 3,000.
3: 3,000?
4: Yes, ma'am.
3: Wak man gilit makagamitan sa sugod, sir, nga natalasa. So,
4: natalasa mo lang is, ro, andang atop, agro, sang creating a ding-ding, nandasan ng balay.
3: Maswerte sir no, nagtapon sa mga kaiping, medyo do area.

0: Sir, siguro imo nga pahinumdom, especially sa parents no, kay Daya nga case is ato nga naghampang ko 4 years old minor no, ita lighter aga para hindi maumano no, do panday ka nga a klase nga incident po.
1: So sa dikaraya nga about sa dikaraya nga incident ma'am no, so ginaman ang mga parents it dayang mga minor di edad kapin para mga edad 3 to 7 years old, very curious gisan ta sa mga bagay-bagay sa ano no, sa palibot. So yan ang i-guide sa sanda naton kag make sure nato mga posporo, mga lighters is keep away from children para hindi lang ta magamit kasi pero mga bata is very curious gitna kung ano ro kakatabo o nakikita nila sa iba nga ano tao. Abi nang hampang-hampang lang kasi bili ay pwede mo maka-damage sa property nato.
0: Alright. With this information, FO1 na Eugene Bonete, aton karang fire investigator, ita BFP Kalibo. Sir, abogid na salamat sa time na ginrender ni mo sa K5 News FM.
1: Yes, ma'am. Thank you so much.
2: So, nabatian nato no pagpayag ni FO1 na Eugene Bonete. So, tomorrow, mabalik sa na sa area. Aga, actually, hagin encourage man itatong ka nga BFP doon nga mag-sumite ito affidavit of loss. So, hindi ka nga nagpanag-iyas bagay kay may mga damages man sanda. Agod nga, kahit paano no, may financial assistant kamabaton halin sa aton nga government K5 Gloria, kundi ka nga misis. Nung, din nga ni, actually, hay, wak pa 1 year sa dekarang balay nga K5 Law, December sa na nag-holiday ka ron. Start baga K5 Law, agadaman niya ipon, ag nag-rent man lang sa dekarang ka ron, monthly nanda 500 pesos, K5 Gloria, agad nga niya, hindi ko ba magbukod sa dekarang parents man o kay dati nasa ng nanay nag-i-star. So, nag-start kung ang karatangan ni ako natabo. Pero mas wakap yung mga punawat na ninahan, especially, o nasakitan no, especially ko, anak karang unga nga ni, na 4 years old, K5 Gloria. So, gamat-amat mo to kaina na ita himos, no, aga panggabasa, anang mga nabasa na kagamitan K5 Gloria sa anak nga, sugod ita panimagay. Samtang dugang natin siglo ang mga report no update sa nga pagsikyar man sa Banwa ita Batan pa dahil yung pangagina investigaran no busy pagidagi hapon o atan ka mga kapulisan kay may natabo nga nga aksidente ginasugid nga nag-overshoot ko sang ka-kotse K5 Aglo ay na sa may bahin kaya ita lalab no sa Van White Batan mga upo
3: ano tagali mo ra K5 wheel ng self-accident
2: based sa ato ng initial nga information kay wasak kita do printin na ng portion ka K5 Aglo kaya ginasugid nga naka-idlip no kung dahil karang driver nga kason ita na karang pagkasunggab sa sangka panimagay di karon sa area ag actually taga Iloilo taga Sanda K5 Gloria wapakita at information kung siin Sanda ka paad to no kaya karang nga sakay ita kotse nga may kapin apat Sanda ka K5 Gloria nga sakay kabahan yung do driver nga kung siin nga ni base sa atong initial lang information na puruhan gid do driver ka so din pa ko aton karang gina tingwa ano nga maabot ko linya dahil aton karang hepe ita Batan PNP no agud sa mga dugang nga detalye ag update disposition sa kay karana sambit nga aksidente K5 Gloria samtang sa Banwa Mataman Italeso no may update man kita sa kay karang actually ko Sunday pataka na tabo ko aksidente K5 Gloria ko July 5 na kunsin nga ni sa aton karang pinaka latest nga update no aga aton man karang pagsikyar sa Lezo PNP ay ginbawian na ita kabuhi. Kung dahil ka nga 22 anyos nga back rider, no, ay maurado tumilapong, gaday mo, inapok, sabi mo ka K5 Glo, at matabo. O pag-overshoot, ita nakakanga ginasakyan na motorsiklo ko July 5, no, mga 9 PM ka natabo, di ka kung sa may parte. Ita bagto Lezo K5 Gloria nga kung siin base sa aton karang information anak ka nga naangkon nga mahaba na to patal gita ko anak ka nga naangkon mga grabe nga last row naangkon sa uyahon nga porsyon nga kung siin samtang ginabugong no, sa ospital ay binawian ita kabuhi kung dahil ka nga si alias Mark nga taga Arcangel Balete K5 Gloria base sa aton ka nga information no mabalikan naton that night abi halin sa sa Banwa ita numan siya sa may tabangka K5 Glo a going na pauli na kung

0: palete kat natabo ako aksidente ay ginasugid na bang si man sa investigation K5 Law itatong ang kapulisan nga nakasubuang sa nakarait sa vehicle nga mataas sa kuan nakaranga nabaga iwag K5 Gloria. So di ka ka na dugaan ta ita dahil ka nga vision o atong nga driver rason nga nag-overshoot sanda sa area K5 Gloria nga kung siin nga ni ro back rider gita ro inapok no nga nag-angkon ita last row sa anak kang uyahon nga porsyon na sayuran nga uwa itsuksok nga helmet o back rider K5 Gloria. That's why nga inugid ah doon na puruhan, no? Doon na matang driver, eh, may suksok matang helmet, nga makakon hayong noon mata sa stable na kondisyon K5 Gloria. So, nagapabilin nga nasa custody, no? It aton kang Lezo PNP, ro motorcycle, actually, wa pa nga ni man nakadangop any nga, or sino nga pamilya. Kaya mag-ano man dasan da, relatives, K5 Glock, at dahil ka nga driver, aga back rider. So ginahuat man, itaton ka nga Lezo PNP, ikuwan da ka pag-appear no, sa aton nga istasyon at Lezo, agod nga ano, may claims anda ka or anda kang ayuson kung alin yung mga kinangan pa K5 Gloria sa investigation nga paghimuon itaton nga kapulisan. So far no, pag-check man naton sa pipila ka mga municipal police station K5 Law, wa man so far pa it-update no. Kay K5 Sandro no, may anak ka mga dugang na mga balita K5 Gloria, din na tingwa na ito maabot ko atin ka nga area, it Libacaw no, K5 Gloria. So kung nato report, sa atong ka nga pag-standby sa itong Kalibu PNP, ako man si K5 Biller Usual, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon report!
2: Alright, thank you so much kay K5 Velro Squala sa anang karang balita. This time check man naton si K5 Sandro Salazar. May isang kababayi nga mga K5 o kat aton nga matandaan may daya karang ginkasuhan. Oh, nakaangkon ni mat warrant of arrest matapos karang gingamit ro ana nga identity ay nagtaoy mat ID, nagfill up imat information sa rondaya karang online. Oh. Ay gingamit a ita daya nga scammer imo taro nagkakaso. May sambilog pagid ka nga babayi, nagpa-record man sa ato yung katapot kapulisan. Matapos mabalitaan, nung nasambitan ka nga balita, ay ging obra kuman man na ron. Tapos yun, raya ro problema sa iba naton nga nga maigmanghod ho nga kung sa siin ay madasig magtao, itanda nga nga mga ID. Kapin pa mga national ID or mga K5, ay ano't aron, ang importante aron nga klaset ID. Si K5 San sa line number 3, K5 San standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
3: Yes, K5 Glo, bago kita magdiretso sa aton nga mga natipon nga balita, no. Sangka insidente sa so, natabo sa bahin kara italiba ko aklan, particular sa Luktuga National High School na kung sasiin, suno sa aton karon nga na buong informasyon, no, pilang ka mga estudyante rong nakabatsag, no, it daya karon nga pagkahilo una sa bahin ita Luktuga National High School, no, sa nabukid karang parte ita porsyon it Libacaw, no, K5 Glo. Kung sasiin, suno sa aton nga nabuong nga initial nga informasyon magaling sa MDRRNO at ita K5 Glo ka mga araya karang ambulansya rong daya karong nga nagresponde ana it MDR kama naman ana it LGU para rong nagresponde ito sa ibabaw nga parte, no, ay mayroon nga sabitan nga eskwelahan. Do ano abikara, do halin na sa poblasyon Libacaw, K5 Glo, sumatravel sanda pasuba, no, sa ilaya karanga porsyon, ag maagi pasanda sa daya nga kumbagahay mat sa hill, uphill abik K5 Glo, rong daya karon nga sitwasyon nga kung sa siin naka nakabutang, no, or nakatukod yung daya karon nga eskwelahan ita high school, no, ita Luktuga National High School K5 Glo. Base sa aton karon nga initial nga impormasyon, anom ka mga estudyante so far, base, no, sa latest kara nga anom ka mga estudyante rong gidaga sa aton karang Libacaw Infirmary Hospital, agud nga tawuan it nagakaigo karon nga pagtatap, no, it aton nga mga naka-duty una nga mga nurse ka man naman rong doktor K5 Glo, agud nga matawat nagakaigo karang pagbugong rong nakaangkon kara ita pagkahilo ng mga estudyante. Kung matandaan na nato, no, sa parte Bayacal ng Guadalupe National High School, matandaan nato na pilang sa mga estudyante man rong nakaangkon it Bayacal ng Pagkahilo, pero bangod ara sa Bayacal ng ginkalat sa kwarto o kung Bayacal ng ginpang butang baga nga naptalina o Bayacal ng naptalin balls kay Pablo sa library, no, nga kung sa tinay tunga ra imaw may klase sa rekon nga anak grade 11 grade 12 at iya sa piha kay library doon mata may rason mata no agro iba ka to hay bangod nga ni sa kuba pero kara wa pa gid naton so far actually gina tinguhaan naton nga pakipag-angutan do daya karon nga pamunuan it Luktuga National High School kama naman sa aton nga mga awtoridad agro aton karon nga mga rescuers kung ano gid mata na rong natabo ka na kung ano do nangin ka bang danan kung amaan it nakaangkon it pagkabatsyag it daya karon nga pagkahilo rong mga estudyante mga babayi ra kay Pedro no pero may una nga nagahambay
2: puro bayi ra yung ginaaligar nga ging sapian
3: agin nahilo kay Pedro
2: wala siguro raging sapian kay Five San basta nagkagalipong at agin sanda pero raya hay sa Luktugat ara no kay Five San no kat una nga to kat 11 bilog ka mga estudyante sa Guadalupe National High School okay
3: may ano pa kumbaga hay may pilang ka barangay paro imo karon nga maagyan bago to makaabot sa ray karon nga na bukid na parte sa Luktuga National High School si Pablo. May una abing nagahambang sa pipila ka mga posting no sa social media pero bukod imo abit verified si Pablo dapat kinahanglan natin nga idugit kita sa aton sa mga pamunuan kama naman sa aton nga mga nagresponde ito nga MBR agrong daya karon nga
2: sa raya nga nag-upload it na video kay Five San naka-chat nimo imora.
3: Nakachat na ako ni Mauron kay Pablo.
2: Ano ro sitwasyon itraya ko nung estudyante?
3: Sunok ka na kay Pablo. Ay, why mo actually kasayo gid kung ano gito pinaka-rason kung hamanit na ano ro natabo. No? Pero base sa nakaroon niya pag initial yang na pag-isayod, may apat amana nga nagsuba iya nga raya karon ng mga ambulansya.
2: Anong nagsuba?
3: Nagpailaya ba ya? Nagpasuba sa Ilaya. Kita Jo, nagpanaw ito sa Ilaya na porsyon. Oo. Sa Ilayang porsyon kita Jo. No? Gato nga ni, nahingawa ba? Actually na...
2: Oo, sunod-sunod dabing ambulansya
3: Na nakibot lang sanda kung ano manarun na tabo ito sa may Ilaya karanga porsyon. Haman if rayo niya at ito man ang kaambulansya. Anda nga ni kauna nga pagkasayad, bakit man ang may binuno man na ito kung man ang may bagarilan nga natabo ito aman manat may mga nagresponde kita at git amana sanda normally mana kung may magsuba iya kamon mga sambilog at amana nga raya ka nga ambulansya rumaad ko ito pero daya abi at mana so di ka po kita nag secure no sa aton nga bahin ita MDR kay Pedro aga ko nga ni initially unom ka mga estudyante rong daya karon nga nakaangkon ita pagkalipong nga ra. Actually, do responder na aton karang naka-istorya kay Pablo, no, nga iya patatandahan din actually sa bahin at Provincial Hospital. Kaya may ginahapon sanda nga isa yung kapasyente. Tapos pagbalik nanda ito, nag-ugnan sanda ito sa daya karon nga bahin. Sa Luktuga. Kakaabot yung ginanda actually man una sa ara kong nga istasyon nanda sa MDR sa Banu Karapli Bacau at pagsubrazing nga pagkapato nanda ito report yung sige naman sanda ito nga nag ano ba kumbaga nag-augment agud nga makabulig no sa pag-responde sa raya kong nga mga estudyante na pag-adaghon sa daya karon nga infirmary hospital si Pedro. So far wapag-init daya kong nga mga sa mga dugang karon nga informasyon atong doon nga pag-asayuron at standby ang gid sa mga dugang karon nga mga update kung ano ro nangin kabangdanan ita pagalipong itbaya karon nga mga estudyante samtang sa mga dugang naton nga balita si Pablo iya sa bahin kara Kalibo PNP may daya kara nga pagpatapos na nang mabatian ro balita no angot kay kay Lazon nga si Pablo ginaligar nga ginakawan ita anak karon sa personal nga identity nga gindamit niya ni ro anak karon nga national ID ang katangani wa imo kasayo kung daano ro man tiratabo naging gamit ana no ro ana kaon nga mga pangalan at personal na identification so si Ma'am Ann nga ra nga aton nga naka-interview kay Pedro ay na hawag man imaw sa ana kaon nga protection kama naman sa ana kaon nga pamilya kay Pedro kay syempre aton ani binatanan na why tagot up pero bukong tagaling no siguro pamatian nato nung daya karon nga interview naton exclusive agud nga matayor na tondong kaungdan, agud nga mangin awareness man himaw sa aton daw nga publiko.
4: Mga K5, matapos nga nagdangop iya sa Tayatapan, it aton karang nga kalibo PNP si Miss Kayla Zonyo, mga K5, angot ra sa ginakaligar nga gin kumbaga gintakaw ro ana nga identity gamit ro ana karon nga national ID, no, nga gingamit ang ani ra sa mga online banking agatot ang ani gin papanaugan ta imaw ra it daya karon nga warrant of arrest, no, angot sa pag access illegally sa raya karon nga mga banking apps gamit ro ana karon nga national ID, mga K5. Iya makaron si Ma'am Ann, no, 23 anyos nga kumbaga makabig nato nya kapareho man ro ana karang ginapangatubang sa makaron kay gingamit man or doanda nga national ID hay na isumitet ananda, mga K5, sa raya karon nga intruder agro mas ano pakara hay may gisit ang ani sanda. Ma'am, una sa tanan, pa istorya kamon rong kabilugan kara paano kamo nakahimo it doyon karon nga GC di karon nga una kamo nakasugod ag paano ninyo na itauro inyo nga mga national ID, ma'am?
5: Dahil labi sir sa ang kilala sir hay ging kutanan na ako kung gusto ko kuno it ano 200, so nagkamba mata ko nga sige ma kun alin ma kun doyon ngaron tapos ay hambay na hay iad ta lang ikaw sa GC ipa-assist ta lang ikaw kay ano sa daya nga name tapos ay nagpasugot mata ako so ako doon nag-add friend ka na tapos ging add na ako sa GC hay ako hay bago pa man ako di ka to so sige mata ano ko kuna wa patang nahakat nga mag ano baga dahil masya ka hassle tuma akong para kapon maghala ano balik-balik tapos ay naano nabi ako nga para pangakman lang makonda kay gimpor sige ko lang nga i-fill up dato nga ging tao kakon nga ano dahil sa maya negosyo abi imaura so
4: link man gihapon kay mga gintao
5: tapos ay pag ano ko nag ano mataimaw nag okay mataimaw nagtao ko ID personal information tapos ay natapos it verify karon sir hay anang gihambar ka ko na ano i-delete storage ko no sir so nawa ako gisunod ko mataan ang mga instructions ka kon pati mga screenshots na para masundan ko hay do natabo sir hay pag delete storage na kon sir clear up hay naduwa tag-account na mo niya to sir so pagbukas na kon it adato nga maya negosyo hindi ko tayo mo magamit sir do malala ka ra sir na saira na kon nga dato nga na contact ka bimot ang kilaga tapos ay hambar na nahay kung pwede baga i-delete tag-account niya to nga ginggamit ay hambar it datong tawo nga to nga hindi yun manaramam ma-delete kasi ito tako na sa buyer da so it means napaisip kami nga may buyer tagaliamon nga ID agsan, parang ging pagkakitaan kami nang dahil abi kay Kayla nga rauna kami na trigger tanan sa GC ito nagaway-away kami sa GC tapos ay dahil nga rin nga tag nag-ano kakon nga nag-instruction kakon hay nang ging bakas naman yung mawit pangutana haman ano ginmando inyong ginaobra karama na tapos hay ito na ambis nga mag-explain na bimo kamon sir it maayos hay madyay mo pata na akig sa amon nga gina-question ka na tapos hay sa sobrang na kung ano ka na sir hay anang gihimo hay ging remove na ako sa GC tapos gin block na rin ako sa personal account ay ang napaisip ako sir dapat kung tinood yun man ang nga ginahinambar nga dapat hindi data ako i-block tapos ay maskin sa GC na lang ako i-remove kasi i-PM ko tayo mao kung gusto na nga matawhay at paliwanag ag do iba ag nasayad ko pag sir nga do iba nga datong gasinangag sa GC ging ubos na naitano remove tapos gin pang block mananagali so ag tapos ay nagpakilala ko na daya nga bayi nga taga-Banga ko na imaw tapos may iba nga gahamba nga taga-istansya ko na imaw kaya wa kami kasayo sir kung ano gin matagidot-nood pero ang amon malang sir hay awareness malang sa iba nga hindi magtugad gamon kasi hay do iba may iba-iba nga paraan para makascam do iba hay ginagamit magpicture magtaos ng libo sa ano picture kang sa tindahan magpicture ka gamit yung mga national ID ang akon bang naano sir hay basi maparehas ba kami kay Kayla hay daywa tabi kami nga mag-asawa sir nag-ano ho nag fill up kada to nga form ag ano mi unga pabi kami sir kung halimbawa tabi nga mat parehas kami kay Kayla ay paalin na tamakon ng mga maintok unga sa mga kaibahan niya ron bukon niya it para kakon daya nga ra para sa mga nag fill up ka to kung uoy masanda kung halimbawa mabiktima gid man para sa mga ano pa ibang tao na nga mag ano it mga link hey listen learn yun nga hindi yun gid magpati-pati nga magtao it national ID gid niya yung dang gina pangayo kimo kaya sa sunod hey na nga dapat i-make sure nga legit good man or mas kung bukon nyo man yan it kilaga or maskin kilaga nyo man yan nga mag-send it do yun nga link kay hindi ko tagid i-try imaw mas mayad pa nga nga nag-online selling ka lang kasi ikaw man mismo kimo mismo ag ano legit imaw
4: Ma'am, paano ni mo nasayuran nga ay harun kapareho galero kumbaga hay do natabo abi kay Miss Kayla hay pareho sa inyo karon nga case paano ninyo nasayuran da
5: sa ano pag unang news abi kay Kayla sir hay nagambay mo at about sa national ID na nga sir nga ginbalig parang yes. Meaning nga ginbaligyaw ta ginana sir
4: nga nag-click imo itling ginsenda na ro anang national ID makaron ba no inyo
5: oh makaron amo sir kaso do pinagkaiba lang wa imo hataw is sir it din nga kwarta ag kami hatawan ay
4: pila ro inyong habato
5: 200 ging 200 ano pa mo sir
4: Upon signing, saro yun nga.
5: Pagkatapos mo ma-verify do yung mga ano, tawan ikaw 200 true G-cash.
4: Ano imong nga app run ma'am do ginapa-verify kinyo?
5: Maya negosyo po.
4: Maya negosyo. So at that time nga nainganyo ikaw sa imong kakilala mismo nga magsuod ikaw sa makaruyon nga magpa-verify it up. Ano ma'am may i-app ka before nga need nga i-verify nga gin-verify mo automatically kimo?
5: Wa man gid ako
4: nag-install kay ang it app man ngaron nga negosyo.
5: Nag-install lang gid ako sir. Tapos sa
4: diretso accessible do yung app ngaron nga ginatumod nanda. Pero alin tag link nga naga-click kamo nga ito ninyo ginasend inyo nga mga
5: parang gay pa-install mata kami sir it maya negosyo. Do problema lang do ginagamit hay anda nga email, anda nga password, anda nga number.
4: Tapos nga supposed to be dapat in-mute aron.
5: Dapat amo. Tapos ay anda nga nangawa ko sir mat paiba-iba do number nga ginatao kamon kung hindi man na kami ka sign in ka rahay tawan yung magkabit another nga number ag datod do gamiton para ubrahan ni tano nang ako para mag-verify
4: ag gamit do inyo nga personal nga information
5: sa tapos handa man gatao sa it OTP sa datong ginatao na nga mga email
4: so bali ano kamo ra man pilang bilog kamo nga miyembro sa GC nga ra nga harun tagali gintipon ta kamo tanan para ro inyo nga personal nga mga identity gamiton sa raya kaon na pagbanglo ko ma'am.
5: Ga 325 plus kami sir. Ko tag nauna pa siguro hay di pa binaglip abi kami. Hambay man kay ibay ga 500 plus kuno kami dikato sa GC nga to. Kaso do iba natapos yun abit ano, di ko mapuslan kaya hato naglib un sanda sa dato nga GC. El Castigador.
2: K5 san?
3: So hato no K5 law.
2: May GC tagali sandara?
3: Yes, K5 law. May GC. So, kung bagaro ginobra, itaya nga scammer K5 law. Yung pang tipon at araw mga tao na dali na baga
2: madugo vulnerable.
3: Yes, vulnerable. Pag mga nagkinahanggan, itagali K5 law.
2: Tag mga single agaman, mother, guro anak ka ng ginano. Tag mga bata, pabagang araw, at gaumpisa pa yung magpamilya.
3: Roger, K5 law. Kaya siyempre, do, inaisip abit daya, makapangita, makabuhot-white, makapangbulig, saan na nga adlaw-adlaw na pagpangita man kung tayo sa iyo. O galing, pero ubrat up na yung intruder o kambayang scammer yung pagtipon sa datanan tapos ay in pag-remove na yung sa GC after yung nandang mataura ang dakaw niya mga personal na impormasyon. So, ang dakaw niya mga personal identification.
2: Kung minatood ra K5 san, kinahanggan ta ng imbestigahan ni taton niya mga katapod kapulisan.
3: Roger, K5 Law.
2: Bukong tarat simpleng scam lang, kundi nga mingkoan at rat sindikato.
3: Kay kung number of people with occupied law o daya karon nga na biktima kinaanuhan kay posible nga base kung sindikato sa imo ra kay paiba-iba kay sa blo dami account through mga ginagamit kara sa pag ano eh ag gipangita naman aton si Ma'am Kaina kung ano man kon ma'am sa imong pagkara mo gitama ko ninyo gincheck abi kung legit ana nga account kay do nakalock profile kay Pablo kung numero uno gagi karon nga imong pagdudahan
2: oh, red flag gagi ron naman ang karak yes. Lock profile
3: tapos,
2: mo wag ba ano mo
3: naka English name ana kay Pablo ro pangalan tapos do image buwa pag naka
2: sinanto
3: mao nagasinanto sa picture, imo nga profile, agdaya ka nga pangalan imo, tapos wa ka mga information ito nakabutang o ito kung nakapost na ikaw gidman, rong nagagamit ito yung nga Facebook account ni mo. Tapos do iba, nagsalig ana nga hara, ay makabuo nga ni. Do iba kay Pablo, nakabuo na actually, agdaya ka nga 200 pesos. Pero do wa sa nakasayon, kung kumbaga bait yat aron pa in kumbaga kanda nga magsalig sanda it ang da karon nga personal nga mga impormasyon ag hatot nga ni kita ugit anandaro daya karon nga ID no ay daya karon nga national ID kay sa blog nga una tanan di imong civil status imong bilog nga pangalan address edad ag imo karon nga contact number kay sa blog pati man do imo karon nga QR code ag kaman naman do imo nga fingerprint kay sa blog ID nabuot ah haro imo kaon nga personal information tapos after nga mabuo di i-block out imo as base doon nga iro nakubaan ni Ma'am Ann nga ra kay inak ipedlo na base magpareho ro ana karon nga case abi kay Miss Kayla nga to nga hatot ana ni what imo naga kasayod nga gigamit ko karo ana nga mga personal nga information sa pag-access illegally sa ra kaon nga mga banking app gamit do ana nga national ID ipedlo. So sa mga report nga ra mga dugang report no bantay lang gid sa aton to nga page kama naman do iba pagitaron nga mga impormasyon nga aton nga igatas sa Facebook blog sa aton karon nga news and public affairs program nanungod sa raya karon nga insidente ag iba pagitaron nga mga accidente kay Facebook blog nga magayon pa. So do aton karon nga report magaling sa aton karon nga area of responsibility with K5 Kenneth Lachica ako man si Kita Tandus Luzar para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko ang Galingawan sa Dugang Prinsya Taklan K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Magapanumbalik kita mga K5 pagkatapos lamang itong mga reminders. Standby.
1: Ang Kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin isa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: You're listening to 94.5.
10: 94.5.
9: K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Grabe po.
12: Alright! Alas 5.42, mga K5 Raton, karang oras. Sa oras, atod kato na Klinika D3 Bio. The natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, mga K5, nga aton karang kabulig. Agad malikawan rong infeksyon, ag hindi kita madali matapnan it mga viruses. Bangod nga raya, manggaranon sa MCT, sa medium chain triglycerides nga kilaga nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Kaibahan yon rong raya, karang dreaded flu virus. Ako makarang virus.
11: Grabe po.
12: Ang ginahambay, may mga Ebola virus, coronavirus, hantavirus. Ginainimbinto mo lang siguro rat mga negosyante. Agod nga sanda man rayon ro raya kara mga K5 nga maimbinto at antidote. Sanda ro na gamin ang garanon, di ba pag COVID-19 nga to? Ay ro mga billionaire, ito Forbes magazine, ay mas nagtaas pag idroanda ka to nga income. Pero kababo, takaturo na dugaan, itrabaho mga K5. Nagtinguhal at aki sa pag-angkon ni talipapa. Ngani malisod makaangkon it mga masakit. At dapat mabasko gro aton nga gawas. Ay paano kita makatrabaho kung mahina ro atong kagawasan? Ngani minatood ta mga K5 nga health is wealth. Kung bukon ket healthy, wakamat karangyaan. As long as ikaw ay healthy, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano ni hamba ni Congressman Carlito Marquez dati, si former 1st District Congressman Carlito Marquez? Awa man at ginagaid sa kapubrihan. Basta ikaw nagatinguha, mayad kang atawo, healthy ka, ag nagainom ka at Klinika D3 Bio. Kairo Klinika D3 Bio para man ron sa mga working moms. sa mga haligi ng tahanan, katrayang mga mahugod nga tatay, mahugod nga nanay. At syempre, para sa mga lolo at lola, agod nga ma-enjoy nyo pagid, mga K5, bro, inyong karon nga pensyon. Itong pagguya, inyong karon nga tuhod. Ay, pwede ka mong buligan ni Klinika D3 Bio, agod nga maging healthy, ro aton nga mga joints. Kaya manggaranon sa vitamin D3 para sa aton nga bone health. Agrovitamin D3, manggaranon sa fat-soluble vitamins na nagabulig para mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins at minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. Ngayon o ginahambag nga kung kita nagkakaedad yun, mga K5, may kuwang kita't gana magkaon. Ano sa mga lolo at lola ay kalisod, gidana pa kanon. O, mapili sa pagkaon yun, ana ron. Ngani, kung gakaon sa dat prutas at tinuga, at kung ginapainom mo pagid Klinika D3 Bio, ay at least draw minerals at rayang vitamins maghalin sa tinuga, at rayang ang mga prutas, mas madasig ma-absorb it andang agawas kung sandan naga Klinika D3 Bio. May VCO, low virgin coconut oil, mga K5, bag vitamin D3, nga makita naton sa Klinika D3 Bio, nagabulig sa mga senior citizen, agud hindi madali makaangkon it pneumonia, wrong lung infection, bacterial infection, raya rugaban nga sakit it mga magugang, at syempre rung raya nga problema sa tugaan, o para gidahan na, at para sa mga mahugod magtrabaho, mahugod nga aklano, mahugod nga Pilipino. Agroklinika D3 Bio nagabulig man para malikawan mga K5 rong UTI. Rong pag-angkon at dysmenorrhea. Sa mga kababayinan o nag-alive sa trabaho, bangod niya. Dayang karahay, may dysmenorrhea. Hangag man ako mo sa dysmenorrhea. Ibang ani karon hay nag-suho ka mga K5. Excuse lang sa mga nagkakaon. Bangon sa sobrang sakit it anda kara nga puson. Ngani magklinika D3 Bio adlaw-adlaw. Agaro Klinika D3 Bio aprobado man ron it FDA, associated man ron mga K5 sa USA dag sa RTI ngani safe nga safe ag quality nga food supplement. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, 14 pesos per capsule. May discount pa ron kung ikaw ay senior citizen or PWD. 20% discount. Basta sa main, kamo mismo magbakay, mga K5. Agod nga sigurado nga original ro inyong hibakay ag authentic. Dapat may tatak nga klinika. Aga, syempre, rong Mighty C, rong mas ginpabasko nga alkaline-based vitamin C. Rong Mighty C, mga K5, hay pure alkaline, yani non-acidic. Kusan may problema kita sa ulcer, sa hyperacidity. What problema, mga K5, kung kita nagainom at Mighty C? Ginaboost ro aton yung immunity, ginabuligan kita kung malikawan rong gagnat, ubo, kangkaso, pagpuyanakit at aton yung tutunlan, pagpuyang asgad. Rong Mighty C, hay nagabulig at collagen production sa aton yung gawas. Agod madasig mag-ugat rong mga nina, madasig mag-uli rong mga balik. Para malikawan rong kakugangan sa iron. Magupsi ka, pagapugaw ka. Permi kang, oy, mas delikado nga ni ko na mga K5 ba kung nagabugtaw ka nga ron itimprano. Bawa man na, magkatugog kat alas 10, tapos mabugtaw ka timot mga launa alas 2. Ay, during that time, aba during that time. Mga launa alas 2, mga K5, di karon nga oras nag-rejuvenate ro aton nga mga cellula, aton nga cells. Anero alauna alas 2 nga ron, do yun gid-anero itugog nyo ron. Itugog mo ron, partner. Ay, ko ama tay tig alauna kagakatugo. Tig alas 2. Suno sa mga medical expert, mga health expert. Kapin pa sa rundaya nga mga sa ornamental medicine. Alauna alas 2 ay di karuyon nag-rejuvenate ro aton yung mga cells. Ni dapat gakatugog at imo karon. Aga mag-Mighty C ka. Alkaline-based vitamin C. Ginabuligan man kita kung matap na rong anemia, rong pagiging anemia. Pabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. So yun yamang naton, mga K5, si Dr. Robert Impinado.
0: El Castigado!
12: Alas 5:48 ra aton karang oras. Sa aton yung pagpadayon, gin-assign makaroon ni Pangugong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benhur Abalos. Matandaan nyo si Daya karang Benhur Abalos, mga K5, ro dating DILG Secretary. Imaw man makaroon ro bagong DILG Secretary. Ro pangutana, ano ro magiging posisyon rayon makaran ni Daya karang dating DILG Secretary Janvic Rimulya? ay kung si Binhor Abalos mga K-5rong ginbalik bilang interior secretary, makaroon nga adlaw ging kumpirmara at Malacanang rong uman nga pagbalik kay Abalos. Nagserbi mao bilang secretary at Department of Interior and Local Government o kung DILG 2022 hasta 2024, ag dating chairman at Metropolitan Manila Development Authority maghalin 2021 hasta 2022. Bilang cabinet secretary, pagapamunuan ni Benhur Abalos, mga K-5, rong Strategic Action and Response Office, magaserbi nga tulay sa tunga at pangugo ag nagkakasarisaring ahensya at gobyerno. Ro posisyon, mga K-5, ginbalik matapos rayang buwago ni Marcos pamaagit Executive Order No. 1 ko 2022 bilang parte ito sizing initiative ay suno sa Malacanang nakatagana nga magpanumpa. Makaroon ni adlaw raya kada nga si Binhor Abalos bilang bagong DILG secretary. Base kung si Binhor Abalos yun, mga K-5, romakadakop kay Senador Bato de la Rosa. Aga sa piyak man karang abahin, bangod sa nagapadayon makararong raya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginapangutan na makara kung may anang bagong marching order sa anang karang defense team ay nag-agtoy mo ito sa Senado. Parang makipagpugong sa anang karang defense team pero why mo nag-attender sa rundaya karang hiling. Ay sunod to kay Terry Ridon, bukod ka man na cheerleader. Ay under Philippine Constitution mga K-5 ay may right matanay mo, bahala di mo kumatin mo in. Basta may ginarepresenta o tayo matanang karang mga abogado. Ay sunod kay Attorney Michael Pua, ro spokesperson it anang karang defense team, din kinahanglan ko noro bago karang mando bangod nga mabuhay gon nga haom rong anda karang partido sa impeachment trial ita daya karang pangaywang pangulo. Sige ba, bantayan naton mga K-5 kung anong kararo masunod ng mga matamo. Makaroon nga nagapadayon rong raya karang impeachment trial.
6: May unos na dumaan.
12: Ay, by the way, happy listening kay Sir Jose Nelson Delphine, una sa ESU Banga. Aga, happy listening man gali sa aton nga Hans Catering Services, sa Jazzy Catering Services, kay Nini Jazzy, nga cute at guwapa, aga kay Tuto Hans. Aga, syempre, happy listening man sa mga ka-K5 naton, una kara sa may Uyuturong Terminal, sa aton nga CBT MPC Terminal, Biyahing Kalibo Katiklan, vice versa, aga sa mga taga-LGU Malina. Pala siningid ganda yung Ma'am Honey, ha? Thank you so much, good Ma'am Honey. Kay Sir Maylord Unayan, ay sa tanong nga staff, ita Jazzy Catering Services. Sa mga very accommodating staff, ita Jazzy Catering Services. Ngayon ta partner, do ginahambang nga pag food preparation, do gina-istoryahan, ag presentation, ay sosyalan. Pero hay mga mabuot, very accommodating, mga K-5. Sa aton karang mga listeners, una man karang sa Kalibo Public Market, sa Juliana Mall, happy happy listening, at sa Kalibo Shopping Center, good afternoon. Alas 5.52, mga K-5, basta unang kita di karang sa aton yung pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, good, sa aton yung mga naging partners sa field, kay K-5 Sandro Zalazar, K-5 Val Rosemar, K-5 Kenneth La Chica, partner nato sa technical side, broadcast engineer, K-5 JR Unaya. Sangagan man ni tamang niya President at CEO kay Doc Ramil Itang Uy. Ako rin yung karanga naging alagad. Inyong kastigador, K-5 Gloria Villas Manyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K-5 News Safari.

0: 100.
1: Q7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
2: Kumarmos ang DTX 500. Sa isang adlaw ka pila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may tisi or pure siya nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Dr. Ramil Oy.
3: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nibaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko itong itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin ECA and selenium isis amo na mga antioxidant na mo ni duksa mo
2: sang una mo na
3: mag-resita mi antag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang doha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
2: Grabe, no?
3: Kailin ko wala na sang iban. DTX 500.
2: Amo na ginahulat mo
4: na. The ultimate
3: dito ko nakasaling Sir JP Atlas nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
0: DTX 500.

0: 58.
1: Ang DSE or the Sugared Sugarcane Extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
2: Correct, Sir JP. Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagali ka kaon,
2: the more nga kaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano, sa mga cellphone, mga radyasyon, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So ang
2: pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
2: Ara na, no?
3: Anti-cancer.
2: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutate ang cells.
2: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
2: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activities ang pinols kag flavonol.
1: Flavonol.
2: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
3: Kung kamatsag na.
2: Di, may cancer na.
3: Posto,
2: dapat, no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
0: DTX 500!
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K3PIO Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Bio Evening Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Headlines sa atong balita lokal. Transwoman gaobro yahon matapos baywon, idgin pa angkas nga gagaki sa Banwat, Kalibo.
3: Epekto it sobrang paggamit it gadget gain paandam isang ka-psychologist.
6: Dugang headline balita lokal at tricycle sinunggaban ni tilong motorista rider ninahan.
3: Tripping sambatong sa mga ginatanaw nga rason it pagpamuno sa Libakaw.
6: Headline sa aton nga balita national. Ping Lacson pinaburan rong 16 votes nga kinahanglan para sentensyahan si Vice President Sara Duterte.
3: Asawa ni Senador Marcoleta bumisita sa PNP General Hospital.
6: Headline sa aton nga balita international, 24 katawo arestado sa mga parang nga operasyon kontra sa India-based organized crime.
3: Samtang kabagaka sa posibleng massacre sa El Obeid sa Sudan, nagalala.
6: Headline sa aton nga balitang negosyo, gross international reserves it Pilipinas nagsaka sa $104.803 billion.
3: Mga motorista sa Russia naghalin sa LPG bangod sa kakuhangan sa gasolina.
6: Headline sa aton nga balitang sports, sa Washington Wizards uman nga nabuo si Chris Middleton.
3: NBA Finals MVP Jalen Bronson na nagpaidagom sa wrist surgery.
6: Headline sa aton nga balitang entertainment, na Martin Nevera haywanan rong bag bangod sa pagdinali nga mapamantaw si Alex Yala agos $3,000 ag mga credit card na duga.
3: AI actor nga si Tilly Norwood magabida sa unang feature film.
6: Maayad-ayad nga gabi, Banwai Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa aton nga pagpangalaga, D3 Bayo Evening News. Adlaw kita makaron ita Miyerkules, picha 8 sa buwan ni Hulyo, Dagon Dusmel 26. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agma ITC, irong maskin pawaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghalin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Calibo. Kami, ruin nyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
3: Aga kuman si K5 Angelo Cortez. D3 Bio Evening
6: Newscast! Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal. Balitang lokal. Gaobrong uyahon isang ka-24-anyos nga transwoman na matapos baywon at nakisakay nga gagaki sa barangay Naloo, Calibo, Cavite. Nagagawa sa investigasyon nga nagpaangka sa motorsiklo rong biktima, maghalin sa New Washington paagto sa crossing Briones Highway. Samtang sa biyahe naaking sigon rong biktima sa batasan at suspect, rason nga ginpapanaog lang nanaraya sa barangay Naluok. Pero kat nakapanaog, ay gulpigamang sigon ni Mao nga binayo at suspect, kung siin ginpakamayad lang at biktima nga magsakay ituman sa anang motorsiklo, ag maghalin sa lugar para makaiwas sa dugang kinagamo. Samtang nakatangan na matang istoryahan makaroon sa barangay justice system rung nasambit nga kaso.
3: Nagpaandam si Dr. Romeo Lorenzo, psychologist, sa bukonit manaming epekto sa sobrang paggamit at gadget gabigon sa mga inunga. Suno kay Lorenzo, bukonit gadget, teknolohiya o internet rung problema kundi ro sobrang paggamit o pag-abuso kara. Ginpunto na nakara rung sobrang paggamit at gadget ay posibleng magresulta at pagkaduga at gana sa pagkaon, kuwang sa tugog, pagiging irritable at posible nga mauli sa depression at anxiety. Bangod kara, ginrekomendar ni Lorenzo ro tamang pag-regulate sa paggamit at gadgets agbantayan ro online activity it mga inunga gabigon kun nga banrayang nagakulong sa kwarto ag ipaidagom sa counseling kung kinahanglan.
6: Sa dugang pagidnaton nga detalye sa balita lokal. Nagapabilin sa Kosluiya at Calibo PNP rosang kamotorsiklo at tricycle nga nasangkot sa natabong aksidente kabi sa Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Calibo. Pareho nga nakaangkon at kasamaran ng mga sagakyan matapos ng gaban ita Rusi Flame rong tricycle kat maghana nga mag-overtake. Ninahan rong driver at motorsiklo nga nakilaga kay Prim, 37 anyos, nga residente Linabuan Norte, Calibo. Base sa CCTV footage, halin sa poblasyon kaliboro mga sangkot at pag-abot sa lugar, samtang nagapalikor o tricycle sa wagang ang porsyon, ay uwan na panuhan ng motorsiklo, aga sumunggab sa likod at tricycle. Samtang nasayuran man niya nakainomit agak ng driver at motorsiklo, kat matabo ng aksidente.
0: Balitang lokal.
3: Padayon pang ginaimbestigahan at Libacaw Municipal Police Station, ruwa motibo sa natabong pagpangbuno sa sangka babayi sa barangay poblasyon Libacaw Aklan, Kabie. Sunok kay Police Captain Larry John Vidal, hepe at Libacaw MPS, sambato sa

0: Samtang padayon manong investigasyon at mga otoridad para makilala rong responsable ag motibo sa nasabitan nga insidente.
1: Alas 6:09 aton karang nga oras sa oras mga K5 atod kato ni DTX Coffee Mix sa The Healthy Coffee. Nakakapikagon, nakadetox ka pa.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Nagsugot si Senador Ping Lacson nga 16 nga boto it mga senadorong kinahanggaan agud masentensyahan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sunod ka naging klaro man raya it Senate President at presiding officer nga si Cheese Escudero. Dugang pa ni Lacson, posibleng mataang nga kwestiyonon sa Korte Suprema rong naging desisyon it impeachment court kung may nagapati nga nakaangkon raya it grave abuse of discretion.
2: Balitang National. Balitang
0: National. Dugang nga balita national, nag-abot gon rong asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital bandang alas 11 kay nang agahon agud bisitahon rong senador nga naka-confine. While ginpagawa nga pahayag rong anang asawa matapos rong pagbisita, nagapabilin si Marcoleta sa idagom it medical observation matapos nga makabatsyag it pagpanganakit it anang karon nga dughan ag mataas nga blood pressure kasunod it anang pagka-aresto sa kaso nga plunder. Sunod sa mga doktor at PNP, stable gon rong anang kondisyon pero wa pa imaw gindeklara nga fit for trial.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International. International.
1: Sa aton man nga balita international, hatod gaton ka K5 it extend food supplement for men nga may makarot ag club of wasa. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makangkon ito nga mag-extend food supplement for men. Nagabulig sa erectile dysfunction para sa mas manami nga fertilization, mapagagaki man o babayi. Dong extend food supplement for men mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International. International.
1: Arestado rong 24 katawo sa Estados Unidos, Canada ag Europa sa magaparan ng operasyon kontra sa tatlong India-based organized crime groups kay bahan rong Bishnoi Gang. Kinasuhan rong mga suspect at targeted killings, extortion at drug trafficking. Kay bahan sa mga ginaangot sa kaso rong pagpatay ko 2023 sa Sikh leader nga si Hardeep Singh Anihara sa bahin kara ita Canada.
2: Balita International. International.
0: Dugang Balita International. Nagalala rong kabagaka sa posibleng massacre sa siyudad it El Obeid samtang nagapadayon rong giyera sa tungay militar ang Sudan ag parliamentary or paramilitary rapid support forces o RSF. Suno sa United Nations, hindi magdaba sa 45 katawo rong namatay ag 41 rong naninahan sa serye at drone strikes kuhunyo sa bilog sa mga nakagawa sa isang ka-27-anyos nga estudyante nga nakaangkon it shrapnel wounds matapos tamaan it missile rong sangka gasolinahan.
1: 12 minutos rong nagkaliwan sa oras karayt alas 5 ag sa aton nga balitang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: K5 bumabot sa $104.803 billion rong gross international reserves sa GIR. Ita Pilipinas kuhunyo nga pinakamataas sa nagtaliwan nga tatlong bugan suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas raya kumpara sa $103.987 billion kumayo. Tuga it mataas nga deposito it national government sa BSP ag pagsanyog it kita maghalin sa mga kapitalista sa nasyon. Rong GIR ang sukatan at kakayahan at nasyon nga tustusan rong pag-import at mga produkto at pagbayad at utang at Pilipinas.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa Russia, nag-inabo rong mga motorista nga nagabaylo it fuel system at andang sakyan agud maggamit it liquefied petroleum gas o LPG bangod sa kakugangan it supply it gasolina ag pagtaas it presyo kara. Sunod sa sangka kumpanya sa Moscow nga nag-convert it mga sakyan sa LPG, umabot yun it hasta sa Setyembre rong waiting list bangod sa gulping pag-inabo it mga nagapakabit it bagong fuel system. Nagugat rong kakugangan at gasolina sa mga pag-atake at Ukraine sa mga oil refinery sa Russia nga nagresulta it mahabang pila sa mga gasolinahan ag pagtaas at presyo at petrolyo sa nagkasarisaring parte at nasyon.

0: Alas 6:14 mga K5, baton ka ng oras. Sa oras man hatod gato ni Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist.
1: Balitang Sports.
0: Nagbalik sa Washington Wizards si Chris Middleton matapos pumirma ay tatlong dagon nga kontrata nga nagabalor at $17.6 million pamaagi at sign and trade deal. Parte ng kasugtanan sa sangkamabahog nga six-team trade nga kinasangkutan at Wizards, Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies, LA Clippers ag Milwaukee Bucks kung si NP lang ka mga players ag draft picks rong ginbaylo. Kaibahan man sa trade rong paghalin nanday D'Angelo Russell sa Grizzlies, John Collins sa Pistons, ag iba pang bagayluhan at veteran players ag future draft picks.
1: Balita Sports.
2: Nagpaidagom sa operasyon sa wala nga pulso si Jalen Brunson at New York Knicks matapos magampang sa bilog nga NBA Finals sa pihakit anang karon nga injury. Ginagauman nga makabalik si Brunson sa basketball activities bago matapos surong tagsilak. Ginpangunahan na rung Knicks sa pagdaog itunang kampiyonato sa sugod ita 53 anyos agindiklara nga NBA Finals MVP. Sa finals, nakarecord si Brunson it average nga 32.6 points kada hampang, kaibahan ng 45 points sa championship clinching game kontra sa San Antonio Spurs.
1: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso!
0: Alas 6, 16, mga K5, baton ka rang oras.
1: Balitang Entertainment.
0: Balitang entertainment, balitang artista. Atod katon ka K5, 8 DTX Beauty Soap para sa kutis artista, kutis malaporsiya.
3: Wow!
0: Yung DTX Beauty Soap, organic antibacterial soap sa mga may sensitive skin, prone sa allergies ka K5, buhat may isog ka chemical. DTX Beauty Soap, organic antibacterial soap, nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang entertainment.
0: Aiwanan ni Martin Nievera ruanang bahag sa sugod at eroplano matapos magdali-dali nga makapanaog agod makapamantaw. Ithampang ni Alex Yala sa Wimbledon. Na-recover ang bag pero suno kay Nievera na duga gun rong hagos $3,000 nga anang karanga cash ag tanananang credit cards. Nataburong insidente samtang nagabiyahi mao maghalin sa Las Vegas paagto sa Florida. Sa pihakin na tabo, nagpaabot gihapon at greeting si Martin kay Alex Yala. Agindayaw rong dedikasyon at pagiging mapagkumbaba sa pagpresenta sa Pilipinas sa Wimbledon.
1: Balitang Entertainment.
2: Dugang Balitang Entertainment. Rong AI actor nga si Tilly Norwood rong magiging main character sa pelikulang Misaligned nga kauna-unahang full-length feature film It Particle 6. Rung comedy drama ay magatiyog sa istorya ni Tilly sangka AI nga nagausoy its sariling identity sa sangka digital world. Sunod sa studio, pag-aibahon sa produksyon ng mga human filmmakers ag AI specialists agud makahimo it dekalidad nga pelikula. Kasunod raya it kontrobersiya nga ginapangatubang ni Tilly ko 2005 kung siin umanit batikos rung paggamit it AI sa film industry.
0: Alas 6:18 mga K5, baton karang oras. Check na naton ro pinakauluhi nga dagagan it aton karang panyempo sa special communication aton nga pag-asa DOST.
4: K5 Bantay Panahon. Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol sa ating minumonitor na si Super Typhoon Inday with international name na Bavi as of Miyerkules po 5 in the afternoon. Huling namataan po ang Super Typhoon Inday dito po sa may silangan ng Northern Luzon, 1,170 kilometers away as of 4 in the afternoon. May taglay pa rin na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. At kumikilos pa rin po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating data satellite animation, wala pang direktang epekto itong kabuuan ng Super Typhoon Inday. However, we're seeing itong southwest monsoon or hanging habagat, unti-unti pinalalakas ang mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Visayas and Mindanao. Simula po hapon, ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng ulan dito po sa may Western Visayas, Negros Island Region, gayon din sa may Zamboanga Peninsula, patuloy ang mga pag-ulan natin overnight, gayon din sa Bangsamoro Region, Soxarjen at yung mga nearby areas pa dito sa may Northern Mindanao. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar sa Visayas and Mindanao, gayon din sa malaking bahagi po ng Luzon, asahan simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, partly cloudy to cloudy skies, may chance pa rin po ng mga pagkulimlim paminsan-minsan at sasamahan din yan ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkita't pagkulog na usually nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Again, wala pa itong kinalaman directly kay Bagyong Inday. Base naman po sa pinakahuling track ng pag-asa, inaasahang kikilos pa rin ng bagyo dito po sa may northern portion of Philippine Sea sa susunod po na tatlong araw. So nakikita natin, within the next 24 hours, mananatili pa rin po itong sobrang lakas bilang isang super typhoon at maring bukas po ng hapon or gabi ay bahagyang humina ito bilang isang typhoon. However, mananatili pa rin malakas po ito na bagyo, no? From tomorrow up until Saturday, unti-unting aakyat pa ito, no? At pinakamalapit dito sa may extreme northern Luzon, pagsapit po ng Friday ng hapon, around 500 or more or less 500 kilometers po mula dun sa kanyang mata. Patungo po ito sa pagitan ng Okinawa, Japan and Northern Taiwan. Simula po yan sa madaling araw hanggang sa tanghali po ng Sabado at lalabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga or tanghali. At base rin po sa ating latest track, kung mapapansin po nila sa mga nagtatanong kung ito ba'y magla-landfall pa talaga, magla-landfall pa ba or hindi na, base po sa ating latest track, itong probability cone na tinatawag natin, medyo makipot po siya, no? Nakikita natin na maaaring bahagyang bumaba na lamang or bahagyang umakyat yung sentro mismo ng Bagyong Inday. So kung ipoproject po natin yan, malayo ang Batanes and Babueng Group of Islands dun sa projected cone of probability natin regarding dito kay Super Typhoon Inday. However, isa pa nating manonotice, yung napakalawak naman po na diametro ng bagyo, no? So nasa 1,700 to 1,800 kilometers po across yung kabuuang lawak ng bagyo, which is enough para po i-cover yung halos buong Pilipinas. Kaya mabuti na lamang po, no, at hindi ito magla-landfall at medyo malayo nga yung magiging sentro niya sa ating kalupaan. Pero mahagip pa rin itong malaking bahagi po ng northern and eastern sections po of Luzon sa susunod po na 24 to 48 hours at makakaranas sa mga pabugsubugsong hangin po simula po bukas. Itong mga merong pong wind signals na makikita niyo po mamaya, no. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 na nananatili po sa may Batanes, gayon din sa may Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, gayon din sa may Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion of Ifugao, maging dito rin po sa may Ilocos Norte, northern portion of Aurora, northern and central portions of Catanduanes, meron din pong signal number 1. So ibig sabihin, possible po bukas ng tanghali masisimulang maramdaman ng ating mga kababayan po dito sa may northern Luzon, Aurora and Catanduanes yung pabugsubugsong hangin na posible pong makasira or makapagpatumba ng ilang maliliit po na puno at makasira ng ilang parte po ng mga kabahayan po na yari sa light materials. Hindi rin natin inaalis yung chance na magtataas pa tayo ng wind signals number 2 and number 3 by tonight or tomorrow sa paglapit po nitong si Bagyong Inday dito po sa bahagi ng Batanes and Cagayan habang lumalapit nga po ang bagyo. Para naman po sa posibleng mga paulan sa ating bansa for the next 3 days, kung makikita po natin yung southwest monsoon or hanging habagat talaga yung pinakamagkokos po ng mga pag-ulan sa ating bansa. And within the next 24 hours, andyan pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may Sultan Kudarat and Sarangani. Nagsimula na po yan kaninang umaga. And possible po by tomorrow morning hanggang sa hapon, malalakas na rin po yung mga pag-ulan dito po sa may Antique and Negros Occidental. So within a 24-hour period, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posibleng umakyat yan sa hanggang 100 millimeters na ulan. So equivalent po yung ulan na ito sa 50 to 100 liters po na dami ng ulan per 1 square meter po, no, dun sa mga lugar natin na nabanggit. At posibleng itong mag-cause sa mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar dito sa mga nabanggit natin. Yan po ay dahil sa hanging habagat. Simula po bukas naman ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, nakikita natin na mas dadami pa yung mga lugar na magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil sa pinalakas or enhanced southwest monsoon nitong si Bagyong Inday. nakikita natin no, yung mga lugar na may kulay dilaw, yan po ay 5200 millimeters. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, simula hapon magkakaroon ng paminsang-minsang malalakas na ulan. Gayun din ang Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, pababa ng Negros Occidental, Negros Oriental, at maging dito rin po sa mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, and Lanao del Sur, mataas po ang chance ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at yung pag-apaw din ng mga ilog, possible din po sa mga lugar na ito. At sa mga bulubundukin na lugar, mataas ang chance ng pagguho ng lupa. So make sure po na nakaantabay tayo sa mga updates ng PAGASA, especially yung ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Pagsapit po ng Friday afternoon, ito nga yung time kung saan pinakamalapit ang bagyo doon sa may extreme northern Luzon. Friday afternoon up until weekend, meron pa rin po tayong aasahang mga pag-ulan dahil kahit sabihin na natin na papalabas na po ng par by Saturday itong si bagyong Inday, makikita natin na magpapalakas pa rin po ito ng southwest monsoon at magkokos pa rin po ng mga pag-ulan. In fact, may chance rin po na tumaas pa hanggang 200 millimeters ang dami ng ulan simula po Friday ng hapon. Ito ay sa mga probinsya ng Occidental Mindoro and Antique. So ito po ay hanggang 200 millimeters or 200 liters per 1 square meter po ng mga kalupaan doon sa mga probinsya na yon. Samantala, yung ating yellow naman po na nakikita nyo, ito po ay 5,200 millimeters pa rin, posible pa rin mag-cause ng paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan, particular na sa may Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan. Maging dito rin po sa Metro Manila yung peak ng mga pag-ulan natin Friday and Saturday. Pababa po ng Cavite, Batangas. Dito rin po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Palawan. Sa may Visayas, kabilang ng Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Zamboanga del Sur. So babalikan ko lang po yung kahapon or yung previous slide. Bali po by Thursday or tomorrow, inaasahan natin na meron pa rin kalat-kalat na ulan and thunderstorms yung mga hindi natin nabanggit na lugar po. No? So we're talking of Batanes, Cagayan, and Apayao. Yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Inday. Paminsan-minsan malalakas po ang mga pag-ulan dyan. For Metro Manila by tomorrow, medyo makulimlim na po ang panahon at mas dadalas na yung mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi na po yan. Gayun din sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Mimaropa, rest of Western Visayas, rest of Zamboanga Peninsula and rest of Bangsamoro Region. Ito po ay magiging mga pag-ulan po natin by tomorrow morning, mga light to moderate rains naman. Then pagsapit po ng Friday, inulit natin Friday and Saturday yung peak ng mga pag-ulan sa ating bansa dahil po sa habagat. At sa araw po ng Biyernes, may aasahan ding mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms bukod dito sa mga lugar na ito. Dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, at natitirang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging yung mga nearby areas dito sa may northern Mindanao. Asahan po yung mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat na rin po sa banta ng mga flash floods or landslides, especially given po na ilang araw na magkakaroon ng mga pag-ulan doon sa mga lugar na yon by Friday. Para naman po sa delikadong hangin galing po dito sa southwest monsoon or hanging habagat plus yung outer part or yung periphery na tinatawag nitong si Bagyong Inday, possible po yung pabugsubugsong hangin tonight dito po sa may Zambales, Bataan, ganyan din sa Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol Region at sa halos buong Visayas at halos buong Mindanao. At pagsapit po bukas at sa Friday dahil sa malawak na bagyong Inday plus yung malawak na epekto ng enhanced southwest monsoon, pagsapit po bukas hanggang sa Friday, halos buong bansa meron din mga pabugsong hangin. At pagdating naman po sa mga pag-alon, meron na tayong nakataas na gale warning or banta sa mga delikadong or babala sa mga delikadong alon, hanggang 4.5 meters po itong mga nasa may eastern coast ng Luzon and Visayas, kabilang na ang Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, kabilang na yung Eastern Babuyan Islands, ganyan din sa baybayin po ng Isabela, Northern Aurora, Pulilio Islands sa may Quezon, ganyan din sa may eastern coast of Camarines Norte, particularly yung Vincennes, northern and eastern coast ng Catanduanes, at sa northern and eastern coast of northern Samar. So yung 4.5 meters po, equivalent po yan sa isa't kalahating palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon na siyang delikado for all types of sea vessels. So maaari po kayong pagbawalan pumalaot dahil sa delikadong alon mapa anong size man ng inyong mga sasakyang pandagat. Other areas, hanggang sa araw po ng Sabado, posibleng mas malalakas pa yung mga pag-alon natin. Dito po lalo na sa may baybayin po ng northern Luzon, at medyo tumataas yung mga pag-alo natin sa Friday and Saturday dito naman sa may West Philippine Sea dahil sa unti-unti ang paglakas ng southwest monsoon. So may tendency rin po na magkaroon ng mga suspensions, so makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local coast guards for your safety na rin po. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Bago po tayo magtapos, isang paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-prepare na po as early as now, no, kung kayo po ay maapektuhan ng malalakas na hangin sa may northern and eastern Luzon. I-reinforce na po yung ating mga kabahayan at yung mga kababayan po natin na uulanin sa mga susunod na araw all the way hanggang sa weekend is make sure po na alam natin kung ano yung mga lugar na posibleng bahain at makipag-coordinate sa yung mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Muli po ako si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
0: Thank you so much sa ato niya PAGASA DOST. Mga K5, inyong nabatian, Ramon Agapanguna nga balitaan sa ato niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast Wednesday Edition, July 8, 2026. Pinatod ka ato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, ito niya official Facebook page, K5 News sa FM Kalibo 94.5, ato niya official website www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa nga ganit, bilog ng website K5 News sa FM Kalibo, sa partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa nga ganit, manit, amon niya President at CEO kay Dr. Ramil Itang-Uy, kami, ruin yung mga newscasters. Ako si K5, Gloria Villasmanio.
2: Aga kuman si K5 Angelo Cortez.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo.
2: K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sininga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Manang sa sining ang mga tinuig, sining ang mga tinion, sa sining ang tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba, sa kaangis na tabo nga mga linog, linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang tanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa sa Ginoo sang dugang kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sining at iyon, sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton dire ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya. Ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kaya di magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na sabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo, disappointed ta katama. Kaya nga man matingala kita nga sige kita pangamuyo pero wala man ginsabat, di ba? Sige, so muna nga sa sining mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magparayon sunahan, mga muyaan na kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito 2025 kami po'y lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit, ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patumbayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na napanganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samagdalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangaba, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig. Daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga ang kung kisa maghambal kita Merry Christmas sa nagligat tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang balon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na, dayon, perti ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad, pwede wala narugo kay damo galing balatihan. Or, labi na kon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bag-o lang nagpahuway, ginpapahuway sang Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sang ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag magkita ebidensya sa Biblia. Kay natigulang na kumasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita perti kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay, pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Dios. Amo na nga damo ang dapat ta i-considera kun kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Din papahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. No, tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa ka pagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano, ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan anuman ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan anuman ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig halin gid sa gipusoon nga man kay bisan nga nasubuan sila mabuhinan malipay sila labi na kon ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan labi na sa mga nasubuan katama kay may mga namatayan o may mga nagabalatian, tapos wala na kwarta ng inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka-problema kung nagbalatian, dahil dako na kayo ang billing sa ospital. Pero, kung ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na, malipay sila. Bisan pa nga, aral sila sa tuman nga kasubo. Kag, bisan pa nga, hindi bala, nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsirong mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalo pangdan, apang wala sing bili ng mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo, ang kamahalan sang langit, nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man,
kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginashare sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo. Wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon din nga inaako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton perti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan. Pero sa kay Kristo nga mga imol, amal diri wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit, isa ka ng muluong kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig, nga magpangita sang kadungganan kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala, kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligar nga tuig, taniya para sa aton, kag sa pila sang mga sanga sang iyahilikoton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan, nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsod sa tubangan sang Ginoo, kag magbalik sing apat kapilo, halakah daw si Nicodemo. Umuto ang desisyon ni Nicodemo. Si Zacchaeo. Kambal niya, kung may ara man ako nakawatan, o may ara man di ko nahatagan sa ngayon kinanglan, akong ibalik ang apat kadubli. Ang bagrabi, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita. Kung kita tutong, kung kita nag-aalagad nga sincero, ang istrikto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Dios nun nga mga kinalanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi, ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita. Nga man, kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila, pagbiya gikan sa estrikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan, ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matindlo nga tigipasoon o Dios, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tigipasoon kag matindlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon
nga maghatag sang pamatuod sang isa ka matuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton ini siya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, mayara siya rikod sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Diyos magahukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Diyos. Kag sa aton, nga wala paghatag, igtalapungod sa mga imol. Huwag naman kita sing tiyempo sa gihapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Pinoon Diyos, muli kaming lumulog sa inyong banal ang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mapagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesyus. Amen.

0: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa ang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
1: Wow.
0: Pagka-obis bla. Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang ni nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
1: Correct.
0: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
1: Lawas, tama ka temperature mo.
0: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
1: Ay, kampiyon.
0: So, medyo makurik
1: ang obesity mo, no?
0: Obesity mo. Paano pagin makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, gina-stimulate niya ang leptin, grilling,
1: wow,
0: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
1: Your hormones for appetite.
0: Oh, pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangi bla binder imo tiyan, kayin sobrang nakadako mo.
2: Uy, tip na, ha? Ditribayo, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang na ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas, gina-deliver sa aton nga mga cellula. Magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga Ditribayo nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
3: Ang Ditribayo kampiyon gid sa nagajeta. Kon wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaedigon sang lawas mo ang fats.
2: Correct.
3: Kung wala ka naman fat, amo na na pag muscle wasting mo, muscle nang
2: ginakaon
3: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
0: Sikrito.
2: Ketogenic diet.
3: Imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikin o dos pancit kanton? Why na nakatamis? Wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanag.
0: Pero agi lang na.
3: Agi lang na. Pero kung mag-Ditribayo ka,
0: hindi maglingin ulo amo na chapter na, Sir Boy.
3: Ditribayo ka.
0: Sir Jipid,
3: kay isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kay number one is yung
0: palakaon.
3: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang Ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kay ining kapataas mo core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga Ditribayo ka.
4: Ditribayo with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo.
6: Ang Ditribayo.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Malakas mga butika.
7: Ang may anchor sa Ditribayo, kay tanan-tanan ng klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Ay, nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa Ditribayo ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa Ditribayo sa tungkol sa MCTs, tungkol sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So kung sa mga gadjita da, so gusto magniwang, mag Ditribayo na.
4: Ditribayo.
0: Ang akon, Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog Ditribayo.
2: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
7: Your Ditribayo will make your intermittent fasting more successful.
2: More
7: kay
2: effective.
7: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ng bali, Sir JP, may ketones na.
0: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
7: Tilawin nyo ba na ang gatawag nga intermittent fasting ni Dr. Ramil?
0: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuha nyo lima.
7: Pwede nyo i-spread nyo, no?
2: Mas
7: may spread nyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para nami, para malabot nyo yung goal.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
4: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Malakas mga butika! Ditribayo! With Vizio!
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Ditribayo! Mabakal sa mga butika! Ditribayo! Bio. Ditribayo Health News.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Si Papa ay na!

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno

720 on the clock at syempre pa isa magdang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kali 5 on Wednesday na today, June 8, 2026, mga ka-K5. Kumusta naman so far ang buwan ng July para sa inyong lahat? Sana ay so far so good. All good, mga kaibigan at mga kapatid, ha? At syempre, para laging all good ang inyong mga mood. Oh, nag-rhyme good aman na. Bailuhigon rin inyo karon nga kape. Iyawon ka mo sa kape nga healthy ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kabiya binogin istoryahan naton ro patungkol sa mga buwaya. Ay kung haman sa nararong, pero may nga ginakumparara sa mga politiko nga mga kurakot. Makaroon mat mga ka-K5 at mat nga pag-istoryahan. Rusang ka animal nga mahambang naton nga may una nga pinakamabahoy nga tagipusoon. Oo. Kung kahapon man ay rupaging akab it mga buwaya. Although, syempre, doon man lang man doon ay pila ka mga characteristics it buwaya. Pero may mga good ano man sandaron, characters. Kapada sa mana it andang pagiging maalaga sa andang karon nga mga unga, sa andang mga baby crocodiles. Di ba? Pero, paalim na nabi ko mag-usoy man kita reference sa saan ka mabuot nga tao man na or saan ka mabuot nga politiko sa siin nga animal man natin imo ikumpara. Ay kung maghambag kita, buwaya man na ron ibig sabihin kurakot. Di ba? Pero, paalin mat aro mga masaligan, nagmabuot matana nga mga politiko. Ano man nga term, ro aton nga pwede nga gamiton kanda, di ba nga? Pwede ko na mga K5, rong elepante. Oh. Ito ay isa sa mga hayop na may pinakamalaking puso pagdating sa malasakit sa kapwa. Hindi man sila mabait na sa paraan ng pantao, kapansin-pansin naman ang kanilang pag-aaruga, empathy at matibay na samahan sa kanilang kapwa, mga ka-K5. Bakit nga ba espesyal ang mga elepante? Una, maalaga sa pamilya. Sama-samang inaalagaan ng mga elepante ang kanilang mga biik. Biik man tawag garon ay, or mga small elephants, mga baby elephants, hindi lang ng ina, kundi pati ng ibang babaeng elepante. Oh, bukod at nanay, rumaalaga sa anak ron yung sariling unga ang elepante, kundi tanan nga miyembrot anda karon nga kwan. Ano tawag karon man? Anda nga samahan. Samahan pa, abe. Anda karon nga neighborhood. Hindi ka basta-basta iiwan ng elepante. Kapag may sugatan, merong may karamdaman o nahihirapang kasama, madalas ay binabagalan ng grupo ang galaw para makasabay ang mga ito. Bukod selfish, mga ka-K5. At syempre, ang elepante ay may pagdadalamhati. May mga obserbasyon na nanatili sila sa tabi ng namatay nilang kasama at hinahawakan pa ang mga buto o bungo gamit ang kanilang trunk. Oo. At merong malakas na samahan. Marunong silang magbantay sa mga anak at sumunod sa mas nakakatandang lider ng kanilang grupo, mga ka-K5. Kaya maraming humahanga sa elepante dahil bukod sa talino nila, makikita rin sa kilos nila ang malalim na malasakit sa kanilang pamilya at mga kapwa elepante. Ayun. So if you want to refer someone nga sangka political or public servant nga imawhay madayad, maalaga sa pamilya o maalaga sa anak karon nga nasasakupan sa anak karon nga mga constituents, hindi ka basta-basta pag-aywan. May simpatya. At pagkatapos ay nagasunod sa anda karon nga mga elders.
Agma basko grong anda karon nga pag iririmaw. About iririmaw. So pwede mong hambagan imaw nga, ay, bukod naman at buhaya ron, elepante naman na imaw. O galing medyo may may reference sa tabi ng elepante, di ba? Pag inambag at imo abi nga elepante, kating hay ro unang interpretation nga nagisugod sa US, mabaho nga klase nga tawo. Wala man na, sige nga, kilinaon man na, tanaw na itsura, medyo elepante ka. Diba? Pero if we're going to reference elephants sa attitude, sa behavior, diba? At sa karakter, ay magandang reference po na gawin ang elepante. Ayan naman, sana tayo ay maging kagaya rin ng mga elepante, mga K-5. Once again, maalaga sa pamilya, hindi basta-basta nang iiwan, may sympathy or pagdadalamhati, at malakas ang kanilang samahan. It is now 7:16, mga kaibigan, mga kapatid. Sa ating pagbabalik, babasahin natin ang inyong mga buhay naman ng mga pagbabati, mga pa-shoutout dito sa ating live stream. Sa mga nais mag-komento, ha, at nais magpaabot ng kanila mga pa-shoutout at mga requested songs, mga ka-K5, hanapin nyo lamang ang live programs -K5 News Kalibo at maaari kayo mag-komento ng inyong mga mensahe dyan. Babasahin natin sa ating pagbabalik. Tutok lamang dito sa Campeona Station. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Honey.
1: Oh, ano na, honey?
0: Dali na lang ta maging tatlo di sa balay.
1: Oh, ano? Matuod?
0: Oo.
1: Hindi ka magsaling, honey nga. Maging daddy na ako?
0: Hindi. Dali na ma-star ang nanay ko.
2: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3X
1: 500. Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong D3X 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: D3X 500. Mabali sa mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rikas. Epektibo. D3X 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko, guys.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, Gidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: batere ng ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Spore Biotics, naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Abangan sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa.
19: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: You're listening to 94.

0: Si Papa ay na!
1: 7:51 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa A sa ating programang Tambayan sa Cali 5. Hatid po sa atin ng Mighty C ang alkaline na Vitamin C. Para siguradong healthy ang ating body, huwag kang kalimutan mag Mighty C. Mga kaibigan, batiin natin ang mga nakantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Si Ma'am Melda Baez, lagi nakatuto. Pero may hutan number one si Ma'am Melda. Eh? Shout out, ha? Kay Sir Rosa Nelson Delphine, nga permigid nakatutok sa ito karon nga programa nakaroon sa ASU Banga. Thank you so much. Solid gid nga ka K5 si Sir Jose Nelson Delphine. Si Claire Hanson, magandang gabi also kay Ma'am Nerna Taplara Cerudo, lagi po nakaantaba yan. Hello po, magandang gabi. Kay Mama Bibi, nga nakaroon sa Ujong, nga permigid nakaantaba sa ito karon nga programa. Hello! At syempre pa, napag-usapan po natin ang elepante ngayong gabing ito. Narito pa ang ilan sa mga bagay na dapat inyong malaman patungkol sa mga elepante. Para at least, no, everyday may una ka mo, bago ka mo magkatugog, ay may inyong bag-o nga knowledge. Because knowledge is power, di ba? Hindi lang malaki ang katawan ng mga elepante, malaki rin ang kanilang utak. Ang elepante ay isa sa may pinakamalaking utak sa mga land animals, kaya hindi nakakapagtaka na matalino sila at may matibay na social bonds. Yan. Pangalawa, sobrang galing ng kanilang memory, kaya may kasabihan na an elephant never forgets. Yan. Naalala nila ang mga ruta, lugar, lalong-lalo na yung mga lugar na may tubig at maging ang ibang elepante o tao na kanilang nakasalamuha. Pangatlo, kaya nilang magluksa. Kapag may namatay sa kanilang kasamahan, may mga elepanteng nananatili sa tabi nito at hinahawakan ang mga buto o bungo gamit ang kanilang trunk na parang pagpapakita ng pagdadalamhati. Yun. Ang trunk nila ay sobrang powerful at sobrang delicate din. Kaya bumunot ng kaya nitong bumunot ng puno, pero kaya ring pumulot ng napakaliit na bagay tulad ng damo o prutas. Ganun ka powerful ang kanilang trunks, mga ka K5. O siya, sige, mamaya dadagdagan pa natin yan, ha. Tuloy-tuloy lamang pagtutok dito sa Kampiyona Estasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: tambay.
1: Nay, ipakilala ko sa inyo ang boyfriend ko.
2: Ning, mayong udto.
3: Ay, shush, dineng. Kaswerte kin sa amon nga mga ginikanan. Kay man, tama ka puti siyang nubyo mo. Siguro manggaranon na.
1: Ha? Hindi na siya maputi, ah?
3: O di, lantawa ba lang nawong, oh? Maputi? Ano masiling mo sinaya?
1: Ay, nay, alap-up na.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500! TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasulong nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
3: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kan fatty liver.
2: Pero
3: kung naka DTX 500 gig MTC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
2: Ay.
3: Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 MTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
3: Ang problema, Abisor GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mon reginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Tidre sa Pilipinas, isa sa mga nadiskubrehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MTC or PureC, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: TTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa akong nga mata.
0: TTX 500.
2: According to research, ang visceral fat, Dr. Ramil, is about 10% of all body fat. So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat. Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. So sa DTX 500 pa lang kag MTC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart, kay nga man naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes, ah. Di, managani, permi na ito balik-balik. DTX 500, MTC, dako, ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag MTC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function. Masiling kamimik, ginasunod niya.
2: Oh,
3: ginakopya niya. No? Ang function sang insulin, gani, ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa ibulawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina, Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya, Sir GP, manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko MTC or PureC, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
5: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Si Papa ay na!
1: It is now 8:20 on the clock, second hour na nating programang Tambayan sa Kali 5 on a Wednesday today. At syempre ang oras natin po sa atin ang paboritong kape ni Papa ay walang iba kundi ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Patuloy natin pinag-uusapan ngayong gabing ito ang mga elepante, mga ka-K5. At sa mga late tuners natin, narito ang ilan sa mga nakakabilib na mga katotohanan patungkol sa mga elepante. Hindi lang malaki ang katawan nila, malaki rin ang utak nila. Sobrang galing ng kanilang memory. Kaya nilang magluksa. Ang trunk nila ay sobrang powerful at sobrang delicate din. At marunong silang makipag-usap gamit ang low frequency sounds. May mga tunog silang sobrang baba ng frequency na minsan ay hindi naririnig ng tao pero naririnig ng ibang elepante kahit malayo pa. Ayun. So kumbaga, kung sa atin meron din silang sariling lengguahe na sila-sila lang din ang nakakaintindi. Diba? Ang talino pala nitong mga elepante na ito. Ano? Ang mga elepante ay nagkakaroon din ng tinatawag na close family ties. Karaniwan, ang kawan ay pinamumunuan ng pinakamatandang babaeng elepante na tinatawag na matriarch. Siya ang memory keeper ng grupo. Alam niya kung saan may tubig at ligtas na ruta. So kumbaga kung sa aton may andaman nga asosasyon. Ag may leader mandaanda karon nga asosasyon mga ka-K5. Ag sa anda karon nga grupo hay doon nagabuligan sanda. Ag kung may una man nga kinahanglan it bulig anda nga ginabuligan mga ka-K5. Ag doon nya ni kapres aton nga na mention kay ina no. Kung Rosambilog abi man hay namatyan it unga hay anda ron nga gina pakita mando anda karon nga simpat siya. So ang mga elepante ay talaga namang with feelings. Ha? Mahilig silang maglaro at minsan ay magpakita ng saya. May mga obserbasyon na naliligo sila sa putik, nagbubuga ng tubig at tila nag-e-enjoy sa simpleng bagay. Parang may playful side rin ang mga elepante. Parang gusto ko na tuloy mag-alaga ng elepante. Hindi sila madaling makalimot ng kabaitan o panganib. Kapag may maganda o masamang karanasan sila sa tao sa isang lugar, posible nilang maalala ito ng matagal. Oo. So kumbaga, madali rin palang matroma ang mga elepante. Ang mga baby elephant ay umaasa ng husto sa buong kawan. Hindi lahat ng nanay ang nag-aalaga, pati ibang babaeng elepante ay tumutulong din. Oo. Kumbaga gina-apply ng darong popular ng agambagon nga, it takes a village to raise a child. Nga, di bukod niya at nanay ng elepante rin nag-aalaga at anang unga, kundi no, kaibahan sa anda karon nga grupo or anda karon nga asosasyon. Diyan asosasyon nun man naroon kung katon man ng mga tao. And the last fact mga ka-K5, takot sila sa bubuyog. Bisan ako man, nadlo. Nadlo kung man kita, especially kung ang kiton kita bubuyog ay masakit mga ka-K5. Kahit napakalaki nila, napatunayan sa ilang pag-aaral na umiiwas ang elepante sa tunog ng mga bubuyog dahil ayaw nilang makagat sa sensitibong bahagi tulad ng kanilang trunk o kaya naman ay sa paligid ng kanilang mga mata. Ayan, yan ang ilan sa mga amazing facts about elephants mga ka-K5. So at least ha, may bago ka mong nasairan patungkol sa mga elepante. Kung kabiihay patungkol sa buwaya. Aga medyo, 'di ba? Kung aton nga basahon ay buwaya is gina-consider nga ni nga mapagsamantala nga klase nga hayop or nga sapat mga ka-K5. Kaya it's always ano being used as reference or ginakwan baga, gina permi nga gina halintulad sa mga kurakot. Haraya mat-an ng elepante mga K-5. Haraya abo mat-an ng mga good characteristics and behaviors. O sige! E di ikaw na, hambutot buwaya. Ay nako. 8:25 ang ating oras. Ang oras natin po sa atin ng Clinica DTX 500. Sa makaroon nga pa niyan po mga ka-K5 nga syempre aton karon yung mga ginakaon. Hey, buong kita sigurado. Kapin pa kung buong kita nagapreparar. Kapin pa kung mahilig ka mo sa fast food. Or bisa na bangun pa naton nga gaha nga karinderya ron. Hey, wama kita sa gayapon kasaan kung paano na naging prepare kung nano-nano rong mga ingredients nga andangin butang karon para mapanami. Kaya abo kita abi makarang mga kwan mga ka-K5 sa mga original nga mga ingredients. Abo kita ang tawag nga substitute. Kisa man nga gumamit ka pat mga pugo nga ka-ingredients. Kaya pwede mo ron doon nga mapanami rin mong habisan. Magbutang ka lang ito yun karon man nga powder or seasoning. Di ba ga? Pero wakit akasay, dami una man galing ang mga harmful effects sa aton karon nga gawas. Ngani, mayad man nga kita hay nagagamit at mga food supplement nga nagaprotect sa aton karon nga mga cells kontra sa mga mga pathogens. Aba, pathogens? Nga pwede karon mga ka-K5 nga makadamage sa aton karon nga cells nga posible ron nga halin man sa aton yung mga ginakaon. Ang Clinica DTX 500 ay merong Ampalaya leaves with the sugar cane extract na talaga namang tumutulong upang mapangalagaan ang mga cells sa ating katawan. Huwag kakalimutan para lagi kang healthy. Clinica DTX 500 is the food supplement to be. Wow! Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa kampiyon na istasyon. Nakapos si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Uy, istoy! Panago, ara ang maestra mo. Siguro nakasala ka naman sa eskwilahan, no?
1: Oo, lo. Manago ko, lo. Basta, lo, panago ka man, ah.
0: Gaa, manago ko, haw.
1: Kayambal ko sa maestra ko. Ma-absent ko kay napatay ka.

0: dibuat lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, i-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preton nyo, te. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Day of Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.

0: si Papa ay na.
1: It is now 8:51 on the clock. At oras na rin para kayo pansamantala magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours ng programang Tambayan sa Kali 5. At syempre natin po yan ng The Power Trio, ang Clinica DTX Coffee Mix. Kasama ang Clinica DTX 500 Mighty C at ang D3 Bio, the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Okay, magandang gabi, pahabol na pagbabati kay Marilyn Taborda Talunay na nakatutok sa ating programa. Hello po! At sa lahat ng mga nakaantabay ha, huwag na kayong magpuyat after ng aking program, matulog na kayo. Minsan napupuyat lang tayo, di ba? O hindi minsan, kundi madalas ay dahil lang sa pagsuscroll. Mas-scroll ano man ako at mga 5 minutes. Sa taon dahil nga, naabot siya at sa 5 hours or 5 minutes. Diba? May mga ebidensya po na nagsasabi na ang madalas na pagpupuyat, lalo na kung paulit-ulit at pangmatagalan, ay maaring magpataas ng risk ng ilang sakit, kabilang na po ang cancer. Yan. Ang lagi pong pagpupuyat ay maaaring makaapekto sa iyong body clock. Ito ang orasan ng katawan na nagre-regulate ng hormones, metabolism, at cell repair. Kinakailangan kasing ipahinga natin ang ating katawan, mga ka-K5, para ma-repair ang mga cells natin. Melatonin, ito ang hormone na tumutulong sa pagtulog. May papel din ito sa pag-protect sa cells laban sa stress at damage. Naapektuhan din ang ating immune system, humihina ang depensa natin kapag laging kulang sa tulog. At syempre nakakaapekto rin sa inflammation at hormones. Pwedeng tumaas ang inflammation at magulo ang hormones na maaaring makaapekto sa cell growth, mga ka-K5. Kaya naman, tara na, matulog na tayo. Sabay-sabay na tayong matulog after this, mga ka-K5. Siyempre, huwag kang kalimutan na panaka-follow na kayo sa K5 News FM Kalibo 94.5. At siyempre, follow nyo na rin si Papa A. Pinagit tayo bukas, same time, same station. Dito lamang sa 94.5 K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
3: Paano ka buligan ni D3Bio para magka-quality sleep ka?
4: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But, nga ang D3Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
5: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako niya, matulog ko niya. Hindi magnubo, 8 ka oras.
3: Oh, wow.
5: Kakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. Mm-hmm. The best na siya.
3: Campion.
5: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong importante yung kakaon ka, dapat matulog ka man.
3: Mm-hmm. Correct.
5: One. Para nga, nami ang imo nga mental health.
3: Correct.
5: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
3: Correct.
5: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
3: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
5: Dapat amo na tulog tayo sa gobyerno.
3: Correct, no?
5: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
1: D3Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio with Physio!
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga buti ka!
5: So paano ang D3Bio makapanami tulog?
3: Mm-hmm.
5: Amo ni ang story behind. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides.
3: Mm-hmm.
5: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
3: mm-hmm,
5: mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, ma-produce na siya sang serotonin, Sir Boy.
3: Okay. Mm-hmm.
5: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imong tulog. Nga naka produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3Bio. In short, kung pala inom ka D3Bio, nami imo tulog.
3: Gabi.
5: Panarito pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
3: Correct.
5: Para basdamo pa gid himuon nga melatonin.
3: Correct.
5: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imnanay sleeping
3: shot nang ila ya. So,
5: no? So ang D3Bio natural gid yang pamaagi, no? Hindi bot pangop nga pag inom mo din D3Bio, nami din tulog, no? Kinainom ka na damo. Mo, kinanglan, himuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3Bio ka.
3: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3Bio regular early, ang bali ni Dr. Ramil. Mga take a bit, twice or thrice a day, after 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but binbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami ba ang imutulog sa D3Bio?
5: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
3: Correct.
5: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3Bio, para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kaya once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
3: Correct. Mas nami, galing natural sleeping pills, D3Bio.
8: D3Bio.
1: D3Bio with Physio. Bisyo.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Bisyo. Ang Bisyo yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. Health News, K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
9: Impormasyon sa

0: Nicole Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dili naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Opo natin sa itong programa si Sir Boy Solueta. Mayong aga Sir Boy, kag daw priskang priska.
2: Dubang ros.
3: Good morning, engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata KSS supporters and slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kaya ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita sa subong, no?
1: Okay.
3: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Sa do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
3: Do dito'y bayo na yan, no?
1: Upod mo na taga po sa power trio ni Sir Boy.
3: Munang kampiyon da, no? Pag ang nami, gisi niya, kiini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong di ang kumbagaya ang food supplement niya ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, bisyo, panigrilyo, anong pagid emotional stress.
1: Mga negative nga lifestyle.
3: Correct. Mga biskan positive pa, engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno manggili chemicals. Huwag ka mangkabalo, kay gabakal ka malang. Huwag ka balo, puno ang chemicals. Initan ang tanan, ga-damage sa imosilila. Hindi yan malabot ang ginatawag niya nga prescribe. Prescribe o
1: kinanglan nun sa lawas mo.
3: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amuna katabo nga hindi ka recover dahil ng imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himo liwat sa ngayatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw kis kurinta pala, ito pa naman sa kurinta, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Kay, boy.
3: Kika interesting sa atong topic ron para diretso na. Dasonta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
1: para active
3: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong man mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng mga ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, ay Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Gwapo ka, gahubin.
3: Amo na lang, iba niya gini. Amo na lang na inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung naka-Mighty C ka nga, ang i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagidni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro, diretso lang nato
3: ni. Unatan, may
1: ang power trio, bala? na mabulig duwa man lang tagi istoryana diri subong.
3: Uy, sulod ta na yung I care gold ni boss.
1: Okay, of course, mo tingnan ni idala sa tanang tanan sir boy. Sige, sige. Padayon sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
3: I care gold engineer. I care gold ni kampyon ni sa matan. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga itawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ni mga minerals nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampyon ang imo vision ma for me 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon. Ha, nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na ginatawag nga eye care gold. Mag-eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Yung eye care drops, may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes sa mga debris, da, mga higko, da, or mga accumulation da, sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata. Kag-refreshening imo mata sa ginatawag ng eye care drops. No?
1: Sir, so, sir boy, sa barangay 35 bala, may gapalapit sa akon nya kagawad albaw basi may ara kada eye care gold
3: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no, kaupod yun na. So, of course ang available sa mga drugstores di ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 Bio. Basta yatang kaso ubo sipon kagilanat dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction po lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty Sea, I Care Gold, kagining aton nga D3 Bio. Pero may specific, kita nga dapat mag istoryan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya na matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
3: Siyempre, makagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
3: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano pala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Anong ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
3: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
3: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals. May six pack ka da. Form da ang tatlo mo ka gluteal muscles. Ang imo kaya abdominal muscles, kampyon eh, no? So,

0: niya, basta isang imo, tagiposoon. In fact, your heart is the hardest muscles working, pinakagrabe mo kubrang muscles ta, amuni ang aton tagiposoon or our heart. Because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle will not stop until you die. Amo ni tagipusoon to ya. And sometimes, nalipata, nga abi na itong tagipusoon ta kung ano-ano pa da. Di, maskulo na siya. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para makareach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka, Sir Boy, nga may alak ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, Sir Boy.
0: Ang pwede, hindi ka mag-iop except your heart.
1: Ba't yung heart gidya yung muscles?
0: Pwede na magpundo.
1: Hindi gidya.
0: Mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
1: I see. Okay.
0: Kaya yung mga iba, kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kung maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, no? Mga Buddhist, nga muna.
1: Uh-huh.
0: Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop man gid siya, it should be revived.
1: Mm-hmm.
0: Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage, kay wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
0: So amo na ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akala nanta mitochondria, liwat sa aton, na damo mitochondria sa aton muscle cells, because it is a very hardworking part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, maka-hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically, what happens is, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pretty ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. That basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan kasi mo lactic acid na iya.
1: Okay, okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya, amo ni ang free radicals na nagusto ng free radicals, no? So tanong mo na yun ba lang ano ka-importante sa antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka, pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi ganyan muna kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Buti nga, Sir Boy, ang aton muscles, kinanglanggid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sa mga maskulo, makastabilize man sa aton nga joints, Sir Boy. Kaya ang joints ta, ang mga tulaan ta, Sir Boy, nalikupan man sa mga muscles mo, kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo, ang muna yung framework

0: Ang gitawag niya ang muscles mo ya, do amo niya ang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga, ang gaobra kaga maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? Huh? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy. Energy coming from your food. But unfortunately, ini nga energy sometimes. Gulat yung like sa normal sugar, yung dugay pa kami pictosin mo. So it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kay athlete ya, ang ginobayan ni Ditribayo ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Ha? You're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung sa speaking sa atong nga brain abi, hindi na mag-register ang atong ginatun-an, kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, ang bagay ganit nila, ang attention span ko sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga-lecture ko no ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: No? So, ang iba niya sa mga first world country, sa mga nila ya, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Balik after 15 minutes.
1: Recess na yun, recess?
0: Do a moment na, pero ay nalang ko nung sugurong ginapagawa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan ng sila desk. Yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back sa ginatawag nga Ditribayo. Ditribayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body including your muscles from ginatawag nga aton nga mga invaders like viruses and bacteria will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Ditribayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Ditribayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang mga importante gid sa ginatawag nga Ditribayo when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo mas damo na ang tambok sa imo lawas kumpara sa imo maskulo, hindi na na healthy. Dapat mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better ang banila, no? So di mo makita sa ato na lecture today nga ang super trio, lalo na ang Ditribayo will basically your secret in maintaining your muscle health. So hindi lang kontrat lang kaso busip on kagilanat kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang Ditribayo when it comes to your overall health including your muscle health, ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isang kapsula ang Ditribayo.
1: Okay, no, sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon abi nga DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy. Ang imong skin daw glowing, Sir Boy. Blooming, glowing, kag-healthy skin, Sir Boy.
0: Healthy? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO nga nakayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi, pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ininga bunya, hindi kini matawalan ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa. Kampiyon man ang ginatawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness by because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga rin sa DTX Beauty Soap. Amo man yung gapataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why, ha, you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kung ilok mo, medyo cloudy na, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kinanglanta ang Klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok. Sir Boy, hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Diofresh.
0: Nga, kaya Klinika Diofresh may VCO man nga kaya tapnaon ng microbio nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why kimismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Diofresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh. Kaya matamat pa puti
1: okay
0: ang imong ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Diofresh.
1: Ang kinanglanta man, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm.
1: Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Uh-huh. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Ang isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course dalandang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasona sang yatawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang yatawag nga DTX Coffee Mix, aga pa ga kape ka na ga detox ka pa.
1: Makamulig ina boost sang atong energy kag alertness, Sir Boy. Makabulig, may na-support sa aton brain function, ina nga kape, ang DTX Coffee Mix, may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo, protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, Sir Boy, pero kung gusto ta, ining super, ginatawag natin nga double barrel nga kape, ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy. Kung nagaburingot ka, medyo damo kabisyo abila, taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unog sini, may ergotionin ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga na sa DTX 500 ginputang sa kape para pangkontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan, klaseng manog kape, lalo na kung ikaw ga panigililyo habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha? Habang ga pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini, stevia. So, pwede mo na yung ma-unli. So, for people who are asking, ay, kung iniim ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa tulula mo ni. So, sa boy, mahubin man niya ang tsura mo, most likely, no? So, pwede mo pa niya magyatawag yung ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So, kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin sa imo, protekta si mo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kay spore-forming ang probiotics sini. Why niya kakapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
0: Mga tao balang gabugtaw po gaano ga, close mo doon gai ang ginatawag nga prebio coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, sir boy, mayari man kita diri ining klinika probiotics, sir
0: boy. Probiotics,
1: sir. So, the support ini sa aton digestive health, inagsulod sa aton ngatian, sir boy, naga-reduce ini sang aton digestive discomfort such as bloating kag gas, sir boy. Inangga utot-utot kabla permi, maka-promote man ini sang regular bowel movement, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing digestion na ton, kung nag-take kita sing Clinicas Probiotics, sir boy.
0: Oh, ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together in basically maintaining your gut health. No, remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and ginatawag naton nga arterial health. And nami pagidi ka ini nga mga happy hormones are also produced in your gut. That's why, kung gusto mo nami ang mood mo, ang kalan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami gid everyday mag-clinicas probiotics. Lalo na sa mga bisyuhanda, nag-antibiotic therapy, who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka klinika Spore Biotics.
1: Okay, hindi man kita magkalipat labi na sa mga tigulang, sir boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, sir boy. Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, sir boy, ma-enhance niya. Pag nami ang blood flow, kay tungod sang ara nga makakaglabuwas ka, nga panami, naga-constrict mismo, kag may arab lang vasodilation, sir boy, sining aton nga mga kaugatan. Nami bla, kay nga healthy, naga-flexible nga itong ugat, sir boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, sir boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga minerales kag vitamina sa imo sinila, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young doon sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginatag sini sa imo mga tired muscle, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, pangakwat na medyo stress permi sa opisina, pagabot sa balay banyusan ka ni misis, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat amat release ang imo stress, ang init sini, ha, ga-release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha, gapa-relax man sa imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka magkalipat, ha, sing, sa aton nga para sa mata, sir boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amunin nga tawag ang bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may diferensya sa mata, no? Lalo na at an early stage to protect your eyes, mag iCare Gold. And of course, ang gaya partner, iCare Drops, no? And of course, hindi ka maglipat. Every day, mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isang kapsula, magditribayo kontra tangkaso ubos ipon kagilanat kag iban pa gusto ka mag-ayo magditribayo.
1: Salamat sa inyo pag-upo inbiyap ni Dok Ramil Oy, wala na kami tiempo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, inbiyap man sa aton Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño. Ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug source.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. E3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung D3 mga butika DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagin
4: Opo nga nga kong mga TL o mga kamakit ili na pagkadungom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag mga sa gabi. Wala pa'y bulan nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika Epic Table. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.

0: kalusugan sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: TDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5
21: K5 News FM.
22: K5 News FM.
23: Five Galingawan Time!
24: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
25: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
23: Hey! Five Galingawan Time!
26: Ikaaga pa mati ka sa K5 News FM!
27: Nagpamatigin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa yung bayagin ako sa ila drama. Kung may sadyagan yung storya, dugin akong late man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, tugulumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
28: Wow, my puso!
29: Ang kampyon nga istasyon,
30: K5 News FM!

0: Uy.
1: TTX 500.
2: Ginakanon ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo sa subong kaduana.
3: Subong kamusta?
2: Oh, ay nigo ginabatya ug maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
4: gouty arthritis. So, po silingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imong nga mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
4: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no, sining aton balang nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. Mm-hmm. So, amun ni Permi ang Permi kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
1: TTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, amun ni kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka, DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
5: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero may nato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abisa matigulang ka, kung ano, persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat yun ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
4: Sa ginaya,
5: protein from animal.
4: Oo.
5: Take note ha,
4: Trumana.
5: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
4: DTX 500.
5: Para madipinsan ang mga cellula nga nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
4: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
4: DTX 500.
5: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na amo na ta.
5: So, pero may nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Gusto.
5: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
7: Oo, aras sa palibot.
5: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
5: Kaya nga, away ka ganyan naman yung DTX 500.
1: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag- pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal sa magbuti.
0: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masalika.
0: Epic.
2: Timo.
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500!
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
4: Highly recommended
5: ng mga eksperto!
0: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika!

0: Chicks Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko din na allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pamakang sa mga butika.
3: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
4: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kumpleto sa mga suplemento.
4: Clinical DTX 500,
3: Clinical D3 Bio,
4: Clinical Sport Bionics,
3: Mighty C,
4: DTX Coffee Mix,
3: Free Bio Coffee,
4: DTX Beauty Soap,
3: DTX Herbal Oil,
4: Clinical Deo Fresh Roll-On,
3: and many others.
4: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: may free check-up ka pa
4: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
3: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: You're listening to 94.5

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo

0: kaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta ko ron. Ano ba lang ara sa DTX 500 that makes it anti-cancer? No? Istoryanta na ka ron. Ano ba ining ginatawag nga phenolic compounds? Upunta siya na ka-discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Sulweta, Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyo nga DTX, Mighty C, kag D3 Bio.
1: Istoryanta, ano ang ara sa DTX 500 nga nangin anti-cancer, no, nami sa mga canceron. Masobra na duwa ka tuig since gin-release ang DTX 500 sa market ni Clinica di Alternativo Medicina. Humalin sang 2019, tubtob karon, padayon nga nagadamo ang mga testimonya sang mga tao nga nagaayo ang balatian bangod sa DTX 500.
2: Nami gid man ang ano, DTX 500 kag parisan pag ginimo Mighty C or Pure C. Tinami.
1: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500.
2: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan nga kadlaw ka wali si Dr. Pasto.
1: May mga litan niya na si Doc, may kinudos biyan pa si Kanton.
2: Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, lipat ko ano nga year, prutas at gulay pampahaba ng buhay.
1: Amo nang imo tagline sa una?
2: Nang slogan na sa DepEd.
1: Oh. Agali ka? Oh,
2: prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sa una, Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar, the flavonoids, no? The more nga na-challenge ko itong itatabla sang ano, sang high-grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamo ang antioxidant.
1: Grabing hunting mo, Doc. Pagkita.
2: Miyawan. Pero ang una kong research, nami ko nung cocutin, nami ang ECA and selenium. Amo na mga antioxidant mo ni Duksa mo?
1: Oo, sa una mo na.
2: Mag-resita mi? Antag lang mi, ECES.
1: Amo na mga antioxidant. Na sa una.
2: Okay, siyempre, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. So, amo lang na kayo, siyempre, wala pa na diskubre. Tugtog na diskubrehan namong lumot.
1: Pati lumot, ha?
2: Oo, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na-diskubrehan na mo ang pycnogenol. Pero sang na-diskubrehan, Sir JP, ang ano, sang duha ka scientist nga naka-diskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
1: Grabe, no?
2: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
1: Amo na ginahulat mo
3: The ultimate antioxidant.
2: Dito ko nakasaling, Sir JP, at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na. May magmalabaw pa ng DTX 500. Biyaan ko ng DTX 500.
1: Siyempre kayong gusto tayo, Dok, ang kwan eh.
3: Ang kamayuhan.
1: Ang kayuhan sang lawas eh.
2: Kung may ara pa sang ano, may ara pa sang nami pa sa DTX 500, biyaan ko
1: niya. But for now, though, I get. So you are talking about the sugarcane extract, Dok Ramil, no?
2: Yes.
1: Ang makuha halin sa mapait nga bahin sang tubo. Ang DSE or the sugarcane extract, ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Dok?
2: Correct, Sir JP. Imagine, ang tao nga palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagal ikakaon,
2: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatian, hindi ka dali matigulan.
1: So ang 1.3 million, Dok,
2: ay bastante.
1: Sobra.
2: Amo na.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
2: So, ang pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon kag prutas, sa lihilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, oh, hindi.
1: Carrots! Pangabal ko rin mo dila.
2: Hindi, makuha mo halin sa mapait nga bahay, makita mo niya sa Sir JP sa protection, ginahimo nila kuan mo, ginahatag niya sa protection sa daw ng mga antioxidant, no? Kag panit sa kahoy, kita mo to sa ligad niya, pycnogenol nga halin sa panit sang pine tree, no? Kag syempre, hindi sila ma-damage Sir JP sa oxidative stress halin sa UV rays ang silak sang adlaw. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sininga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant.
1: Bali, ginhatag sa tanom sa tao, ano?
2: Kita mo sa mga katigulangan, ang bulong, mga panit-panit.
1: Oo. Gusto? Mga bark,
2: ang,
1: no?
2: Ang churi lang sila is antioxidant. Ang bark na ba? Because bark is the storage of the plants. Tanan nga mga medicinal properties ara sa bark.
1: Mga sakit sa ulo.
2: Ako lang kung magkaon ta sandia, Sir JP, ako unod, imo ang panit.
3: Amo na Sir JP, kabalo ni mga ate, no? Kaya nilagyan ng mga panit-panit sang
1: kabalo. Gusto!
2: Pero wala sa kabalo kung ano sa science behind.
3: The science behind. Oo. Pero sila makabulong.
1: Kag ang ano gani, isang dunduman ko sa una, sakit akong ulo, dahon lang man sang si istiwitis, kinabutang diyo.
3: Oo, dahon.
1: It's the antioxidant galingara sa istiwitis, ka dahon. Grabe.
2: Dahon gatis.
1: Oo. So ano dok ang mabulig sini sa aton ikaing lawas, abi? Ini mga transferred antioxidant.
2: Pila sa mga biological activities ang pinolic compound sa mo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
2: Ara na, no?
3: Cancer.
2: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutate.
2: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinolic compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
2: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoid.
1: So diri pa lang Doc Ramil sa tatlo ka mga ginpang mention mo, anti-carcinogenic, anti-mutagenic.
2: Hindi ka dali mag-cancer.
1: Ooh.
2: Because very strong ang antioxidant sang DTX 500.
1: Kampiyon.
2: Hindi dali ya mapatay ang imo nga selula. Kay because your selula is healthy.
1: And may backup ka pa nga may TC or PRC, which is also an antioxidant. Anti-inflammatory siya. Daog ka na sa DTX, especially kung parisan mo pa sang may TC, nga immune system booster and by itself is also an antioxidant.
2: Imagine na bala, Sir JP, kung pila ka bilog ang carcinogenic compounds ang ginatubang takadadlaw?
1: Oh. So pagkadamo, ano?
2: UV rays, makapakancer. Cellphone, makapakancer. Ang gingakaon pag hindi mo.
1: Oo, mga preservatives.
2: Wala ka pang laban sina. DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo ka sa cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
1: Kung ka matsyag na.
2: Di, may cancer na.
1: Post-o,
2: dapat, before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, sa ginasiling na to, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulang.
1: Yes.
2: Gahubin pa imo internal organs, hubin imo pangkreas, amo na pinaka importante mo. Imo nga atay, mahubin man, muna importante.
0: DTX 500!
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
1: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasi man kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
1: Duha na ka-stab? Yun sa amin yung pag-inom.
4: Tumultag og gabi eh.
1: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
1: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
5: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kanusa ni mo na hibawaan na kay diabetes?
5: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
5: Kabuntag na o gabi.
1: O, nakaroon pila na may mong sugar?
5: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
0: DTX 500!
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Galibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Mm. No, hubin ang tsura, hubin ang guya, hubin tanan.
2: Kag kung hubin ang ilok, sir.
1: Kung
2: hubin ang ilok, hindi na baho. Pero kung matigo lang ang ilok, baho na.
1: Tudno ang ilok sa bata
2: kung maramot. Atakihon sa kan mo, kagaw. Once atakihon, kagaw mo ilok, hindi sigurado. Mabaho
1: gina. At may solusyon si Sir Boy.
7: Of course, no, mag-clinica Dio Fresh. Don't worry, no. Hindi magkabala ka. May clinica Dio Fresh with VCO. Ginatap na ang mga mikrobyong gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Ang VCO may lauric acid, no. Ang lauric acid, ginapatay ang mikrobyong pabaho sang ilok. But before you do that,

0: lalo na may mga pilas-pilas ka, no? Mm. Imo i-disinfect ang Santom Plus Herbal Soap nami, kid, no? Okay, may natural antibiotic and of course, antiviral, antifungal. Pa, no?
1: Kung kaysa, ang problema, man, Doc Sam, Sir Boy, if circulation isn't enough, kaya ang pinaka-digits mo, bla, pinaka-punta sa imong mga kamalag ko, hindi masuplayan sa dugo. That's why, kinanglan, mag-extend food supplement for men.
0: Oh. That's why si engineer, biskan tanan nga punta sa lawas.
1: Ara! Ay,
0: healthy, no? Kaya extend nami ang blood circulation, nami ang oxygen delivery, nami man ang pagkuha sa carbon dioxide sa imo dugo, pagpagwa sa imo lawas, so healthy ka, no?
2: Lawas nga nag-extend, nagpamasahe si engineer. Santon Plus Herbal. Okay.
0: Memorize ko na niyang method ni engineer. Before magpamasahe, may inom niya siya extend. Di 30 minutos, pang-epekto siya na, pamasahe na siya daan.
2: Kwan na? Ang galing ka.
1: Si engineer, kwan na eh, yung masahe me, ay masahi yo.
0: We happy to
3: masahi
0: get
3: masahi ay dadwa.
1: Sige, pero pangapi sanay sir.
0: Pangapi sanay.
1: Pangapi sanay.
0: Engineer, no.
2: Hindi ex coffee mix.
0: Coffee mix kina iya. Gakapi ka na, gag-detox ka pa. Siyempre, kus akong up na nai kami, niya sir boy, mga yo ko dabi, DTX Premium. No, ang DTX Premium, kampiyon kay may ginduangan pag isang gano mushroom na may ergotionin. Ergotionin supports DSE, the superior antioxidant nga makita kita mo sa DTX 500, ginasuportahan pag isang isang antioxidant, ergo tayo nin nga ana sa DTX Premium.
3: DTX Premium. Mag-inom ko DTX Premium, sir boy, ginabutahan ko ginaditribayo para mangin bulletproof ang akon nga kapi.
0: Kapi.
3: Dasig idolong ang mga monolaurin nga aras ditribayo kung ginupod mo sa kapi.
1: Daumortar coffee? Daumortar coffee? Ginpadalaan mo ko, han? Bulan mo bumba pag suluto.
3: Tanan nga magyan nga kagaw patay.
1: Bisa sa baba mo pag inom mo sang kape, may ditribayo to. Doon nag-oil pooling ka man sa baba mo.
0: Kung ang microbio kag kagaw sa sulod, aga, pagkira na ba?
3: Kamala kung natangkaso kabe, ubusipon ka, inom ka DTX Premium or DTX Coffee Mix, butangan mo ditribayo lang ako na to kung ano. Hosto. Hindi mapatay ang mga kagaw.
0: Kag nanam, bala ka namit. Kilawin nyo, kananam. Ang mga tawag na bulletproof DTX Premium or DTX Coffee.
4: Alright. Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
1: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
5: 120 over 180.
1: Wala ka maintenance?
5: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dasun inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong maintenance ko, nag-git, sir, ka namin namin, nag-git sa akong mata.
4: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Lasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ato storyahan sa mong medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay, lain
1: na ina dayon,
0: no? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa imo pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
1: Grabe.
0: So, kailan lang sa brain ang cholesterol.
3: Hormones.
0: Correct, si Dr. Ramil. It is need to

0: make hormones. Mm. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto sa imo liver, isa na naginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha sa
0: oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
1: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
0: it's
1: all.
0: It's not bad at all.
1: Nakabad lang siya kayway sa pili, dalhon niya tanan.
0: Dalhon niya tanan. Amo nang lain lang siya.
1: Pero kanto ta Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
0: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
3: Usually nubo man ang LDL ano?
1: Sigurado na.
3: Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
0: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
1: Amo na ganito yung panitribayo to support your HDL.
0: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension. Ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: That's how important.
0: That's how important D3Bio.
1: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw.
0: Correct.
1: Mga ako ya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio Sir Boy. Kay ang nakanami bla nag-combine abi mo nga nag-combine ni mga kwan man manami nga kombinasyon D3 plus BCO BCO plus D3
0: gabi no
1: amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain katukan lang sa D3 Bio kay may BCO siya may vitamin D3 kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain D3 Bio ka lang kay may BCO
0: D3 Bio kuya na-control ko na akon cholesterol may vitamin D3 pa ko naputiktahan ko na ang akon cellula against viruses and bacteria may vitamin D3 pa ko layo na ko sa ilanat ubo sipon trangkaso may vitamin D3 pa ko amo na makuha mo sa D3 Bio.
1: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa yung mga brain, man.
0: Your brain is a fatty organ.
1: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
0: Correct.
1: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa yung mga good fats nga ginkaon.
0: Correct.
1: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
0: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: D3Bio!
4: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon putis.
2: D3Bio! Ang D3, gamay VCO! Ang VCO, gamay D3! Pamakal, sumang butika. D3Bio!
5: Ako si Joe. Mer, pitumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3Bio! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Andrea Parolcampo.
2: Pure D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! D3Bio!
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo
9: Calibo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique,
9: Juan Tiong Building,
10: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
9: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
10: Kulasi,
9: National Highway,
10: Kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina.
10: Kabangkalan Branch,
9: located at ACM Building,
10: Texas Street,
9: Corner Bread Box,
10: Kabangkalan Public Market.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City,
9: Radyo Bandera Compound,
10: likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City,
9: Ernai Street,
10: fronting Paglaom Sports Complex.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga dugang pa nga binibisyo kung gainong ka D3Bio.
3: Ang nami sa D3Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
1: Correct.
3: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay... common kayo eh.
1: Ang iba dormant.
3: Inbisig ta. Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atake
1: niya ka. Hindi pagulat ta.
3: Hindi pagulat ta.
1: D3Bio
3: ka na. D3Bio will hunt them and kill them.
1: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balbal. Balon ang ano.
3: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
1: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kasi wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data, nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
3: Pwede niya, no?
1: Anong kalainan da?
3: Doon nagdidi ka lang sa agad sa nanay
11: niya.
3: Mo.
11: Ang nami lang siya sa ato sa D3Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, oil. Kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3Bio ka.
1: Correct.
3: For your protection.
1: Ako mas nami nga mag D3Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Hindi
1: na ko hulat doon yung magka-TB ko.
12: Ang D3Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym bala. Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man ang D3Bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton niya energy.
3: No?
1: Gainit ka pa.
12: O gainit ka pa tapos
1: nasa sigmatuna ang
12: gas mo
1: labi na gitgon. Mga sobrang tambok.
12: O mga buyon mo abi. No ang pona kalabanan ginahandom sang gitawon nag gym bala. Tunawon ang ilang stored fats.
1: Te, mano pa kamo? D3Bio na kamo ah.
12: Energy
3: ka. Ako may ara ko yan.
1: No? Nanoy mo sa Raboya.
3: Ang namian ko gidyo sa D3Bio, kay maprotektahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya sa buong mong ang pinaka prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kay weaken ang ila immune system. Pero ang D3Bio ya wide ya labot. Biskan weak ang imo immune system, protektahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya, makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
1: Galing kayo, butangan ni mo D3, imong guan mo, imo ano, imo D3Bio, mabuligid imo immune system.
3: Correct.
1: Pero hindi matamaan.
3: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin, nga ala sa D3Bio matabang gidya si Inko.
1: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Na kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
3: Kaya.
1: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
3: Kaya.
1: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kaya kakabalo, tingala ka, kada mo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, kaya kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpatsik mo sa mga CRP or C-reactive protein, perti kataas, may inflammation kasulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
3: Okay?
1: So ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintohon niya ang tanan ng mga cancer cells mo.
11: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
1: Three times a day.
11: Three times a day.
1: Pero kung natangkaso na ka, naubo na ka, nasip o na kayo lanat ka na,
12: every 4 hours.
1: Kumplito.
11: Kumplito.
1: Basko gidman ang D3 Bio, ah. Kaya ang kiton sa D3 Bio, nagpadumdum sa akong nalipatan. Anti-inflammatory ito.
11: Nalipatan na? Nadumduman pa?
12: Hindi malipat ko na.
13: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatats mga butika.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extra.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants
26: nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
27: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom
29: sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold.
30: Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
31: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: You're listening to 94.5.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras, alas 4:37 ng tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Good morning mga ka-K5 Media nga. Gahon gid sa ating mga suking. Mga tagpamati sa bilog nga probinsya. Dakan kabilogan makarong nga banwa. Ita kalibo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good sa may mga karenderiya makaroon nagagaha mga driver mga nagapamati sa mga panimangay nagapahaon mun makaroon nga maghulid magaha itpamahaw na no to ay gising na anyway sarang nga paglilibha mga negosyante good morning inyo karang anchorman K5 Michael Silorio i-type sa inyong cellphone kung nagapamati ka mo sa radio para makita ato yung mga hindi na may mga video kita pagkita the live programs i-type ninyo live programs das K5 News FM kalibo i-follow i-like i-share para maging updated kita sa mga balita lokal mga balita national pati sa mga international scenario
1: ang kampiyon nga istasyon
0: yung anchor man
1: Michael Solorio sa balita FM.
0: Ay guys syempre paano raton nga nagapon ang mga balita mga ka K5 ano raton nga managapon ang mga balita headline para makaroon sa ating mga nagapon ng mga balita, una kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal makaroon mga ka-K5. Dengue prevention sa Banoit Kalibo, pagapabaskogon. Babaeng victim identity theft, pagabuligan karon ni Mayor Jory Socro. Samtang dugang paginaton makaroon ng mga balita no dugang pagin naton karang nga mga balitaan ...531 nakabaton karon itbuli galing sa provincial government mga ka K5 dugang pagin naton nga mga balita babaeng karang habuno sa liog ka posibleng napagtripan lang to sa Banuot Libakaw may atong police report may atong nga canned news mga ka K5 no? Sa ilo sa mga balita nasyonal. Witness sa planong pagpatay, iga-present at prosecution sa impeachment trial. Samtang photocopy isang ka-original nga dokumento, balido sunod sa Supreme Court. Hayaman ay kon mag-daya nga transaksyon kang ani sa bangko, hay anda kitang ginauso niya ito, valid ID? Agaragali Supreme Court naghahamba nga pwede nga ni Galero daya nga ano? Meron daya nga photocopy? Oh, magka-transaction ka riya bisan sa bangko o kung sa kuan. May magina panotaryo ka dapat may ID ka kun pwede kita ni national ID may una matawag gabaton national ID wa kuno it daya nga pirma di nato maintindihan. Iya kan sa Pilipinas makakita man mga K5 nga gaboy ka nga nit ID agad may imong valid ID. O so yan ka man ito, valid ID. Balita international. Trump uman nga naghambay nga pagabumbahon doon na siyang Iran. Sige, bahala ka muna. Dahil mga balita, ginatod gaton makaroon ita. DTX Coffee Mix, ang kahelte nga klasit ka, pinakakapi ka, nakadetox ka pa. May anak ka rin nga chia seeds, may anak ka rin nga ampalaya, may anak pagid nga DSE, o di sugared cane extract. Sangka mapait karon nga party itubo nga puno ron itdaya mga ka K5 karang antioxidant para masukan do mga virus ag para sukan pagid do daya karon nga diabetes no mabakay ron sa aton nga klinika de alternative medicine and wellness center iyaron sa aton Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan prente ang idating Garcia College of Technology ang magapit man sa ABL Sports Complex
1: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Una kita sa ating mga ginpangidin balita international. Pero standby ka mo, may mga nagkagahilo nga rito sa mga estudyante sa Banuot Libakaw. Pero kung ka-pirsado, ako nung magwagas tay. Ay, di ba kung nahihilo, takitawa, takita, pirsa, ah, right, ay pirsado, tama, okay, bye. Ay, kung kutano mo, matarumidi ko karay, kasi kung, may inkanto, matara. Kung sa mga paghahilo, nga, ne, paspasan ang ininom itlong nek, maghagabo ko ng tiyan, magsagakit yun na ng tiyan. Ah, Sa gaon, taday nandaro, inkanto ko, napamaskan siya na. Naduga, tara, mensahe nga to, ko ibang nga to, dali ang, tara, mensahe ni Placido niya to. Anyway, sana makaroon nga pag padayon. Kinasugid, makaroon mga ka-K5. Dali nga, balikan ko galing yung mga mensahe, makaroon. Ang pagkana, Donald Trump has said that the ceasefire agreement with Iran is over. Tapos, tama na, ceasefire. Diyos, away yung matara. Blasting the country leadership as common koku after a fresh exchange of fire overnight. Kita mo gilang ron. Ano sana nagpirmahan nga to? Ano ko no? Tapos, tama na, amo niya ginistoryahan man ang pangkatawhayan. O, aginambay na naro Iran. Skaman ko kung gusto ng bagong abing night mga ding parang kwan ba idiomatic expression ang katon bagay medyo what po sang medyo umang-umang kun ya katon bagay sa inak ganon oh nga medyo wakat pugos ba tapos ay palapong medyo majumaron baga kun sa mga bad mga magugang kata medyo ding mga tara-tara medyo maon ba grabe no may anda man ito abing may mga slang may mga idiomatic expressions anda eh. Ay kung katon dun dia, ay may ginahambay kita ngayon, maning pati kita sa tao ni umang-umang man, medyo maroon baga. Oh. Kung katon nabi rin koko ay peace-peace ron eh. Oh. Speaking later to reporters in NATO summit in Turkey, the American president said, U.S. hit them very hard last night and will probably hit them hard again tonight. Hala, sige. Maroon tagali. Oh. Ano ko no? Magminakaraya ta sanday ito ah. Last ako nagtalima man ng gabi ah, biniraman na namo sa bumbahon pagin man na namo sa nakarato man. He accused Tehran of violating interim deal signed by both countries in June that called for an end of the conflict. Nga ni ay sinamad ba na nandarugin pirman man namon kubugan ni Tonyo ay July pa ang kita makaon ni pilang adlaw po yung ani rato. Manay nagdinaya man na sanda. Iran Foreign Minister Abbas Araghchi responded in a post on X, "We do not answer vulgarity, but we action fearlessly and with great valor." What naman ako gasabat sa mga hinambag at abuya man ang, pero kami pag sumabat naman na, ah, una naman na ruisog man na guwante, agi man na, action naman na, o katon bagay, wat at mga hambag-hambag ah. Ay, wat ah. Tapos na randang itong girag, andang itong peace deal. Awa, ito.
1: Balita, K-5 sa umaga.
0: Gayintaan na sa daya. Karang pag mag-asawa, pag mag-peace, anay, peace talaga yan. Labing-labing ito masunod. Daya tayo, wata, parito, matigaran ng ugo. Alas 4:47 na tagawang do oras. Na yung mga balita, mga ka-K5. Hay, of course, ginatawa ka ito na makaroon ita, daya karon nga. Extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients ginsang kapan it makarot. Aga klavuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction. Nagapataas pagidit potensya ag passion. Mapagaki man ako mapababayi. Nagataw pagidit ekstrang enerhiya ag nagapataas man it libido. Nagataw man it ekstrang performance. Mabakayo sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibuaclan. Prente dating Garcia Khaled sa technology. Mga pitman sa IBL Sports Complex. Mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay daya nga ni ratong nga gusto ratong maigmahon dito nag-abroad trabaho kang tapos mag-ilinaway ta sa Middle East mauli kat imuriya ron. Gusto mo kunta magtrabaho igto para makakaon man diya kiri imong mga inaiwanan. Di ba? Tapos kung maigto man di imong nubiya nga ron ay mahambag siya na ma-chat sa nakimo kundi ma-mission. It will. Kung kasi nakano may kaon it abo. Makaon anay katoka akong ginahinambag eh. It well, kaon man at abo. Ay, paano ma akong mag-out? Abo, marang waon niya ni kita at natugon. Arnold Lachica, good morning kay Fay Michael. Kapamati kami sa Linabuan Sur sa Banuat Banga. Good morning, Gida. Aaron Fentes, kinisyo, good morning kay Fay Mike. Iya sa Barangay Arcangel Balete, Pirming nagapamati si Gani Elias Cuatres. Agdaywa ka mga unga. Sanday Ariel Kinisyo, ag Ariel Cuatres, ag kay Tatay Totong Joselito Cuatres nga. Pirming nagapamati. Dan, share na po kay Fay Michael. Thank you. Ryan Bagabaldo, anat Bruce Tahao, good morning. Aga Jocelyn Rafael Medeño, agang kay Fay Michael, sa tanang nagapamati sa Pumuguyong Hawilin On sa Banwa Tangagan. Sige. Dugan natin yung mga balita, photocopy ngon makaroon ko no. Pwede ngon sunod sa Supreme Court. Ay may anda gali karon nga Supreme Court decision mga ka-K5 ko year 2025. O hindi, gina mapunggan di maghigo pagit kapi ah. May anda galing decision it Supreme Court ko 2025 mga rondaya karon nga mga ka-K5. Agara ron na sabitan nga decision. balita nasyonal lang kita. Sunod sa report, this approach reflect the practical realities of documents, usage and storage in a modern world where duplicates are often indistinguishable from original can be more accessible. Hambagat at Supreme Court, ngani, makaruman na sa kuwan nyo ta, advance ka natin yung pagpangaboy ay pirmi man ang ano rana, na-identify matama na nga ni duplicate, matanga ni mana agaro, kaysa daya karong original man ag mas madali tanga ni man ang ma-access madali mo bang mabuo kasi abo pwede ka kapakopya at abo no hara galing ro problema tanga ni karay kun pwede ko taro original ka copy haman do mga daya karon pag abot mo sa mga ga loan ka o mga transaction ka sa bangko so yan kat valid ID oh bisan photocopy ron may pirma gita di pa pirma pirmahan mo man tatlo nga specimen tapos ga maga transaction kay hindi ka nga ni ha may una nga ni nga transaction hindi tapag batonon do daya nga national ID ko naman may una matang gabaton national ID may una gidang hindi tawa manabit pirma oo may una karon ay garay po hindi galihan ba Supreme Court ho ko 2025 nga decision ginambaga ron Chief Justice Alexander Hismundo it first division Supreme Court do daya karon nga decision kontra kay Ibo Lastimosa nga sa kasong pagpatay kay Aldefonso Vega so no tara sa report ha sa hearing ginpamatodan ni Chaksi nga binaril ni Lastimosa o kususpek si Vega sa ugo sa guwar at bugangan sa kuan sa daya karon nga Cebu agin na pakita ro photocopy death certificate bilang ebidensya ang napamatudan ng guilty sa datong kuan niya to sa datong ano ra sa daya karon nga ginpakitang ebidensya nga tong ano ra photocopy hay napamatudan ta nang guilty si kuan si daya nga Lastimosa ro suspect ay suno sa report nag-apila sa Daya Karang Court of Appeals. Agro Daya nga ni karong home side da kato si Lastimosa. Sus, pag-apila ta na sa Court of Appeals, naging murder ta. Doon na lang si Kefebromi, Kefebre, diba? Si ang tao. Hay, tumaas patangani ay patraidor man na pagbaril sa biktima. Ginbasura mat Supreme Court do argumento it suspect. Nga wa man ang pamatod corpus delicti. Dahil wa na ipakita ro original na certificate it mga ka-K-5s, idagom it Supreme Court Rule 130 Section 4 Paragraph C 29 Revised Penal 2019 Revised Penal Code of Evidence reduplicate ang ginabaton bilang original maliban kung may original nga may una karon nga pangutana sa authenticity authenticity yan na Nora yan nagapitla kita authenticity ubo ko nit patas o paggamit. Ay siyempre, question nun, gilang mataana ra, bisan iya nga na isa ko, ano, sa rondaya nga rang, sa dayang impeachment. So may, ano, dayang, the incorpus delicti, abi nga rang mga ka-K5, ay ano ron doon, the body of the crime. Doon, Latin word, abi ron ni Mawai. Doon, the pinaka, sentro nga, natabog, idaro krimen, parang mauron, the corpus delicti. Wa man ang pamamatod, eh, ay, may pakita, so, did certificate. Ay bisan kun ka kon man kun ako man ko judge bisan wa mata maipakita ro dit certificate hey, patay mao klaro rika to bisan kuno ni mo rika to sa mga record don sa mga gain sa gobyerno pero syempre siguro gain mat aron dayang nga mga gain tang kaso ra oh ay kun hambaon mo ta nga pare sa bi kwarta ay wa kut kwarta mapaputokape ako ta kun batunon o sa hindi pag batunon no ay tao tangani iya sa Pilipinas, sir. Anyway, sana makaroon niya pagbayan. Alas 4.52 na tagahon na itong oras. Sa ilo, kita makaroon sa atin yung mga balita, lokal mga K-K5, no? Sa dugan natin yung mga balitaan lokal, may iya taki nga rang mga pamatanon nga rang mga nagkagahilo. Ay, according sa daya nga, ano ra, sa daya karon nga report, ay, nagkagahilo mo estudyante ra K-5 Fred. Pero may interview abi kara pero hindi na base sa foro ray. Pero interview nga ra. Naging poko pa tangan ni Nanday kung mahilo tangan kita. Hindi tangan kita kabilot pero dahil ginapoko to Nanday. O yun dito abing report ni K5 Sandro, K5 Fred. Sa line number 7, no, tanawan niyo sa atin yung Facebook Live. K5 Sandro sa line number 7, yes, good morning.
2: Nanlilisik ang mga mata, umiiyak at sumisigaw na tila sinasapian umano ang ilang mga estudyante dito sa Libacaw, Aklan, nitong Miyerkules ng hapon. Narito ang report.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C.
2: Nabulabog ang mga estudyante ng Luktuga National High School sa Libacaw, Aklan.
3: matapos makaramdam ang ilan sa mga ito ng pagkahilo bandang alas 2 kaninang hapon. Sa panayam ng K5 News FM Kalibo kay Mr. Bam Castro, volunteer responder ng MDRRMO Libacaw, na habang nagkaklase umano ang guro ay nakatulala lamang ang mga estudyanteng pawang mga minor de edad at agad na nahilo sa hindi malamang dahilan. 6 ang dinala sa Libacaw Infirmary Hospital, isa mula sa grade 12 at 5 naman mula sa grade 11 upang mabigyan ng kaukulang paggamot.
4: Habang kaklase ko noon, anda nga teachers, teacher nga ron ay dahil nga nagdilinohong at ako norser doon mga unga, tapos ay din nga ni nga nagkalipong ta, naglipong at abaga. So nag-decide ko noon ng mga teachers ito nga makulsan na pura no, for respond. Ginbali pagdala namon iya, sa akon nga naaktuhan man gyapon pagalin sa barangay Lugtog apot sa banwa ay grabe ra mong pagkukuan ano ita tong sambilog nga victim kamon aga may sambilog nga medyo kalmado pero ginbutang naman mo sa pansin tapos lagi ito sa likod ato nga nirugawaga. So
3: may ilan sa mga ito ang nanlilisik umano ang mga mata, naninigas, sumisigaw, na tila sinasapian umano ng masamang espiritu. Ayon pa kay Castro na may isang estudyante ang kanilang dinaganan upang makontrol ang kanyang pagwawala.
4: Nagawagas, aga ginapoko namon, bali lima kaming gapoko, pati anang tatay. Kaya nagawagas, kita imaw, kapamirsa, nagatangis, mga nangan mahibayag, din rosituasyon ito itong bayi. Bali grade 11 do 5, agro sambilog na to is grade 12 na yata ino. So ang damat ang mga istorya ito kay na, hindi nung mga haka-haka, kasi hindi man natin ma-prop doon, kasi waman kami it kita. Ay, kasi kuno kung may mga tago nun ba ang nagdisturbo ang kanda, aghambay nanda, ay kasi nagdisturbo man doon tago nun. Kasi nga ni ay, last time ko nga to, bilang inadlaw ay may mga nagapilinatik baga ito. May nagtambo siguro, I don't know, may anda siguro nga mga activity mata sa school. So, kasi kung nadisturbo ba ratong mga amigo na sa libot-libot.
3: Binisita namin ang Libacaw Infirmary Hospital at ayon sa isang nursing attendant na tumanggi nang humarap sa camera ay nasa maayos na ang kalagayan ng mga estudyante matapos mag-alay ng dasal ang mga pari, pastor at iba pang preacher sa mga biktima. Sa ngayon ay hinatid na sa kanikinilang bahay ang mga estudyante ng MDRRMO. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng Luktugan National High School hinggil sa naturang insidente. Para sa K5 Digital News, ako si Ko K5 Sandro Salazar, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Mga ka-K5, nabatihan na itong report, no? May katanan sa daya ang mga nagkagahilong raw, posibleng sinapian. Ay aton da nga balik-balikan. Makomersyal lang ako mga ka-K5 mo, oh. Pero balikan ta ka madugang dugangan aton da manami ray. Balikan aton da inyo mga mensahe, balikan ko ha. Pagkatapos at mga reminders sa 4:55 na tagahon natong oras. Balikan ta ka mo tapos sa mong karaan.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Paano
1: sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh,
2: pwede yung Fiji lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person nag-inom imbes ka 7 days 3 days lang and then
1: wala ubos ha
2: o resitahan liwat why magyapon ka bakal hastang resistant na ilabin ang tuberculosis once magresistant ang TB yawan kagid ikamatay mo gid aya so no diri sa study ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw kaya niya and wala ga develop resistance so bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lang tawa blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sa ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butga.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong ibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
3: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
3: Nagsulod lang na mag-usa ako ng utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: Publiko at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Balik sa ating mga balita, mga ka-K5, of course, no? Daya karon yung mga balita yung natugato ni D3 Bios ang health supplement pinaghalong a virgin coconut oil at vitamin D3 nga kilaya karon yung may natural ang antimicrobial properties. So kombinasyon nga nagataot mabasog ang suporta sa atong immune system nga nagabulig sa gawas para sa kanon nagasari-saring infection ng mga viral bacteria at fungal. Rovisi umatay kilaya ang malauric acid sa fatty acid nga may kasar nga pumatay at harmful pathogen sa gawas. Sabtang ro vitamin D3 matay mga ka-K5. Hay importanteng regulation it immune system response aga pagiging healthy ito nga nagkasukasuan. Sa mga pagtuon do daga kayong level it vitamin D3 sa gawas sa pwedeng mapanaba do risk respiratory infection. Iba pa ganya inflammation related condition nag do regular nga pag-inom ng D3 Bio pwede mo ma-experienceyahan. Re benepisyo ka pares kung mabasog nga resistensya madasing nga pagka-recover sa ginabatyag, protection sa mga mikrobyo nga nagataot masakit, sambilog sa natural nga pamaagi para pabaskon do gawas kontra man sa mga bagatian na luwadlaw. Mabakay sa klinika da Alternatibo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo-Aklan. Prende dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Norming Placido, good morning gida. Sa tanan niya nagapangamati o na sa daya karay nga Nora, no? Good morning man ko no sa anak karon niya Gumankon, no? Ag-belated happy birthday kay Risa Placido Dalmacio from Angkol. Monini, Norming Placido. Niyo PB Patani, good morning ka K5 Mike. Awag habi si Moises Rentilio nga nagakiod-kiod sa mga sonata mo. Anang ginapanumdum do mga nakaraan nga naging date na kuno gamit duli ay agsugo baho agpag pamailihan agpamada para sa anang pangpapugi watching live hambagaran ni Noy Neo PB Patani o manami takatokat may pamada kay pamatsyagan mo taring buhok ra ni nagakatumba mo ko dinilutan da tiyo man ko dinilutan ni tiyo ring buhok ko K5 Bromi sa kampiyon nga mga balita standby
0: 5 News FM live.
1: Sa kampiyon niya mga balita, sa atin niya, dugan natin niya mga balita, no? Si K5 Romy.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Alas 5:03 na. K5 Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa atin karang mga tagpagamati sa atin ng mga tipon ng mga balita. Alin niya sa atin nga kalibo, aga kama naman sa pilag ka mga municipal police station. Sang kasunog kay Mike kung naguntad kahapon niya sa atong karang banwat na kalibo nga kutsin, sang ka panimagay ikara sa may new bus wang room kita nilang karang masunog no to anak karang kapidukan at panimagay medya nga niya inaapangan kita na mismo karang mga kagapit at panimagay hindi yan kay Mike kung mabubahan itong dahil karang fire extinguisher aga sunog sa pag-anak kung dahil karang panimagay kay Michael nga aga sa ina kung dahil karang unga ay may anabi karang sang ka minoridad karang unga kay Michael nga naghampang na kurundahit karang lighter na pasi sa nakarang inay hapuot na nakuta siguro sa palibot ra galing nga tabi nga rang panimagay ang saguwa ay made of light material at makarang simpoy may grabe ro kainit at magagidro palibot nung di mag-uwan kay Michael ay medyo nagsindit siguro rin din karang lighter nga nag-cross kahit nasunog sagawa pa da karang panimagay nga ginkaon ni Dakipay Michael oh portion half na portion yang may ganay wakasod to sa anda mismo karang sala nagpati kusina ag naagawagi ag naidiyahan nga mapatay ro ni karang sunog Dakipay Michael base sa pagdeklaraman ko aton karang bureau fire madama man ay mga 3 mil man lang mando nakaon ay mga light materials mga butong man lang madag mga tawod Dakipay Michael ag depende man dun kung sa part man kun day karang taga nagapanag-iya na kun dapat tundugangan ay pasi magtaas naman pero base sukat nga 4 square meter man ang medyo balkon na daki pay Mike sa guwara na upan na tapos open by kay Michael na nasunog di karon mismo sa barangay New Buswang iya sa Banwa it kalibo kay pay Michael sa dugang gihapon nga balita kahapon man kay pay Mike kabi ay personal ta karon nagdangop nagadto kita mismo iya sa aton nga kalibo PNP paton kar alkalde ita kalibo para nga ning tawad ita suporta ag bulig kung dahil ka nga siya certain nga kaila, tayong babae kay Michael nga presidente gihapon makarang kulong sa kaso ka nga cyber libel nga may kaso kara ito mismo sa may malay-balay Bukidon sa Kapit Northern na Mindanao kay Michael.
1: Igto tara kaso pero tagariya ta imo nga biktima ka tagani imo ra kay Febromi kunta no?
2: Biktima imo ta identity tip kay Michael. Nga pati man dato alkalde ay matod na mahibiktima lang ang inusinti tra kipay Michael.
1: Oh.
2: Aga may pensa tabi mo rin 84,000 pesos kipay Mike.
1: Mm.
2: Tara sa nagkarang at timpura yung kahilwayan. Aga positibo matong alkaldi ka ng pagabuligan tapos na matapos at maklear ko na karang pangagan. Sana karang kaso kipay Michael na simpre ay uawa man abira aga may anak pang mga unga karang kipay Michael na dapat kunta ang alagaan kung sabitan karon nga babayi kipay pa Michael. Sa dugang gihapon nga balita kipay Mike, ato lang karang update sa kaso nga rait kaguluhan aga pagpumuno no, sa may party karang sa BGMP. May kahapon aton karang naangutan o aton mismo karang hipi, lagi kay Police Lieutenant Colonel Jerica Vargas, nagagawa sa runday karang investigasyon kipay Michael nga may una ang ginatawag naton nga ice pick na gingamit kipay Michael sa runday karang pagpumuno. Sa runday ka lang ang mga biktima nga apat na bilog.
1: Oh.
2: Kasi kahapon ay critical kahapon kay Bakara kipay Michael sa aton karang ICU. Ita pribadong hospital kipay Michael. Suno sa aton karang hipi, hay rep ang ginatanong kipay Michael kung paano nakasugod. Runday karang ice pick na nagahapat at may kapin sa mga maulis 30 metros na kipay Mike.
1: Ice pick? 30?
2: Oo. 30 inches?
1: Ay kahaba, taron?
2: Haba ta, oo. Ay
1: mag 30 inches, tayo maroon na yung kutalibong, yung mutaba. 24.
2: Kung
1: saan doon ko, uta, taba. Oh, kasi
2: maulis na sila ka nang maulis kipay Mike, no? Parang haba. Ay, tapos sabi, bisan ko no sa statement ko, pamilya nga to, itbiktima, ay tapos at abot ang nakarangabaga. Nangin ko, sumakara ko, critical ka ng kondisyon. Agarim ako na pangutahan na kung paano tara nakasuod. At kung may gingamit, masanda nga mga improvise nga ron mga matayong. Pero ron na ba ang nagiratan ang makara kung paano nakasuod. At posible kita ron nga may lapses kipay Mike, ay bangod na niya, nakasuod ron dahil ka ng hinangiban na dapat hay, wa ka nakasudra ag group party man sa part kung ka ng mga personnel nga nakaresponde siya nga during that time after tanatabo ron na ka nga incident kay Pai Michael. Agra, nabilog pa abig ka rin nangin nangipan ba nangin mawugat sa part ko atong PNP na andaw tanga pagresponde kay Pai Michael ilaw tang adlaw natapos parang ginhawanan yun ta ginlimpyuhan yun ta pero ginatawag nga crime scene bago nakasood sa aton ka nga tatawat BGMP pero ating nga PNP para mag-conduct at investigation ay bisan sa mga witnesses kay Michael wa sa nat mapugos ng mga witnesses bangod sa nga pag-adtorit ato sa area during time nga conduct sa naiwa tayo tapos ka incidente ay bukod na ba on the spot kaya ginatong simpo dahil siyempre ginbawagan para sundan ko ato nga office tapan at BGMP na magsugod ay siguro ginunat ako BGMP na sandaan ay mag-conduct that's why nga tweet pa pero sa gihapon pakitaan nga may una nga posible may lapses ag may pagkasabat bangod pinakasuod na ay spekasuod kung dahil karoon nga kulungan at PGMP kay 5 Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay 5 Mike, patungan kita sa balita ang aras may party nga itabatan, magtuloy pa dahil pa makararo investigasyon ni Taton karoon nga Batan PND particular sa karangat traffic section. Karoon nga konkreto git po yung dahilan no? Sa pagmatay itong dahil karangat sa kasitintaan news kumpirmado nga ginbawet po ang sinabuyag pondas pa sa patay kay 5 Mike karoon nga sa kababayi nga ra. Kasitintaan news patapos kaninga makasitintero na karang kotse kaya mismo sa may sityo huwaton para galalapatan kahapon at mga pasado alas 10 oras kara ita o agahon kay Pai Mike. Aga base abil sa runday kang report ko aton karang abatan PNP ay halin abil sa may party kara ta Iloilo runday karang driver nga sangka 5 years anyos karang driver nagsakay ipon runday karang 70 years old bayi ay pagkapo talagang kay Mike sa nasabitan ng area allegedly pa kami o na pilok tarong dahil ka nga driver agumunggo siya na sa sangka na hindi pagin matubo dito ako nga PNP kung pagkira or poster binungguan kung dahil ka nga kotse nga naging cause kung ang dami sumukaroon nga aksidente aga ano nagguba kita ro pamper halos mayupi tag naigpit kita ni kay Mike tarong dahil ka nga driver na nami sumo nga driver set no gin tinguan dahil rescue nga ma uugit mo kay Michael pinakis sa paggamit tarong dahil ka nga mga handa ka nga mga equipment naging pagos agun nga ni makagawa ag maka ag mabutawan it first aid ay nahilog ito kay Michael no nag-interpatsa karoon dahil ka nga driver pangod sa impact at magkapunggo galing rong 70 anyos karang babae nga nakapungko sa likod nga portion imot ang
1: sa sugod ito kotse sa kotse mo no
2: sa kotse o imot ang microphone namatay o dead on the spot agis area ay bangod nagkasugwasog tara na mismo karang apartment lawas. Bago gin dia sa ton karang hospital kay Pay Michael gin sa gihapon ni butangan da it mga cervical collar aga iba pa gid nga mga emergency kan ko apon nga tapo itong day karang MDR aga BP kay Pay Michael galing nga tanan da daling gin dikala gihapon nga dead on arrival kay Pay Michael. Ino na nagpumisa man daton karang pulisya o karang batan PNP nga magatawag kita ka na ganda ang magapuhit na ito kumpleto gin yung mga detalye pa gin ang natabo nga ron nga aksidente kay Pay Michael sa Hyundai karon nga kotse kay Pay Michael. Samtang sa katapusan lang kay Pay Mike nga balita nagapadayin gihapon kay Pay Mike Makarado investigation ito aton karon nga libakaw PNP. Wa tagihapon matumod kay Pay Mike kung sinoro pangagan identikor dahil karang daywa ka mga suspektado. Pag pumuno sa Hyundai ka o pag actually gin klaro kahapon na pa atong hepe nga medyo slash na kay Michael no bukod ta ito yung tawag nga puncture kundi parang kasi para ginatawag yung
1: pangbin ko nina
2: nina ano
1: kung sa sanggot doon hay gin bagot sinda
2: in bagot in karet no tawag mabawot agi kay Michael na karang nina simple magapad parang in kwan ito Hyundai karang si alias Jake Jesa na presente makaragi hapon. Actually, gin kumpirma ta kahapon ko ng karang pamilya kay Pay Mike sa aton karang news team. Luwas sa gin buhian nga nauna nga statement ko aton nga hipe nga naka-confine agapon sa ICU at hospital ron din nga nga babae kay Pay Michael sa isang kapribadong hospital. Iya sa Banat Kalibo. Ginatanaw kay Pay Michael nga posible ta nga rong away ta mismo ko ron. May una abi ka rin natabo nga confrontation, no? Kato nga itong dahil karang kinasugay ka ng nubyo agdaywa nga rag ka mga tinuga nga wa pagin ma-identify kay Pay Michael si karon mismo sa lugar kay Pay Mike tagina ubra nga rang pag-ukutan aton nga rang kakarsada nga naga-connect sa ronday karang tulay ko kay Pay Michael ay matulong tagaling porsyon ni karon magapit gid sa aton nga rang suba it talibakaw ay nakarapadayan gyapon kay Pay Mike kung sin o agro mga sistema ay ginasikyar gyapon kay Pay Michael agod ma-identify gid ronday karang mga tinuga kay Pay Michael kung ano gid yung motibo ronday karang nga ang pamuno kay Pay Michael. Ato lang inugang isingit sa ronday karang katapusan nga balita ng kwan man kay Pay Michael, no? Patay man ronday nga rangasang ka back rider man matapos maksinti man sa may party karatapag tuleso kay Pay Michael, no? Ay matapos nga tanda karahay madugaan man itang control pangod man nga ni sa ronday karang nga anong kasubang kay Pay Michael ay medyo naka-high beam tarong iwag ko ronday karang kasubang sa dahil nag-overshoot sa ronday karang nga person it na bagto le so kurang taliwan ka nga adlaw kay Pay Michael no rong driver nga ay ninahan man pero bangod may helmet pero ray bike rider ta ara nga pati sa anyos at taga Arkansas Balite hay ginbawian sa mga kinabuhi matapos nga ginabuhong sa aton karon nga hospital kay Pay Michael. Mga balita halin niya sa aton nga area ako si K5 Romy Cahill para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
1: Abong sigamat K5 Romy Kahilig sa kampiyon nga mga balita dahil ta masubo ay kasi nagagawa makon sa dayang kat babayeng rang ha naninahan dali og naligar nga medyo ha

nga nga mga magait ginhawa. Oh, kay makaguoy tahay. Ano ra ginbuligan ta ni Mayor Joris? Ay mayad nga nira ay ana nga ginabuligan dahil maka ni Mayor Joris. Parang bisan papaano ra ay makagawa imo temporaryo, no? Kaguoy ta, no? Sama karon doon mga ka-K5 ay mabaho ron nga bulig ag daya gid akon amat nga ano ra dapat abi ko ni indi gid mag-click nga mag-click nga mag-click at sa mga Facebook may una ni kon amat kay ako naga Facebook naga friend request mas kaping kon mga bayi na block ko tagagi. Oh kon amat don abi hay ano ra daya nga may daro nagalikaw ka baga base ma kon scam baga mas kaming kon mga nakatopi sa na block ko tani ang gina screenshot ko anira anang picture ag block. Ayos naman na, ino. Anyway, sana mo ka rin yung pagpanayin kay Sir Jex o kati Tirasona, no? Good morning, kid, no? Kay Bansa, anak ka rin nga misis, nagpamati sa na. Good morning, mana, ag God bless. Sige, sana mo ka rin yung pagpadayon. Dali ang mga kay Five, ha? Ay, kung amat, abi nga rin, ay, rung mga, ano nga rin, mga, bago ka mag-click, kay imo anay mga kay Five nga alinda, no? Isipon mo't mayad, mga kay Five, no? Sa makan may aton gali karang panawagan no sa daya mga ka-K5 nga pag-aabuton karang ano ra daya nga July 10 to 12 no bago ta mag-commercial July 10 to 12 mga ka-K5 hay ginasaligan makaron may mga 4,000 nga mga miyembro kara Jehovah's Witnesses no mag-attender sa convention no it mga saksi ni Jehovah no nga pag-iwaton sa ABL Sports Complex sa July 10 hasta ita 11 July 10 aga 12 aga 17 aga 19 no pero convention na may tema nga white katapusan nga kasadya no ambay ni James Morales spokesperson saksi ni Jehovah nga bisan kilaga ro mga Pilipino nga maging mabakod ang masinadyahon may mga panahon gihapon nga malisod ra obrahon magataw ita ro convention nga ra ita practical nga gaygay kon paalin mangin masadya aga magapabilin nga masadya ipabaho iti event nga raro isang kadiskorso kung paalin rumatuon nga kasadya hay naghalin sa mabakon nga paggaom sa pag-abuton magapakita man ra ita dayang pipilang ka mga interview ag mga video presentation bukas sa publiko rayang programa nga wa ita pagpangolekta nga pangayoon sa mag-attender ginexpektar matanga magadaga ita mabaho karon nga kita sa lokal nga ekonomiya dahil sa daywang ka-weekend nga convention sa Banuet Kalibo para masairan pagidudugang karong informasyon sa daing libreng convention ay parang makita ang lokasyon nga magapit sa inyo karon nga lugar ay agtunan karon do jw.org parte ron sa mga Jehovah's Witnesses mga ka-K5 bitray naton yung mag-attender karang mga ka-K5 gid ha o bisan ako ma-attend ako ni agod nga masairan naton mga ka-K5 ay tanan kina tanan duma paga jud sa Pilipinas ayo aro atong gobyerno open ta sa aton nga mga religious beliefs ay kun igto ta sa ibang nasyon na ginadako puta na ro kun para sabi man na North Korea mga Russia nga na hindi ka timo rito ka pagusto sa imo nga religious beliefs mga ka K5 iya ta sa aton ay ano ta open ta kita ga singgit patangani kita sa mga kalye ita pugong it Ginoo di ba ga mayo na man nga ni mga ka K5 nga mga tawo matana nga ra nga ano ho daya baga karang nga sige mataran ng sinimba o at sige mataran ng pagpapinanawag sa Ginoo mga ka-K5 o mako mo Lunes hasta ita kada Sabado o kundi kada Domingo sige ng simba o, tapos Lunes at Sabado sige ng panglibak. Mayo naman ko naman gapiyong-piyong pa sige nagtaraan ng mga attender sa anang mga religious activities pero rabatasan man ay ba't mga magong di man na makaot ayam. Samtang sige man nagturaan ng religious activities ay gadupa-dupag magpiniyong-piyong man mo pero kung makalibak man na sa isigataw gamutlog na mata. Oh, may una mata karon. Oh. Kay Mr. Saldi Domingo, sir, good morning ah. Ag sa imo karon niya mga kaibahan. Greg ko no si paring Darwin. Tawan ro chicks nga ron, friend request kay mo ay bawal yun kay mo ron. Bagara ni Mr. Saldi Domingo. Oo, gina. Mas kaming ko mga, kita ko ron ang profile pic yung nakabikini. Ay, na-block ko. Pero na-screenshot ko, ano ron, ang picture, nag-i-block. Wa, joke lang ah. Greet mo kami sa Kalibo, New Washington Terminal Multicab, si Darwin Remitio, o si Chuck Yolohio, Sheila Ricampo, si Nonoy Paloma, si Pipito Estrillan, si Junjun Julian, si Apyong John Guapo sa Banuat, New Washington. Ay, good morning ah, mga ka-K5.
sa aring karanya pagbalik, balikan tara to nga mga ginsapian niya to mga ka-K5.

0: pagkatapos sa mga itpilang ka mga oh, bukot ginsapian nahilo eh pero ginadudahan pa si ginsapian ay diba akong nahilo tangarahay maguya kating heroin ni nagawagas tay pirsado tay balikan tabagaron tapos at mga reminders standby
1: dito K-Fly sa umaga yung estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K-Fly News FM FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold.

0: Perspektibo gig katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabaskog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500. Masami ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Alas 5:36 na tagahon do oras. Ay, good morning nga sa ating mga tagpamati mga ka-K5. Magdahin mga balita, ginatao ka ito ni DTX Premium Coffee with agaricose mushroom for cancer and heart disease. Maya na pa karoon niya pang patami sa stevia. Nung ani natural mga ka-K5, no? Naniroon mabakal sa aton karoon niya Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center iyan sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
4: K5 sa umaga!
5: Aga, doon natin yung mga balita. Daya ka nga may mga... Nagaliya, bawasan taro minsay. Good morning kay Weda Inan. Good morning, Manaki Fai Michael. Yes, ma'am. Good morning nga kay Ina. Pasensya ko mo na utod ro atong internet. Mahina daro internet makaon mga K5. Oo, bisan nga ni ro data. Hindi ka man kaayo sa mga daya karon yung mga kompanya nga ra, mga telco nga ra. Hindi ka man kaayo, kanda nga halimbawa 100 o 500 ingin pa load. Hindi ka man kaayo, pero servisyo pigaw. Oh, Gani Elias Quatres, good morning K5 Michael. Shout out sa Barangay Arcanel Balite, always listening. Good morning kida. Nay Nancy aga Rinaldo Salazar, ita Daha Norte sa Banuot Banga, good morning. Daya mga K5 kay Ma'am Leia aga Boy Regalado ita Ochando, good morning ha sa New Washington. Daya nga mga ginasugid nga rang nahilo mga K5. Hay, ano ba dodason karay nahilo aga daya nga ni according sa interview hinagawagas ta. Okay na sa report ni K5 San Rindo na may follow-up ron eh. Kasi kung nahilot aro tawo, maguyat aro na eh. Maguyat aro na eh. Magaling lahi, pero sado tayo. Pilat ako nuruga po ko, pati tatay ay naghibayag. Ako nyo man karay. Basi, kaparehas man ba ako datong nagumos, ano sa banot banga itong si Joros. Nga toke, kabuabo ako itong nagpakunokunong umidikor, nag-adto rito. Mga ginobra man eh, mong hari. Na, no, imbis abin nagkakalisod o pamilya, dugangan pagid. O it inyo ng mga hula-hula. Ngon. Una man mo naga ay kun nanunano tagi no hasos tang midiko ka to nagagad to rito. Ay wa gid kita a. Oo. Ay base daya man may magto man igtong daya karang midiko maghambaw man kun ano baga. Ay dapat masayran kun ano ro ginabatyag kung mga unga ngara base kun ano lang baga base sobrang init kay nahilo. Ako personally imong kutanon mga K5. Watang kapati sa daya nga mga hula nga ra. Kasi kung minatood ron, nahulaan nyo nanda kung ano magawa sa loto. Oo. Eh, siyempre, isugid. Hula nanda, gitayan dahin kung matuod ron. Oo. Ag one time nga ni kami unang nagpabanaw baga. Abay ko, daya karon nga babae. Abay nana sa daya nga manugbanaw. Hulae, abi manaraya. Gaduda, gidang manarang live-in partner nga ramana. May bayit aman na. Wat naman nagauli sa bagay. Hindi, pungko. Sanda, tanaw, sanda sa ako na ano. Mataranang pamaagi ko no, abi. Oo. Gintanaw natin sa nang bulang kristal. Nang amoy mo. Ananabing tampala. Wow. Bow, manakita ko man ako. Kita ko man na miss. Klaro. May bayi man na rin mong live-in partner. Haro. Dubai mismo man na ginakinuot na raitlog imong live-in partner ho. Imaw gid naman na sige man ang binuhit sa nang itlog. Kinuot naman na sabat ko bayay. Paano man na magkaitlog tong bayi man manarang live-in? Paumang man na rin mong hula. Ayo, ron eh. Paano magkaitlog eh bayi man naman narang live-in? Ang bono man ang nakinuot na itlog. Abnoy tayo na. Anyway, may una ba itang nagamit na tuod ko naman, no? Pero depende siguro ah. Ah, kasi kung sa Biblia tanaw ni mo, bukon dahit manaming inagasang guni kadi karayang mga K5 sa mga manughula. Ginahambay ron di ka on eh. Ah? Sa Biblia, ginahambay ron mga K5 nga bukon itama nga magsangguni ka sa odaya karong magapit ka sa mga manughula. Oo. Sa Biblia, agdoy tara itong ginatuan. Ako niya, ginatuan ay ginuot ah. Oo. Di ba ga? Dayang anora dayang mga ka K5 ay katulanggid sa anora sa datong naga ano baga dayang wa pa man do K5 kumustahan K5 Fred no datong nagumos nga to nga ginamba na nang una man imaw mga maura ma may ginabuitan pang atosan ng Rosambilo nga to kita ko sa Facebook ay may ginabuitan pang kahoy nga to mga nagaliso-liso rubaway katuman imo banda nagdugang ka pa sa agon ni pamilya oh di ba. ay bisan sa ginhambag, abo nga mga version itsa, abo nga mga versikulit Biblia, magaling sa Deuteronomio, Isaias, Levitico, ikaywang kronika, ginhambag, bawal nga makipag-istorya kanda kaon, makipag-sangguni ka, kung sakali yan. Anyway, ato malang rin. Pero rin mga unga nga ano bagay na bagay rason, hamat nahilo sanda. O, nahilo ko no eh. Pero may nakita, taka tong magnobya, nahilo rubaya isa ininom, ha, imbis sa likod di mahilo ton, sa dugan, di magnahinilot ka nobyo. Ay, yan, K5, kumusan? Sa line number to, K5 is from Visayas. Yes, good morning.
6: Pamilya ko sa may Banuakang Hinigaran, dali lang gid. Kamusta ang sa Bacolod, sa Negros Island Region, Daddy Babe, San Sir Robert, good morning.
7: Mayong morning sa inyo datanan, dira sa Antique, dira sa Amon, kamanayan na, yagid siyang panahon subong, although ati may ginapaabot kita yung super typhoon, pero okay pa man ang panahon din sa Amon na. Kampiyon na signal, Amon na subong ang rason na okay signal, taka wipas ang weather disturbances.
6: Back to you, Antique. Thank you so much, Daddy Babes and Lodi kong Sir Robert. Sige, sa Iloilo, kamustayan ang panahon, Sir Rick?
8: Mayong aga, Sir Nestor, kaysa bilog sa Ingawas ng Visayas, K5 News, FM Bacolod, NIR. Dili sa mga siyudad, kahapon, naka-experience kagkaina sa kagaon sa pagtupa sa ulan. Pero hindi may tama ka baskog maburubog now dire ka kapangapin na dito ex copy mix ha. Balik si mo Sir Nestor.
6: Thank you so much sa Iloilo amurang kampiyon ng kaping DTX coffee mix sa probinsya kang Kapis. Sir Jobert, good morning.
9: Good morning, Sir Nestor. K5 was ang Visayas sa NIR. Ang probinsya sa Kapis matauhay ang amon sa nga panahon. Wala nagaulan, mabulubog na ulang. Magumgum ang palibot, aga pa naka-DTX coffee mix na. Back to you, Antique.
6: Thank you so much, Kapis. Sa Kalibo, Sir Michael, good morning.
5: Or, good morning. Ang kampiyon ng signal, naka-DTX coffee mix na kita ka, naka-Ditribayo. Ang tiyempo di sa amon daw magalumon, pero wala man ulan. Pero ang signal, garagasak ang signal. Balik sa imo, Antique.
6: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, kompleto rin ang barkada sa atin mga pinalangga ng magkasimanwa. O sa mga balita, una ta sa Iloilo. Sir Rick, anong latest?
8: Mga dalag ko nga balita diri sa mga isyurad ka probinsya sa Iloilo. Diri sa mundo pamatsagan ko dumay tuburan sa iligal na duga. Kahapon, isa naman ka-operasyon na ipatagayon sa amon sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Banwa sang Leon. Sus na bukid din ng lugar pero ang balor sa iligal na druga nagalabot sa 4.4 million pesos. No, ang ining drugs nga na-confiscate. Na. Kagdiri sa may syudad, may isa man ka-gin subject sa bypass operation tungod nga ang ining subject gin may day pa ang illegal nga druga. Grabe. Pero sa ginoperate sa pulista, madasig na kapalagyo, kahit na may pagka-abilidad niya pagkalupin, pagkita niya pagkabalo yung kooperatiba, gilayo nga naglumpat sa suba, naglangoy-langoy, kagdi hindi na malabuot sa mga operatiba ta. Kagadugan pag inamon din ang balita, may pamilya to sa Suok Arevalo, naglinaway tungod sa basura. Sino, hindi mag-ato, kay sino basura, kay to paray balay, pa, galinupad lang butilya. Tingin husay, pero pagkahusay, liwat naman nga nag-ilinaway. Tambali na pa sa kaay na lang kamo kaso. Amo naman talag kong balita, Adria, balik sa imo, Sir Nestor.
6: Ay, patawara, advice na lang sa nag-tablaganay, butilya, inam kamo DTX kag MITC para magnami mudo nyo, hindi kamo mag-iritabli. Sige, salamat, Gida, Sir Rex. Sa ilota sa probinsya kang Kapi, sa syudad kang Rojas, SM Jobert, anong latest?
9: Aring mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapi, kahapon sang hapon, amon nang ambal nila nga hindi gyapon masulbar ining problema sa droga mga ka-K5. Alas 5 pasado kahapon nga dlaw, may na-recover ang aton sa ning Kapi Rehabilitation Center. Sa sulod mismo ha, sa karsel mga K5, isa naman ka persona ang masubo ni taga Pilar pa mga K5. Nga pila na kabulan nga ara sa sulod sa karsel sa Kapis Rehabilitation Center na kuhaan sa illegal nga druga mga ka-K5. ini makitaan matapos nga nag-complain ng iyang mga kaupdanan nga nagsulod sa CR nga may bit-bit nga propernalias ang nasambit nga victim nga suspitsado mga kakifay. So no, sa report, gisang in-interview kahapon si Mr. Juna Ingkong, ang amon sining warden sa Capiz Rehabilitation Center. Kaso sinigalikin sulod man because ang illegal drugs ang tinilikdan nga tuig. Nag-apply pa sa naligad nga mga inadlaw sa pre-bargaining mga ka-K5 sa korte ang ining nasambit nga suspitsado. Karon, may mga recoveries nga na-recover nga itong mga kapulisan kag subong adlaw pagpatigyo ng investigation sa provincial government kalakipan sa Rojas City PNP mga ka-K5. Kapila na ang amon sining kuwan sining niyo ang in charge ang Capiz Rehab Center gin suspended. May mga operation, damo recoveries. Sige-sige gihapon ang problema sa Capiz Rehab Center. Yung ang pangabalita, ang isa ka retirado nga pulis na sunog ang puluyan. Ang masubo diri kay ining retirado nga pulis na 67 anyos nga si alias Crispin sang lagligad lang anunes nagtaliwan mga ka-K5. Karon ara ang bilog na pamilya sa isa ka punerarya mga ka-K5 sang magluntad ang sunog sa ila puluyan sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Ubos ang tanan nga gamit, doble nga kasubo ang ginabatsyag sang pamilya sang isa ka retirado nga pulis mga ka-K5. Apo ng mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
6: Thank you so much sa Capiz sa kampiyon nga mga balita. Sa iluta sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan, Sir Michael, anong latest?
5: Morning liwat kay Five from Visayas, Negros Island, Region. Pila ka mga estudyante o anong kami estudyante nga dala sa Libacaw Infirmary Hospital matapos nga ginasugid nga nahilo ina nahigkalahilo sila kay Five from Visayas. Pero naga according sa report, nagalisik ang mga mata, nagapaninggitan kag siagad ang hinibi sini no. Ginasugid nga medyo ginsapian sila mga ka-K5. Natapoy ini diri sa Banwasang Libacaw, isa ka National High School mga ka-K5. No? Sa subong ang na-interview namon ang isa ka responder, pirsado ko no, bisan ginapuko na nila o ginauyatan na nila upod ang tatay sang isa ka ginasugid nga estudyante, grabe, kabaskog sang iya persa. Ongoing pa sa bang investigation, kag may mga follow-up ang news team sini, base sa programa ng Foro de los Pueblos sa mga KK5. Samtang, adungang paginaton ng mga balita, ang babae, balaton, i-report na to ng isa ka 21, ang isa ka 19 anyos, ng babae nga to ginasugid nga sang una, o kahapon nga nabunan sa liog. Ang istorya sini, sakay sila sa motorsiklo upod ng iya boyfriend nga si alias Jim, 21 anyos, diri sa barangay Ugsip sa Banwasang Libacaw natabo ang insidente. According sa report nga nasakay sila sa motor pag-abot sa tulay nga gina construct nga tulay mga ka-K5, ginabangan sila sang mga duha ka tawo kag ginkumpronta. No? Kagsang ulihi nakita na lang ni ang ni Jim ang iya nobya ang 19 anyos nga babae nga si alias Jessa nga may igo na sa iya liog mga ka-K5. So subong ongoing pang investigation sang pulis para makilala ang mga suspitsado kay nakapalagyo sila mga ka-K5 kag ang babae nakagwa na subong sa ICU kag ginalantaw sini base na tripingan lang sila mga ka-K5. Kag isa man ka panimalay maayo lang kay naagapan ini gamay lang masunog no kay ang apat ka tuig nga bata nagahampang kuno sang lighter nga napulot sini sa gwa bala. Light material ang balay maayo lang kay na buligan ini sang mga kasilingan man nga mapatay nga daan ng kalayo. Mga 3,000 pesos lang ang nasabitan niya kasamaran sang isa ka panimalay mga ka-K5. Amo mga balita diri sa amon, balik sa imo ang tike.
6: Thank you so much sa Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa Ilotas sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?

0: nid sa imong mental patigti di TX 500 kag may TC kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
1: Correct.
0: So that's why importante mainom ka di TX 500 kag may TC para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubok.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
0: Kabalo ka Sir JP mga factors nga ini gakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong brain or ini gituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
1: Husto.
0: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
1: Okay. Mga matamis.
0: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang MyTC kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag MyTC para makabato ka. Tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
4: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag MyTC or PureC ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
0: So amo na Sir JP, hindi pa rin ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya, sulbaron ang problema. Daw sa wala lang.
1: Kakadlo-kadlo lang, no?
0: Very sharp ang ilang nga mga paminsaro, no? Diba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no? Sa ilang utok. So, sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige kakaon mga added sugar, ikitaas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
1: Husto.
0: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron sir boy. No? So, dire ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 jag mighty sing nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
1: Husto.
0: Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag MyTC. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag MyTC.
2: Mataas bala ang imo blood sugar?
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds?
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar?
3: DTX 500!
2: Asal rikas!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. BCO. Yung may Ether.

0: sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat.

0: lahat ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 8:08 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscasting. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Ilang ka mga estudyante sa Luktuga National High School ginaaligar na hilo. Apat ka mga ambulansya nagresponde.
2: Headlines balita lokal. Lighter nga ginampangan ni Tapat Karagon nga rason insunog sa New Buswang Kalibo, 3,000 pesos na i-record nga danyo.
1: Ilang ka headlines sa aton yung mga balita lokal. 23 anyos nga ginaresto sa kaso nga cyber libel bangod sigon sa identity theft. Pinpiansahan ni Mayor Jury Sucro.
2: Pang backrider sa aksidente sa Bagto Leso, ginabawian ni kabuhi samtang ginabugong sa ospital.
1: Headline sa aton nga balita regional. CPPO nakakumpiskahit masobra 300,000 nga balor itshabu. Tatlong ka mga drug personalities arestado.
2: Ang balitang regional, Antique nakarecord itdaywang ka mga patay sa dengue, sa suguritan o mga bugan, leptospirosis, may tatlo man ka mga namatay.
1: Headline sa aton nga balita national. Sara Duterte posibleng obrahon nga hostile witness sa impeachment trial.
2: Ang balitang national, Marco Leta may mild pneumonia at degenerative disc disease.
0: Balita international.
1: Headline sa aton nga balita international, Marine Le Pen dagas sa karbilang presidente at France sa 2027 sa pihak it ginapangatubang nga kaso.
2: Ang balitang international, masobra sa 60 ka mga barko itiraan ginwasak it US airstrike.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, pagsanyo git manufacturing sector sa Pilipinas naghina kumayo suno sa PSA.
2: Duga nga balita sa negosyo, PSP ginpatawag ro mga bangko nga uwa nagbawas si transfer fees.
0: Balita sports.
1: Headline sa aton nga balita sa patagi tinampang Kevon Looney naghalin sa Lakers para sa sangdag-on nga kontrata.
2: Ang balitang sports, Donovan Mitchell nagperma it four-year 273 million contract sa Cavaliers.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz sa Tom Holland gintawag nga ulihing kay gayunan karong paganap bilang binata sa The Odyssey.
2: Nga balitang showbiz, Harry Styles ginhagat karong kadagagan sa One Direction.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 6:13 ang aton nga oras, mga ka K5 niyo rabati aron nagapangon nga headlines ginatod kato ni DTX 500. D3 Bio Mighty C ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa Itakalibo. May dahil niya agahon na probinsya Itaklanik sa bilog nga Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Webes sa Petsan Webes sa buwan ni Tulio Dagundus Mela 26. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Tripe.
2: Pagkakuman si K5 Regilin Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukan.
0: Balita lukan.
1: Bilang ka mga estudyante si Gon it Luktuga National High School sa Banwa Karait Libakaw Aklan. Pero naka-experyensya it pagkahilo kahapon karait hapon at longa Miyerkules Hulyo 8. Sa inisyal ng impormasyon nga nabuo K5 News FM anom sa mga high school students nung gindaga sa Libakaw Infirmary Hospital agindaga man nung apat sa mga ambulansya itapat ka mga ambulansya nga nagresponde para si Keron rong kahimtangan it mga estudyante. Intinguhaan pa namon nga buwan it pahayag rong pamunuan it eskwelahan kung ano ruging kahalinan it nasambit ka nga pagkahilo ita mga estudyante.
2: Mga detalye at balita lokal, magswerte nga wana na tupok ita kagayarong sangka panimagay sa Barangay New Buswang Kalibo matapos nga hampangan itsang kaapat nga dagon nga unga. Rung sangka lighter ko Miyerkules itapon. Sa nga kay FO1 Eugene Bonete at BFP Kalibo, wana taupang dana it 27 anyos nga nanay nga may buyot yon o kon may buyot yon nga lighter rung anak karon nga unga. Bangod sa masako raya, nakibot ko ng sandak at may nagsinggit nga may kagayugon sa guway tanda karanga panimagaya. Nadagasa rung maga nga dahon ita saging nga nangin kabangdanan it madasing nga paggaptay kagayo hasta sa bubong itanda karanga panimagaya. Sa naman sa BFP, ginabubanta nga nagabot sa 3,000 pesos sa rong kahalitan ita sambita nga insidente.
1: Samtang sa piyakabahin duga nga detalye at aton nga balita lokal. Nagatubang si Mayor Juris Sucro ang si Kayla Zonio matapos karang magpangayo o itabulig sa alkalde bangod sa ginapangatubang karang nga kaso. Inasabata o pagasabton si Goni Mayor Juris rong kapin sa 84,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo nga pagkahilway halin sa kulungan it nasambit karang nanay. Nagpangako man raya nga pagabuligan si Kayla hasta nga malimpyuhan rong anak karang pangagan. Matandaan niya ginserbihan raya it warrant of arrest sa kaso nga cyber libel bangod sa ginggamit kararoan nga impormasyon sa ginaaligar nga identity theft sa pagpangluko gamit rong anak karang national ID. Samtang sangka alias Anman rong nagagdo sa Kalibo MPS bangod sa kahadlo karang magamit man rong anak karang personal nga impormasyon bangod nag-fill out man it

0: pag overshoot pa na sa Iran rang driver hay may suksok nga helmet rason nga rong backrider rong napurohan samtang nagapabilin nga una sa kustodiya itla sa PNP rong nasambita nga motorsiklo.
1: Alas 6:18 ra ato nga oras samtang sa aton man nga detalye ta balita regional kinahanglan katon ita DTX coffee mix the healthy coffee na kakapikagon naka detox ka pa. CPPO nakakompiskate pa sobra 300,000 nga balor each shabu. Tatlong ka mga drug personalities arestado. May kampiyon nga balita si K5 Myla Vasquez Fuentes. Please kami.
2: Arestado ang tatlo ka ginapatihan, mga drug personalities sa duha kaging kasanga separado ng anti-illegal drug operations sa Capiz Police Provincial Office. Sa tatlo ka naaresto, duha diri ang ginakabig nga high value individuals samtang isa naman ang street level individual. Sa amuman nga operasyon, nakakumpeskar ang kapulisan sa masobra 53 gramos sa ginapatihan ni Shabu na mayaras ang standard drug price nga 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang mag-abyan nga Sanday alias Jess Gentisete Anios, residente sa barangay Baybay Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa Provincial Priority Target List. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Rojas City. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayaras ang standard drug price na 340,000 pesos. Akipman sa na-recover ang isa ka-improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buybust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa Barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Kunsa din nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan Shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayaras ang standard drug price nga 20,400 pesos 500 pesos nga buybust money kag isa ka pouch nga nagaduang itom kag brown. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Capiz, K5 News
0: Event. Ang balitang regional, antike naka-record itdaywang ka mga patay sa dengue sa sugaritan o mga bugan. Leptospirosis, may tatluman ka mga namatay. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Aileen Magbanwa, please come in.
4: Naka-record ang Antique Provincial Health Office o kung APHO kang darwa kakaso kang mga napatay bangad sa dengue. Humalin Enero 1 at Tabtabuhulyo 4, 2026 sa probinsya. Sa datos kang APHO, naghalin ang nasambit nga numero kang mga napatay sa banwa kang pandan kagpat nongon. Nagdangat rin man sa 293 ang kabilugan nga kaso kang dengue sa nasambit nga period. Nagapanguna sa may maduro nga kaso ang Bugaso nga may 42, ginasundan kang Sibalem nga may 38, San Jose nga may 28, Valderrama 28, kag Culasi nga 22. Sa piyak nga bahin na rin man sa 25 ang kabugusan nga kaso kang leptospirosis sa probinsya kang Antique. Humali naman Enero 1 Tabtabuhulyo 4, 2026. Sa nasambit sambit nga datos, tatlo ra nang napatay nga nagalin sa Barbaza, Bugasong kag Culasi. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Balita National. Balita National. Alas 6:21 ra aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni DTX 500. Sunod sa pilang ka mga law experts sa posibleng ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang sangka hostile witness sa anakarang impeachment trial. Apang sa piyakara ginhambang mananda nga may kaakibat raya nga peligro sa parehong parte at prosecution ag depensa ka ibahan ng posibilidad nga gamiton ni Duterte ng anakarang kinamataro nga magpamalibad nga maghambag kontra sa anang kaugalingon. Gin paliwanag man it mga legal expert rong magiging hostile witness si Duterte pagasugtan rong prosecution nga magkutana gamit rong mga leading question.
5: Balita National.
0: Ang balitang nasyonal sa poder gihapon ni PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos imaw madiagnose nga may mild pneumonia o degenerative disc disease ag mataas nga presyon sa dugo. Sunod sa mga doktor, kinahanglan manana nga magpaidagom sa rehabilitasyon ag therapy bangod sa anang kondisyon sa o bangod sa anang kanang kondisyon. Ginklaro itpamunod

0: ani PNP nga white special nga pagtrato kay Marcoleta. Samtang nagapabilin mao sa kustodiya samtang bukon pa itsigurado kung sano imaw igahalin sa kulungan nga gintagana it korte.
1: Balita International. Samtang sa aton manya detalye ta balita international. Ginatod katon is Victory Bio. Kinumpirmang magasakar bilang pangugo i France sa 2027 si Marine Le Pen. Sapi akit guilty verdict sa kasong may kaangtanan sa sayang paggamit it pondo it European Union. Suno sa sunokarana ginaapilarong desisyon sa pinakamataas nga korte it nasyon. Bawat sa apila temporaryo nga suspendido o nga mando nga magasoksok imaw it electronic monitoring tag samtang ginahugatrong desisyon na ita korte.
2: Balita International.
0: Sa balitang international, nagpatigayon ng Estados Unidos it masobra sa 80 ka mga airstrikes sa mga target at Iran matapos ng pag-atake sa tatlong ka mga oil tankers sa Strait of Hormuz. Sunod sa US Central Command, kaibahan sa tinamaan ng mga missile site, command center ag masobra sa 60 ka mga barko at Islamic Revolutionary Guard Corps. Bilang sabat, kinahabay at Iran nga nagpatigayon sa date missile ag drone attacks kontra sa mga pasilidad at military at US sa Bahrain ag Kuwait.
1: Balitang negosyo.
2: Alas 6:24 or aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginhatod kanton it mighty serum alkaline vitamins. Naghinay rong pagsanyog it manufacturing sector it Pilipinas kubuan kara it Mayo matapos may record rong 10.2% yung pagtaas sa production tapos manaba kaysa sa 11.7 na kubuan kara it Abril suno sa Philippine Statistics Authority. Suno sa PSA rong paghinay haytuga it mahina nga produksyon it transport equipment pagkaon ag kemikal. Kapya kara nagataas matarong average capacity utilization it mga pabrika nga una sa 78.8% kang mas mataas kumpara kung nagtaliwan nga bugan at sa kaparehong at shampoo ko 2025.
1: Balitang negosyo.
0: Ang balita sa negosyo, ipatawag it Bangko Sentral ng Pilipinas rong pilang ka mga bangko nga wa nagpanabay it fees sa InstaPay ag PesoNet agud ipaliwanag roan ang padayon nga mataas nga transaction fees. Sunod sa BSP, dapat nga mangin mas patas ag rong panugtan sa digital fund transfers. Ginpondo man it Bangko Sentral nga unahon anay rong pagkikipag-istorya sa mga institusyon bago magpatuman it posibleng penalidad kung padayon sanda nga hindi magsunod sa bagong sugundanan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:25 rato niya oras. Maka K5 niyo pati ano nagapauna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Thursday edition, July 9, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page. K5 News FM Kalibo 94.5, ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5, Leonard Vira. Kauman kami rin yung mga newscasters, ako si K5, Rio Tribe.
0: Aka kuman si K5, Regilin Tornino.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Itry Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
1: Itry Bio. Ang Itry Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Itry Bio.

0: Kumbaga pala durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
12: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

Ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, puro de los pueblos. K5 News FM. Yan ang radyo ko. Wow!

0: Good morning, Pilipinas! Mayroon nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Webes. Petsa 9 para sa buwan itay karang Hulyo 2026. July 9, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, rinyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pilanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka nga mga balita. Mga balita, nga ton tawan ito oras, aton ka nga programa, mga kanagadlaut Webes. Mga balita nga nagkananabo, bilog na ton nga Banuat Kalibo, bilog nga probinsya Taklan. Aga siyempre, partner ko makaroon sa technical side, yes, sa studio, K5 Red Batoy.
1: Foro de los...
0: Nasa tanan, nagapabot kita at pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome sa aton karang mga suking, mga listeners. Nga nagatutok makaroon sa aton niya pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 daton, nga nagapupamate. Una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Aton nga mga negosyante, bolantero, bolantera. Abay nga pag-monitor kinyo mga ka-K5. Una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. At dikara sa may Juliana Market. Nagapamatiyon sa aton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal, nagamatamat na pila. Nagamatamat na agabutan, mga ka-K5. Raton ka na nga mga suki. Una sa may kwan, Part Itseres Bus Terminal. Good morning, man kinyo tanan-tanan. Una sa mga migota nga mga nagapamati. Aga syempre likewise sa mga listeners ta nga mga ginikanan. Nasanda nga mga panimangay sa mga tatay, nanay, lolo ag lola. May nagahon pa, nagapreparal ko pampamahaw. Kanda nga mga pinalangga. May klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano paro ginugat naton sa mga nagasugod temprano, ha? Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, banguna!
1: Foro de los Pueblos.
0: Aga sa aton nga mga listeners man abroad, nga nagapamati pagi sa aton nga Facebook Live, aton nga Facebook page, may nga pag-monitor kinyo tanan-tanan, ha? Aga siyempre sa mga mangungumata sa kabukiran, mangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton nga mga bukas na nga restaurant makaroon. Especially una sa may Kalibo Shopping Center. Aga sa mismong part it Juliana Market, may mga restaurant kung sa may entrada ba. Magkasinigabong na nga monitor makarang agahon.
1: Foro de los...
0: Sa mga gwapo, agwapa nga mga kusinero, kusinera nanda, good morning. Una sa Jassy Catering and Services kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan. Ilaganda nga staff nga mga gwapo, gwapa man siyempre. Good morning kinyo talan-talan, ha? Mga manamit ka po tayo na rin ginagaha sa Jassy Catering and Services.
1: Foro de los...
0: Good morning sa CEO Elistansya, nagpamati man mga duty nga pamboy at cashier. Nagatutok man sa ton nga programa. Aga siyempre, una kay Madam Jean Yap, gapamati sa may Crossing Vinturanza. Una kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos, nagpamati man. Ag sa kutob, kumabutan ka ton yung signal magkarang Webes. Welcome on sa ton ka nga Thursday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Katon tawan ito oras sa ton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Aton i-plastar mga ka-K5, Bro Rayang Rang may kantanan. Sa latest update, baga ko ginapangatubang reklamo kay Kapitan Hector Kasidsid at Barangay Yapak, Burakay, again suspended imot kumilik. Nakitaan na bing ato nga daw may unagid nga natabo, baga nga lapses no? Or konsaton pa nakitaan gitbutas baga. Pero mismong kapitan, anungod sa mga issue rin na nga nagatuhaw sa anak ka ng barangay, nagabot sa mga panabingara, no? Kapareho kong mga katuan ng issue na basura. Ano na, balik-balikan taron, mabuhayin na nandang inaway rin na or reniklamo. At to paron yung way back mga 2016, 2017, 2018, mga mauron nga year doon eh. Balik-balikan tabi, yes, ato nyo pag ililiba. Masahon tin doon na rin pagwa ang information ni Tekere nga Comelec. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang pagid naton yung mga balita lokal mga K5. Hoy, pila ka mga estudyante, no? Itloktoga National High School, nagkagalipong to. Baway, kwandon? Nambal ko iba man, daga sa kainiton man ako tiyempo. Ay kaso, mambay naton mga K5, nga may una gid ang natabo kahapon, nga daw hindi pagid mi-explicar man ko iba, no? Na kung raya bagahay, tuga it mainit ka tiyempo ay kahapon, nagatagitit ang matudmando, panyimputa, mainit, madangga, masilak, no? Pero dudayang arang ang mga estudyante, according sa mga nag-rescue to, sa dagid mismo baga mga K5 o nag-pangalima, no? Ay, nagawagas tama, daw kadumdum ka ba't kinsaniban ta? Nindo na restorya ka na pamatian ta, ay may interview raton nga patrol, kay Mr. Bam Castro, no, migo tarang volunteer it MDRMO, MDRMO volunteer responder de imaw, anytime kung may mga ginadagang pasyente, mo taruga drive run pa kalibo, no, si Mr. Bam Castro, ba't pamatian taro interview kanin doon na, yes, ato niya pang ililiba. Ano ro dahilan ko rin yung pagkagalipong ko mga estudyante? Balik-balikan tamanda sa tonyo pagpangalagan. Sa piyak nga parte, sa dugang nga mga headlines naton mga ka-K5, sa ton man nga dugang nga balita lokal, babaying nakulong bangod sa paggabag sa kasong Cybercrime Prevention Act inbuligan ni Mayor Joris Socro. Ito na i-discuss naton daya. Ang kamo rin na nga nagapamati nga mahilig kamo rin na sa cellphone, ag daw riba imo paganggid nagkantigo nga maggamit, no? O kung riba rin na daw na nainganyo it ginatawag kwarta, may una karon kun damat hindi mo man paryente, hindi mo man kilaga nga naga paabot kimot information amo ni mo to kabaylor kwarta ay itaom mo ro mga personal details mo para fill up ide nga link nga lang i-send ko man nakimo. After that nga ma-send mo man kakon, no? Nga unang tanan di mo nga mga information, personal information, ay masindan ka man na automatic na ron it mga 300 to 500 pesos nga siyempre GCash. Ay riba man na isangagan nga waman yan it kwarta or kung waman it pag pambaga waman it pag hiubot kung ginaalin to. Ay abit ananda simple at aron baga nga mga hilimuon. Tigin tao mo rin mong personal information, no? Tanan-tanan, address mo, picture mo, pirma mo. O di pwede nga magamit kung sino to nga mga tao, nga mga makabig na itong scammer. Ay natabo, sari nga ng babae nga ra, ay pamilyado. O aga-base pa ito kay Kapitan Rizzi de la Cruz. O tat-record mo na sa andang barangay. Ay gin-usisa man anay ra ni Mayor Juris bago buligan. Aga natukiban nga para daw para kanab ya. Ay dapat buligan gid aman na rimaw ag ayuson da ng pangagan ay nagainugaha bro dayang akusado wat mahimo ro pulis hindi daton mabasaw kara ro pulis isang da ngaron nagiimplement man aton kun alimbawa may mga ginapa aresto sandig sa mando ko korte andat ni implement anan da ron ayno na balikan taro istorya kara ay sa tonya pag ililiba. Samtang sa piyak kara nga parte sa dugang pagid naton nga mga balita. Balita lokal, update sa ringan ng babaeng ginbuno sa liog sa Banway Libakaw. Nagapabilin nga unconscious, no? Pamilya, nagapangayit ay kailangan financial nga bullying. Aton nga buton do pamilya mga K5. Ay sa makaron nga pangunason, makatayang isro situation, itay kailangan 19 anyos nga babae, ay pobre rin, maupobre gidaron ng pamilya kara. No? Pero nga gusto ko git klaruhon baga sa aton nga Libakaw PNP kung kamusta ro anda karang investigation, no? Kasi wa ko na kumporme sa pahayag it na to nga gayaki baga nga daw kuuna ginapahayag nobyo na no? Maroon nga dito sa nasa ibabaw nga part it daw approach baga ito aton nga magugba population bridge nga ra. Pag-abot mo di karon ng pisa may part it daw datag area, na datag village. pasaka ron imaw. Liko ka itwaga, tulay ron imaw. No? Ayos dali lang gid masapong ron nga tulay nga ron. So, ginatinang bayan yun doon it mga konsino-sino rin naga-jogging. Kung ako tanganin kararo kuwan, mismong local government unit, bawagon ko anay perte ka delikado rin na may mga naga-motor, may mga naga-kuni ano pa rin na. Okay ko naga-jogging, no? Eh kung ano, patali na ginaubra ng dabaga nga daw, ubrahan ng pamasyar, parkingan ka motor. Oh. Wapani na human, no na magka-disgrasya ka mo rin na, di ba? Ere matangara, the point matakunta, ay iti siyempre kapit laman nabi sa ginulian mang kubabayi, ay gabord mo rin na rin sa poblasyon, ay taga kwantari mo, ay pingkanawan, ay according sa initial information, no view naging mata ko nun itong part, datong ngagaki. Ay nakasubgang ita wa makilaga nga person, ag siyempre nakainom, ag may singkiri sigurong konfrontasyon, aga sa ibang kita, di ba? Kung retao na kainom, depende man sa ugali man doon. E kung namatay, hindi man papir, di ba? Sa simpleng discussion. Basi ba kung daturo dahilan, nga man it nauligid sa dat, sa pagpamuno ro datong discussion ko daywa. Nga nabot sa punto ro babait ang arang wat kalaman-laman, no wat akuntar imaw it alimbawa, may kinalaman kung ano ro andang away unless kung si investigation ko pulis basi may mga connection sa paghigugma ba? Pero ginaklaro man ko ibang nakakilaga sa dayngarang babaeng biktima ay mahipos naman na rin mauron. Kung mga mauron man ang ginesinan number ng mga third party, what siguro man na sir? Dahil nga ni klaro man na kanang intensyon natin, mamasyaret at tatimingan nga nakasubgang itaong nga may armas. Maroon nga nabunan sa liog ring victim. Ang pinaka-latest update naton, makaranga alas 6:50 rong pangorasyon. Wata makagwa sa ICU victim, gin revive pangani kabi'i, no? Ay nagpundot ra ng heartbeat. Pwede do makatagangis nga situation makaron sa part it pamilya nga hindi na makamanumano naton para makapanawagan nga ni kamurina nga gusto makabulig. Eh hamba ko ani pobre gid arasanda. Pobre gid ah. Una makandon sanda sa Misan Hospital para nga mas masugpunan doon ang kabuhi, ay eh, nagapaisan at bulig pinansyal. Na ako masend man ako at bulig, tindo na ba conforme yang, ay eh, kababayan ko na kasi Mario ko pa. No? Nga sus, ginukura ng dinangatan nga watakunta, dapat manabuk anara, no? Ay eh, dato tanang nga partner na may paisog-isog man siguro that time man, na nuro na tabu. Ay, no, nabalikan taman no, lima ka o PNP, kudugang update mga K5. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagidnaton nga mga balita. Sa aton nga balita man national, tutukan taman dong super typhoon Inday nga ra. Nga ra nagpagugaguman di kira sa aton sa may part it Panay Island. No? Ay epekto rong kukuan pagid habagat. Ay ikog ni super typhoon Inday. Pinabira naman si bagat. Pati nagdagaman doon ipag-uan-uan di kira sa may part Visayas area. Ay pila ka mga klase sa Luzon, ha? Bukod at Riyas sa aton, ay ginpang suspender mga kakibayin.
1: Na istasyon K5 News FM.
0: Dahit anan, daton nga mga headlines. Gatawan ito ras, aton nga pag ililiba, mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa aton nga mga K5 patrol reporters, gana ka-standby. Unasanda nga mga areas of responsibility. Sa aton ka nga kalibo PNP, pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Ag balita sa aton ka nga patrol, nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Alas 6:50 gon daton nga oras. I-check ta kara partner daton nga dayaga ni Chempo. Magarangadlaw it Webes. Kung anong oras magwa baga si Super Typhoon Inday, no mga ka K5 aton doon yung ginabugubantayan kung ano na imaw ka Baskog ag sinamping part imaw rat Pilipinas sa makaroon ka nga pangorason. Yan standby ka mo ha sa reports itpagasa DOST with Sir mi ma'am si Ma'am Lane Loreto. Check naton doon partner ha. Sa hindi ka na magbuhay ro anda ka nga linyada ay ho si Typhoon Inday nga na may kwanta gyapon da may mga 175 kilometers per hour patara ng hangin nagra ng gustiness is mga nasa 215 kilometers per hour mabugubaskog patagra ng hugag west northwestward nga ranang kadasigon mga 20 kilometers per hour oh era ng kabahugon ko bagyo, kung halimbawa, malatana, nga kung itupad, ikaw mo gini mao, kung nag-landfall mao, wamata sa ginapangamuyuan na ton, o ginapangoyang mao, nangin mao ron no situation. Ako mga ginadescribe kinyo, kung ano mo kabaho, kung itapat mo sa Pinas, hagos at katunga, no? Sa kabaho ko bagyo, hagos katunga na, kung ato niya Pilipinas, guob na ko anang nga lainit simpo. So, kapasigamat kita sa mahal nga makako, no? Sa ato niya pagpangamuyo, huwag mo direkta nga nag-pictorya gid sa aton sa Pilipinas. Huwag inagalan, Paul. Balikan to rin doon na Lo Detalye with Ma'am Lien Loreto. O, doyagan ni Tiempo. Balikan to rin, ha? Matapos siya may importante ng mga pahanom dom. Stand by!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Makabuti ka.
2: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
3: Dalok.
2: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
3: Kung maguba ang mga neurons, sir boy, sa imong brain, minipag gakatumba ng mga puste, dere ma start ang gitawag Alzheimer's disease.
4: Correct. Brown out sa utak.
2: Brown out nga ah.
3: Ang lipatan ng... nami ni siya sa mga palautang niya.
2: Karoon na ba na? Ang D3
3: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang. Ti hindi mo mag-inom D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
3: Tingnan ka D3 Bio siya, sir boy. Ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Lantawab lang mga kan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
2: Correct.
3: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida.
2: Correct.
3: Sa kalawig.
4: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce ng free radicals.
3: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang posti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin siya kaalam man ako sang bata pa ko, subong niya, naging dada ko rin doon. Ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
2: Correct.
3: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko, ang akong trabaho is more on kuan, tuon, abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Kung hatag energy, pero wala latak. Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, seizures, like epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
3: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako, git niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
3: Yes, even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
2: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority of the serotonin, 90%. Of serotonin is produced in the gut.
3: Ina kung gainom ka D3 Bio.
2: Ina kung ginom ka D3 Bio.
3: Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga-produce sang
4: serotonin.
2: So, kita mong advantage.
3: Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, sir boy.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa balita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7 impunto gon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga panggapadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, mga ka K5, check tanay, ro dagagan ni Tiempo, magkaroon niya dlaw itwebe sa yuron tanay kung mangin mainuganon kita magkaroon, no? Sa tayahin aga, ay daw ro porsyon niya nit antike, una sa ginatawag... maka-experience at mainuganon nga Tiempo, no? Ay nasa orange warning sanda, ti tupad karon aton nga Aklan Capiz Iloilong area. Dalawon tabi pagi sa aton nga pag-asa. Ara na partner, no? I-check na ton. Ma'am Lian Loreto, ma'am, kamusta ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes? Good morning!
7: Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa Bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong araw ng Webes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong Bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong Bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin itong Bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po, no, or ngayong mga panahon na ito, ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong Bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day, meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong Bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng Bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din po mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay masihina bilang isang severe tropical storm habang nag-landfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong Bagyong Inday. Maaring hanggang kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung i-project nga po natin itong yellow na circle dito po sa mga sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday, yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas na mapabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog, ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaari makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa may Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas and Ilocos Norte, dulot ng bagyong Inday, at maging sa may Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao, dulot ng habagat. Pagsapit naman po bukas ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat. Dahil nga po habang binabaybay nito ang North Philippine, habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea, ay hihilahin po ng bagyong Inday yung habagat patungo dito sa may Palawan and sa may Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas, especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga paguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa Maya, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan at sa may Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa may Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas na mga pag-ulan sa may Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no na na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi mag-landfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin ito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compared dito sa mga probinsya na may color yellow and orange. At kahit wala po tayo sa wind signals from ngayong araw hanggang sa Sabado, ay meron po tayong mga pabugso-bugsong hangin sa halos buong bansa dulot po ng habagat. Para naman po sa warnings or yung gale warning natin para sa dito po sa Pilipinas, ay meron po tayong nakataas na gale warning sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboard din ng Visayas dahil nga po sa matataas na mga pag-alo na maaaring umabot ng 5 meters, especially dito malapit sa mga periphery nitong bagyong Inday. So nakataas po yung gale warning natin sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, northern Aurora, Pulilio Islands, maging sa may eastern coast of Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, and also sa may northern and eastern coast ng Northern Samar. So, kung may gale warning po tayo, bawal pong maglayag yung ating mga kababayan. All types of sea vessels po ito. At kahit wala po tayong gale warning, dito naman po sa eastern sections or eastern seaboards ng Visayas and seaboards din po ng Mindanao, nasa katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan. So doble ingat pa rin po, especially doon sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Inday. Next update naman po natin ay mamayang 11 a.m. Ako po si Lian Loreto, maganda umaga at ingat po tayong lahat.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: Thank you so much kay Ma'am Lian Loreto. Ada toro dagagan ni Chempo, magkaroon niya dalaw itweb. So, ro, dahil nga nga super typhoon, nanging typhoon, imaw. So, meaning naghina, no? Rinag na pa sa mata naton sa mga makakwag. Ro, nag-epekto ka ton. Maroon nga may mga municipalidad like Balete, Kina, nagugan. Ag ibang mga banwa ni Karas sa may part it western side, ko probinsya Taytaklan. Hey, habagat ron, epekto at habagat. Kasi ginapabaskog ni Inday, rong day ka nga habagat. No? Doon na nag-daya katon at pag-ugan iya, particular sa may Panay Island, mga kakibaybe.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo, on the spot.
1: Sa aton niya pagpadayon, aton balikan, daya nga rang natabo nga stabbing incident sa Libakaw. No? Standby ang kamo, ay sa hindi magbuhay, aton nga makamanumano ro nanay it raya karang victim nga 19 anyos nga babayi, no? Kasi until now hindi pagid ma-establishar ko nano gidman, no? Rumatudtuod nga natabo sa day karang nga babaeng biktima dahil imaw ang gid kararo makalatag it information basi ba kun magibara ng statement. No, ang statement compared sa ginboyan nga statement man it dato nga gayaki nga ginapayag nobyo na, no? Pero may nabuo kitang information sa family nga kachat na mismo ro gayaki nga nagapamalibad ang bukod na kuno it karelasyon rundaya ka nga biktima mo nagasugod sang pinsar kahapon during sa raya ka nga interview rito kahapon sa Libakaw. Tikon nobya na, no, mga K5, partner mo, or bisan nga ni butangta, ginaligawan mo pa lang, normal una tri mong concern, or bisan nga ni barkada mo lang, no, una rin ginatawag concern. Isugid mo sa pulis, gapartisipar ka sa investigation kung pulis, kung ano gid man ro matutuod rito nga natabo, ag hindi kita magpati, nga sa dato ito nga ginamensyonar nga may una pang natabong ang komprontasyon before ro ginatawag nga stabbing incident or pagpamuno ba, hindi mo gid may tsurahan, ro raya ka nga tawo nga nag-abang kinyo or let's say nakadiskusyonan mo that time, maroon nga na nauli sa binunanay ro dato nga ito nga sitwasyon. Hindi ako magpati nga wagid na maitsurahan, bisan sa gawas yung gid lang, ang suksok ko rin yung tawo. nga may bitbit kasi siyaw nga rin do siguro gin kuan na taron gin bakas na ka kuan baga ho kun sa tagaw wasiwas no kun sa aton pa ay bakas na baga ka eskrimara na nga tong askotsilyo at ido babayi ay concerned imaw dahil nga ni nga according sa manakakilala ka na hinobyo na nga nito ti normal nga gindaw ginbutang na sa ang agang na ng sitwasyon kasi ginpanungan na imaw ron nagpasipay kuro nga ron kinagamo oh? So maroon nga imaw taro na iguan di kara sa liog ag bukon niya taro imaw kabaliktaran ko ginahambaw ni chief kahapon according sa bantay rito bukon tayo mawat maintok lang nga nina or manipis nga pagkanina baga. De liog ray. Waunda it, wara it ginatawag naton nga madamo nga panit, no? Nga bi, hindi kit maabot rito ro, halimbawa, ugat. Asay man kamo, di ba? Kasensitive ka ato niya liog ay ugat rahagos tanan, di ka na sa kilid. Ngani, maroon nga gahambaw ro pulis nga kada pangutanan nanda sa victim kung ano ro natabo ay wo nanda pagpadayo na tustupa dahil nga sa kadambag mas nga nag-bleeding mau no mas yung tabi kasi nagpamahaw rin na ay masilan na itong tupi ko magaroon nag-bleeding no? Nag-dinugo maroon nga gin prefer nga dagon imaw sa kalibo no para sa lagi nga matabangan maroon nga ginbutang nga imaw kapon to sa ICU intensive care unit agwa patara imaw gin kagawa no agaraw nagambal katon no family nga kabi-i gin revive ray mao o mga K5 ay nagapabilin nga unconscious no in short critical ra ng situation makaon ganiro pamilya indo na ipaistorya takanda ay nagapangayo it bulig pinansyal no sa so, man gusto rin na mag-send paagi sa anda karang GCash i-announce ko ang i-announce ko ang gid anay no ita makadali para nga at least makasend ka mo rito sa mga may kumbaga mabinugawanon nga tagipusoon no mga K5 pwede ka mo kasend rito it inyong conforming nga bulig buligan taro pamilya nga ra ay biktima it ginatawag gani nga ra nga krimen no mga K5 nga watat ka sayod nga manabok ka na ro yun no pasino man abig expect nga makaturo manabok anda while nga ito sanda sa babaw ko rin nga sa approach ko rin nga magugba population bridge no

0: 0937. Ano to ha? 0931-85-90-357. Ayan. Para nga maka... Baka man to't dugang nga mga kinangyano nanda. Para ma-save, masalbardo kabuhi, itay ka ng 19 anyos ka babayi. Nabiktima ko rin yung pagpamuno. Kunang taliwan nga law, mga K5. So, hindi na aron balikan ta, rawan ng pamilya na, pati ko lang ng nanay. No? Ay kahapon, gin-istorya rin mao it pulis. Mga hapon yun. No? Ay halin mo yung sa hospital, nagbaylo sanda itbantay, balira ng asawang nga kiro, balitatay ko victim, dubantay mo ko, nagra ng mga kaigampuran, ag rurayang ranga nanay, datur nang uli kahapon para istoryahon do pulis kung ano ro update yon kung may chance pa baga nga makuan baga naton ma makilanan roraya kara nga makabig naton suspect. No? Ino na rin balik-balikan tayo sa tonya pag ililiba.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Karanay kita partner sa rayang-arang, ino na alas 8 pa man naton ma-interview ro family. Karanay kita partner sa dayang-arang nagkaganabo nga pagkagalipong baga it rayang-arang mga estudyante it Loktogan National High School. No? Ay kahapon, may nagkasend katon it mga pictures at videos nga mana K5 man ano manaro na tabo riya sa ibabaw mana K5 man ano na tabo ito sa ibabaw may makaon eh nga mga messages kita nga nabaton so gin tawgan ta raton nga mga migo nga driver it ambulance it liba ko ambulance nga pangutan nataka katon nga man manat sunod-sunod tatlo daywat manaro nagalinagsanay nga mga ambulance riya ba si mana minatabo man manarito si babaw no. Ay sa ibang kamo ko history ito si Babaw. Makunya na i-chat na makuha itong mga amigo to, kunta-kunta. Kung natin nasayra niya kahapon, itapon, may anong ka mga estudyante nga ra itloktoga National High School, daw may nagahambay man, ginsapian, pero may nagahambay man, nga basi man, epekto ko, init itchimpo, maroon nga nagain doon ng pamatsyag. Ay kasi way back, July 9, last year, no? Gin-post man naton ro situation it isayang kaeskwelahan una sa Libakaw nga ro pagklase katuan na di ba last year man nagapatay sindero servisyo at akil ko no? Te dugangan pa nga mainit last year makararo time mainit gatagi te kita kainit no? What at bagyo that time eh last year. So, riba nga maestra ga klase sa liwan it classroom. Parang at least kahit papaano, ma-feel manandar o huyop it hangin nga makalman baga nga maduga man rudanggang ginabatsagan na kaysa kay ito sanda sa sugod ko andang nga classroom. No? Okay, kunta kung mga principal ka, ikon naman, riba mga principal's office, di aircon mata. Oh, depende rin ha. May naman ang uwa. So, rumay estudyante ka to sa liwan ng klase. Now, gin timingan nga kahapon, July 8, no? Haro na tabo, nagkagalipong. Masima na K5 na sa init simpoy. Kahapon, ginmata. Di ba, may bagyo kita nga rang ginapreparahan kong tayo. Kaso, mga yung matangani man ima, pero wag kita gapakampante. Pero kahapon, matama na, masila kaya sa amon sa Loktoga. No? Nga ni, dodaya nga rang nanabo saan om ka mga estudyante, epekto ba si matamana? Habang kung bang tawo ba? Anong observation? Epekto man na iti ay chimpo or init gita nga ra? While nga riba man gambal, no? Kara partner, K5 Fred sa reportorial, naroon mga pictures ng the partner, ag audio, no? Paki-prepare lang na yung partner, audio ni K5 Sandro Salazar. Dahil nga rang, di ka lang siguro ikaw mabasi sa anang nga rang link, no? Nga ginsend, nga interview kay Mr. Bam Castro, no? Daya partner, aron da i-play naton. Dayon do interview sa sambilog sa mga nag-rescue rito, no? So kung makita naton do plastada, babog imat ang ambulance nag-park gikapon ag nagtiabangan doon. Batay ibanganing nga mga mga rescuers, no? Nagmotor yata pasaka rito para nga makabulig. Para nga magamit ra ng training, no? So ito nagbugulig ka.

0: hapon. Tanan-tanan, mga K5. Ay ribag hamba nga manay nagawagas ag daw kadumdum ka man na K5 not itgin sa niban. Daw rin ang nangin payag to kapon. No? Pero ang baga ni Kiba man, depende ron ay at least man na rumang inunga, okay yung man do situation makara. Basi ribang mana, wang ba kapamahaw or nakatake it ilabas. Sambilog man abiron sa nag-trigger nga kung mga maurong situation nga malipong ka, no? Ag magpangain rin pamatsyag, ag daw, riba ka, masi, daw pamatsyag mo ginakugo, baya nga nag-ursa. No? Mga maurong daw, may ilang tango nga senaryo ka ron. Pero may ilang imat ka, pati imat kita kung mga sanib-sanib, bikatong chimpo, ruin gilang mando isyo sa mga eskwilahan, no? Ay makaon na, binunanay at agbarilan, makaon sa eskwilahan. Nagilalang nagalala, tanda. No? Makara, doon na nadabo sa eskwilahan niya ron. Pamatian ta, dahil nga rin interview, katong nga patrol with K5 Sandro Salazar sa dahil nga rin volunteer, no, nga rescuer si Mr. Pam Castro, aton doon balikan, ha? Iya sa aton nga paglilibaraan ng pahayag kung ano nagkananabo to kapon, base man sa anang pag-atubang sa mga kwanira, mga estudyante nga ginasugid nagkalipong. Balikan taro na, matapos siya may importante nga pahanomdom, standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: Ethery Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: si Efektibo.
1: Mighty
2: mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang durable

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapasama ka butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon, K5 News FM.
6: Yonar Viray,
7: puro Pelos Pablos.
8: Alas 7:30 gon daton nga oras ag balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay kay Madam Jocelyn Sagibo sa Randona Zubiaga, gapamati no? Sa may barangay Sibaliw, good morning. Ag kay Sir Rosenelson Delphine, gapamati man. Kay Madam Tessy Sukgang, good morning. Na sa may kamaligan sa bata, nagauna kay Mr. Raymond Herbacio sa may barangay Pinonoy. No, nga nagatutok man ang kay Onyok Nabalde, good morning. Ag kay Aljon Francisco nga nagatutok, una sa may sitio Mapuay sa may Pampango. No, good morning, kinyo tanan-tanan mga kakifive. Well, pamatian tagondo payag, itay ka nga volunteer nga rescuer nga nagatubang yun mismo rito no, sa mga pasyente or estudyante nga nagkagalipong baga. Kahapon ita, hapon mga K5. Ato niya pamatian, re-interview ka ito niya patron.
9: Foro de los Pueblos.
10: Alright, mga ka-K5, mangin kaibahan natin makaroon no, si Sir Bam Castro, rong empleyado, it aton karong LGU Libaca, o kama naman, rong volunteer responder, it MDRRMO, iya sa aton karong nga banwe at Libaca. Sir, una sa tanan med, ayad niya gabi eh, tawag kami background, angot sa daya karon nga, ginrespondihan ninyo, no, nga insidente, ito sa raya karon nga Luktuga National High School, na kung sa siin nga ni, initially reported nga nagkagalipong rong daya karon yung mga estudyante, sir.
11: Good evening no sa tanan nga tagpagamati at atong K5 News FM Kalibo no. Ako po si Bam Castro, volunteer of Libacao MDRR mo. Sa initial naman nga anong kaina no about 2 p.m. in this afternoon ay naka-receive kami it call from our ano driver no sa amon nga health center kay Sir Robert Parkon nga may nag-call ito sa Barangay Luktuga nga gapangayot respondi dahil nga ni nga may initial nga gintao nga may nagkalipong kuno nga puong katawo no? So iya kami kaina no agaybahan ako sa sambilo nga nagrespondi no as a volunteers ay nagrespondi kami ito sa scene no aga pagabot namo ito sa scene ay dinga ni ramong nakita nga may mga unga ito nga nagaano nagawagas baga agribay wa pa itno may nga ra aga ginapili no ko it aton nga mga pumuguyo ito sa Barangay Luktuga. So ginpakamayad namo no nga gin call namo do attention it anang mga pamilya nga kun ano ra nang desisyon no ag nagsabat sanda nga kun pwede ko na hidalon ya sa aton nga ano Medicare no para sa anda nga matawan it donas no kun ano ra anda nga mga nabatyagan sa anang sarili.
10: Okay. Sir, kaina sa pag-respond ninyo ito sa raya karon nga area, maunog itaro daya karon nga sitwasyon it mga estudyante na mention nimo kaina nagagawagas maunuro anda karon nga itsura ga mauno andang sitwasyon gita kat time nga to nga unaon kamo nga nagaresponde ginapokus anda it daya karon nga mga tawo ito sa nasabitan karon nga lugar.
11: So pag-abot naman ito sa no sa sino nakita namon do mga crowd nga nagasala kun saan na matawag man sang bilog nga may iya man na may iya. So ginapproach namon do pinaka mas magapit sa amon nga pagpundo no it aton nga ambulansya kay bahan do mga responders nga nag adto ito sa scene no. So amon nga na aktuhan ay ginapukuro mga minors pangarang nga mga unga nagawagas no nagalimad anang mga mata nagatuok it matagom ag nagahambag it hindi maintindihan agwa sa nasa sarili nanda baga. So do yon ginpakamayad namon nga buo namon sanda aga ginpa una namon sa daywan namong nabuo pag-abot, ginpauna namon sa first responders namon nga patrol nga ambulance, agin padagagi namon niya sa Banwa. Aga tapos may ito man sa madasong nga bagay, pero pangayawa nga second responders nga among ambulance ay dato man gihapon, ginkarga gihapon namon sa ambulansya, aga ginpadagagon niya sa Medicare, no? Agod matawan sanda it lunas ron sa andang atong ginambatyag, no? Hindi man nga ni maintindihan kung ano gidro sitwasyon.
0: Okay. Sir, mga pilang bilog ag anong grade level itdaya nga mga estudyante, no, nga gindaga iya sa aton nga Libaco Infirmary Hospital.
11: Sa initial kay nang call kamo, no, anong nga bilog do positive nga nahilo, no, nahilo aga do yung nga nagawagas karon, pero pag-abot namon ito sa scene ay may gintawsan na kamon nga pugo ko, no. No, so pero do total it amon nga gindaga sa Banwa ay bali anom gang kasi ro iba nga tong iba nga na ginatawag nga na position siguro ra sir ay naumpawan mata, aguro iba ay nag-refuse sanda nga magpadaman iya sa Banwa. Siguro nga ni intindan man naton do kakugangan sa pamilya ba ro financial din man do ginintindi, pero ang bagit sa bilog naton nga kapgo ito kay na ay daya nga ano nagapagamakod pa nga ni imaw. So apat nga ambulance ro nag respondi ito namon, tapos daywa ro gin pauna namon aga habang nagapaabot do tawo, may nagabot pagid nga daywa pagid nga to nga ano adi sambilog nga din nga ginposes nga ron ay ginpa-transport namon agro sambilog. Nagdesisyon kami nga iyon standby namon ito ra ambulance. Konsin nga ni nga pag standby namon ito may ito patasa nang habuo nga bali daywa pat agihapon daamon nga nabuo nga which is nga raturo nga ni ro pinakamalala kita. Nagawagas aga ginapuko namon bali lima kaming gapuko pati anang tatay, kaya nagawagas kita imaw gapamirsa nagatangis mga nangan mahibayag. Din ro sitwasyon idato nga bayi, no? Bali grade 11 do 5 agro sambilog nga to is grade 12 na yata imaw.
0: Sir, base sa imo abi nga pagpanguta naman ito, no, pag istorya sa mga residente aga kama naman sa imo man nga pag secure abi ito sa raya karon nga sitwasyon, ano sa imo nga parte sir nga pag ano nga ra na purely nga nalipong at agin sandara what kinaon bangod sa init o kun may iba pagid nga gubot hambagon abi sa natabo sa mga estudyante?
11: So sa initial lang nakamon nga information, no, apan arrive sa ito sa sin ay habang ka klase ko noon anda nga teachers, teacher nga ron ay daya nga nagdilinohong at ako no sir do mga unga, tapos ay din nga ni nga nagkalipong ta naglipong at abaga. So nag-decide ko noon ang mga teachers ito nga ma-call sanda for ano for respond. So nag-call sanda iya sa Banwa, iya sa aton nga naka-receive it first call hero aton nga driver sa atong health ito sa atong health office, no, kay Sir Robert Parkon. So imaw nag-call man iya for backup man gihapon ito. So that's why nga ito kami naga ano nag-response.
0: Sir, bali sa pagdaga iya, no, sa mga anong mga bilog ng mga victim patient nara estudyante, after kan sir ano do mga ginhimo abi, no, syempre for sure halin ito sa nabukid nga parte i-transport imo iya sa aton nga Libaco Infirmary Hospital. Sige, da so inyong pag-monitor at pag-conduct it daya kanya mga vital signs abimana it raya kanya mga estudyante. Kamusta so far do andang sitwasyon makaroon sir? Ano unaon sa das establish kara or ano pagid do mga ginhimo abi para mangin magtawhay no anda kanya sitwasyon?
11: Yes, sir. So ginbali pagdala namon iya sa akon nga naaktuhan man gyapon pagalin sa barangay Luktoga paabot sa Banwa, ay grabe ra mong pagpukwana, no. Ida to nga sambilog nga victim kamon aga may sambilog nga medyo kalmado pero ginbutang naman niya sa transit, tapos lagi ito sa likod dato nga nirugawaga. So pagabot naman niya sa ano sa Medicare ay din don gin papanaog, no, ito it mga staff sa Medicare nga agod matawan ko, no, it lunas baga. So ginano naman kay ina baligin bugkos imong nga rait haboy para mas stable imong kasigawagas ngani, and then nagdecide ro mga grupo kay bahan ro aton nga mga responders aga mga staff ito ita infirmary nga kun pwede ko, no, hay makulman na kita it ano sa simbahan baga.
2: Mm-hmm.
11: Mm-hmm. Ay, so nagintawag naman si ano si Father Siyoko, nag-offer him at prayers. Then ro iba abi hay bukon man gid it totally nga Catholic. Ay may mga pastors man daydo nga nag-abot iba-iba. So nag-offer man sa night prayers and then pag pangaji it pare matanga to hay nagano nagkalma mata.
2: Mm-hmm.
11: Sanda oh. Pero may sambilog yun nga nagpa-dextrose mata imaw. Mm-hmm. I don't know kung nakaguwa imaw makaron pero mostly nakauli yun mata sanda nga panimbagay. Aga ginhatod man nga ni namon yun do iba. Then nag-uwi man kami dahil nga ni nga huwa man sanda siguro at kwarta. Giga problema sa mga katamnan pa nga isa na tuhalin kay ina.
2: Oh.
11: Ay do yun ginpakamayad namon nga ginhatod namon. No? Dahil yung kamulan sa panamon ituro nagbalik para mahatod yung pamilya.
2: Mm-hmm.
10: So bali sa makaron rong mga patient nga ra nga gindaga iya sa aton nga Libaco Infirmary Hospital ginuli ut asan da kanya tagsa-tagsa ka panimagay sir.
11: Yes sir oh ito ut asan da makaron pero sa bilog nga to sir I don't know kon kasi wala ako nagbalik sa hospital pag abot kasi mga quarter to 6 ut I don't know kon una para sa bilog baga. Pero according mat akan nakaina hay pwede mat ako no to maano maguwa mata.
10: Okay sige. Wa gid na establish sir no kung ano gid pinaka anangin kabangdanan abi kung haman et nagmakaron do na tabo sa raya kaon mga estudyante sir.
11: So andamat ang mga istorya ito kay na hindi no mga haka-haka kasi hindi man naton ma-proof doon kasi wa man kami et kita ay basi kuno kung may mga tagunon ba ang nagdisturbuhan kanda aghambay nanda ay basi na disturbo man do tagunon kasi nga ni ay last time ko nga to pilang inadlaw ay may mga nagapilinatik baga ito. May nagtambo siguro, I don't know, may anda siguro nga mga activity mata sa school. So, basi kung nadisturbo ba atong mga amigo na sa libot-dibot.
10: Sige. Lastly siguro sir, no, mensahe sa aton karang publiko ka man naman panawagan, no, if in case abimana nga may mga makaroon niya klase at insidente, ay makadangop sanda sa inyo kawing nga tagatapan, sir.
11: So, sa mga kasimanuang Libacaw, no, no, kung may mga insidente nga mong ma-encounter no ma-encounter ay tawagan ka mo iya sa amon nga LDRRA mo hotline no ag sa aton nga kapulisan pwede man agud sanda mismo magarili iya kamon pwede man ka akon directly no sa akon nga page kay Bam Castro no para ako magarili man gyapon iya sa aton nga operation center no para makatabang kami ag makaresponde kinyo.
10: With this information no mga KK5 kay Sir Bam Castro.
8: Daturo pahayag ni Mr. Bam Castro no sa interview kana kahapon. So kung pamatian naton may kwangidaman, may posibilit ang kanbaga no sa basi sanib ay kung nagawagas anag may mga kafgo nga to kahapon nga saksi man una ay abong kafgo mato di karon sa part itlog tuga nga nakabulig man ay nagakwanta naga persado tag nagasinggit pangani no. E kung normal at ano nga bimana kung tugat gainit simpo nga abimana mainit or halimbawa wait waka take it lunch abimana ro kwan eh, no? Ro mga estudyante ay lipo nga tagid doon ag mamba na to unconscious nga maguyag tagid mabugtawan man nga abi kung madagawin sa ospital. Pero hindi nagapukuan pag isang dakapon. Ano yung misteryo man na tabong ara ag at least makaron ay ro mga unga. No, nasa stable naman nga situation, no, kondisyon. Eron do chimpo bikapon makita nyo sa day karang nga camera, no, nga nagatagitiro init. No, nga that time nga nagresigiro responde it rayang arang mga ambulance, no. Makumong gasundanan sa narakapon. No, mabot kid sa anom ka mga estudyante, no, mga KK5. So makarnay wa pa man it may ginwa pagwa nga anunsyo ro eskwelahan kun ano ro plastada makaranga adlaw it Webes pero makarabi tsinda no tsinda makaranga nga Webes una sa andang banwa maki 5 so gaban ya ban eh basi makon ribam nag okay naman pa matyag balik naman siguro sa klase pero mas dami pa gid siguro nga sa school no kangay pari kun halimbawa rindo gina suspicion basi may nagsapi baga tawag pari ag pamisahan una kaping kun adlaw nga Lunes total ga flag raising man sanda idagasa na lang no nga mag misa rin na sa eskwelahan mga kakipay. Barong da-advise mga kibang mga pumuyo. alas 7:45 gon daton karang oras agday nga oras sa gabalita tud katon iti karang DTX 500 ug Mighty Zero alkaline vitamin C pabaskogon naton nga immune system harat ananog pabasko kinyo nga gawas kapin kon kamo mga K5 by trabahante nga inyong klase trabaho bagay masyado ka kon baga no kabugat nga sa first hour pa lang ay hugasan kagun no ag kabatsag kaon it pagpanguya kaping kon ga construction kabimana no or sa mga trabaho nang gakwat it mga mabugat dapat ka karon ga pamahaw kamo may nami nga pamahaw healthy nga pamahaw mga K5 ag don't forget nga nagainom kamo it DTX 500 ag Mighty Zero alkaline vitamin C yeah! Okay, makwanda, ma-prevent rong anemia kung nag-inom ka at Mighty C. Gina-boost na naroon ang ato mismo ng immunity. Agro DTX 500, ginakabig na superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan, ma-regulate rong blood sugar levels sa ton ka rin agawas. Gina-prevent rong mga oxidative stress at anti-cancer pa mga K5. Kung diabetison ka mo, inom DTX 500. Hadlok ka mo nga magka-cancer, inom DTX 500. No? Aton nga amligan, aton ka rin atay, no? Protektahan aton nga liver, pampabata, no? Nga food supplement, DTX 500. Yahoo! Yan ay power duo combination kita, tapos mamahaw, or tapos it ilabas mga ka-K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
6: Yonar Viray, Foro, Telos Pueblos.
8: Sa aton ka rin pag-apadayon, sa aton ka rin pag-ililiba, no? Aton ni Plastar Anay, ro raya karaman nga may kantanan sa daya karang balita naton, sa daya karang natabo nga pag bulig, no? Pag-provide ni Mayor Jury Socro, it daya karang piyansa. Kung matanda nyo, gin-report na ni K5 Romy Cahilig last day, tag daya karang babae nga si Laika baga, si Kayla, nga according ka, nag-base man to sa inistoryahan na ni Mayor Juris, eh, gingamit siya tagidro anang identity. No? Anang picture, ngagan, pirma, address, tanan-tanan. Kasi, roday nga rang babae, o matat kunot may kung ano nga record sa andabi nga barangay, no? Mga K5. O matat may kung ano nga record. So, nakibot man doon si Kapitan Resi de la Cruz, nga man it, mauron baga, no? Ro, natabo sa day nga rang babae, nga man it, gindakop ka, tingko aton nga kapulisan, no? Mga K5. Wa katimana it kun may ano nga record riya sa barangay ay. No? Nakibot man si kapitan doon. Paki kanay partner, paki prepare tag sa milog na partner. Tag audio rin na, no? Aga rayang picture kahapon, no? Ginadtunan ni Mayor Jury Socro ag ni Kapitan Resi, no? Ro dayang ranga babayi nga nakapreso sa aton nga kalibo PNP station. No? So, sa dayang arang situation, kung tama kon mangin kanyunda, lesson sa mga kimanghura naton ng mga nagagamit ita cellphone, baga, mahilig buyot it cellphone, and then mahilig nga mag-click rin na it mga kung ano nga mga link. No? Like, abimana, sendan ka it, hindi mo man kilaga, kat mga hindi pagid totally mabtik sa day karang paggamit ita Facebook. Usually sa Facebook, abi ko na matgid na bibiktima na ito yung makigmanghuran eh. No? So, abisan niya ni Unga Makaw, nag-Facebook. May Facebook na. No? Mayuta kita ka kwan makaron, modernized. No? So, riba rin na, basta ang kagamit mat cellphone. Aping yung nag-tuntuon pa yung man. No? Or wapagid, mabuhay yung nagagamit, may mabuhay yun yung nag-Facebook. Pero hindi pag totally imaw aware ko ganap sa libot. No? So mayon na karon nga mga ginakwan yang gid nagamit ro Facebook, pwede mo kobra it pangagan, gamiton na ro pangagan to kun anyo tapos butangan at profile picture nga kun anyo man itong mga picture. No? Gamitan baga it fake account. No? Tapos i-add friend na karon do mga side ba sanda karon kun sinoro mga panabi daw pwede na mabiktima nga hindi pagid dali jabol gid kun ano ro pwede nga manabo ka na if in case nga i-click na raya nga link, no. May nakaron ka send it link. Hala send pack open mo. Tapos una man inganyohon ka nga manatawaan ka ita maurak nga baho nga kantidad. Basta man na i-fill upan mo yung form, automatic ut aman na ron. Ay do iba man sangagan nga may kwarta nga kabaylo,
12: Foro de los Pueblos.
8: May kwarta nga kabaylo. Ginagraban na nila yung oportunidad para nga simple man lang managa. Gabo man lang manat pangagan nag details ni mo, personal details mo, may 3 to 500 pesos ka naman, asin ka pa karon. May mga mauron nga mindset, riba? Ti, maura siguro manaron na bo, sari nga ng babae, maroon niya nag problema, gidimaw, o mga K5, nga nabot sa punto nga, masida to nga, nag-send ka na itlink, no? Gingamit yun kung sa si Indo, wala na mga personal information, gingamit yun si Indri to nga mga kabalastugan, no? Agaron ranat na paman nga ginapangatubang mga K5 nga last row ay makabig na tong bukot basta-basta. No? Ay Cyber Crime Prevention Act. No? So ana ritong personal details na kabutang nga siguro sa nag-file ka nat kaso daturo nagakuan ka na, nag-appear ti imorgin pasakat kaso ngayat imo sa aklan. No? Again, hindi yahan ni Mayor Juris nun eh. May piyansa matakunta, mga 30,000 baga. Hindi yahan ng anay ni Mayor Juris nun, pero ginistoryan eh, maw. No? Kung ano ginman naman to niya tabo, aguna si Kapitan nga pamati man. Pero pamati ang taraya, nga pagbisita kahapon ni Mayor Juris, ni Kapitan Reci de la Cruz, sa rin yung babae nga si Akayla, pamati na to.
12: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: May dahil nga hapon man kinyo, sir, ma'am, no, ag sa mga nagapagamati sa inyong radio station.
8: Si Kapitan.
14: Ano naging partisipasyon ninyo, Kapitan, sa pag-fiansa kay Kayla?
13: Okay. Daya, sir, ay ako adlaw nga Sabado, nagdangop ka kung roan nga mother-in-law nga ra, agraan nga tiyo, bali, tiyo na na, ito sa barangay. So, ging atipan ko man sanda kun ano makon ninyong problema. So do yun nagdangop sanda nga do yun raw nang problema nga kay Kayla nga ra sonyo. Kung si Inay nagistorya kami nga kun anon ramon nga pagahimuon nga aksyon baga nga may bully ko man bilang punong barangay baga. Do yun ay ang bako nga ni ay makipag-angot kita kay Kapnil Candelario aton nga ABC Liga President. Kung si Inay dayang si Mrs. Kayla Sonyo ay dayat ay presente mata nga nagauli-uli ra sa sila sir na kalibo. Ngani ay ang bako kay Kapnil kap mako nay buligan natong daywara kasi gauli-uli man mo sa Bacau na munda ra nang live-in partner taga Bacau North Tigid. Ngani ay buligan mo man mako nako. Ngay may ipabot kay Mayor Joris nga kan mako nga dayara aton nga gina pangayo ka nang mabulig kun ano man makon ra nang ikabulig ka ton. So nagtawag ka kun si Sir Mark C na kung pwede ay kanon yun man nakap asikasuhon yun iya man mana kami ni Mayor Juris sokro ga support kun ano gin man mana ro kinanganon if nasambit na kanara kumbaga akusado imaw do yon nga wa pa man nato nang pamatud eh, kung kun ana gid man naobra ra yang kanara kasaganan.
15: Mayor ano gid ro ana kanang pinakabakyo man sa background
13: ah sambilog imaw ra nga wa man it record gid sa amon nga barangay sang kaina ay tatlo kaunga nang no tatlo kaunga dayarahay simpleng pagpangita lang na online seller kung namatay labandira agrana karang mister hay sa construction worker na si Jan Ray De La Rosa do yon kani ay kami nga ra nagistorya kami sa nang pamilya na by Monday makon umpisahan naton kasi may opisina gon inaon makon si Sir Mark C at si Mayor Juris ay aton makon ayoson inaman si Kapnil makon karaga pangkaton ga iba So daya sinampit ko man ra akong kagawad nga si Honorable Lynn Retiro, akong nga sekretarya nga si Ms. Donatan, akong nga tresurera, na kung pwede buligin ninyo ako kasi ra akong schedule hektik kita ngani ay may nagaiba kanda sa pamilya nga ra ni ng Leonida de la Rosa. So kay na magkakontak kami ni Sir Marcy nga ginapaayos yun. Daya, haumon man na rekwarta nga rang
15: kampiyansa. Sir, so ano mga plano after kada sir nga maka-hilwa temporary leave si Kayla?
13: Yes, ma'am. Daya, ma'am, ay, bago ka na sambiton ra, ma'am, gapasalamat man ako kay Kong Jess Marquez kasi nagtaw man mo sa kring bulig. Si aton nga pinalangga nga Gobernador Joanne Miraflores nagtaw man mo it bulig. So daya, kay Mayor Joris nagtaw man mo dayat bulig kay Inagon. Nani ay ro ubrahon nang namon karay naga sa akong sekretarya kagawad madiritso ta sa RTC. Kasi na intawan sanda kay inay form na pilapan pag tanandara through bangko ba nga ipagi ro piyansa nga ron. Oo. Tapos ay yes, may pansamantalang kalayaan na imaw anang ayuson ro anang dapat ayuson na ni sa guwa mausay mo it mga ebidensya na kung siin ay basi may ana pang ibang ebidensya baga nga sa anang atong transaksyon pag natabo nga tong hagamit ra nga anang pangagan doon nga ninatawag nga anang valid ID.
16: Okay.
13: Yes. So,
16: nag-istorya akong personal ni Mayor.
13: Yes, nagkana through chat man. Chat kasi imaura ay halin para at Iloilo City kasi may andang aging attendant na meeting. Nagpaspas man matuli. Good makita na good personal iya sa lakap sale si Mrs. Kayla.
15: So posibleng nga kamo mismo magasunod man if ever man nga mag-personally appear si Kayla sa Bukid man?
13: Depende ra ma'am. Siyempre bilang punong barangay abi ma'am ay di dapat man ako mabanan sa among barangay kasi kinangan man ako akon nga constituent. Kung sino ang ro anang magapit nga pamilya kara pwede nga makasunod dito agad mag-apila man ni Mau agad maka-attend ni Mau sa hearing na kung siin ay pag-hearingon ito mismo sa Malaybalay Bukidnon branch 46 no 46 do yon ngani ay personal gid sanda karat ato
15: pero magabulig gid ro barangay karak.
13: Yes ma'am, kutob sa amon nga kaya nga maibulig ka na ay inaramon nga pagbulig ka na agad maayos na bagaraan ang problema.
15: Kap lang ito ninyo yung papel kung pilagid na nadagasak na ni Kayla nga ra sa mga nagpasakar ka ng kaso.
13: Yes ma'am, ang nakitaan kay na nabasaan ko rin papel ay complainant is isa lang.
15: Bilas sir.
13: Isa lang.
15: Pila na
13: nakadaling
15: nga kwarta?
13: Uwa man ito sa letter nga nakabutang kung pila ro anang kanbaga na kan kwarta na buong nga kwarta. Uwa man. Pero roamon nga nasayuran ranang piyansa karay 84,000.
15: Allegedly
13: bankrupt. Yes. May anan itong doon nga ni ginapakinwala na nga wa kay mo nag personal mag-transact ito sa Sangka Bangko ito sa Bukidnon.
15: Ano tabulakit no?
13: Yes, ito taron nga. Hindi nung na akong pagnitlamon ro bangko kasi
15: mga ko kita pagyan ro kwarta nga lang
13: na. Siguro man doon ma'am ay hindi man magpasaka ro sang katawo nga ron kun bukod mat mabaho ro kwarta nga involved.
15: Ay lang do mensahe naton kap sa mga kasimanwa naton nga sa daya ba man nga insidente
13: man. Doon sa tanan man nga nagapagamati sa istasyon ninyo, roamon yang mahambag ay doon yan yung number kay na ni Mayor nga mag-andam gid kita sa mga tao nga buko natot kilaga nga kapangayo katot personal information gabi-gabi gid sa valid ID naton inatanan doon information eh nani pwede taron magamit isang ka sindikato or scammer nani ay kita ay hagong gid kilalan o na naton o tao nga kapangayo sa atong informasyon bago kita magtao.
15: Sige. With that, mabugin siya yung matipulong barangay.
17: Foro de los Pueblos.
8: Naturo payag ni Kapitan Rizzi de la Cruz bilang Kapitan Itaan ng Barangay, ginbugaan ni Mount Interview para masayra naton kung ano ro background bagait rayang-rayang babayi na nga si Kayla. E kung mauron na tabo, ang ginpasakaan mo at kaso, bangko ro nagpasaka, ito na tabo ro transaksyon sa Malay Bukidnon. No? Kung aton tanawon magkipay by masyado imaw nga magayo. Siguro kung aton iplastar, makipay, masyado nga magastos ra kung adtunan ko rayang ra nga mismong di na matumahambal kung victim, kung day mao eh. Kasi wapaman it may magapatmatood nga imaw ginto, maun nga gina gapilar sanda, no? Sa bulig ko aton nga mga opisyalis man iya sa klan, na para ayuson do yun nga ron nga natabo ka na, no? Nung pagpasaka ka ng kaso. At least ay makuha na, no? Ma-explicar man na kung ano natabo nga do details na i-provide iya kamon nga wa ka man galit personal appearance diya. No? Ay ito tanatabo sa doon nga ron nga lugar sa Balay Bukid nun. Ay city ron. No? Part aron mo mag K5 it no Malay Balay. Part aron it Mindanao na. No? Malay Balay City Bukid nun. Ay pila pata kong biyahihon mo ron. Gagi ka pating it Negros, Cebu, Bohol. No? Di Pulog, mapawa Mindanao ka na dayon. Magmalit ang biyahe. Hey, wahan imot ginakita nga kwarta ma matransak pa rin mo rito, ito'y mamaddo. Kung halimbawa, manad mataan na, ay aron na trabaho nga, naga-online-online, naga-panggaba, para maipakaon sana ka ng mga unga. Tapos, kung halimbawa, personal matransak pa rin mo rito, rin no, siguro gidman, kung kakon mata, kung ba ako natabo karakana, may posibilidad gidaan nga, datungan siguro ba si may mga, ag-accordi man ka, naghambay mo, nga may nagabuo ka ng mga information, basi na i-provide ng gidba tanan-tanan itos to, nga kung ano rin kinahangganon it bangko, nga dato nga itong ginbiktima ko kung sino man nga tawo nga scammer nagkuhan karakana, ay na-i-provide ang taritulo details. Maroon yan nga simpre imaurugin, balikan. O, nga ni Kamurina, inyong nga mga ginikanan, nga basi gintugyanan nyo at mga cellphone din na, no? Ay budlight ana nga may mga link na kung ano nga mga messages, ay kung pwede ay iayok ginatong ko ni may yun lang nga nagpaabot ita information sa ito nga kalibo pinpiko siyang adlaw nga mana yung mga mauro may mana natabo kakon kung yung pablatter ko yung pa-record naman niya giri na kung may para sa magamit na sa future kung ano gidman basi mo man magamit para na nga pagkakilandan ang nga personal information na gamiton to kung siin nga mga transaksyon man ba rin numabudlay
18: komentaryo nga patas kag servisyo nga waga
8: alas 8:01 gon daton nga oras ag saton ka na nga pagbalik. Ato nga balikando natabo nga stabbing incident kira una sa may poblasyon sa Libacaw traitaro anang nga nanay butonta kun kamusta ang victim ay kinahanggan rasanda sa makaron nga pangorason it plasma no mga K5 tatlo kabag basi may maibulig ka mo rina ay need gito sa halin sa may Rojas no basi kun makabulig ka mo pwede ka mo ka contact sa station na good matabangan to rin nga nga victim nguna makaroon sa Mission Hospital na mga K5 kakinangan sandat bulig pinansyal gid makaroon.